Bye-bye.

Inaanyayahan po natin ang lahat na manatili sa kani-kanilang kinaupuan at antabayan na natin na ang pagbabalik ng mga opisyal mula sa pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Pangulong Manuel Luis Quezon.

Muli po, pinakikiusapan po ang lahat ng kawani. Magsibalik po tayo sa ating mga upuan. Dahil isang sandali lamang po ay babalik na po ang ating mga panauhin at ang ating mga nanunungkulan sa lalawigan ng Quezon.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Best friend!
4: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
3: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
4: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
3: Talaga ba?
4: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
3: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
4: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
3: Naku, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
4: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
3: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
4: Walang anuman, best friend.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: $45 to $49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, 14 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Sang maulan at mabahang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi nga nung mga kababayan natin mula sa Batangas, Diyos ko po, Rude! Paano naman kasi mga kababayan, grabe naman po yung baha. Minamalas at minamalas ka nga naman talaga, oo. Sana doon po sa ating mga kababayan, ano po? Eh kung di pa kayo nagagalit, ewan ko na lang sa inyo. Palagay ko, itong yung mga nangungulimbat ng pera ng taong bayan, pampagawa ng flood control projects. Siguro maituturing na natin ano, na yung paghihirap natin ay dahil sa kanila. Kayo, kayong mga nangungurakot. Yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Eh, special kayong lugar sa impyerno. Grabe. Nakakalungkot mga kababayan, hindi lamang po dahil personal nating naiintindihan yung ating mga kababayan, but we see other people, especially hindi naman lahat no may second floor ang bahay, hindi lahat may third floor ang bahay, yung iba nga nakatira pa sa kalsada. Imagine niyo na lang no, nakakalungkot isipin na yung ating mga kababayan, especially hindi naman nila ginusto yon, but yung mga street dwellers, mga nakatira sa ilalim ng tulay, kawawa, kawawa yung ating mga kababayan. Setting aside the fact na sila ay halimbawa, sila ay isang informal settler, eh hindi na lang yun eh. Tingnan na lang natin mga kababayan. kapwa-tao po natin yun. Diba? Kaya nakakatuwa, nakakataba po ng puso minsan pag nakikita natin sa social media na tinutulungan yung ating mga kababayang kapuspalad. At imagine, kung tayo, eh siguro may second floor ang bahay, may third floor ang bahay, at least we're better off than some. Samantala, tanggapin naman natin ang isang flash report. Ngayong umagang ito, Metro Manila muling isinailalim sa red rainfall warning. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
8: Mula sa yellow warning, kaninang alas 5 ng umaga ay itinaas muli sa red rainfall warning ang alerto dito sa Metro Manila ngayong alas 8 ng umaga. Kabilang sa nakalagay sa red warning ang Bataan at ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas, pati na ang Cavite. Sa ilalim nito, Al, seryoso yung mga banta ng pagbaha at napakalakas na mga pag-ulan at titinding pag-ulan ang inaasahan. At kasama na nga riyan yung posibleng zero visibility pa dahil sa tindi ng buhos ng ulan sa mga motorista. Nasa ilalim naman ng orange rainfall warning ang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Rizal, ang Tarlac, Cavite, Laguna, Batangas, habang nasa yellow warning naman ang Nueva Ecija, ang bahagi ng Rizal, ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas at ang Laguna. Ang heavy rainfall warning ito ay dulot pa rin ng southwest monsoon o ng habagat at ito ay posibleng magtagal ng hanggang 3 oras. So ingat ating mga kababayan. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: 18 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ayon nga sa sinabi ng ating kasamang si Marian Bastasa, mag-iingat po tayo mga kababayan. Especially, ano po, naitaas na ulit sa Metro Manila sa red rainfall warning. Grabe, no? Pag nakikita niyo yung iba't ibang bahagi ng bansa. Particularly, ano po, dito sa Metro Manila, ikala mo, resort eh. grabe yung baha. Ilan sa ating mga kababayan, napipilitan po, ano, swimming sa baha. Ito na yan, tayo nga mismo, nung nakalipas na araw, sinungo ko yung hanggang bewang na baha eh. Grabe. But still, mga kababayan, alam nyo, this is my personal opinion. Yung flood control projects, hindi po yan dapat geared toward dun sa mabilis na humupa yung baha. That's secondary. Ang primary doon, mga kababayan, hindi na magbaha in the first place. Bakit ka pa mangangailangan ng flood mitigation projects kung babaha lang rin naman? Kasi kung babaha at walang proyekto, may pupuntahan at may pupuntahan yung tubig. Ay, nako buhay. Grabe. Imagine, mga kababayan. Kadalasan kasi medyo detached ang idea ng tao sa pagdating, no, sa pagbaha. Especially kapag hindi po nila nararamdaman. Pero kapag ikaw mismo nararamdaman mo, iba yung galit. Wala, yung mapabuntong hininga ka na lang eh. Samantala, tanggapin natin ang mga ulat mula po sa ating network stations at sa ating mga kasamahan mula raman dito sa labas ng ating himpilan. Itong proteksyon at mga benepisyo para sa mga DRRM worker isinusulong ng LDRRMO Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
7: Radyo Pilipinas.

0: doon na patuloy silang humaharap sa panganib tuwing may bagyo, baha, lindol at iba pang sakuna upang mailigtas at matulungan ng mga residente. Malaki rin aniya ang naging papel ng DRRM workers noong COVID-19 pandemic sa pagpapatupad ng mga hakbang pangkaligtasan at paghahatid ng serbisyo sa publiko. Nilinaw ni Hernando na hindi sila tutol sa Magna Carta para sa BHWs, ngunit nais ding mabigyan ng kaparehong konsiderasyon ang DRRM workers. Sa Kongreso, ilang panukalang Magna Carta para sa public DRRM workers na ang naihain na naglalayong magtakda ng mga benepisyo, protection, training, insurance at iba pang suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia. Vice President Sara Duterte, paulit-ulit ang pag-iwas sa pananagutan. Prosecution panel umaasa na makikita ang pag-iwas nito ng mga senator judges at ng publiko. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hawak ng House Prosecution Team ang mga selyadong dokumento at opisyal na records na nagpapatunay na paulit-ulit ang pag-iwas ni Vice President Sara Duterte at kanyang mga opisyal sa imbestigasyon ng Kongreso. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, lumitaw sa direct examination ni House Prosecutor Lordan Suwan at testimonya ni House Archives Chief na sadyang binara ng Office of the Vice President at Department of Education ang mga hakbang ng mababang kapulungan. Kabilang dito ang liham mula sa dating OVP Chief of Staff, Zuleika Lopez, kay COA Chair Gamaliel Cordova na nag-aatas na huwag sundin ang sabina ng Kongreso. Ang sulat mismo ni Vice President Duterte sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nagpahayag na hindi siya dadalo at humihiling na itigil ang pagdinig at ang position paper ng mga opisyal ng DepEd at OVP na hindi pagdalo sa congressional hearing. Umaasa ang prosecution panel na makikita ang pag-iwas na ito ng pangalawang pangulo sa pananagutan. Narito ang pahayag ni Attorney Jay Tolosa.
4: Nakikita dito na noong sinasabina ng House of Representatives ang mga records, no, paukol dito sa gamit ng confidential fund sa COA, si Attorney Zuleika sinubukan niyang pigilan ito, no? Na ang record yan, nagbigay siya ng mga dokumento, sinasabing huwag ibigay. At makikita din sa mga dokumento na to, ilang beses silang inaanyayahan na pumunta sa Kongreso para magpaliwanag pero hindi sila sumisipot, hindi sila humaharap. So mahalaga din to na makonsidera din, no, ng senator judges, ng mga kababayan natin para makita yung buong picture nitong usapin ng confidential funds. Dahil ito yung...
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Healthcare centers sa lungsod ng Muntinlupa nananatiling bukas ngayong araw para maghatid ng serbisyong medikal sa mga residente nito. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, kinakapatid na yan dahil nga sa patuloy na sama ng panahon at naging anunsyo ng ating pamahalaan na work from home arrangement ay nananatiling bukas pa rin na kinakapatid na yan ang mga healthcare facilities dito nga sa lungsod ng Muntinlupa. Sa naging abiso nga, no, ng tanggapan ng lungsod ay nananatiling bukas ang mga healthcare centers kahit na naglabas ng work from home arrangement ang national government. Dagdag pa nga ng Muntinlupa CTLGU na kahit na masama ang panahon na tira kapatid na alyan ay mas kinakailangan sila ng taong bayan, especially sa mga residente ng Muntinlupa upang kung sakaling magkaroon ng kinakailangang atensyong medikal ang mga residente ay nananatili itong handa para sa mga ito. Ang tanggapan ng mga healthcare centers, kinakapatid na alyan, dito sa lungsod ng Muntinlupa ay nag-umpisa ng magbukas 25 minutes ago o alas 8 ng umaga hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At naka-standby pa rin, kinakapatid na alyan, ha, ang mga emergency response units ng lungsod. Kahit na matapos itong 8 to 5 p.m. na bukas na healthcare centers ay naka-on the standby pa rin kung sakaling kakailanganin ng anumang emergency medical attentions ang mga residente ng Muntinlupa. Kinakapatid na alyan, mula

0: aprendido sa lungsod ng Muntinlupa para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Bago natin tawagin itong susunod na balita, ay mabilis ang paalala lang po sa ating mga kababayan. Tandaan po natin kung meron tayong sugat ano po sa babang bahagi ng ating pong katawan at tayo po ay lumusong sa baha. Bay, magpunta po tayo sa ating mga barangay health centers. Po pwede na makapanghingi tayo ng mga gamot, especially yung doxycycline laban sa leptospirosis. Kailangan po yan ng reseta, mga kababayan. So kapag kinakailangan, magtungo po tayo sa ating mga barangay health centers. Ang samantala, higit 10,000 mga pamilya apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat nananatili pa sa evacuation centers. Ayon po yan sa DSWD. Nagbabalik si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: May higit sa 10,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center kasunod ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Bati sa pinakahuling tala ng DSWD, katumbas na ito ng halos 36,000 individual na pansamantalang nanunuluyan sa higit 400 evacuation centers. Bukod pa yan, sa halos 12,000 pamilyang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng kalamidad na abot na sa halos 700 million ang halaga. Kabilang dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta, lalo na sa mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Values formation sa mga kabataan dapat pang palakasin kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva na palakasin ang values formation sa tahanan, paaralan at lipunan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Villanueva, hindi lamang dapat sa loob ng eskwelahan nakatuon ang pagdugon sa karahasan dahil ang tahanan, ang unang paaralan at mga magulang ang unang guro ng mga bata. Inihain niya House Resolution 1279 na naglalayong repasuhin ang pagpapatupad ng mga umiiral ng batas at polisiya tungkol sa values education, anti-bullying at school safety. Nanawagan din ang mambabata sa agarang pagpasa ng Social Media Protection for Minors Act na yun nito na palakasin ang proteksyon sa mga minor de edad laban sa mapanganib ng online content at mga gawi na maaaring maglagay sa kanila sa panganib. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Mark Villar ay tinutulak ang Ligtas Act matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Ang ulat na yan mula kay Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Kasunod ng pamamaril na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante, iginiit ni Senator Mark Villar na ang agarang pagpapasa ng panukalang batasan naglalayong palakasin ang seguridad at kaligtasan sa mga paaralan. Mariing kinundina ni Villar ang insidente at anawagan ng mas komprehensibong hakbang para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan. Kaya naman itinutulak ng senador ang Senate Bill 2321 o ang Ligtas Act na naglalayong magpatupad ng mas matibay na sistema para sa school safety at security sa mga basic education institutions sa buong bansa. Kabilang sa pinapanukala dito ang mas maagang pagtukoy at pag-uulat ng mga banta, koordinasyon ng mga paaralan at law enforcement agencies, emergency response protocols, regular drills, first aid preparedness at crisis counseling.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo.
7: Sa lahat po ng hanay ng ating mga kapulisan, sa lahat ng mga punong bayan, vice mayors, councilors, department heads, uniform personnel, guests, mga kapwa ko manggagawa, magandang araw po sa ating lahat. Sa taon-taon po nating selebrasyon at pagdiriwang ng kapanganakan ng ating minamahal na Pangulong Manuel Luis Quezon, na kung saan ay nagmula ang pangalan ng ating dalawigan, ay nagbigay sa atin ng identity o ng pagkakakilanlan. Pero bukod pa ho dito, ang mga iniwan sa ating mga tagubilin, ang mga inspirasyon, ang mga paalaala sa taon-taon nating pagseselebra ng kapanganakan ng Pangulong Quezon ay nagbibigay sa atin ang inspirasyon sa tuwi-tuwi na. Maiksing mensahe lamang naman po, nais po natin bigyan diin ang mensahe ni Pangulong Quezon na tayong mga Pilipino, gaano man kahirap ang kalagayan, ay may kakayahan tayo upang isaayos, mas linangin at mas pagbutihin pa ang kapakanan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Muli ho, magpalang araw sa ating lahat, maligayang araw ng kapanganakan ni Manuel L. Luis Quezon, mabuhay ang lalawigan ng Quezon.
8: Maraming salamat po, Honorable Vice Governor Anacleto A. Alcala III. Ngayon po, mga kababayan, ang pananalita ng ating punong lalawigan, kagalang-galang Angelina Doktora Helen D.L. Tan.

Maraming salamat po sa ating pangalawang punong lalawigan, Vice Governor Third Alcala, mga miyembro ng sanggunian panlalawigan, ating mga katuwang na punong bayan, sanggunian bayan members, ating mga bisita mula sa uniform personnel, sa ating pong Commodore Marco Buena ng Philippine Navy, mga kapwa ko maggagawa ng pamahalaan. Maganda umaga po. Batiin po natin ang sabay-sabay ng isang daan at apat na put walong kaarawan ang ating pong minamahal na Pangulong Manuel Luis Quezon. Happy birthday! At sa lahat ng my birthday, of course, kay San Luis Obispo ng Toloman, no? Binabati din natin siya. Happy feast, okay? Wala po akong mahabang sasabihin dahil 2 araw ang nakaraan, ang haba po ng aking mensahe sa inyo. Inabot po ng kulang-kulang na 3 oras. Pero ang buod ng aking mensahe ay pagtupad sa atin pong sinumpuan na tungkulin ang lahat ng atin pong inilahad na gawain, accomplishments sa polisiya, programa at proyekto para sa ating mga kalalawigan ay pagpapakita po natin sa ating minamahal na Pangulong Manuel Luis Quezon ng pagtupad doon sa ating pagpapatuloy ng kanyang mga sinimulan. At ang aking mensahe ngayong umaga ay isang hamon para sa bawat isa. Sinimulan na po natin, no, ang kagalingan para sa ating lalawigan. Ang aking hiling sa bawat isa ay pagkakaisa at magtulungan. May mga bagay na tayo may pagkakaiba-iba ng paniniwala, no? Pero sa dulo nito, inaasahan natin na ang direksyon na ating tatahakin ay palagi na para sa kagalingan ng mas nakakarami at yan ay walang iba kung hindi ang ating mga kalalawigan, ang Quezonian. Kaya po, sa inyong lahat, patuloy po tayong magtulungan. Katulad ng sinabi ko po doon sa ulat, ang pamahalaang panlalawigan ay naninindigan na tayo maglilingkod ng may pananagutan nang walang maiiwan at may malasakit sa ating mga mamamayan. Magandang umaga po sa inyong lahat.

Maraming salamat po, Honorable Governor Angelina Doctora Helen D.L. Tan. Ngayon naman po, hinihiling na manatili ang lahat upang saksihan ang kulturang pagtatanghal. At sa unang bahagi, narito po ang Quezon's Pride, sina Ryan Sabaco ng Katimuanan Quezon at Paula Makalalad ng Gumaka Quezon.

Muli, maraming maraming salamat sa Quezon's Pride. Si Ginoong Ryan Sabaco ng Atimonan Quezon at Pinipining Paula Makalalad ng Gumaka Quezon. Ngayon naman po ay bigyan natin ng pagkakataon ang pagpapalarawan.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Limaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Bilyon peso sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Lacson, walang malinaw na detalye na nakasaad sa National Expenditure Program o NEP kung saan itatayo ang mga evacuation center at kung nakabatay ba sa aktual na pangangailangan ng bawat rehiyon ang pondo. Duda rin ang senador kung may isinagawang pag-aaral bago pantay-pantay na ilaan ang 180 million peso sa bawat rehiyon. Samantala, sinabi ni Lacson na sinusuri rin nila ang malalaking bahagi ng budget na para sa ayuda o social services dahil posibleng maging masyadong nakatuon ang 2027 budget sa ayuda sa halid na pangmatagalang development. Anya, walang masama sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan pero dapat tiyaking may sapat ding pondo para sa mga programang magbibigay ng pangmatagalang pag-unlad. Sinabi rin ni Lacson na tinitingnan nilang mabuti kung may mga provision sa panukalang budget na maaaring magamit sa politika o kampanya bago ang 2028 national elections. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Target sa digital payments na abot ng Pilipinas matapos pumalo sa 64.7% noong 2025. Ayon po ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umakyat sa 64.7% ang kabuuang digital payments noong 2025. Ipinapakita nito na patuloy ang paglipat ng mga Pilipino sa mas mabilis at mas convenient na e-payment dahilan upang maabot ang target range para sa taong 2023 to 2028. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang antas noong 2025 ay pasok sa 60-7% target ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Paliwanag ni BSP Governor Eli Remolona, patuloy na nakikipagtulungan ng BSP sa industriya at mga kasosyo ng pamahalaan upang palawakin ang digital payments para mas pakinabangan ito ng Pilipino at buong ekonomiya. Anya, malaking bahagi na nga paglaking ito ang interoperability o ang pagtiyak na ang dumaraming negosyo at service providers ay tumatanggap ng digital payments. Inaasahan din ng BSP na magpapatuloy ang momentum ng digital payments sa tulong ng mga patakarang naglalayong gawing mas madaling ma-access at mas abot kaya ang mga e-payments. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Panibagong perjury case laban kay Ramil Madriaga, hindi hadlang sa pagtestigo sa impeachment trial ayon sa prosecution. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hindi magiging hadlang ang bagong kasong perjury laban kay Ramil Madriaga para maisanang pa rin siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi magiging batayanan at punang reklamo sa desisyon kung tatawagin pa nila si Madriaga sa witness stand. Anya, tanging pangangailangan sa kanya testimonya ang kanilang pagbabatayan, partikular kung may maihahayag pa siyang ebidensyang hindi na itatag ng mga naunang testigo kaunay sa Article 1 na umali-umaling paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Tolosa na nire-review ng prosecution ang kanilang witness line-up matapos ang bawat pagtestigo upang maiwasan ang paulit-ulit na testimonya at hindi na mapahaba pa ang paglilitis. Kung mapapagpasyahan na mahalaga pa rin ang salaysay ni Madriaga, ilalagay pa rin siya sa witness sa harap ng mga senator judge. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ateneo de Manila University nakikidalamhati sa komunidad ng Ateneo de Zamboanga. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpaabot ng pakikisimpati ang Ateneo de Manila University sa komunidad ng Ateneo de Zamboanga University at sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa insidente ng karahasan sa eskwelahan nitong Martes. Sa isang pahayag, ipinaabot ng Ateneo de Manila ang pakikiisa at panalangin para sa buong komunidad ng ADZU. Kanyan ay mariing kinundinan ng ADMU ang walang saysay ng karahasan na kumitil sa buhay ng mga miyembro ng komunidad ng ADZU at hiniling ang mabilis na paggaling ng mga nasugatan. Nanawagan din ang pamantasan sa mga otoridad na agad investigahan ang insidente para bigyang ginaw ang nangyari at mapanagot ang mga responsable. Nakakabahalaan nila kung paano nakakarating ang mga mapanganib na armas sa mga institusyong para sa pagkatuto at paghubog ng kabataan. Binigyang diin din ng Ateneo de Manila na dapat manatiling ligtas na lugar mga paaralan para sa mga mag-aaral at guro. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
15: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
16: sa training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
19: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
20: Leslie Bocopo,
19: live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay eksakto na pong alas 9:08 ng umaga, maulan na naman pong umaga ngayong Miyerkules, Agosto 19. Ay, ako'y nagtatagalog kasi kahapon po ang ating panauhin ay yung chairwoman ng Komisyon ng Wikang Filipino. Kaya by force of habit, but it's a good habit, we should also promote our own language, no? But we're also blessed that we're blessed with the English language, kasi importante rin yun. When you want to go global, you need to speak English and siguro Chinese na rin, no? Pero kakaiba talaga ang wikang Filipino. Bago tayo magpunta sa aking panauhin, who is with us in person kahit maulan at mahangin at mataas ang tubig, babati muna tayo. Nabalitaan ko na ang Philippine Taekwondo Association is celebrating this year or this month 50 years already. Currently, the Philippine Taekwondo Association is an NSA or a national sports agency under the POC, the Philippine Olympic Committee. Ang presidente ngayon ng Philippine Taekwondo Association ay kaibigan natin si Rafi Alunan. So, Secretary Alunan, congratulations at ikaw pala ang namamahala dyan sa Philippine Taekwondo Association. At saka yung dati naming coach ng Taekwondo, yung Koreano, si Mr. Sun Chun Ho. Sun Chun Hong. Mr. Hong, otherwise known as Mr. Hong, nabalitaan ko, he's still up and about and strong. Siguro mga nasa 80 anos na siya. So Mr. Hong, God bless you and sana humaba pa ang buhay mo, healthy life. At syempre si Jennifer Aquino, lagi yan na nag-message sa akin na Les, binabanatan ka ni ganyan, ganyan, ganyan. So lagi ganyan. So pupunta na tayo sa ating panauhin. Walang iba kung hindi si Professor Edmund Tayaw. Marami siyang sombrero. Kumbaga, he wears many hats. But today, he's wearing an anti-rain hat. Pero hindi naman niya talaga suot. Pero dahil maulan, wala tayong specific na script. Pero it's always exciting to pick on his brains, no? Kasi marami tayong matutunan sa kanya. Si Professor Edmund Tayaw. Professor Edmund, bumati ka!
14: Magandang umaga, Manong Les. Magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. At siguro, simulan ko na dun sa pag-uusap ng wikang Pilipino.
21: Ayan, sige. Mo. Oo.
14: Alam mo, ang hindi natin iintindihan, at ito'y matagal ko nang hindi naman debate, kung hindi issue na talagang interesado akong pag-usapan, tuwing selebrasyon ng linggo ng wika.
21: Ngayon, katawa, buwan ng wika ngayon, Agosto.
14: Oo, buwan ng wika.
21: Oo.
14: Ini-insist natin na yung Tagalog ang ating sinasalita.
21: Ayun.
14: Actually, merong kasaysayan yan na Manong.
21: Ayun, guys, no? sige.
14: Okay naman na pag-usapan at palawigin natin yung salitang Tagalog. Pero hindi lang ito ang wikang Pilipino kasi.
21: Okay.
14: Ano? At ito ay naging resulta na ng maraming pag-aaral. At kahapon, sabi mo nga, naging bisita mo yung official ng komisyon ng wikang Pilipino.
21: Oo.
14: Siguradong alam nila ito, 1940s pa lang meron ng pag-aaral.
21: Yes.
14: Na yung mga tinatawag nating mga dialect, actually hindi dialect, ito'y talagang mga languages.
21: Yes.
14: No? Sa madalit sabi, bago pa dumating yung mga Kastila, bago pa tayo, sabi nga ng mga Westerners na-discover, no? Meron na tayong sibilisasyon.
21: Okay.
14: Kaya lang dahil sa, alam mo na, mapagmataas yung mga sumakop sa atin. At yun eh, nung unang panahon, kasi ginagamit ng mga inchik ngayon na tawag dito, pinagsamantalahan daw tayo ng mga Amerikano,
21: okay,
14: ng mga Hapon.
21: Okay.
14: Iba ho yung panahon no yun, hindi na pwedeng gawin ngayon. At yun ang kaibahan ng mga, ng China sa bansang Amerika at bansang Hapon, kasi yung hindi na pwedeng gawin ngayon, sila naman ang gumagawa ngayon at ayaw pa nilang tanggapin na ginagawa na nila.
21: Ano? Ayun.
14: So, sa madalit sabi, nung 1940s po, yan ay naging resulta ng masusing pananaliksik, Manong Les.
21: Yes.
14: At ang wikang Karaya, ang wikang, simulan natin sa norte, Ibanag, Ilocano, Kapampangan, no?
21: Itawis, Gandang.
14: Oh, yes. Lahat yan ay mga lingwaheng matatawag. So sa madalit sabi, merong struktura, scientific structure na sinusunod.
21: Yes.
14: At dahil sa, kasi tayo ay archipelago eh.
21: Yes.
14: Which is consistent with the Pacific countries. At yun naman ang ating pinagsimulan, no?
21: Oo.
14: Yung Pacific countries. Actually, marami din pag-aaral na kamag-anak natin yung mga nakatira mula Hawaii, sa Marshall Islands, St. Kitts, kasi diyan naggaling yung mga unang ang tawag dito, unang nanirahan dito.
21: Oo.
14: Sa Pilipinas.
21: Oo.
14: No? So talagang sinundan nila yung mga maliliit na island na yan. At
21: yes,
14: doon din natin natutunan yung paggawa ng bangka na ang cutting actually isang side lang, hindi cutting na dalawang side, no? Daan nang galing yan sa Pacific countries.
21: Isa lang.
14: Isa lang, no? So hindi ko na naintindihan 'yon, medyo technical na 'yon, Pero pagka daw tinest mo ang DNA, eh talagang makikita mo na kamag-anak natin itong mga to. Actually, we're not a Malay race. We're an Austronesian race.
21: Yes. So it's short of saying, language, Professor Edmund, we are Pacific Islanders than we are Asians. Ganun ba?
14: Well, we're Asians, but
21: we have that DNA.
14: That's
21: Pacific
14: the lineage,
21: Islanders
14: basically. Kasi bago naman dumating yung mga Kastila, yung mga nanirahan dito, doon yan nanggaling eh. No, they ang navigation kasi before Manong Les, eh hindi yung ang tawag dito talagang yung nasa gitnang dagat talaga, iniiwasan nila yon. Nagsimula ang navigation, sinusundan nila yung korte ng lupa. Kaya ang nangyari sa Pacific Islanders, they transfer from one island to another hanggang sa kumbaga parang stepping stone ba,
21: yes,
14: papunta dito sa Pilipinas.
21: Yun.
14: And that explains why we speak good English.
21: Ayun.
14: Precisely because we had to find a way that will allow us to understand each other.
21: Yes.
14: And that's yun ang naging benefit natin sa mga Amerikano, kasi yung mga Kastila ayaw tayong turuan ng Kastila eh.
21: Oo nga.
14: So kaya
21: tinuruan ta naman tayo pero hindi magagandang salita.
14: Hindi lang 'yon, saka hindi lahat.
21: Naging expression na natin.
14: Hindi
21: mga,
14: lahat. Hindi lahat. Kumbaga hindi, they did not make it a point to make it part of our education as a people, no?
21: Yes.
14: So madali sabi, kung hindi ka galing sa buena pamilya
21: noong
14: panahon na 'yon, eh hindi ka makakapag-aral ng Kastila.
21: Ayun.
14: 'Yun ang kaibahan. Kaya tayo magaling mag-English kasi 'yun yung naging common language na. In fact, I'm sure you know that, no? You're from the north. Mas magaling pang mag-English yung mga taga-probinsya.
21: Hindi.
14: Tutusin, eh.
21: Nabanggit mo 'yan. Ito, 2-minute kwento lang. Kami pumunta sa Ifugao.
14: Uh-huh.
21: Nawala kami. This was in the 70s or 80s.
14: Uh-huh. Uh-huh.
21: Nawala kami. It was late at night. Wala pa ng waste nun. Wala pang kung ano. So, we were going to look for our lodging house. We were on a steep road. So, we were like, saan tayo pupunta? It's just dark. There was an old man, crooked in the sense na yung kanyang physical appearance is crooked. Naka-ano na siya.
14: Uh-huh.
21: May baston at he was wearing that, yung G-string and all that.
14: Uh-huh.
21: Sabi ko, ayun, may matanda na laki. Lapitan mo, roll down your window, tanongin natin. Manong, magandang gabi po. Ay, kami po'y nawawala, taga Manila kami. Nasaan ba yung parang Columbus Lodging House? So he looked at us and said, you're not too far from here, actually. You just go straight, you'll see a big tree on the left. You turn right, you'll see the Ark, and the Lodging House is to your left. We were like... So, like what you said, Professor Edmund, I think before they learned Tagalog, uh-huh, they learned English because of the American missionaries,
14: exactly,
21: what went there,
14: exactly,
21: and taught them education.
14: Exactly. So that led us to, us speaking good English. But otherwise, and this precisely is what we should really consider, is to strengthen the real mother tongue of our countrymen. And ang tawag dito, actually yung Tagalog na tinatawag natin ngayon talagang naging Filipino na, kasi marami ng mga salita na halimbawa katulad ng balay, no? Hindi naman Tagalog yan eh, no? But we have already adopted words, no, that are actually words of the regional languages.
21: Yes.
14: So, dapat hindi mamatayan. I consider myself from Pangasinan. My mom is from Pangasinan.
21: Yes.
14: Pero dahil mas masipag yung mga Ilocano, ano?
21: Industrious ika nga. More industrious.
14: Na tawag dito, talagang mas dominant na yung Ilocano sa Pangasinan.
21: Oo.
14: No? But having said that, no, it's going to be it's not divisive. Eh. It's to our advantage to have this as much languages, no? Because it tells us the richness of our heritage as a people. No?
21: Yes, yes.
14: But we seem to not really, I don't know if we understand enough that we should be able to appreciate it enough. So sana ganon, ano? Para hindi yung dati-rati nga, kapag nakita mong may puntong Ilocano pag nanagalog, pinagtatawanan mo. May puntong Bisaya, pagtatawanan mo. Ngayon, common na eh, no? So it's already accepted.
21: Yeah.
14: No? So in other words, you can speak your mother tongue whenever and however you want it, no? Pero it's also a good consideration na palawigin natin at talagang gawin nating wikang Pilipino. That will help us understand ourselves better and also focus on our kasaysayan or history.
21: Ayun. Professor Edmond, nabanggit mo Visayan. The other day, nagkaroon ng issue, punta tayo sa Senate impeachment.
14: Yeah, yeah.
21: Yung isa sa mga witness, si Gina
14: Acosta.
21: Nag-appeal siya na sabi niya kung pwede sa Visayan na lang kasi hirap siya sa Tagalog at sa English. Dumating itong si Senator Tulfo, sabi niya, teka muna, nung nasa lower house ka, ang galing mong magsagot sa Tagalog at sa English, pero tigil na natin itong drama. Marunong ka. So, ano masasabi mo dyan, Professor Ed?
14: Walang pinag-iba yan sa, for example, now, no? When I was doing my postgraduate studies, I had to learn a bit of German. Kasi doon ako nag-pursue ng postgrad, no?
21: Yes.
14: And recently, because I'm very much interested to Japan.
21: Yes.
14: I'm trying to learn Nihongo.
21: Oh.
14: No? Pagka nag-aaral ka, no, you feel confident, you're able to speak the language somehow, you're able to respond. No?
21: Yes.
14: Pero when you're stressed, manong less, alam mo naman yan eh.
21: Ah, oh,
14: so you go back to your comfort zone.
21: Oh, oh.
14: Pero hindi ako naniniwala doon sa sinasabi niya. Hindi niya, tawag dito, hindi niya naiintindihan yung tanong sa kanya.
21: Uh-oh.
14: Siguro, maniniwala ako kung sinabi niya na, pasensya na, hindi ko masasagot ng diretso yan para
21: tama.
14: Sigurado magsasalita ako in my mother tongue, but I will be able to make sense or understand your questions, no? Whether in Filipino or in English.
21: Yes.
14: No? Pero,
21: yes.
14: Kung po pwede, baka payagan ninyo ako magsalita in my mother tongue. Kasi, stress na yung ali.
21: Tama, tama.
14: So, expected yon, no? So,
21: oo.
14: Sa akin, let's give her the benefit
21: yes.
14: of the doubt. Pero, hindi ako naniniwala na hindi niya naiintindihan entirely. Kalukuhan
21: no.
14: na yon.

0: yung head ng Office of Civil Defense.
1: Oh, OCD. No? Oh.
0: Eh, sabi ko, siguro gusto lang yang makilala siya ng mga tao, no, na concerned siya sa flooding. Eh, alam po ninyo, kahit na anong gawin mong forecast dyan, eh, weather yan eh.
1: Tama.
0: So, yung preparation siguro maintindihan ko pa. Pero on the part of the OCD, siguro mas maganda din na, yun nga, mas maging proactive. Siguro it's also a wake-up call to you guys.
1: Yes.
0: Medyo hindi lang tama yung approach na dahil hindi ka masaya, mumurahin mo na kagad. Alam mo, yun yung nauso sa atin, Manong Les, eh.
1: No?
0: Na nagagalit ka, mumurahin mo na kagad. Hindi mo kailangan magmura. In fact, mas maganda na makapag-suggest ka ng tama, no? At masabi mo ko ano yung mali at ano yung kulang, no? Na pwedeng pagalit, bakit hindi? Pero yung magmumura ka, tapos ikaw eh congressman pa, ikaw eh public official din yung pinagsasabihan mo, eh parang hindi din professional yung expected mong outcome, no? So let's be professional, no? So wag nating sundan yung pinauso ng mga Duterte na okay lang magmura. Hindi, it's not natural to Filipinos to be disrespectful.
1: Kasi tulad nung sinabi mong the last time you were here, we are not after the followers or the exposure, yeah, or the share, ilang share. Kasi we do not monetize naman our content. Wala
0: tayo. Tsaka naman, Manong Les, ilang taon ka na, ilang taon na rin ako.
1: Yeah,
0: ilang taon na natin pinaggagawa ito.
1: Ito
0: namang mga nagmo-monetize na ito. Sabihin na natin meron ng 5 taon. Tayo. Nagsimula akong naiimbitahang magsalita eh. Wala pang year 2000 eh. Mid-90s ako nagsimulang naiimbitahan.
1: Ako, panahon pa na yata ng mga pager, naiimbita ka na.
0: Hindi naman. Medyo...
1: mga cellphone.
0: Mga cellphone. Yung
1: mga malalaking cellphone. Mga cellphone. Bug phones. Yeah. Yeah.
0: Yun. So madalit sabi, kahit na hindi ho tayo nagba-viral, nakikita naman tayo kung saan-saan. Meron sa dyaryo, meron sa radyo, meron sa TV. No? At yan, nadagdag pa nga itong social media. Kaya ako tinatawanan ko yung mga yan.
1: Naku, yung isa, Holy Spirit raw. Holy Spirit na.
0: Ay, naku.
1: Na, binasa ko yun. Sabi ko, naku, ano ito? Ang laki ng tama nito. Pero...
0: Nakita mo yung mga nire-repost ko, no?
1: Oo, nakikita.
0: Pansinin mo yung kanilang AI illustration.
1: Oo.
0: Hindi ba magkakapareho?
1: Pare-pareho.
0: So, sa madalit sabi, preparado na sila for 2028.
1: Laman. Tama.
0: Ito pang isang pinaka, isa't pa to sa pinaka-paborito ko eh. No? Dahil ito yung pambansang, ang tawag dito? Anino.
1: Oh.
0: No, nung panahon na 'yon.
1: Oo.
0: Managpa-picture kumakain ng inihaw na tilapia.
1: Oo nga.
0: Pero ikaw ba gumagamit ng knife?
1: Hindi. Kakamayin ko. You lose the joy of eating tilapia exactly. When you use spoon and fork or
0: exactly.
1: Kakainin mo 'yun. Isaisin mo 'yun, exactly. Ganun, isasawsaw mo sa sukat, patis at toyo.
0: Anong pinag-ibayan doon sa nakaraang matagal ng panahon yun eh. Tumakbo, no? Nagbubuhat ng bigas.
1: Oo. Kilala na natin yun.
0: Nabili na ho eh, yung ganyang mga estilo. Alam na ng mga kababayan natin, no? Na hindi totoo yan, no?
1: Pero sad to say, Professor Edmund, marami pa rin bumibili ng ganyang style. Mayroon pa rin.
0: Lalong-lalo na itong mga, talagang kwan eh, na-maximize talaga nila itong social media, Manong Les.
1: Oo.
0: Ano, talagang, kumbaga, na-weaponize.
1: Oo.
0: At higit sa lahat, tinutulungan pa sila ng banyagang kaalyado.
1: Oo.
0: Ano, Diyos ko, hanggang ngayon nga tinatanong ko, okay, pagpalagay na natin na talagang, tilapia yung kinakain, masaya siya na tilapia yung ulam niya. Bakit naman hindi? Masarap naman talaga.
1: Oo. Ano? No question about it.
0: We will not argue
1: with that.
0: Pero, nagsalita ka na ba tungkol sa mga nahuling mga steel factories, di umano, na nagpo-produce ng substandard na bakal? Hindi isa, hindi dalawa, tatlo na.
1: Oo.
0: At napatunayan na ito ay meron ding mga na pinoproduce na mga radioactive materials katulad ng uranium. So para saan itong ginagawa ng mga Chinese factories na ito? At hindi mga Pilipino mga workers, ha? Mga mainlanders din na naandito sa atin na undocumented.
1: Ayun. So malambot ang mga materials.
0: Ayun na nga. So yun lang yung radioactive medyo
1: masama na yun.
0: Pero may narinig ba tayo sa kanila?
1: Wala.
0: May narinig ka ba kay BP Inday?
1: Wala.
0: May narinig ka ba kay Bongo?
1: Hihimatayin ako pag may marinig ako galing sa kanila.
0: Oh.
1: Expected 'yun.
0: Nung nag-celebrate nga tayo ng arbitral tribunal ruling Ang daming pagbati na ginagawa ang ating pangalawang pangulo, pero hindi binati ang bansang Pilipino.
1: Kaya nga
0: sa arbitral tribunal win.
1: Oo.
0: Oh. So, ano pa ang ebidensya na gusto ninyo na ang mga Duterte ay suportado ng bansang China?
1: Oo.
0: No, ngayon kung sasabihin niyo naman na pwede nating kaibigan ng bansang China, eh baka alaman nyo din mabuti kung anong pinaggagawa ng China. Pwede pa bang kaibiganin yung hindi lang pala West Philippines yung pag-aari nila, Manong Les?
1: Oo.
0: Pati pala Batanes at Palawan.
1: Sabi nga. Nag-iintayin lang kung spelling yung CXI na West Philippines C. Hindi, nabanggit mo kanina, substandard materials, Professor Ed. Dapat palitan na niya yung mga centers niya ng total malambot di malasado centers.
0: Pwede.
1: Di ba? Malasado centers kasi malambot eh.
0: Ang tawag dito.
1: Pakitan tao.
0: Malambot na nga, mababaw pa.
1: Uh-huh. Ano?
0: So, actually, kaya naman na imbestigahan yan, Manong Les, nung nagkaroon ng matinding lindol sa Mindanao, no?
1: At
0: may mga gumuho, no? Pati yung SM sa Gensan, gumuho.
1: Oo.
0: Nagreklamo yung mga negosyante doon kasi apparently yung mga bakal na ginamit doon galing.
1: Wow.
0: Kaya inimbestigahan 'yan.
1: Wow.
0: Ang problema, marami pa palang parang home TV shopping ito. Wait, there's more. Hindi lang pala substandard irons ang pinoproduce.
1: Do we have to wait until may mga mamamatay na naman? Doon pa tayo kikilos.
0: May namatay na nga. Ngayon,
1: may namatay na.
0: Yung gumuhong mga building.
1: Hindi pa yan yung the big one na sinasabi. Pagdating ng the big one, talagang wow.
0: We're really being undermined now as it is, Manong Les.
1: Yeah.
0: Yun lang kay Alice Guo, hindi pa tayo nadala .
1: Kaya nga.
0: Pagkatapos ni Alice Guo, may nahuli sa Albay. Sa Pampanga, may nahuli na di umano gustong mag-aral maging piloto.
1: Mm-mm.
0: Yung pala piloto na. At ang nag-train pa sa kanya, People's Liberation Army. Ang daming sleeper agents. Mukhang sleeping kasi maliliit yung mga mata.
1: So alam na niya yung mga location na pwedeng bombahin pag nandun siya sa taas.
0: It's really where we're now really facing a clear and present danger. We're still not I don't know if
1: we're still sleeping.
0: We're still sleeping.
1: We have not awakened talagang as a people, as a nation.
0: Yun ang nakakalungkot.
1: Kasi ilan lang ang lumalaban doon.
0: Yun ang nakakalungkot kasi mabuti kung yung mga ordinaryong Pilipino sabihin natin na naloloko. Ang masama diyan yung naloloko at nanloloko pa mga opisyal natin mismo. At sila pa yung nagsasabi na malinis sila, na wala silang kilalaman dito sa mga flood control issue na ito.
1: Nasisilaw sa pera. Kaya galit na galit sa kanila na wala yung commission nila sa mga pogo.
0: Ano pa nga ba?
1: Kaya atat na atat silang maibalik ang kapangyarihan ng Duterte sa palasyo para ibalik ang pogo.
0: Exactly.
1: Ganun lang yun.
0: Kaya nga babalik si Harry Roque.
1: Kaya nga. Every day kasi is lugi sila every day. Kaya...
0: Exactly.
1: They cannot wait for 2020. They want now because it is a lost opportunity every day that happens. Wala
0: kaya
1: sila.
0: Kaya iniisip ko magrarally kaya sila pag maganyang baha.
1: Hindi. Ay nako, Professor Ed, talaga that is the true state of what's happening now in our politics. Kasi nga, we have an opposition that caters now to insults, no? With the for the towards the present, and one of them is a popular social media personality. Hindi ko na babanggitin kasi tinawag niyang tanga ang Pangulo, tinawag niyang kasabot ang Pangulo, pero mabuti naman sinagot siya ni Yusek Clare Caso at sinabi, teka muna, yung mga problema sa pagbabaha, anong ginawa nung nakaraang administrasyon?
0: Exactly.
1: Pasalamat tayo, the president during his fourth SONA brought this out, pero bumalik sa kanya eh, parang imbis na magpasalamat tayo, we hit the president because a good-natured man is like that. But I always believe you cannot really put a good man down. And I'm saying he's working and every day he's solving problems. But he cannot do it on his own.
0: Alam mo ko anong problema ni Pangulo, Panangles? Hindi siya politiko eh.
1: Oo.
0: Yun lang.
1: At hindi siya tatakbo 2028.
0: That's the, in the first place.
1: kahit tatakbo siya, hindi siya, it will not change his
0: hindi, I've seen the guy working. I worked with him when he was chair of the Senate Committee on Local Governments.
1: Yes.
0: And dalawa kami, no, dating dean ng UP and si Pagpa yung kasama kong consultant.
1: Oo.
0: No? Mayroong ibibigay sa yung assignment para tulungan siya sa policy work, no. Aba, bago ka pa mag-submit, may solusyon na yung mama eh. So, the president is a policy wonk.
1: Yeah, the problem, I like that terminology, yeah. Policy wonk. Okay.
0: But the problem with the president is precisely because he's a policy wonk. He needs, people he can trust, no, to do the implementation.
1: Yes.
0: Kasi as president, hindi mo naman kayang tingnan lahat yan eh.
1: Tama.
0: Eh, ang problema, hindi naman siya talaga nagprepara na maging manager all over na. Kaya nga, ang unang-unang executive order ng Pangulo, kung natatandaan mo, Manong Les, no? Dinecentralize niya ang appointment. Oo. Lahat ng na-appoint sa baba ng secretary,
1: yes,
0: sa secretary nang gagaling. No?
1: Okay, okay.
0: Huwag na natin pag-usapan yung ibang lakaran dyan. No? Hindi naman maiwasan yun. Ano? So, pero, in most instances, lahat ng mababa sa secretary nang gagaling. Kaya napansin mo, lahat ng mga nanunumpang mga bagong appointment
1: sa
0: secretary nanunumpa, hindi naman sa Pangulo.
1: Tama.
0: Oo. So ang appointment, presidente pa din ang pumipirma, fine. Pero hindi kaya appoint ng Pangulo kung hindi nanggaling sa secretary, sa head of agency, yung recommendation for your appointment.
1: Ayun.
0: So that to me is two-edged. One, dinecentralize niya yung appointment.
1: Oo.
0: Pangalawa, ibig sabihin, wala siyang predetermined na mga tao na hahawak kasi hindi siya politiko in the true sense of the word eh.
1: Tama.
0: No? So kaya ganun, no, yung mga tao na kukuha niya, after a while mapapansin niya na hindi pala mapagkakatiwalaan.
1: So pag mayroong mga bumaluktot na undersecretary at assistant secretary, huwag niyong bintangin yung presidente, bintangin niyo yung secretary. Kasi sumala sa kanya eh.
0: Exactly.
1: Na-clear na sa kanya yun eh. Yes. So siya ang panugutin mo.
0: Yes, exactly. Pero yun na nga, having said that, talagang may problema yung sistema natin.
1: Yeah, yeah.
0: Until such time that yun na lang sabi ko nga eh, ang siste dito sa atin, no? Yung mga may pera at may pangalan, yun lang yung pwedeng tumakbo. Kaya wala kang mapagpilian eh. O eh, sino ba yung mga may pangalan? Eh syempre malamang yan, artista.
1: No?
0: Eh sino ba yung may pera? Eh malamang yun din, mga artista, mga malalaking mga negosyante, no, na naging successful.
1: Dama.
0: Pero yung artista may pangalan na, may pera pa.
1: Naku.
0: Ang problema sa artista, hindi naman lahat, no, maraming artista na actually nag-start tayong hindi bumili, no. Nagsimula nating bilin yung ang tawag dito, mga artista bilang public servants, 1995. Okay?
1: When we accepted them.
0: That's right.
1: To because be public servants.
0: We were disappointed eh. Actually,
1: with the trad polls.
0: Yes, after the EDSA revolution, we were electing lawyers, economists, professionals.
1: Really, right, right.
0: No? But after a while, so 1986, we first election 89, no? And then 92, 95 biglang nagsimula na, marami ng mga nahalal na mga artista. We reached that peak in 98 for obvious reasons. Erap became president.
1: Yes.
0: But after 98, 2001, nagsimula nang matalo yung mga artistang wala palang mga silbi.
1: Oo.
0: Okay? Nagsimula na tayong bumoto ng mga nakilala na mga kasali sa kudeta, lumaban sa kudeta,
1: mga
0: decorated soldiers. Sa madaling sabi, nag-iisip yung mga butante, manong. Hindi totoo yung sinasabing hindi nag-iisip. Kaya lang, yung mga nakakatakbo, kukunti lang yung pagpipilian mo. Kasi nga, ang wala tayong political party, manong Les. Eh.
1: Wala kang
0: dito
1: choice.
0: Dito sa atin, kapag may pangalan ka, you're already made as a person. No? May pangalan ka, may pera. Pag gising mo sa umaga, wala kang magawa. Alam mo, isipin mo, takbo kaya ako?
1: Oh.
0: Yun ang problema. Kaya nangyayari, isipin mo na lang ngayon, no? Pinangangalandakan nila, no? Philip Salvador.
1: Oo. Kasi ganun talaga ang isip na, takbo kaya ako? May pera naman ako, taka.
0: Exactly.
1: Popular na ako sa social media eh.
0: Yes, exactly.
1: Ang dami ko ng followers.
0: Ang tawag dito, lalo na yung mga hindi na sikat, hindi na nakakagawa ng pelikula, yan yung mga pinatatakbo nila.
1: Yes.
0: Hindi ba? So, sa madali sabi, hindi pa ba sapat yung ehemplo ng isang Robin Padilla sa Senado? Dadagdagan pa natin. Pag tinanong mo, anong polisiya yung ipapasa mo, ang isasagot sa'yo, bigyan ng jacket yan.
1: Oo nga.
0: So hanggang di mo baguhin yung sistema, Manong Les, ganito tayo.
1: Robin Padilla, he wants to project himself as a astute politician. And then we have the Cayetano siblings naman, they are politicians but they want to project themselves as, you know, actors and actresses. So talagang nag-reverse role. Anyway, magbe-break muna tayo or may report? Okay. We will take a break, Professor Ed, and then babalikan ka namin after the report. Sige, break muna tayo.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Nadaldalan nila sa atin. Eh. Po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papanindan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ng populasyon o inalalim na. Pero matatawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Nardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kida Pawisi. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
9: Bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Leslie Bocobo.
15: Leslie Bocobo.
14: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live with my special guest, Professor Edmond Tayaw. Bago tayo bumalik sa kanya, magpunta muna tayo. May isang live report galing kay Marian Bastasa. DSWNCR nakapaglaan na ng higit 41 milyong tulong sa mga apektado ng pagbaha sa Metro Manila. Marian?
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
14: Report.
16: Leslie, patuloy na nakatutok ang DSWNCR sa mga residenteng patuloy na binabaha dito sa Metro Manila. Sa pinakahuling tala ng ahensya, nakapagpaabot na ito ng 41.2 milyong halaga ng tulong sa mga apektadong residente. Bilang bahagi rin ng patuloy na pagtugon sa pangailangan ng mga apektadong komunidad nakapaghatid na rin ng DSWD-NCR katuwa ang mga lokal na pamahalaan ng kabuang 46,089 na mga family food tax at nasa 7,000 ready-to-eat food boxes bilang resource augmentation. Samantala, aabot pa sa higit 2,000 pamilya o tumbas ng 7,000 katao ang lumikas at kasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matiyak ang agarang pagtugon sa pangailangan ng mga pamilyang nasa evacuation center. At samantala, dahil nga itinaas na sa red warning level ang buong Metro Manila, ay naka-alerto na rin ang disaster response operations ng DSWD-NCR at patuloy na minomonitor ang sitwasyon para matukoy ang pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng matinding pagbaha. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Mula kay Mary Ann, magpunta naman tayo kay AJ Ignacio. Number coding sa lungsod ng Parañaque, suspendido na. AJ?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isang maulan na umaga ka, Leslie, no? Sinuspindi na, no, ng lokal na pamahalaan ng Parañaque City ang number coding scheme ngayong araw. Kung saan na kung matatandaan ka, Leslie, kahapon din ay sinuspindi na rin ng lungsod at in-extend ngayong araw ang number coding scheme. Ayon nga sa lokal na pamahalaan, ito ay bunsod ng masamang panahon na nararanasan ngayon sa buong Metro Manila at sa naitalang red alert rainfall warning ng PAGASA. Muli naman paalala ka, Leslie, ng lungsod ng Parañaque na kahit suspendido na ang number coding scheme sa buong lungsod, ay kung wala namang importanteng lakad, ay manatili na lang sa kanilang mga tahanan at maging alerto sa lahat ng oras. Iba yung pag-iingat naman ang pinakauling paalala ng Parañaque City sa mga motorista namang lalabas ngayong araw. Wala pa rin dito ka, Leslie, sa lungsod ng Parañaque para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Bumalik na tayo sa ating panawin si Professor Edmund Tayao. Professor Edmund, ikinalulungkot ko. Wala na tayong oras, but as always, I'd love to have you again back here in the program. No, any day you're available, but I will ask you for your mensahe sa taong bayan ngayong umaga. Sige po.
0: Siguro, Manong Les, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, no? Nakikita na natin yung epekto ng mga tinatawag natin makabagong panahon, makabagong mga kagamitan, katulad ng mga gadget, no? Pinag-uusapan namin ni Manong Les off the air kanina yung epekto nito sa mga bata, anong kaibahan ng mga bata sa mga katulad nating hindi na bata, ano? Pero alam po ninyo, yung kasi pinag-uusapan ito palagi, yung daw video games dapat ipagbawal na. Yung pong isang henerasyon lang na mas bata sa amin, no, nila Manong Les, inabutan na yung video games.
1: Meron na.
0: Oo. Pero sa kanila, alam nila yung distinction doon sa virtual at real. Okay? Kaya, kumbaga, iba yung pamantayan nila, iba yung pag-iisip nila pagdating sa kung ano yung totoo at ano yung hindi totoo, no? Ang kaibahan yung mga sobrang bata ngayon dahil sa puro gadget sila, actually ganun na din yung mga vloggers na ang tawag dito kikwestiyonin pa yung credentials mo, no? Dahil sila daw ay nagba-viral at marami silang numero, mas respetado at mas credible sila, hindi doon sa virality, hindi sa following tinitingnan yun. Yun po kasi ay virtual. Tama. Hindi po yun real. Tama. At yun din po yung kaibahan ng mga tunay na mga journalist na sinasabi ng mga DDS na nabigyan ng malita ho, ha,
1: malita.
0: Hindi maleta, no? Kasi ang mas nagagamit lang nila ay yung mga vlogger na kung tutusin hindi din mga totoong journalist. Ako din ho vlogger, but I don't claim myself to be journalist.
1: Tama.
0: I just happen to have a smartphone and a computer, and therefore I can write and I can post, no?
1: Yes.
0: Anything and everything that I have in mind and so on and so on. Now, I'm just telling you this because sana po, lalo na sa mga magulang, tingnan yung mabuti yung social life ng mga anak ninyo.
1: Yes.
0: Ng mga bata. So that you will have a more balanced environment, and therefore a more balanced thinking when it comes to the kids, no, and to the next generation. Kasi pag napabayaan po natin yan, alam po ninyo, di baling hindi importante, no, importante pa din na maging mabuti kang asawa, no, mabuti kang partner, no, pero ang pinaka-importante sa lahat, maging mabuti kang magulang. At yung pagiging mabuting magulang, yung talagang tinututukan mo yung mga anak mo, na hindi yung papabayaan mo lang na mag-gadget, no, para hindi ka na istorbo, mag-gadget ka na lang dyan. Kasi yun po yung epekto ng nangyayari ngayon. At higit sa lahat, naloloko tayo ng social media, naloloko tayo, nadadala tayo sa disinformation, at ang binoboto natin, yung mga taong hindi naman dapat na iboto. So, malaki po ang epekto noon. So, pag-isipan po natin mabuti. Wala hong, kumbaga, it's not going to hurt us if we will know more and more of anything that interests us. Pilitin pa din natin magbasa at pilitin pa din natin makialam at panoorin natin at pakinggan yung mga tunay na mga mamamahayag, tunay mga journalist. Yun po, magandang umaga at salamat ulit Manong Les sa pagkakataon.
1: Maraming salamat Professor Edmond Tayaw sa muling pag-guest sa programang ito. Maraming salamat ulit. Ako'y magpapasalamat na sa Radyo Pilipinas Tech sila Jomarie Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Arnel Villamor, Mary Ann Milos, at ang sabi niya, Super Executive Producer Christopher Tirambulo. Maraming salamat, God bless you, and God bless the Filipino people.
18: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:59.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Flood mitigation interventions na ginawa sa Navotas City, planong i-apply o isakatuparan din sa iba pang bahaging lugar o bahaing lugar ng bansa gaya ng Hagonoy sa Bulacan ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Mula Malacanang, may report si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ayon si DPWH Secretary Vince Dizon na maaaring tularan ang ginawang flood mitigation intervention sa Navotas at sa buong Camanaba area. Sa palace press briefing, sinabi ni Dizon na naging epektibo ang pinatupad ng mga hakbang sa Navotas sa pakikipagtulungan na din ng mga nasa lokal na pamahalaan para maibsan ang pagbaha. Ilan dito ayon sa kalihim ay ang pagpapagana ng mga pumping stations na matagal lang hindi gumagana habang inayos din ang mga awang o gap sa mga dikay na naiwan ng napakaraming taon. Malaki din na niya ang naitulong sa pagkakaroon ng navigational gate para mapigilan ang pagpasok ng tubig. Ganun pa man, sinabi ni Dizon na special intervention ang dapat gawin. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong, Bulacan, bukod sa ilang hakbang na ginawa sa Navotas gayong sa iba't ibang lugar nang gagaling ang buhos ng tubig dito. Pakinggan natin si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Yung model ng Navotas at ng buong Camanaba area, tingin ko, example yan. Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping station. May mga gaps dun sa mga dike. Sinara natin yung mga gaps na yun. Ikatlo, yung navigational gate.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ilang basic services sa lungsod ng Makati nananatili ang operasyon ngayong araw. May live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Yes, Joy, nananatiling bukas ang ilang mga tanggapan ng Makati City LGU na may kaugnayan nga, Joy, sa social services para sa mga residente na nangangailangan ng ilang mga serbisyo ng pamahalang lungsod. Sa isang advisory ng Makati City, nananatiling bukas ang mga tanggapan ng lungsod hinggil sa mga barangay health centers at kabilang din ang ospital ng Makati, disaster risk reduction and management office ng lungsod, public safety department, Makati City Action Center, Department of Environmental Services, Department of Engineering and Public Works, at Makati Social and Welfare Department at ang Veterinary Services Department o yung tinatawag na meat inspection ng Makati City. Ayon nga sa Makati City Local Government, ito'y upang maging handa ang lungsod sa anumang hamon ng sakuna at ang pangangailangan ng mga residente ng Makati ng atensyong medikal sa mga ito. Magpapatupad naman sila, Joy, ng skeletal workforce sa iba't ibang tanggapan ng LGU na hindi ko nabanggit upang magpapatuloy pa rin ang serbisyo sa buong Makati City Hall. Joy, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Sa iba pang balita, Party List Solon nanawagan ng dagdag na pondo sa sektor ng edukasyon matapos ang Zamboanga shooting. Si Kathleen Forbes sa kanyang ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Hiniling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dagdagan ng pondo para sa education sector kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay Tino, hindi dapat makompromiso ang budget cuts yung kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Giit niya, kailangan magkaroon ng sapat na guidance counselors, school nurses at support personnel sa bawat paaralan, bukod pa sa pagtatayo ng mga silid-aralan upang mabawasan ang overcrowding. Nanawagan din naman babatas para sa mas malaking pondo para sa mental health at psychosocial support programs para sa paaralan at komunidad. Dinitinyo na ang tunay na school safety ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na public investment at hindi lamang dagdag na presensya ng mga pulis sa paaralan. Mas kailangan anya ng mga estudyante ang mga gurong may sapat na oras para sa kanila at counselors na handang makinig sa kanilang mga problema. Mungkahirin niyang palakasin ang edukasyon tungkol sa human rights, social responsibility at pagpapahalaga sa sarili bilang bahagi ng pag-iwas sa karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan po ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
12: At
11: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
13: sa training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time. 8 minuto na makalipas na po. Alasis na pala. Okay.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.

0: there! Hello, hello, hello, hello! Dako po, mga kababayang inuulan, ibig sabihin, biktiman, ngayon naapektuhan ng pag-ulan ng habagat at saka mga nasa binahang mga lugar, pero sana po, nasa ligtas kayong area, nasa ligtas kayong kalagayan. Opo, mga kababayan, ingat-ingat lamang po, tuloy-tuloy ang pag-ulan dito sa Metro Manila, dala ng habagat. Yun namang minomonitor na low pressure area ay bagyo, no po? Atin po malalaman mamaya sa ilang saglit kung nasaan, ano ang sitwasyon ngayon ng ating lagay ng panahon. 10 minuto na makalipas na alas 10 ng umaga. Nako, tuloy-tuloy, lalong-lalo na dito sa Quezon City. Being Quezon City Day, ay na-tiyempo naman, Tata Rolly, ano? Yung Quezon City Day ngayon, ay nako po, na-tiyempo na tuloy-tuloy ang pag-ulan magmula pa kagabi hanggang kaninang madaling araw. No? Yes, mga kababayan, yun namang ganda sa ibang lugar dahil meron pong cancellation pa rin ng ang tawag dito, yung pagtatrabaho ay work from home or alternative mode of work or employan. Yan, yung tinatawag na pagtatrabaho ngayong araw na ito dahil sa habagat. Ay siya, paglilingkuran na po namin kayo sa iba pang mga balita na inyong dapat malaman. Karagdagan din po at yung mga public service na po pwede namin ipangtulong sa inyo sa paghingi nyo ng mga public assistance, public service assistance. Pwede nyo itawag o i-text sa 9, pwede nyo i-text yan mga kababayan sa aming text line na 0999-229-1738. Yan, ganda umaga. Ay, hello, Alian, attorney, nandiyan ka pala. Ay, si Tupen, nandiyan. Si Tata Rolly, of course, hello, hello. Si Mark, nandiyan diba? O, si Arnel. Likewise, si Abba Indiro John, how are you? At si Miss Millones. Okay, kompleto ang ating tropa dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Galaw-galaw ng konti yung mga nasa bahay dahil hindi makalabas. Ang ibig kong sabihin ng galaw-galaw, abay maglinis-linis. Opo, yung lalong-lalo, pag hinto ng ulan, yung alulod. Oho. At saka yung drainaging ninyo. Ay siya nga pala, Al, nakita ko, napansin ko, papunta ko rito, may mga naglilinis ng mga kanal. Opo, at yung daanan ng kanal, yung drainage mismo, na nako, ay merong, alam nyo naman po, pag ulan, pag agos ng tubig, papunta doon sa opening, ano, noong drainage na yan, o yung kanal na yan, nakabara yung mga iba't ibang basura. Nay ko po, magtama yon yung ginagawa ng iba. Oy mga taga-barangay naman, tulungan natin ang ating bansa, ang ating lugar, lalong-lalo na sa Metro Manila o sa ibang panig ng ating bansa na meron pong ganitong sitwasyon. Ang sinasabi ko po, yung sitwasyon na mag-usap-usap at nag-organize ang mga barangay ng kanilang tropa, ng kanilang team, tulong-tulong ba, bayanihan, na i-assign ang bawat mga kababayan o kaya yung mga nagtatrabaho sa barangay, mga barangay auxiliary, barangay tanod kung tawagin, yung mga councilors, yung mga barangay kagawad o yung barangay chair, ay magpakitang gilas na po kayo. Kahit na kayo ay nag-alanganin pa kung meron bang election ngayon o wala, wag na muna niyong isipin ang tungkol sa kung magkakaroon ba ng election ngayon o wala. Basta importante may ipakita na ngayong panahon na ito ay malinis ang inyong paligid. Ayan, maganda yung nakita ko po ha. Ang lalo dito sa may bahagi na ng papasok ng Quezon Circle at saka dyan sa mga teachers village na yan. O dito sa Visayas Avenue, may man nakita ko nagtatanggal ng basura sa yung daanan o yung opening o yung drainage doon sa mga kanal na yan. Good, very good. Yan po sana ha, ang ating magawa. At saka napansin ko, mga kababayan, ngayong panahon na ito, ay hindi na mga nakatulad nung nakaraang araw o taon na pagba, umulan, binaha, yung lugar ninyo, mababa, matagal, mawala ang tubig. Ngayon, kahit isang oras, tapos na, nawawala na, may mga areas na. Oo, maganda siguro, malaman din natin sa MMDA ang kanilang pagmamonitor niyan dahil sila nagsabi niyan. Opo, at yun na, may mga nakita rin ako mga lugar na naikutan ko na. Oo, kaya lang, pagka ganyan duloy-tuloy ang ulan, nako, ito palang EDSA, nagiging swimming pool. Ay, hindi lang swimming pool. Talagang imbakan ng tubig. Lalo yung malapit sa Quezon Avenue. Opo, oh, yung mga buildings sa katulad ng Centro Eton na yan. Abay, pagka dapat yung kailangan ma-check na dyan yung drainage niyan. 4 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga, narito mo na mga headlines. Ang ulo ng mga balita. Department of Social Welfare and Development National Capital Region nakapaglaan na ng higit na 41 milyong pisong tulong sa mga apektado ng pagbaha sa Metro Manila. Flood mitigation interventions na ginawa sa Navota City. Planong i-apply na sa iba pang bahaing lugar ng bansa gaya ng Hangonoy sa Bulacan ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Diyan naman sa lungsod ng Muntinlupa, healthcare centers nananatiling bukas ngayong araw para maghatid ng serbisyo medikal sa mga residente nito. At attention, attention, yung mga nakatira malapit sa La Mesa Dam sa Quezon City at siyempre mga lugar na katulad ng Caloocan at iba pa. Nako, La Mesa Dam malapit na naman sa spilling level. Tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa nalalabing araw ng linggong ito, asahan ayon pa rin sa pag-asa. At mga nagkakalat ng basura, aba, ipinapanukala na paglinisin ng kanal at estero. Maganda po yan. Yan ang sinasabi ko nga. Diba? Dapat, pag nahuli kayo, nagkakalat kayo, nagtatapon ng basura sa hindi tapunan ng basura, kayo naman ang maglinis ng mga itinapon yung basura. Lalong-lalo dyan sa mga kanal, ha? Pagpapakalat naman ng mga pulis sa mga pribadong paaralan, pag-aaralan, kasunod ng pamaril sa Zamboanga del Sur. At panghuli, target sa digital payments. Naabot na ng Pilipinas matapos pumalo na sa 64.7% noong 2025 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan mga kabayan, ang mga headlines at ang makaragdagang detalye nito mapapakinggan sa pag-uusad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, ang ating pala tuntunan, Radyo Publiko Service. Mapapakinggan ngayon sa 104.3 FM at iba pang mga kaubayan, mga social media platform ng Radyo Pilipinas. 10:17 ng oras. Oy ha, mga kaubayan na nandyan sa inyong kinaroonan, nako, ayun sa amang inaabot ng aming broadcast na imbagabigat yung amin na po, mga Ilocano, at yung mga ating kababayan, mga taga Pangasinan, Masanto, Sikabosan, at Sikayo namin. Uy, mga taga Pampanga, hello, may paabag po. Kinukumusta kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid ng Chiesa. Tama-tama sa ngayong mga panahon nito na tag-ulan. Okay, samantala, ang ating mga kababayan dyan sa Bicol, Maray na Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Yes, yung mga kababayan natin na naandyan sa Visayas. Oh, syempre, ang tawag dyan, Mayong Buntag, Mayong Aga, mga Kagsiunan. At syempre, ang ating mga kababayan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Ganda, no? Yung iba pa siya chill-chill lang ngayon dapat kasi malamig ang panahon. Nice. Alam mo na papansin ko, Al, Tupet, ngayon ang ulan, Tato Rolly, yung ulan ngayon biglang parang ipinubuhos, ano, no? Talagang nagdakangalit. Yung ko bakit parang ganun ngayon na naroramdaman natin, no? Na ating na-observahan. In the meantime, makinig muna tayo ng mga balita. May kaugnayan din pa rin sa mga binabahang lugar. Alamin natin sa masipag nating reporter na si Mary Ann Bastasa sa kanya mga naobserbahan, mga report ngayong araw nito. Ilang kalsada sa Quezon City patuloy pa rin binabaha. At yun ang report ngayon, naka-alerto pa rin ang Quezon City Disaster Risk Reduction Management Department at ang Quezon City Police Department. Naka-alerto, naka-alerto. Dagdagan mo nga ang detalye niyan. Mary Ann, ganang umaga sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Morning, Mary Ann.
2: Ito, isa pa rin maulang umaga at nakatutok na. na nga itong mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction City Disaster Risk Reduction and Management Department at ng Quezon City Police District para rumisponde sa mga lugar sa lungsod na nakararanas ngayon ng pagbaha. Nagsagawa na kanina ng operational period briefing ang Incident Management Team ng QCDRMD para mapalakas ang koordinasyon ng kanilang response cluster at matiyak ang mabilis na pagtugon dito nga sa epekto ng enhanced habagat. Nag-deploy naman na rin ang Quezon City Police District ng mga search and rescue team sa ilang strategic area sa lungsod, kabila ang Esteban Abad Elementary School sa SB Park sa Batasan Hills, sa Barangay Milagrosa, Amoranto Sports Complex, Quezon City University at sa QCGH Covered Court. As of 9:30 a.m. kanina, Kakiko, ay lagpas ulo na ang baha na naiulat sa dulo West Riverside at sa ilang bahagi ng Batibot at Caragay sa Barangay Damayan, habang aabot naman sa dibdib ang baha sa West Riverside, Corner Pat Senador, sa Barangay Del Monte at hanggang Bewang naman sa ilang bahagi ng Don Jose at Don Pepe Street sa Barangay Santo Domingo. May mga lugar din na aabot Bewang hanggang Tuhod, kabila ang ilang bahagi ng Barangay Mariblo, Siena, Apolonio, Samson, Doña Imelda, Masambong at Santo Domingo. Samantala, mababaw na baha naman o gutter deep ang naitala sa ilang kalsada sa Barangay Damayan, Siena, Santo Domingo at Tatalon. Patuloy ang monitoring ngayon at clearing operations ng Quezon City Government para matiyak ang kaligtasan at pagiging mabilis na passable ng mga kalsada. Pinapayuhan din ng mga motorista na iba yung pag-iingat at iwasan ng mga lugar na lubog na sa baha kung hindi kinakailangang dumaan. Mula sa Quezon City...
0: Mary Ann, speaking of clearing operation na binabanggit at ginagawa na ng mga tauhan na nakikita mo, may nakita ako dito sa Quezon City area na naglilinis mismo doon sa mga daluyan nung yung opening, yung drainage diyan sa kanal. Ano kaya, may mga nakita ka na parang din na mga gumagawa niyan sa mga area na ikutan mo dito sa Quezon City, Mary Ann?
2: Engineering Department, Kakiko, ang nangunguna kahit na umuulan, malakas ang ulan kanina, ay hindi tigil yung mga tauhan ng Quezon City Government. Talagang nililinis yung mga drainage. Mahirap kasi pag nabarayan yung Kakiko, lalo kapag bumuhos ang malakas na ulan, ay hindi talaga nakakapasok dyan yung tubig at iwasan. At kanina, even yung mga tauhan ng MMDA, ang DPWH, talagang abala sa paglilinis. At kahit yung mga nakaraang araw, Kakiko, na obserbahan din naman natin na maging yung mga residente na dyan sa
0: tama ka. Oo. Yung mga residente, hindi lang dapat sana yung mga taga-DPWH, hindi lang taga-MMDA. Sama-sama tayo, tulong-tulong. Diba? Ambag-ambag ng paglilinis, pagtanggal lamang ng bara, doon lamang sa, no? Sa yung opening, drainage na yan, itong mga kanal. Ano, Mary Ann?
2: Correct, Kakiko. At lalo na, Kakiko, ngayon ha, as of 9 a.m. kanina, yung ilan waterways dito sa Quezon City, naku, nasa alert level. Yung malapit na naman sa spilling level niyan. At pati na yung San Juan River na nasa alert level 2. Ay, ang San Juan River, Kakiko, kapag yan ay talagang umapaw na naman, panigurado yung mga nasa bahagi ng Araneta Avenue ang talagang tatamaan na naman. So hopefully, hindi na rin magtuloy-tuloy itong

0: Malalaman natin ang report update mula sa PAGASA. Nako si Benny Estareja, isang weather forecaster, ekspertong totoo mula sa DOST PAGASA Weather Bureau. Magandang umaga, Benny Estareja.
1: Rancho Pilipinas. Weather.
0: Morning, Benny.
2: Yes po, good morning po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, patuloy po ang pagmamonitor ng PAGASA sa tatlong iba't ibang weather disturbances or tropical depressions. Yung isa po na nasa loob ng PAR, ito ay si Tropical Depression Neneng at huling namataan, higit 500 kilometers sa silangan po ng Batanes. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at yung general movement niya within the next 24 hours ay pahilagang kanluran moving towards dito po sa may Northern Taiwan. So posible siyang mag-landfall po dun sa area na yon at hindi siya inaasahan magla-landfall naman sa ating bansa or magkakaroon ng direktang epekto. At posibleng by tomorrow evening, ito po ay humina na bilang isang low pressure area at may chance din na makalabas na din ito ng ating area of responsibility. Samantala, yung isa pang tropical depression or mahinang bagyo dito sa may West Philippine Sea naman ay unti-unti pa rin lumalayo sa ating kalupaan. Last location po nito is more than 800 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan at patungo naman po ng Southern China. Habang meron pa tayong isang minomonitor na tropical depression sa may gitnang Pasipiko, ito po ay nasa more than 3,000 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at inasahang lalakas pa naman po sa mga susunod na araw habang binabagtas itong Western Pacific Ocean at hindi rin natin rule out na by early next week ito po ay makapasok ng ating area of responsibility pero hindi pa rin nakikita na tatama sa ating kalupaan. Sa ngayon, yung habagat pa rin po nagkakos ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon and Western Visayas at pinaka-affected pa rin itong Metro Manila at yung mga nearby provinces po natin sa Central Luzon, Calabarzon at Limaropa. Asahan pa rin yung mga heavy rainfall warnings po throughout the day at ito yung magkakos pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar sa ating bansa even po na nagkaroon na tayo ng mga malalakas po ng mga pag-ulan itong nagdaang mga linggo. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecast.
0: Benny. Oo. Benny, yung binabanggit mo kanina na si Neneng, ano ang pinangalan natin sa bagyong ito, hindi talaga magla-landfall. Sa inyong model ng pagtatrack, ay ini-expect nyo na hindi magla-landfall sa Batanes area o kahit sa northern tip ng Luzon?
2: Hindi po.
0: Oo, salamat naman. Pero mas mukhang malawak din itong rain band na nakikita ko na nakaka-apekto sa bahagi ng malaking bahagi ng Luzon.
2: Yes, ito po ay dahil pa rin sa habagat.
0: So hinihila ito ng habagat. Tama ako. Ang naghihila ba habagat o si Bagyong Neneng?
2: Yung si Bagyong Neneng, naghihila din po siya ng habagat.
0: Naghihila sila na ito ay paggawin ng buong Luzon at bahagi ng Visayas, kalahati niyan. Apo. Tama ba? Oo. Pero ang Mindanao, sinasabi mainit. Kumusta ngayon ang weather situation doon sa Mindanao?
2: Ganun pa rin po. Ganun pa rin ang senaryo natin for Mindanao na tuyo pa rin po at saka kakaunti lang talaga yung mga inuulang lugar.
0: Oo.
2: Kaya naman, mainit po, mataas yung ating mga heat indices. Yung dangerous levels sa parang malatang init po ay naabot pa rin nila sa ngayon.
0: Sabagay sa experience natin mga ganitong panahon na talaga ay nagsisimula ng July hanggang September, ang Luzon ay talagang ulanin. Tama ba ako, Benny?
2: Ang maulan talaga na mga buwan, July at saka August po. Tapos pagsapit ng September, munti-munti nang humihina po yung habagat natin.
0: Yun. So, habagat ang nababanggit. At tanong bata lang, Benny. Bakit ngayong napapansin namin, hindi lang ako nakaka-observe nito, ang pag-ulan ngayon ay yung pabuhos ng bigla-biglang napakalakas. Ano ang tawag dyan sa ulan na yan? Diba? Minsan, nagsisimula lamang sa Ambon. O yung iba, ang tawag ay ulambon, ulan na may ambon. Tapos ito, yung biglang sa gabi, bigla kang magigising dahil napakalakas nung, ang tawag ba dyan, intense rainfall?
2: Yes, yan na po yung nature ng habagat natin na medyo hindi kapansin, hindi siguro napapansin ng lahat, no? Pero kapag malakas po ang habagat, hindi naman siya necessarily na sustained or tuloy-tuloy yung malakas na ulan. Ang

0: nature po talaga ng habagat is pabugso-bugso ang malalakas po na ulan. So parang merong conveyor belt ng moisture. So ibig sabihin, hihina, lalakas, hihina, lalakas. Ganun po ang nature ng habagat.
1: At saka walang kasama namang hangin, ano, the Benny?
0: Yung hangin na galing sa bagyo, wala naman po, no? Pero may times pa rin na kapag malakas ang habagat, may bugso pa rin po ng mga hangin.
1: Yun ba ang naging dalahan ng pagbugso o yung pagtulak nitong pabagsak na ulan?
0: May factor po. May factor na kapag malakas kasi ang hangin na nanggagaling dito sa may Indian Ocean, sa may West Philippine Sea, hinihila ng bagyo o anumang weather disturbance, papasok dito sa Luzon, yun yung nagpapaibayo po ng pamumuo ng mga clouds din at saka nagkukos nga ng malakas na ulan.
1: Alright. Maraming salamat, Benny, sa nagdagang mga impormasyon na ito. Thank you. Ingat din kayo dyan sa pag-asa. Thank you. Opo, si Benny Estareja, isang ekspertong tutong naandyan po sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Alas 10:29 na, mga kababayan, ang oras. Baka humay kayo dapat napuntahan na hindi maiwasan. Pero kung wala naman, dyan na lang kayo sa bahay, di ba, Tata Rolly? Maghanda-handa na nang po pwedeng makain bago magtanghali. Ano, huwag kayong maglilipat ng channel. Magbabalik po ang palatuntunan ito. Tata Rolly, go!
2: Francis Tito Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwede makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanjatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
9: Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
1: Ay nako, alas 10:36 na mga kababayan. Yung ginagawa pong relo ang himpilang ito, ang Radyo Publiko Serbisyo Program, yan ang oras. Dahil yan po ang Philippine Standard Time. Oy, shout out Mr. Roger Go, ni hao ma. Ingat-ingat sa bahap, mukhang hindi daw siya makalabas dahil ayaw niya magtampisaw sa kalsada. Ano ba yung lugar ninyo? Bakit? Binabaha rin. Okay. Ingat-ingat. Lawrence Atanasio. Ay, nako. Ingat ha. Lalo-lalo na sa mga kanyang mga kababayan at mga kamag-anak. Oo. Thank you sa pag-monitor pa rin. And likewise, Raquel Espiritu. Oy, si Aling Linda. Diyan po sa GMA Cavite. Hello sa Paliparan. Magandang umaga mga taga-Paliparan. Nakikinig si Aling Linda Hardin. Good morning. Oo. At saka yung mga nandyan din daw sa Pasig na si Mang Antonio Recarindo, Recarindo, Antonio Recarindo ng Pasig. Doon naalala niya tuloy yung kanilang yung naganap noon ng mga panahon na may bagyong Undoy. Oo, kaya siya din po ay sabi niya na sinasabihin niya na ang kanyang mga kababayan, mga kamag-anak ay magantabay palagi. Pero diyan sa Pasig, nakapo, okay naman na. Kaya nga binabantayan din ang mga magdaluyan ng tubig. Samantala, narito muna ang report mula kay AJ Ignacio dahil ang paglalagay ng floodgate sa Paranaque River at mga pumping station sa iba't ibang mga waterways ay isa po yan sa nakikita daw na long-term solution sa pagbaha dyan sa lungsod. Dahil ito, napansin nitong si Paranaque City Mayor Edwin Olivares. Okay, AJ Ignacio, anak, gandang umaga sa iyo. Kamusta?
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: AJ.
10: Yes, Boss Ninong, maganda. Isang maulang umaga sa inyo dyan, sa Quezon City. Nandito tayo ngayon, Boss Ninong, sa lungsod ng Paranaque, particular, Boss Ninong, dito sa Sukat Road, kung saan ito yung lehitimong binabaha. No?
1: Lehitimong binabaha ka mo.
10: Ang dapuho dito, Boss Ninong, pag bumabaha, alam ni Christopher Tirambulo yan, na ating producer dito sa Radyo Pilipinas. Pero ngayon, Boss Ninong, as of this moment, sa pag-iikot natin sa southern part ng Metro Manila, particular itong Paranaque City, ay halos sa pag-iikot natin ay wala na tayong naitatalang anumang pagbaha.
1: Bakit? Ang tawag ba dyan ay himala? Himala ba yan?
10: Ayun na nga, Boss Ninong, parang may tuturing itong yung sinabi ni Nora Honor, no? Ang ating national artist na si Nora Honor na may himala na, hindi walang himala, may himala. At wala na kang pagbaha dito kahit na nagsunod-sunod ang pag-uulan kaninang hating gabi at kaninang madaling araw. Kung saan na malinis na, Boss Ninong, hindi lang natin naabutan, pero ayon kay Paranaque City Mayor Edwin Olivares na nagsagawa na sila dyan ng paglilinis ng mga kanal upang maging maayos na at serviceable na muli ang Sukat Road. Ito nga, Boss Ninong, hinggil nga sa aking report, isinusulong nga, Boss Ninong, ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares na magkaroon ang Paranaque City ng isang floodgate sa Paranaque River at ilang mga pumping station sa Paranaque City. Dahil ito nga, base sa kanyang pag-aaral at pag-iikot sa iba't ibang mga waterways sa Paranaque, na ito ay isa sa mga nakikita niyang solusyon upang hindi na maulit yung pagbaha, hindi lamang ng tubig baha, Boss Ninong, maging yung pagbaha
1: basura.
10: Ng basura sa kanila.
1: Yes. Pero anak, maputol kita. Sabi mo at sa plano ng Paranaque City. Ngayon nang bandang nakita nila itong solusyon nito dahil sa bigla silang naapektuhan nitong dilubyo ng basura at baha. EJ?
10: Okay, Boss Ninong, ako rin naman sa tinagal-tagal ko na rin na pag-cover dito sa Southern Metro Manila at particular dito sa Makati, batay sa pag-iikot ko rin, yung basura, Boss Ninong, ay talagang first time itong nakita ng buong Southern Metro Manila Press Club dahil grabe, Boss Ninong, ang naging basura, Kung matatanda mo, ito nilada ang nakuha mga basura dito at na-stress pa nga ang dalawang sanghay ng gobyerno, ang MMDA at DPW, ay nagsali puwerta na upang matanggal itong mga basura na ito. Ngunit, Boss Ninong, ang suwestyon o solusyon na nakikita nga ni Mayor Edwin Olivares ay yung paglalagay nga ng floodgate at yung parang may nilalagay kasi, Boss Ninong, na parang blockade sa mga basura para
1: pangsala.
10: Isa yun.
1: Pangsala,
10: Boss Ninong.
1: Yes.
10: Isa yun sa mga nakikita ni Mayor Edwin.
1: Sasalain muna yung mga basura, tubig. Ibig sabihin, lusot-lusutan ng tubig pero yung mga basura na filter, na screen, it's a mesh na pa pwedeng ilagay. Na-imagine ko yan na nakikita ko sa ibang lugar na pinupuntan natin. Pero ilang mga pumping stations din ang kanilang plano na plano nila na ibulong nila sa inyo o na nasabi nila sa iyo.
10: Ayun na nga, Boss Ninong, no, nabanggit mo na lang din dahil karamihan ng mga major waterways na naitala nga nagkaroon ng pagtaas ng tubig. Oo. Ayun yung mga kanilang inaano, particular dito sa may yung mga ilog, yung mga may waterways dito sa may sukat.
1: Yes.
10: At di particular dito, Boss Ninong, sa may bandang San Dionisio, sa may Tunggalo, isa yun sa mga naapektuhan, Boss Ninong, batay sa ating pag-ikot itong mga nagdaang araw, na ito ay isa sa mga priority na lagyan ng mga pumping stations diretso, Boss Ninong, sa Paranaque River na major waterway o daanan ng mga tubig. Hindi lamang ng Paranaque ito, Boss Ninong.
1: Yung iba pa, galing
10: ng Las Piñas,
1: yes.
10: At yung katabing probinsya nito, yung lalawigan ng Cavite.
1: Mm-hmm.
10: At isa nga sa mga nakikita niya na para ito ay maibsan na kahit papano, no? Dahil may mga low-lying areas din dito sa Paranaque, Boss Ninong. Dahil yung ibang barangay ay medyo malapit na sa Manila Bay na pag medyo nakataas at tag-high tide ay naaapektuhan din yung kanilang mga barangay na yan.
1: Sa pag-iikot mo, AJ, naman, Boss, anak, yung pag-iikot mo dyan, may mga subdivision pa rin bang baha pa rin ba? O katulad nitong nakikita kong pinadala mong video file at saka pictures kanina, ay tuyo na, wala nang baha. Pero sa mga subdivision na nai-report nung nakaraang araw, meron pa ba?
10: Sa ngayon naman, Boss Ninong, no, batay sa pakikipag-koordinasyon natin kay Mayor Olivares at sa Public Information Office ng Lungsod, halos lahat naman na ng mga lugar, ano, ay medyo cleared na.
1: Okay.
10: Nag-subside na, Boss Ninong, at naging mabilis nga yung pag-subside dito. Hindi ka parehas ng ibang mga lungsod sa Metro Manila na hanggang ngayon ay nagsasuffer pa rin ng pagbaha. Pero ito naman ang siniguro, Boss Ninong, panghuli sa atin ni Kuya Edwin Olivares na magpapatuloy ang isasagawa nilang clearing operations at pagre-react
1: Boss Ninong. Dahil
10: kahapon,
1: kahapon
10: nag-umpisa na sila dito sa sukat at eto nakita nga natin dahil sinabi sa atin ng PIO na sir, nagsagawa na kami ng re-asphalting sa mga nag-potholes. Batay sa pag-ikot namin ng aking piloto na si Ulysses Relio ay talagang maayos na at patag na at wala nang naitatalang tubig. Wala na, Boss Ninong, ay talaga namang siniguro ng Makati City. Dahil alam mo naman tayo, Boss Ninong, isa tayo sa mga tagapagbantay ng pag-atid ng serbisyo publiko sa ating mga mamamayang Pilipino. At Boss Ninong, bago ko naman i-intro itong ating pangalawang report ko, no, dahil alam ko nakikinig sa atin yung kumpare mo na si Rolly Bumatayo. Dahil nakasulyap tayo, Boss Ninong, ng panibagong trading sa world market.
1: Ay nako, mababanggit namin? Nanang ko po o aleluya ba?
10: Ay nako, Boss Ninong, talagang nanang ko po dahil batay sa pinakahuling trading sa world market. Yung unang araw pa lang, Boss Ninong, talagang oil price increase na naman tayo sa susunod na linggo. Pero Boss Ninong, hindi pa naman tayo posible pang ma-wipe out, ano, batay sa ating kalkulasyon sa world market. Dahil kahapon ay ang inilabas na abiso ng world market ay posibleng tumaas ng 38 centavos ang kada litro ng diesel. Yes, Boss Ninong.
1: Sa
10: gasolina naman, Boss Ninong, 33 centavos ang posibleng itaas sa kada litro.
1: Wow, ang bigat!
10: At sa kerosene, mabigat talaga. At ang kerosene naman, Boss Ninong, ay 25 centavos sa kada litro ang posibleng itaas. Pero Boss Ninong, medyo maganda-gandang indikasyon yung unang araw kasi hindi pumalo ng piso. Kung makikita mo yung mga binanggit kong presyo, hindi umakyat ng piso yung unang araw ng trading. Meaning, possible pa na ma-wipe out, walang increase, or magkaroon ng meko sa kalagitnaan ng linggo na ito na bumaba ang presyo ng produktong petrolyo.
1: Kaya alam, pero alam mo, AJ, maputuloy kita dyan. So, sinasabi, nagigirean pa rin doon sa Middle East. Talagang ang issue pa rin yung supply ng mga petroleum products na yan. Kaya dyan sa world trading market, nako po, kailangan na mamonitor at saka dito na natin asahan yung magtipid na, no? Talaga sa paggamit ng mga petroleum products sa mga sasakyan. At saka, pero yung pang-industriya din sa ating bansa, lalo na yung ginagamit na bunker fuel sa kuryente, no?
10: Tama ka niyan, Boss Ninong. At eto nga, kanina, bago tayo sumayin papawid, medyo nakipagtismisan muna tayo kay shoutout na rin natin, Boss Ninong, si Undersecretary Alessandro Sales.
1: Oy, magandang umaga, Yusek! Sales, good morning!
10: Boss Ninong, ang nagiging magandang indikasyon, kahit papano, no, ayon kay Yusek Sales, ay bumababa na yung risk, tinatawag na risk insurance sa mga bumabiyahing mga oil tankers. Meaning to say, Boss Ninong, hindi na ganun kataas yung tension, no, yung mga nangaharang, yung mga insurance ba, Boss Ninong, na nagiging dagdag ito sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya kung mapapansin mo, Boss Ninong, yung binanggit kong price estimate last week na 4 pesos ang gasolina at 4 to 5 pesos naman sa diesel ay bumaba, naging 4 na piso na lang ang diesel at naging 2 piso na lamang ang gasolina ng itinas. Ito ay dahil na rin, Boss Ninong, ayon sa chismis, ay bumaba na yung mga risk cost o yung tinatawag ng mga insurance policy cost ng mga bumabiyahing mga oil tankers papunta rito sa ating bansa. Isang magandang indikasyon na ito, Boss Ninong. Pero pagdasal pa rin natin na humupa na yung tensyon sa pagitan nga ng Estados Unidos at ng Iran upang magkaroon na talaga tayo ng peace of mind. Especially, yung kumpare mo na sa Ninong Rolly Bumatayo, dahil alam ko, hindi natutuyo yung tangke niyan sa kanyang mga sasakyan. Especially, wow, sports car niyang kulay pula.
1: Galing, ha? Nakangiti ng mahusay, eh. Ngiting-ngiting, parang panalo pa
11: na.
10: Oo naman, ha?
1: Tata Rolly, ha? Talagang, kumbaga, ngiting panalo. Ano? Alright, DJ, anak, sige, ingat lang, ha, dyan sa pag-iikot, dyan sa, lalong lang ingat sa ulan, ha, anak.
10: Alright, Boss Ninong, maraming salamat, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila, para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, mga taga-Parañaque City, asahan sa mga susunod na pagkakataon, panahon, lalo na yung mga namumroblema sa binabahang mga lugar, subdivision, meron na po plano naman ang pamahalaan dyan sa Parañaque City na gumawa noong flood gate, you know, at saka pang, yung gate mismo na hindi lang pang tubig, kundi yung mga pang harang sa basura na dumadaan sa waterway. Samantala din, yung mga pumping stations inilalaan nila sa kanilang plano upang hindi na sila mabulaga diyan sa biglaan na mas matinding baha na naranasan kamakalawa lamang o kamakailan lamang. Alas 50 na, mga kababayan, samantala.
12: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: At habang nakikinig si Mr. Engineer Bombi at Bernardo, gandang umaga sa iyo dyan sa Valenzuela City. Engineer Bombi at Bernardo, gandang umaga, hello, shout out. At samantala, narito po, ito magandang trivia. Noong 19 ng Agosto ng 1878, ay apo, wala pa tayo niyan. Tata Rolly, ipinanganak po noong August 19, 1878, ang itinuturing na ama ng wikang pambansa at unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas na si President Manuel Luis Quezon. Isinilang po sa bayan ng Baler sa Tayabas at ngayon ay ang Aurora, Quezon Province. O ha, mga bata, mga anak, mga nanay na may katabi po kayong mga anak dyan, na mga bulinggit pa o kayo nag-aaral, mga basics, mga nasa paaralan, ngayon ay nandyan lang sa bahay ninyo, yan ay dagdag na trivia. Kasi noong 1934, ito, nako po, ang residente po ng Commissioner to United States at ipinaglaban ang tinatawag na Tidings-McDuffie Act o mas kilala sa Philippine Independence Act. Mga dagdag yan, ha, na mga trivia na naging plano din noon na paluwagin ang lungsod ng Maynila at gawing sentro ng gobyerno, samantala ang lungsod ng Quezon. Kaya nga, mga kababayan, nakalagak ang mga labi ni President Manuel L. Quezon sa Quezon Memorial Circle. Ayon ito sa mga pag-aasta impormasyon na nasa saliksik dito po sa ating mga balitang natanggap at mga trivia na pinagkunan ni na Isa Agorilla at si Glorife Bagon. 10:52 ang oras.
12: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: Oh, alam na this, ha? Ayan, Aling Neneng ng Grace Park, Caloocan. Tuloy-tuloy lang ang pagtitinda daw dyan ng maruya. Sarap niyan, maruya. Lalagyan mo ng, samahan mo ng, ano ba yung masarap na, tataroli, yung gustong-gusto mo, kahit na ikaw ay media. Yung ano, nilalagyan mo ng, sa malamig. Aba, malamig na, inuulan na nga, malamig sa malamig pa. Maganda siguro yung maruya na may kasamang chaang turmeric. Oh, okay ba yun? O kaya salabat. Oh, salabat ha? Ayan, Aling Neneng ng Grace Park, Caloocan. Samantala, makinig nga tayo dito, makakapag-usap ako kay Mr. Brian Wong, ang hepe ng Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office. Sinorkat na lang, DRRRMO. Ayan. Brian Wong, Mr. Wong, magandang umaga po. Hello, good morning.
11: Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po.
1: Oo, si Kakiko Flores po ito that na-contact ko kayo ni Aiza dito sa program. Kumusta kayo dyan ngayon sa Pasig City?
11: Opo, kagabi po, na ano na po halos eh, nasa 13 meters na lang po yung Marikina. So, dapat po, ideally, is ano na po, tuloy-tuloy na po sana yun. Kaninong madaling araw po, tuloy-tuloy na naman po yung ulan. So, naka-red alert pa rin po. Hindi pa rin po kami nag-demobilize or nagbabawas po ng tao na naka-duty.
1: Oo.
11: So, tuloy-tuloy lang po na pag-monitor po. Tapos yung mga evacuation po, evacuation center natin, kahapon po, nag-start na pong ano, wala na pong mga tao sa evacuation center.
1: Ah, ganun
11: pero,
1: po.
11: Yun po. Mm-hmm. Ang announcement po namin this morning is yung mga evacuation center natin, nakaabang lang po yan. In case po kailangan mag-evacuate po, then, syempre, readily available po yan dapat.
1: Ano mang pinangangambahan nyo nga po ang tubig na panggagalingan, maliban dito sa tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan, yun ba yung galaling dun sa Marikina River, no? The Brian, tama ba ako?
11: Yes, sir. Opo, tama po. Kasi may 300 meters pa pong bukas dun sa bandang Santolan.
1: Oo.
11: So, around 5 to 8,000 individuals pong affected kagad dun pag umabot po ng mga halos 18-19 po ang meters po ng tubig po doon. So, so yun po yung binabantayan namin. Marami pong factors po kasi dito eh. So, meron pong Montalban, diba? Yung tubig sa Montalban, Mateo, napababa ng Marikina, napapunta po ng Santolan. Affected din po ang papuntang floodway. Tapos yung sa Upper Wawa Dam na binabantayan po namin na normally nasa 50 to 70 cubic meters per second po.
1: Madami kayong binabantayan, Brian. Anong mensahe ni Mayor Vico Soto sa mga kababayan niya, mga kalugan niya sa Pasig City?
11: Maging alerto po, mag-monitor po tayo. Yun po yung importante. Pag sinabi po ng barangay at ng ating lungsod na mag-evacuate po tayo, sana po ay sumunod po lahat dahil definitely kapag kunyari nag-form sa evacuation na po kami at nagmatigas po yung umayaw po talaga mag-evacuate.
1: Talagang hihilahin.
11: Kailangan po talaga evacuate yung mga tao. Yun, no, po. So, isa po yun. Pangalawa po is mag-monitor po ng mga social medias, ng mga posting at ng weather po natin. Kasi paiba-iba po talaga. Di ba po kasi yung forecast sa Naukas? Yung forecast is prediction lang.
1: I understand. Yung forecast at saka Naukas, magkaiba talaga yun. But ang kagandahan na binabalita mo, Mr. Brian Wong, ay kayo ay always ready. Kahit nasabi mo, yung mga nag-alisan na sa evacuation center, nandyan pa rin at ready na kung halimbawa merong kailangan ng ilikas, ililikas at ilagay dyan sa safe na lugar. Mr. Brian Wong, gusto ko sana pang makapagkwentuhan at malaman ng mga kababayan natin sa Metro Manila mga nangyayari dyan sa Pasig City. Sa susunod ulit ha, at napagbigyan mo kami kahit na short notice.
11: Sir, pwede pong isang ano lang po, sir.
1: Go ahead.
11: Isang ipa-plug lang po ako.
1: Sige po.
11: Sa mga DRRMOs po, alam po natin 2 to 3 weeks na po tayo nag-ooperate. Medyo mahirap po talaga. Pero syempre, wala naman po magre-reklamo dyan sa mga DRRMOs. Lalo na po sa, hindi na po sa Pasig, kundi sa iba't ibang mga cities and provinces. So, ang request lang po talaga namin is yung Magna Carta for DRRMO workers po na sana ma-approve po ng Congress at mapag-usapan po ng Senate.
1: Oo, nalaman ko yan na kailangan kayong nangan nyo yung dagdag na suporta, yung mga nagpapakihirap na katulad nyo. Sige, pag-usapan natin at makapag-update tayo tungkol dyan, Brian Wong. Thank you. Hello?
13: Thank you po.
1: Yeah, salamat. Okay. Si Brian Wong, mga kabayan, ng Hepidanga, Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office. Na mga kabayan, naiklian na lang dahil papasok na po ng mga balitang inyong makakaragdag, mga mababa, na inyong mapapakinggan dito po sa Radyo Pilipinas. Okay, thank you na muli, mga kababayan, mga nakarinig nitong broadcast na ito. Oho, sayang, hindi na namin in-assign o ni-glory fest si Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare Development, pero nakasara ang telepono, hindi makontak. Siguro meron pang mga meetings. Thank you, Glory and Aiza and Tope. And thank you, Indirer Abadjo, Marie Raferial, Tata Rolly, Batang Del Villamor, and Mary Ann Milliones. Oh, Mary. Thank you sa inyong lahat, mga kababayan na nakikinig. Ingat din po kayo, lalo ngayon, pabugso-bugso ang ulan. Dapat na nasa safe kayong lugar. Ito naman po lang ang inyong lingkod, mga kababayan, ang inyong... kainyong kaibigan sa ipapawid. Of course, si Kaki Ko Flores nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
19: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo
20: sa training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto

0: mula siyensya naging kabuhayan, bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Red rainfall warning itinaas ng PAGASA sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya dahil sa matinding pag-ulan.
1: Headlines.
5: Lumang domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP.
1: Headlines.
4: Libreng towing services para sa mga sasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha, pinalawig ng Metropolitan Manila Development Authority.
1: Headlines.
5: Sapat na relief supplies para sa local government units na apektado ng kalamidad, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
1: Headlines.
4: Malalim ang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines.
5: Department of Social Welfare and Development magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektado ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
1: Headlines.
4: Pagde-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan, ikinokonsidera ng Department of the Interior and Local Government.
1: Headlines.
5: At impeachment trial, hiniling ng House Prosecution na maibalik sa hapon para mas maraming Pilipino ang makasubaybay. Media coverage sa plenaryo, hiniling ding mabuksan sa mas maraming media para labanan ang fake news.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong August 19, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Tayo po yung napapakinggan na live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Pauna nating balita, bagyong Neneng napanatili ang lakas habang papalayo ng bansa. Ang detalye live mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
6: Diyan, patuloy ngang kumikilos pahilagang kanlura ng Tropical Depression Neneng sa karagatang silangan ng Katimugang Taiwan. Sa ulat ng PAGASA ngayong alas 11 ng umaga, tinataya nasa 530 kilometers sa silangang hilagang silangan ng Itbayat, Batanes, itong sentro ng bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Mabilis din itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantala, patuloy namang magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao hanggang bukas. Sa forecast lang naman ng PAGASA, posibleng dumaan, malapit o maglandfall sa hilagang bahagi ng Taiwan pag ang naturang bagyo pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Inaasahan ding magiging tropical depression lamang ang bagyong Neneng sa susunod na 36 na oras bago humina bilang remnant low sa Taiwan o mga kalapit na lugar pagsapit ng Biyernes ng umaga. Mula sa PAGASA para sa bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Itinas na sa Metro Manila ang red rainfall warning ng PAGASA dahil sa matitinding pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat. Kabilang din sa mga lugar na nasa ilalim ng red rainfall warning ang Bataan, ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Pasok naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Rizal, Tarlac, Cavite, Laguna at Batangas. habang nasa yellow rainfall warning naman ang kategorya ng Nueva Ecija, bahagi ng Rizal, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas at Laguna. Sa ilalim ng red rainfall warning, inaasahan ng higit sa 30 mm ng ulan ang ibubuhos o inaasahan sa loob ng 2 oras o higit pa na siya magiging dahilan ng pagbaha at landslide. Patuloy namang pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na sakop ng rainfall warning ng PAGASA.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahan na ng DOST PAGASA ang walang humpay na ulan at malalakas na habagat bunsod pa rin ng epekto ng nararanasang El Nino. Sa panayam ng programang Boses kay DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, sinabi niyang partikular na apektado ng malalakas na habagat ang western portion ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Ayon sa PAGASA, aabot sa 200.9 mm ng ulan ang ibinuhos ng nagdaang habagat itong Lunes sa loob lang ng 5 oras mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. Pagdating naman sa monitoring ng PAGASA sa natanggap na nabuhos ng ulan mula unang araw ng Agosto hanggang nitong August 18 ay pumalo na sa mahigit 1,000 milliliters ng ulan o 187% ang naitala na higit pa sa doble ng normal na ulan sa Metro Manila. Babala pa ng PAGASA, posible pa itong magtuloy-tuloy dahil pa rin sa epekto ng El Nino.
7: More than 1,032 mm of rain na po ang naibuhos na tubig ilang dito sa Quezon City simula po ng August 1 to 18, which is equivalent po sa 187%. Dahil usually po ang normal po na ulan nating natatanggap dito sa Metro Manila sa buwan ng Agosto ang mga around 508.5 mm of rain lang. So medyo malaki po at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-iilan. So maaari pong ito talaga ay naabot pa ng more than 200%, which is way above normal rainfall na po ito. At actually po, hindi lang po dito, dyan po sa may Baguio ay na rin na po niya yung almost more than 200% po ng kanyang tubig ilan.
4: Yan ang tinig ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang Lamesa Dam na posibleng umapaw kung magtuloy-tuloy ang malakas na ulan. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 79.86 meters na ang level nito. Halos abot na sa spilling level na 80.15 meters. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong araw. Kaya posible ang pag-apaw ng dam sakaling lumampas ito sa critical na level. Dahil dito, inaabisuhan ng mga naninirahan sa mababang lugar malapit sa Tulian River, kabilang ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat, pumalo na sa 27 ayon sa NDRRMC. Para sa iba pang detalye, narito si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Isa pa nadagdag sa bilang ng mga nasawi dulot ng sunod-sunod na pag-ulan dala ng hanging habagat. Sumampa na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa panalasa ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Batay ito sa pinakahuling datos ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang dito ay ang 15 mula sa Benguet, 3 sa Rizal, 3 sa Batangas, 1 sa Quezon at La Union, 1 sa Negros Occidental, 2 sa Caloocan City, Pawang Pagkalunod at pinakabago sa Talaan ay ang isang nasawi sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Nasa 17 naman ang na-individual ang bilang na napaulat na sugatan at isa pa ang patuloy pa rin hinahanap. Aabot naman sa 5.4 na milyong pisong o 4 na milyong individual. O katumba sa megit 1.1 milyong pamilya ang apektado na sama ng panahon mula sa 10 rehiyon sa bansa kung saan ay nanunuluyan ang mga ito sa evacuation center sa may kabuuang bilang na 42,000 na individual. Nasa halos 800 milyong pisong cash assistance naman na naipamahagi na pamahalaan sa mga sinalanta ng kalamidad. Para sa Bago Pilipinas, Imar Dagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang relief supplies ito para sa mga local government unit na apektado ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyang weather disturbances. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may 4,228,458 na family food packs ang national stockpile ng ahensya na nakakalat sa 1,000 warehouse sa buong bansa. Patuloy din ang repacking at production ng food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Centers upang mapanatiling sapat ang supply para sa mga nangangailangan. Batay sa DROMIC report noong August 18, umabot na sa mahigit 717.44 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng kagawaran, kabilang ang mahigit 1,000,000 food packs. Samantala, 12,194 na pamilya o 42,203 na individual ang kasalukuyang nasa 461 evacuation centers sa ilang rehiyon. Tiniyak ng DSWD na patuloy nitong susuportahan ang mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron din tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin.
5: CDSWD Secretary Rex Gatchalian.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, sapat na supply ng gamot para sa flood-related diseases tiniyak ng Malacañang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Tiniyak ng Malacañang, sapat ang supply ng gamot para sa mga sakit na posibleng idulot ng nararanasang pagbaha. Ito sa harap ng na-experience pa rin mga floodings na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tiniyak ng DOH na sapat ang supply ng gamot particular na kontra leptospirosis gaya ng doxycycline. Ngayon ito ay hinimok ni Castro ang mga nakararanas ng sintomas ng sakit na may kaugnayan sa pagbaha na agad na magpatingin sa manggagamot o humingi ng serbisyong medikal. Maaari din na ni Castro na iugnay sa kanila kung sakali mang wala ng supply ang isang area at sila na ang makikipag-ugnayan sa Department of Health. Pakinggan natin si PCO User Claire Castro.
12: At kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Binibilisan na ng pamahalaan ang flood control efforts nito sa Metro Manila sa gitna ng mga naitalang pag-ulan na patuloy na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan na ang government agencies upang iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhin ang mabilis na delivery ng tulong sa mga komunidad at apektado ng pagbaha. Sa press briefing sa Malacañang, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinatutupad na intervention sa Camanava. Nariyan anya ang restoration ng 6 na pumping stations, pagkasara sa gap sa mga dike at pagkukumpuni sa navigational gate.
13: Kailangan gawin lang natin ito paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide.
4: Samantala, inaasahang sa pagtatapos ng taong ito ay makukompleto na ang flood control master plan para sa Metro Manila na inumpisahan pa noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin nito ay wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa master plan. Ayon kay Dizon, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra sa baha. Ang mahalaga lamang naman ayon sa Kalihim ay dapat na masigurong nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito.
13: Ang gawin lang natin ito paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River, meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, pag lalo na pag high tide.
4: Yan ang mga pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tinututukan na ng provincial government ng Pampanga ang isyu ng pagbaha sa kanilang probinsya, partikular sa Makabebe at Masantol, na hanggang ngayon ay baha pa rin. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, nasa below sea level na kasi ang Makabebe at Masantol, kaya naman oras na bumuhos ang malakas na ulan ay hindi lang unang sinasalo nila ang problema, kundi maging ang epekto ng high tide ay nakakadagdag na rin. Ani Pineda, naiipon sa Pampanga ang tubig mula Nueva Ecija, Sierra Madre at iba pang karatig na lugar dahil sila rin ang pinakamalapit sa Pampanga Bay. Kaya naman ang naisip na solusyon dito ng Pampanga Provincial Government ay ang dredging o pagpapalalim sa dagat upang maiwasan ang backflow ng tubig sa mabababang lugar. Kaya naman nakikipagtulungan na sila sa national government at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isang long-term master plan para masagot na ang perwisyong baha sa lalawigan.
14: Sila yung pinto palabas ng tubig na nanggagaling ng Nueva Ecija, bundok ng Sierra Madre. Lahat ng tubig dito sa aming pinto palabas kasi kami ang malapit ng Pampanga Bay. Dito lahat tatapon. Kaya lang, noon, mga 6 years, walang dredging, hindi dinisiro. So nabara. Ngayon, yung tubig dagat, parang nagpa-backflow. Kasi, mas mababa, siyempre, yung tubig dagat, lalo na silted, walang gagawin kundi doon sa mababa siya pupunta. Kagano'n lang nangyayari.
5: Yan ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sinisilip na ng Malacanang kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa flood management. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihintay na lamang ng palasyo ang ulat at datos kung nasaan ang mga proyekto, kung gumagana ang mga ito at kung mayroong mga ghost o substandard projects. Binanggit ni Castro ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyektong dating hindi maayos ang pagkakagawa pero naayos at napagana matapos ang intervention at pagkukumpuni. Pagsisiguro pa ng opisyal, magbibigay ng update ang PCO kaugnay sa mga flood control projects na ito.
12: Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman namin mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulo Duterte. So dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito. Pero ang isa po na alam ko na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog.
4: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hindi tumitigil ang Office of the Ombudsman sa pagtutok sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang matinding pagbaha nitong mga nakaraang araw ay lalo pang nag-udyok sa kanila na paigtingin ang investigasyon at pananagutan sa mga responsable. Batay sa pinakahuling update ng Ombudsman, hindi bababa sa 7 dating at kasalukuyang kongresista ang iniimbestigahan o nahaharap sa mga kaso kaugnay ng umano'y katiwalian sa government infrastructure projects. Kabilang dito si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na nahaharap sa 9 na bilang ng graft na isinampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y financial tie sa isang construction firm na nakakuha ng flood control projects. Si Aswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang ay naharap din sa 14 na bilang ng graft dahil sa umano'y ugnayan sa isang construction firm na nakakuha ng DPWH flood control projects. Malapit na rin umanong ilabas ng Ombudsman ang resolusyon sa conflict of interest complaint na inihain laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. habang nasa preliminary investigation na rin ang mga reklamo laban kina Tarlac 2nd District Representative Cristy Coelho Angeles at dating representative at ngayon Governor Johnny Pimentel. Ang magkapatid na sina Representative Eric Quiap at dating Representative Edvie Quiap ay itinuturing ding persons of interest kaugnay ng umano'y substandard flood control project sa La Union at allegasyon ng conflict of interest, habang si Representative Edwin Gadiola o Gardiola ay naharap sa non-bailable complaint for malversation of public funds kaugnay ng umano'y flood control corruption at conflict of interest allegations.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin alas 11:23 ng umaga. Ikinokonsidera na ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagla-livestream ng mga kalsada para mabigyan ng tips ang mga motorista at maging ang mga commuter kung saan ang mga lugar na may baha. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinag-aaralan na nila ang suwestyon lalo pat hindi tumitigil ang mga nararanasang pagulan at pahirapan din ang sitwasyon ng mga napeperwisyong motorista at commuter. Kabilang sa mga nais nilang ikonsidera sa suwestyong ito, ang mga probisyon ng Privacy Act na isa sa mga posibleng malabag oras na maisakatuparan nito. Kabilang naman sa mga inaasahang gagamitin, oras na maaprobahan ang live stream ng mga pangunahing daan at kalsada ay ang high-resolution cameras ng MMDA. Batid ng MMDA na kung maikakasa ito, ay mas mabibigyan ng tsansa ang mga motorista at commuter na planuhin ang kanilang rutang dadaanan.
2: Isa sa mga tinitingnan natin doon, yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hahanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan.
1: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Public Works and Highways o DPWH target magdagdag ng mga pump sa kahabaan ng Ross Boulevard sa Maynila. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng Ross Boulevard, partikular dito sa may Remedios Pumping Station, kung saan nasa gilid natin yung mismong pumping station na ginagawa, makina na ginagamit ng MMDA at iniinspeksyon kasalukuyan ni Secretary Vince Dizon.
5: Hindi nagpapigil sa buhos ng ulan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang sitwasyon ng mga pump sa Remedios Pumping Station. Ayon kay Dizon, sira ang mga pangunahing pump sa lugar. Kaya nag-deploy sila ng dalawang mobile pump na siyang gumagana sa ngayon. Isa niya ay mula sa MMDA habang isa ay mula sa kanilang ahensya. Target ng ahensya na magkaroon ng tig dalawang backup pump ang iba't ibang pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito anya ay upang magkaroon ng backup ang main pump sakaling masira mga ito at nang mabilis na mapahupa ang baha sa mga lugar mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Nakatakda namang ayusin ang mga nasabing sirang pumping o sirang pump sa nasabing pumping station kapag bumuti na ang panahon.
6: Kaya ako nagpunta dito to make sure na nandito na. I-install na to. Ito na, pagka medyo kumatagal yung panahon, i-install na. Pero in the meantime, meron tayong dalawang backup na pump dito ngayon. No? Itong sa MMDA, tsaka ito. No, malaking pump dito. Yan, bumubuga lahat yan. Very important kan yung gumagana lahat ng pumps kasi yan ang tagahigop all the way to Taft Avenue. Now, halimbawa dito, itong Remedios. Yung Remedios Circle, yung Taft, gato, hinihigop niya palabas.
5: Paliwanag naman ni Dizon na isa sa pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga pump ay ang mga basura na nahihigop mula sa mga daluyan ng tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang paghahanda laban sa baha, flash flood at landslide dahil sa habagat at low pressure area. Ayon sa datos ng DENR-MGB, mahigit 17,000 na barangay ang may moderate hanggang very high susceptibility sa mga hazard mula Agosto 17 hanggang 19. Batay naman sa pag-asa, posibleng maging tropical depression ang LPA at magdala ng malalakas na ulan. Inatasan ang mga LGU na magsagawa ng risk assessment at preemptive evacuation kung kinakailangan. Dapat ding ihanda ang mga tauhan at kagamitan at yaking ligtas at operational ang mga evacuation center. Binigyang diin ng DILG na kailangang kumilos agad ang mga LGU para maprotektahan ang mga komunidad na nasa high-risk areas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Natalakay sa pulong ng Metro Manila Council o MMC at Metro Manila Development Authority o MMDA ang panukalang single ticketing system laban sa maling pagkatapon ng basura. Ang panukala ay isinulong ni Las Piñas

0: City Congressman Mark Anthony Santos na sinuportahan naman ng mga alkalde sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chair Attorney Don Artes, pinaplansya pa ito at bubuo ng technical working group para ito ay mapag-usapan. Bahagian niya ng food mitigation efforts ang wastong solid waste management dahil nababawasan nito ang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig at mga kanal. Kabilang din sa tinalakay sa pulong ang 5,000 pisong multa laban sa hindi maayos sa pagkatapon ng basura sa lahat ng lokal na pamahalaan maliban sa munisipalidad ng Pateros na magpapataw lamang ng 2,500 pesos na multa. Samantala, iginiit ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang kahalagahan ng Integrated Drainage Master Plan dahil hindi anya natatapos sa isang lungsod ang pagbaha kaya kailangan magtulungan ng mga LGU sa pagpapabuti ng mga drainage system.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalawig pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang libreng towing services nito para sa mga nasasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha. Ito ay ayon sa MMDA bilang tulong na rin sa mga motoristang apektado ng masamang panahong dala ng habagat. Dito maaring dalhin ang sasakyang i-request na ipatow sa bahay ng may-ari ng sasakyan o kahit iyong mula sa pagawaan. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa social media platforms ng MMDA para sa kagyat na serbisyo para sa mga residente lamang ng National Capital Region. Kasunod nito, inanunsyo rin ng MMDA na maaaring ma-avail ang libreng serbisyo hanggang sa Biyernes, Agosto 21 para mas marami ang ma-accommodate sa sasakyan o motorsiklo na manghingi ng tulong. Nasa siyam na ang natulungan ng ahensya sa pangunguna ng Special Operations Group Task Force Road Clearing kung saan dinala ang mga sasakyan sa bahay o sa repair shop na nasa Metro Manila depende sa hiling ng may-ari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nasa 5 domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang detalye mula sa report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Chad, nasa umabot sa 5 domestic flights ang nakansela ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Batay sa aviso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado ang flights ng Cebu Pacific Air. Ito ang mga flights, Chad, 5J472 mula Bacolod papuntang Maynila at 5J192 at 5J193 mula Maynila patungong Cagayan, Isabela at Cagayan pabalik ng Maynila. Kanselado rin, Chad, ang flight 5J508 at 5J109 mula Maynila patungong Tuguegarao at pabalik ng Maynila. Sa mga nabanggit kong flights, Chad, umabot naman sa 771 domestic passengers ang naapektuhan ng mga nasabing mga flights. Muli naman siniguro ng CAAP na maaaring makipag-ugnayan ng mga pasahero sa kanilang airline companies para sa rebooking o refund ng kanilang mga ticket. Chad, wala pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umapila ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga pasahero at biyahero na manatiling updated sa sitwasyon ng mga biyahe sa PITX lalo't nagpapatuloy pa rin ang mga pagulan. Ito ang naging panawagan ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa sa naging panayam ng programang Boses. Ayon kay Calbasa, bagamat balik normal na ang operasyon at biyahe ng mga bus dahil sa paghupa ng baha sa mga major thoroughfares, partikular ang mga lugar sa Northern Luzon, ay dapat pa rin umanong maging alerto ang mga biyahero. Mas makabubuti aniya kung may direktang contact ang mga biyahero sa kanilang ticket providers para malaman agad kung kanselado ang kanilang biyahe at hindi na ma-stranded at maperwisyo pa.
4: 24/7 po ang facility, so yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po, ano. And then syempre, para dun po sa mga pasahero natin, lalo na kung nakaschedule sila nitong tag-ulan, ano, they can check po yung ating mga bus operators, so, lalo na kung kailangan magpa-rebook. And pwede rin po nilang kontakin ang ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe. Bus company and then syempre ang ating customer service representatives. Para lang din po hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil nga po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
2: Yan po ang tinig ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Miyerkules ang hapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente bunsod ng hindi pag-operate ng ilang power plants. Sa isang advisory, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ipatutupad ang yellow alert sa Visayas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa grid operator, kasalukuyang may available capacity na 2,481 megawatts ang Visayas Grid laban sa peak demand na 2,428 megawatts. Ilan sa mga dahilan ng pagdeklara ng yellow alert ay ang mga sumusunod. Hindi available ang malalaking coal-fired power plants na TVI 1 at TVI 2 sa Visayas at limitadong power import mula Mindanao na pangunahing dulot ng mga outage ng coal plants at mataas na demand sa kuryente sa Mindanao. Samantala, sinabi ng NGCP na 11 power plants ang nakaranas ng forced outage ngayong Agosto ng taong kasalukuyan. Kabilang dito ang isang planta na mula pa noong Hulyo, 3 mula Hunyo, 7 mula Mayo, 1 mula Marso, 3 mula noong nakalipas na taon, 2 mula 2024, 2 mula 2023 at 1 mula 2021.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:34 ng umaga. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon ng umaga. Ayon po sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang para maiwasan ang maulit ang trahedya. Inaalam na niya ng law enforcement agencies ang buong pangyayari para matukoy kung ano pa ang kailangang gawin para maprotektahan ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sabi pa ng Pangulo, ang mga eskolahan ay dapat na kabilang sa pinakaligtas na lugar sa bansa. Lalo't sa mga ito, ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipagtulungan na niya ang pamahalaan sa mga paaralan at komunidad para palakasin ang seguridad at matiyak na makapag-aaral ang mga kabataan ng ligtas at walang takot. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., kaisa siya sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang aniya ay hindi na dapat maulit pa.
5: Ano ho na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
2: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga estudyante, pamilya, school personnel at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang mga social worker at counselor ng DSWD Field Office 9 na magbigay ng psychosocial intervention. Sinabi ni Gatchalian na mahalagang matulungan ang mga naapektuhan na makayanan ng trauma at matinding pagdadalamhati. Batay sa ulat, 4 ang nasawi sa insidente, 2 security guard at 2 high school student. 9 pang estudyante ang malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City para matukoy ang pangangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Binigyan din ng kalihim na kailangang tugunan ang epekto ng insidente, lalo na sa mga batang nakaranas o nakasaksi ng pamamaril.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting itinutulak ng Zamboanga Solon. Pagbuo ng National Minimum Standard for School Safety and Security. Ipinanukalang pag-aralan mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Piniling ni Zamboanga First District Representative Katrina Chubatay na formal na imbestigahan ng kamera ang naganap na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kanyang House Resolution 1379, pinakikilos ng mambabatas ang kaukulang komite sa kamera upang magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Nayunin ang imbestigasyon na busisiin ang seguridad sa mga paaralan, patakaran sa paghawak at pagtatago ng baril at ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act at Mental Health Act sa mga pasilidad ng edukasyon. Paliwanag din Chuwatay, kailangan matukoy ang katotohanan at panagutin ang mga dapat managot upang makabuo na isang pambansang balangkas para sa seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at guro sa buong bansa. Nais din ang resolusyon na suriin kung paano mapapagawa ipapalakas ang multidisciplinary threat assessment mechanisms sa mga paaralan upang agad na matukoy at maagapan ang mga banta ng karahasan. Bukod dito, tinutulak din ang mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng DepEd, CHED, PNP at iba pang kaukulang ahensya para sa pambansang pamantayan sa school safety. Kaliwanag din Chubatay, mahalagang hakbang ito upang maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Latin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senado, itutuloy ang imbestigasyon sa school violence matapos ang Zamboanga shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Itutuloy ng Senado ang pagdinig sa usapin ng school violence, online grooming at iba pang banta sa kaligtasan ng mga kabataan kasunod ang naging pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasuwi ng 2 estudyante. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, magpapatuloy ang kanilang investigasyon bukas para matukoy ang mga kinakailangang pagbabago sa mga paaralan at online environment ng mga kabataan. Hindi pa niya matukoy kung may kaugnayan ang Zamboanga shooting sa tinatawag na nihilistic violent extremism o sa mga online community na sinuri ng Senado matapos ang naging shooting incident sa Tacloban. Binigyang diin ni Ontiveros na mas malalim ang problemang kinakaharap ng lipunan kung ang karahasan ay hindi lang ginagawa kundi di ipinapakita, ginagaya at maging nila live stream online. Samantala, nanawagan naman si Senador Kiko Pangilinan na bumuo ng mas matatag na human safety net para sa mga kabataan. Kabilang sa kanyang minumungkahing hakbang ang pagpapalakas ng school safety, paglalaan ng pondo para sa mas maraming guidance counselors at psychologists, pagpapalawak ng mental health services, pagpigil sa online bullying at cyber grooming at paghihigpit sa pagmamayari ng baril. Giniit din ni Pangilinan na hindi sapat ang batas at pondo lang para matugunan ang problema. Kailangan din niya maging responsable ang mga leader at social media influencers sa kanilang mga pahayag at huwag gawing normal ang karahasan at pagpatay. Binigyan din ng 2 senador na kailangan ng sama-samang pagkilos ang pamahalaan, paaralan, pamilya, komunidad at online platforms para maprotektahan ang mga bata at maiwasang maulit ang mga insidente ng school violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DILG nanawagan sa Kongreso na repasuhin ang Robin Padilla Law o ang batas na nagluluwag sa regulasyon sa pag-iingat ng armas. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan nga si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya sa Kongreso, buwagin na ang Republic Act 8294 o mas kilala bilang Robin Padilla Law. Ito ang batas na nagpapaluwag sa regulasyon ng pagmamayari o pag-iingat ng armas, gayon din sa mga parusang ipinapataw sa sino mang lumalabag dito. Ginawa ng kalihimang pahayag, makaraang makumpirmang pagmamayari ng isang customs police ang armas na ginamit ng anak nito sa nasangkot sa naman sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Rimulya na dapat magpanday ng batas para pabigatin ang parusa sa mga pabayang gun owner. Batay sa kasalukuyang batas kasi, maaari makapagpiyansa ang sino mang magmamayari ng loose firearm na posibleng magamit naman sa iba't ibang krimen. Pakinggan na natin ang bahagi ng pahayag.
8: To review the laws on loose firearms, we went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense.
3: Nanawagan din si Rimulya na panagutin ang mga retired law enforcers gaya ng mga polis at sundalo. Samantala, sinabi naman ni Rimulya na bagamat hindi pa kumpirmado, may impormasyon na umanong na-impluensyahan din ng larong Roblox ang CICL sa Laren sa pamamarila. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon dito at inaalam pa ang motibo na nagtulak naman sa estudyante para gawin ang krimen. Paliwanag ng kalihim, hindi na inspeksyon ang baril na ginamit ng suspect dahil galing ito sa sasakyan at nag-livestream ito ng pamamaril sa website na watchpeopledie.com. Samantala, iginit naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang kahalaga ng pagbura sa social media ng video ng pamamaril sa Ateneo. Anya, hindi ito katulad ng telebisyon na may parental guidance kung kaya't hindi nito nasasala at pwedeng maka-impluensya ng ibang kabataan. Mula rito sa Campo Crame, para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ikinokonsidera na ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya ang pag-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan sa bansa. Ito ay kasunod na nangyaring shooting incident sa loob ng isang private school sa Zamboanga City kahapon na nagresulta sa pagkakasawi ng grade 9 shooter nito at isang grade 10 na estudyante. Ayon kay Rimulya, nabatid na nagkaroon ng memorandum circular ang Philippine National Police at Department of Education na payagan ang mga pulis sa labas ng mga public school kasunod na nangyaring shooting incident din sa Tacloban City nitong Hunyo. Sa tingin ni Rimulya, panahon na na gawin na rin ito sa mga pribadong paaralan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children o CWC sa publiko na alalahaning mga bata pa rin ang mga sangkot sa naganap na pamamaril sa isang paaralan at nararapat na mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Naglabas ng pahayag ang CWC kaugnay ng insidente ng pamamaril na naganap sa Zamboanga nitong Martes. Sa isang post sa official Facebook account ng CWC, hinimok ng konseho ang publiko na isaalang-alang na ang lahat ng sangkot sa insidente, maging ang biktima o ang itinuturong bumaril, ay mga bata pa rin na may mga karapatang dapat protektahan. Binigyang diin din ng CWC na sa likod ng mga headline ay may mga batang panghabang buhay na maaring maapektuhan ng insidente. Gayun din ang mga pamilyang dumaranas ng matinding sakit at pagdurusa. Kasabay nito, nanawagan ng konseho sa publiko at mga mamamahayag na maging maingat sa pagpo-post, pagbabahagi at pagre-repost ng impormasyon tungkol sa mga batang sangkot. Pinaalalahanan ng CWC na hindi dapat basta-basta ikalat ang mga pangalan, larawan at iba pang mga impormasyong maaaring makapagpakilala sa mga bata. Ayon sa CWC, ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon, graphic na materyales, live stream at sensitibong content ay maaaring magdulot ng karagdagang trauma, stigma, diskriminasyon at panganib sa mga batang sangkot. Maaari rin anila itong makaapekto sa isinasagawang imbestigasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Impeachment trial, hiniling ng House Prosecution na maibalik sa hapon para mas maraming Pilipino ang makasubaybay. Media coverage sa plenary, hiniling ding mabuksan sa mas maraming media para labanan ang fake news. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ang prosecution panel sa Senado na tumatay yung impeachment court na payagan ang mas maraming mamamahayag sa loob ng plenaryo upang masubaybayan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ang hakbang na ito ay layong labanan ang pagpapakalat ng fake news at disinformation. Bukod sa pagpapalawak ng access ng media, sinuportahan din ni Manila Representative Joel Chua, isa sa mga public prosecutor, ang panukalang ilipat ang oras ng paglilitis mula sa umaga patungong hapon. Sa pamamagitan nito, mas maraming Pilipino ang makakapag-abang ng direktang mga kaganapan sa halip na umasa na lamang sa nakakalitong salaysay sa internet. Ito ang tugon ni Chua sa katanungan ng media kung gaano talaga naobserbahan ng publiko ang kilos at gawin ng mga senator judges sa loob ng korte. Bagamat nauunawaan ng prosecution ang pag-iingat ng Senado na baka magkagulo at mawala ang solemnity at kaayusan ng constitutional trial nang walang limitasyong access, binigyan din ni Chua na kailangan ding ibalanse ang kaayusan sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Olympic double gold medalist Carlos Yulo pamumunuan ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
10: Tatangkain ni Carlos Yulo ang kanyang unang gold medal sa Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ng 2024 Paris Olympics double gold medalist ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa quadrennial event kung saan makakasama niya sa men's artistic team ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo at sina Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon at Zachary Cortins Nunez. Kahit pa nagkamit na ng ginto sa Olympics, ang panalo sa Asian Games na lang ang kulang ni Carlos. Sa kanyang matagumpay na karera matapos niyang mag bogey na rin ng maraming beses sa World at Asian Championships, gayon din sa Southeast Asian Games. Samantala, binubuo ng isa pang Olympian na si Levi Ruiwar ang Women's Artistic Team kasama sina Kylie Kivame, Chara Dawn Andrew, Lauren Sopnet at Hailey Garcia. Sina Brianna Labadan at Jasmine Altea Ramilo naman ang pambato ng bansa sa Rhythmic Gymnastics, habang sina Jerry Liano Jr. at Janine Padilla naman ang sa Trampoline Gymnastics. Target ng Pinoy gymnast na masungkit ang unang medal nito sa Asian Games dahil wala pang naiuwi.
1: Dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Nikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, bigyan natin ang Palace Press Briefing ni Jose Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
16: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
17: Yes, pakinggan na natin sa Undersecretary Claire Castro sa press briefing ng umaga.
18: Sa mga LGU, sa mga apektadong lugar na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga local disaster Risk Reduction and Management Council upang bantayan ang sama ng panahon. Pinapaalalahanan din ang lahat na maging alerto at magbantay upang maiwasan ang disgrasya sa mga apektadong lugar. Nakatutok din ang DOH sa panguna ni Secretary Edwin Mercado sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dulot ng malawakang pagbaha. Kaugnay nito, nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong Centers for Health Development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD, sa panguna ng Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 800 million pesos ang humanitarian assistance na inilabas ng pamahalaan sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan. Habang nasa 2.3 million pesos na financial assistance ang ipinaabot sa mga apektadong residente. Nananatiling handa ang DSWD para maghatid ng tulong sa mga binahang residente. Sa kasalukuyan ay nasa 832 million pesos ang standby funds ng pamahalaan sa buong bansa. Mamayang hapon ay nakatakdang pulungin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya na patuloy na nakaabang at nakabantay sa sama ng panahon. Maliban dyan, tuloy-tuloy din ang Pangulo sa pagbabantay sa lagay ng panahon at sa kondisyon ng ating mga kababayan.
19: Ugit-ugit si Pangulo na kailangan coordinated talaga kasi nakikita naman natin pag nagtutulungan yung lokal at yung national, may nagagawa tayo.

Isinusunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa ating mga dam, tiniyak ng National Irrigation Authority sa panguna ni Administrator Eduardo E. de Guillen na nakatutok ang kanilang tanggapan sa level ng tubig sa Pantabangan at Magat Dam. Batay ito sa kanilang pinakabagong ulat. Nasa 178.27 meters above sea level na ang water level sa Magat Dam. Sa Isabela habang nasa 187.72 meters above sea level naman ang nasa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Iniulat din ng NIA na walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naiulat na spill discharge. Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Makakaasa naman ang taong bayan na ongoing ang pag-monitor ng NIA sa water level ng mga dam sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan.

0: maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Let Narciso DZRH.
2: Good morning, Yusek. Ma'am, isinusulong po ng DepEd ang school level class resumption pagkatapos ng sakuna o ng masamang panahon para daw maiwasan ang learning loss. Naiparating na po ba ito sa Pangulo, and what is his thought on this? Hangayon po ba siya?
0: Yes, opo. At ito naman po ay inaral din po ng DepEd sa panguna ni Secretary Sunny Anggara. At muli babanggitin ko kung bakit ito ay ang proposal po ng DepEd. Ayon sa DepEd, mas gusto po nila magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city, or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk, at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs, kasama ang clear safety assessment, timely communication, at accountability bago magdesisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sunny Anggara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
2: How about yung executive order po? Maglalabas po ba si Presidente?
0: Ito po ay sakop naman po ng DepEd. So, nasa panguna na po ni Secretary Sunny Anggara kung ano po ang ipapatupad niya patungkol po dito sa kalagayan ng panahon pagdating po sa mga ating mga estudyante.
2: Adjustment po sa school calendar, na pag-uusapan ba ito?
0: Sa ngayon ay wala pa po na ipapabatid sa atin si Secretary Sunny Anggara dahil kapabago pa lang na schedule. Dati ay September ang ating schedule na start ng classes dahil ito na nga naging problema dati, tag-ulan. Pero nung nagkaroon naman ng tag-init, sobrang init, so binalik ulit sa June. So ito pa rin ulit yung issue natin.
2: How about make-up classes po? Kasi ilang araw na pong walang klase yung mga estudyante. Nakikita niyo po ba yung pangailangan para dito?
0: Okay, ang gusto po ng DepEd, ang utos po dito yung alternatibong pamamaraan at hindi po sinususpend talaga yung classes. So siguro magkakaproblema lamang kung sobrang lakas ng ulan sa mga lugar na walang signal, medyo may issue po doon. Pero sa ngayon po ay hindi po nais ng DepEd na isuspend yung klase dahil kung meron naman pong pagkakataon na magamit ang online classes, mas pinuporsige po nila na ito ang gamitin.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
3: Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun?
0: Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po pabanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niya ang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro. Pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan ng muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. At hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikita ang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi isa

0: wallet, mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ng ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat ha, hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tignan po natin kung nakundina ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malinaw po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ang mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano Bomborajo.
0: May follow-up ba, Ivan? Go ahead.
2: Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo.
0: Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nang galing yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari.
2: So no apologies, Yusek.
0: Ivan, hindi tayo pwede rito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo, guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
2: Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pag-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam?
0: Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw natin mapamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan.
1: Okay. Ann Soberano.
3: Thank you. Yusek, good afternoon. Yusek, I just want to get the reaction ng Palacio regarding po sa dalawang insidente ng pamamaril, no, sa mga paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga. May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect, Yusek. So ano po yung reaction ng Palacio dito? At may natanggap na po ba ang Palacio na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan?
0: Opo, medyo kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang na ituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga ang kapwa at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders. At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez. At patungkol naman po sa ginagawa po ng DepEd, ito po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. Kahit bago pa magsimula ang school year noong June, at lalo na pagkatapos ng insidente sa Tacloban, inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV, at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools. Ngayong school year, ipinatupad na rin po ng DepEd ang strengthened school safety protocols alinsunod sa utos ng Pangulo noong nakaraang taon. Sa August 25, magkakaroon din po ng nationwide school safety drill para mas maging handa ang ating mga paaralan. At may report din po ang PNP. Ayon po sa PNP, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng ating mga estudyante at school communities. Mula pa na mangyari ang insidente sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte noong Hunyo, hindi na tumigil ang PNP sa monitoring, assessment at pakikipag-ugnayan sa school authorities at local governments. Ngayong nagkaroon ng panibagong insidente sa Sambuanga kahapon, patuloy nating nire-review ang security situation at mga existing measures sa mga paaralan, lalo na kung may kailangan dagdagan o ayusin. At ito pa rin ang patungkol naman sa copycat. Tungkol naman sa posibilidad ng copycat threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko. Yan po ang mensahe ng pamunuan ng PNP.
1: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
4: Good morning po, Yusek. Yusek, batay po dun sa submitted 2027 NEP, how much has been allocated to strengthening security in schools at ano po yung mga nakapaloob? How committed is the president to securing the necessary budget po for school security measures?
0: Opo, sinabi po mismo ni Secretary Sani Angara na isa ito sa kanilang tututukan at paglalaanan po ng pondo. Hindi po natin nakuha yung pinaka-eksakto na amount kung magkano ang ilalaan dito. Pero ayon na rin po sa DBM, the proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally lodged under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo na sa mga eskwelahan.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
5: Hello, Yusek. Sa ibang matter naman po, no, doon sa travel authority ni Vice President Sara Duterte na na-cancel, may we just clarify the timeline kung kailan po siya nag-apply for travel authority at kailan po niya ito kinancel?
0: Ang nakita ko po na dokumento at naipasa ko sa inyo, na ibigay ang travel authority August 17. August 17, 12:41 p.m. natanggap ng DepEd ang patungkol sa, ng OVP. Natanggap ng OVP na yung travel authority na ibinigay sa kanya.

0: at inalam niya lamang po sa akin kung ito ay confirmed. Wala pong lumabas na balita mula sa amin. Tinanong niyo lamang kung confirmed po ang travel authority ng Vice Presidente at bilang tugon ay sinabi namin confirmed. So nauna po na una po niyo na laman yung tungkol sa travel authority at na i-confirm lang namin at na-confirm ko nga po mga bandang alas 6 na ng gabi. Pero mas may nauna po yata ang nakapag-confirm na bago ako.
1: Sunod na tanong mo
0: lang. Maliban po dyan. Ayan. Okay na, no? Pati yung kung kailan kinansel. Okay.
1: Okay, sunod. Maricel Alili, TV5.
2: Magandang tanghali po. Yusek, after the exchange of statements last night between your office and the office of the Vice President with regards to the Travel Authority, the Vice President has released another statement. She said that transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues travel authority to numerous government offices, including its own officials and employees. Pero yung last part po ng statement, sabi niya, from here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Your comment po.
0: Sa parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago, hindi po yan itinatago. At patungkol po sa dapat na publish or maibunyag ang ibang mga travel authorities, depende po yan sa media. Kung sino po ang hihingin nyo ng travel authority, kung sino ang na-issue ng travel authority, kami naman na itutugon. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito transparency. So kung sino yung nagdidiman ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang ilyas. Maaari po itong makita. At ito naman po ay nai-report na rin po sa COA.
2: So, ma'am, just for future references, if kailangan ng details about the travel expenses or ng kahit na sinong government official, especially sa under office of the president, paano po yung magiging proseso? Can ordinary people ask for details? Paano po?
0: Depende po. Ano bang purpose? At ito naman po ay naiuulat at hindi naman po ito itinatago. Sabi po natin, ito naman talaga ay naibibigay, lalong-lalo na ang COA na napakahigpit, pero hindi po to kailanman pinagbantaan ng Pangulo. Malaya ang COA na magsagawa ng pag-o-audit.
2: On other matters, pahabol lang po, Yusek. Sa Hagonoy, Bulacan, may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos but of course pati kay DPWH Secretary Vince Tison. Ang nakalagay po doon sa mga tarp, bumaba kayo sa Hagonoy, bisitahin nyo, tingnan nyo, makinig kayo. Ano po ang tugon dito ng Malacañang? Will the President personally visit Hagonoy to check the flooding situation there?
0: Hindi ko po alam. So far, ha, ngayon nyo lang po yan na nabanggit sa akin. So, makakarating po at mamaya mo, sabi nga po natin ay magkakaroon ng situation briefing ang Pangulo at tayo naman po ay makakasama roon at ipapahatid ko po ang sinasabi nyo pong situation na ganyan sa ating mga kababayan sa Hagonoy. At hindi naman po mag-aatubili na kung ano man po ang kailangan ng ating mga kababayan sa Hagonoy, yan naman po ay agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin sa ngayon, hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng buhos, no? Ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan.
1: Maraming tanong mula sa Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: At bago tayo magtapos muli, meron din po tayong nais

na bigyan ng pag-recognize. Pag-recognize, meron sa ating ipinadala na isang infographics na gawa ng isang estudyante na ito daw ay project nila sa school. Ito ay galing kay Jamine Rain Quizon ng Cebu. So, tinatanong ko po yung kanyang school ay hindi pa siya nakakatugon. Pero sa mga guru po dito sa Cebu, na ang estudyante niyo po ay si Jamine Rain Quizon, hindi ako nagkakamali, ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan, kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan at kung paano maiiwasan ang fake news at pati yung pagbubuli ng kapwa estudyante o kung sino man. So maraming salamat at malamang bukas kung malamang ko na po yung pangalan ng school ay ating pong babanggitin. Ito pa ay school sa Cebu City kung saan nag-aaral si Jamine Rain Quizon. So muli, gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na guro, wala po na magbumula sa akin, sa palasyo, na kayo po ay sisisihin. Saludo po kami sa inyong ginagawang pagtuturo sa ating mga kabataan at magiging katuwang po kayo ng pamahalaan upang kalabanin natin ang gumagawa ng mali na siya nakaka-impluensya o maaari maka-impluensya sa ating mga estudyante. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, naglabas ang Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon ng 1.855 billion pesos na additional funding para sa Philippine General Hospital, kabilang ang 800 million pesos para naman sa zero balance billing. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga pasyente na sa kanilang gastusin sa hospitalization habang sinusuportahan ang critical, medical at specialized services ng pangunahing public referral hospital ng bansa. Sa kabuuang additional funding, 1.40 billion pesos ang inilaan para suportahan ang medical services ng PGH. Bukod sa zero balance billing at iba pang medical services, 15 million pesos din ang ilalaan para sa treatment ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome, na siya namang makakatulong sa mga pasyente na makukuha o makakakuha ng tuloy-tuloy na access sa specialized treatment at iba pang medical requirements. Pinapatibay lamang ng karagdagang pondo para sa DOH ang mithiin ng Pangulo na gawing prioridad ang healthcare at ibang essential public services sa bansa.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay handang magpakita ng mabuting asal at maging mabuting ehemplo sa mga kabataan. At kinukundi na ang mga nagpapakalat ng hindi magandang kaugalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang ng press briefing sa Malacañang, sinabi ni Undersecretary Mayor Castro na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng baha at mga pag-ulan. Pinaiting rin niya ng gobyerno yung paglilinis sa mga estero at iba pang waterways sa bansa, habang ang DOH nakatutukan niya sa mga sakit na maaaring magdala ng mga pag-ulan at pagbaha. Mayroon rin aling sapat na gamot para tugunan ang mga umuusbong na sakit dahil sa mga pag-ulan at pagbaha, habang ipinagutos rin anya ni Pangulong Marcos yung mahigpit na pagbabantay sa mga dam. Mamayang hapon, magkakaroon ng pulong si Pangulong Marcos kasama ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na nakatutok sa pagresponde at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. Sa ibang usapin pa, na itanong yung hiling ng Department of Education na pagkakaroon ng school level authority para sa resumption ng mga klase matapos itong mga pag-ulan na nararanasan sa bansa. Ayon kay si Castro, nakarating na ito kay Pangulo Marcos, inaaral na raw yan ng Department of Education para ito sa mas akmang resumption ng classes kung ligtas na para sa bawat lugar na magpanumbalik ng klase. Kaugnay naman doon sa naging pahayag ng ACT teachers, kaugnay doon sa una ng sinabi ng palasyo sa Ateneo de Zamboanga shooting incident, nilinaw ni Jose Castro na tila na misinterpret yung naging pahayag niya kahapon. Sabi ni Castro, walang sinisisi ang palasyo ng mga guro. Nagpaalala lamang anya ito sa role ng ating mga guro sa paghubog na magandang kaugalian ng mga kabataan. Sa mga nagalit, ayon kay Jose Castro, ang nais lamang ipakita ay yung ginagawa ng ibang guro. Inihalimbawa ni Jose Castro na mayroon talagang mga ilang guro na nagturo ng hindi magagandang salita. May pinakita siyang screenshot kanina ng isang video na nagtatampok sa isang guro na tinuruan niya yung kanyang mga estudyante ng hindi magagandang salita. Verified niya ang video na ito at tuhunan na rin humingi ng paumanhin yung guro na nandoon sa video at nasampahan na rin ito ng administrative case. Muling paalala ni Castro, malaki yung role na ginagampanan ng ating mga guro para sa mga bata at never daw niya naiinsultuhin yung mga guro, lalo't ang kanyang ina mismo ay isa din guro. Kaugnay pa rin ito doon sa insidente ng school shooting, una sa Tacloban and then itong kahapon yung sa Ateneo de Zamboanga. Sabi ni Castro, kailangan malaman kung paano ibabalita yung mga ganitong klaseng sensitibong balita na apektado o involve yung ating mga kabataan. Sa ganitong paraan, may iwasan anya na pamarisan ito ng mga bata. Ang pagsisiguro ni Jose Castro para sa state media, magpapatupad ng restriction o lubos na pag-iingat at pagiging sensitibo sa mga ganitong balita para sa ating mga, para sa kapakanan ng mga minor victims at yung pamilya ng mga ito. Habang ang DepEda niya, nagsasagawa na rin ng nationwide school safety audit at naglalagay na ng metal detector, CCTV at dagdag na security at malaking budget na inilaan ng DepEd para sa seguridad sa mga paaralan. Sa ibang usapin pa, yung naging pahayag ni VP Sara na dapat lahat ng travel authorities na ilalabas ng palasyo kasama yung travel expenses at public fund dapat ilabas na rin ng palasyo, isa publiko ng palasyo. Sabi ni Jose Castro, lagi namang transparent ang Office of the President sa mga biyahe. May report yan, may kapihan anya si Pangulo Marcos every time matatapos yung biyahe kung saan inilalatag yung mga ginawa ng Pangulo, nakikita daw yan ng publiko. Ang sabi ni Jose Castro, kung sino yung mga nangihingi ng ganitong transparency, dapat sila ay transparent din anya. At ito na muna yung pinakahuli mo lang sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, Ito po, mainit na usapin. Ano po ang pananaw ng CICC sa insidente sa isang paaralan sa Zamboanga, maging ang pagkalat po ng video ng insidenteng ito online?
6: Unang-una ho na gusto nating iparating ang ating pakikiramay sa lahat ng mga naulila at mga mahal sa buhay ng mga nasaktan at nasawi sa insidenteng ito. No? To answer your question, Josh, no? Tinitingnan natin ito na isang nakakabahalang insidente na naman when it comes to school shootings, no? At hindi na nakakatuwa at hindi nakakabahala na talaga na sunod-sunod na yung mga pangyayaring ito. At parang nagkakaroon ng reward yung mga ganitong ganitong insidente kasi nabibigyan natin ng atensyon, nabibigyan natin ng fame yung mga gumagawa mga ganitong tipo ng kaharasan. So pinapakiusap natin, nakikipag-coordinate tayo sa mga social media platforms na kung pwede, since it's violative of their community standards, i-take down kagad.
5: Okay. So may mga ulat din po, Yusek, na may posibleng connection itong insidente sa online gaming kabilang na po ang Roblox. Sa ngayon po, may nakalap na po bang digital evidence na nagpapakita na may kaugnayan itong gaming activity ng CICL sa insidente o bahagi pa lamang ito ng investigasyon?
6: Ito, tama ka, Josh, no? Bahagi pa lang ito ng investigasyon at mahigpit at saka talagang tightly yung coordination natin with our law enforcement agencies, lalo na ang PNPACG na who's on top of the case. No? Hinihintay natin, nag-apply na tayo ng warrant, hinihintay natin mag-issue yung warrant at hinihintay natin na mabuksan natin yung mga devices na to. Although may nakikita tayo mga kumakalat na mga group chats tsaka mga ebidensyang nilalapit sa atin ng ating mga netizens mismo at binavalidate natin itong mga information na to.
5: Okay. Ano po masasabi niyo, Yusek, dun sa ilang ulat na binabanggit ng ilang eksperto na itong pagla-livestream ng karahasan ay mayroong mga hallmarks o palatandaan ng cognitive grooming. Your opinion on that?
6: So, tama ka, no? That there indications are there, but we cannot conclusively pinpoint that ito nga epekto nito kasi nakikita natin na parang may training, may nag-udyok. Mm-hmm. Kasi ang ending kasi, nagpakamatay. Yun yung ending, eh. So, these are, I would agree that these have the hallmarks of cognitive grooming, but mm-hmm. we cannot say that definitively unless we have proof to kasi ayaw naman natin magturo na ito. Yes. ito yung mga culprits or ito may kinalaman to dito.
5: That depende pa rin sa investigation. Well, ito naman po, Yusek, nanawagan ang CICC sa mga magulang na bantayan ang paggamit ng kanilang mga anak sa social media at gaming platforms. Ano po ang particular na dapat bantayan ng mga magulang?
6: Una ho, no, bantayan natin yung mga behavior ng anak natin. No? If they become reclusive or parang lumalayo na ho sa atin, mag-start na tayong mag-worry at start na tayong mag- open up the line of communication sa ating mga anak. Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga groomers, usually from other countries, iba yung times ho nila. Yes. No? At pangatlo ho, pag lumalayo na sa atin yung mga anak natin na ayaw na magkwento, ayaw na makipag-usap sa atin, talagang dapat kumonsulta na tayo at mag-reach out na tayo sa mga not only the authorities but other interventions that can be had para mag-open up yung mga anak natin. Kasi ho, pag halimbawa lumalayo na sa atin yung anak natin, ibig sabihin, may hawak na sa kanila. Mm-hmm. Kung sakasakali mang they're involved in grooming or yung mga NBEs, may hawak na sa kanila yung mga grupong to. Kaya hindi na nakikipag-usap sa atin.
5: Alright. Bigyan din natin to, Yusek. We understand, nabanggit mo kanina, na direkta na kayong may koordinasyon sa mga social media platforms. Pero ang inyo pong paalala at panawagan sa mga ating mga kababayan na wag nang i-re-upload or i-repost yung video.
6: Tama, no, sa ating mga kababayan, no, let's not give any more attention or palakihin pa yung attention na binibigay natin. Let's not give them fame. Let's not reward them.
5: Yes.
6: Dito sa pag-share pa natin ng mga videos na to. At ang iniwasan din natin, magkaroon ng mga copycats ng mga to, may ma-inspire, may ma-influensyan ang mga videos na to na gumawa ng similar na karanasan sa ating mga kababayan.
5: Alright. Randa to, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
6: Maraming salamat din, Josh.
5: Salamat, Yusek. Nakuha ang highest COA audit opinion ng Pag-ibig Fund, pag-angat ng net income nito sa unang kalahati ng taon at ang partnership ng ahensya sa Avida at Amaya. At ipag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tangali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Good afternoon, Sir Jack. Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali din po kay Yusek Aboy at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa ating ngayon.
5: Sir Jack, thank you for joining us this afternoon. Sir, muling natanggap po ng Pag-ibig Fund ang highest audit opinion mula sa COA sa 14 na magkakasunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga miyembro, lalo na sa seguridad at maayos na pamamahala ng kanilang hard-earned savings, so yung kanilang pinaghirapang ipon?
7: Alam po ninyo, napakahalaga po nito para sa amin sa Pag-ibig Fund dahil pinamamahalaan po natin. Tayo po ay namamahala sa mahigit na 1.32 trillion in assets na pinaghirapang ipon po ng ating mga miyembro. At ang unmodified opinion po ng Commission on Audit, ating pong tinuturing na mga partners in governance ay patunay po ng aming patuloy na pagsasatala ng maayos na mga financial records na ayon po sa mga itinakdang accounting standards. At ito rin po ay patunay sa ating transparency at pagsunod sa mga tamang polisiya at patakaran muli po para ho patuloy nating i-manage ang pera at ipon ng ating mga miyembro sa maayos na paraan para sa kanilang benepisyo.
6: Sir Jack, unang-una, congratulations po no, for the fourth straight year. Pero bilang miyembro, kami ni Joshua, bilang miyembro, paano naman ho nyo tinutiyak ang paglago ng pondo kasabay ng mahigpit na financial controls at transparency at accountability measures natin?
7: Ay, butit na tanong po ninyo yan, Yusek Aboy. Kasama po ng balitang iyan na kami po ay nakakuha ng 14 consecutive unmodified opinions mula sa Commission on Audit, kasabay po niyan ay nagtala po kami ng net income nitong unang anim na buwan na 41.35 billion pesos. Ito po ay 24% higher kumpara po sa ating kinita noong nakaraang taon. Ibig sabihin po nito ay habang mahusay ang pagtatala at pamamahala po ng ipon ng ating mga miyembro, atin po itong napapagana para sa kanilang benepisyo at napapalago patunay po ng pagtaas ng ating net income.
5: Alright. Sir, ngayon 2026, paano po gagamitin ng Pag-ibig Fund ang matatag nitong financial position para mas mapalawak o madagdagan pa yung mga serbisyo para sa ating mga miyembro?
7: Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi pong paalala at direktiba po ng ating Pangulong Marcos na dapat yung pong performance at yung serbisyo po ng ating pamahalaan ay nararamdaman ng ating mga kababayan at ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. Kaya po tulad po nitong pagtaas po ng ating net income ay ito po'y senyales na maipagpapatuloy ho natin yung patuloy na pagpapalago ng ipon ng ating mga miyembro. Alam ho ninyo, ayon po sa aming charter, ayon po sa ating mandato, hindi po dapat bababa sa 70% ng aming net income ang aming ibinabalik bilang dibidendo sa ipon ng ating mga miyembro. At sa katunayan, noong taong 2025, ang ating Board of Trustees sa pangunguna po ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ang ating pong idiniklarang payout ratio o yung pong bahagi o porsyento ng net income na ibinalik sa ating mga miyembro ay hindi lamang 70%, ngunit 98.6% ng ating net income ang idiniklara natin bilang dibidendo ng ating mga miyembro. So dito po nakikita kung gaano po nagtatranslate yung katatagan, yung lakas ng estado ng Pag-ibig Fund na mararamdaman po at mapapakinabangan po ng ating mga miyembro. At maliban po diyan, habang pinalalago po natin yung ipon ng ating mga miyembro, dahil din po sa tatag at lakas ng estado ng Pag-ibig Fund, lalo ho rin nating napapaganda at napapalawak yung sakop ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim po ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.
6: Sir Jack, nabanggit nyo kanina, I want to circle back to this point, na umabot sa record high. Emphasize lang natin na 41.35 billion pesos ang profit ng Pag-ibig Fund, hindi sa buong taon, ngayong first half pa lang. Ano po yung pangunahing dahilan? Bakit malaki ang pagtaas ng inyong kita?
7: Ay, salamat po at na-emphasize po nyo. Tama po kayo, unang anim na buwan pa po lamang yung ating binabanggit na 41.35 billion na net income, Yusek Aboy. At ang dahilan po kung bakit ito'y tumaas ay dahil dumarami po din kasi ang bilang ng ating mga miyembro na may housing loan, dumarami po ang bilang ng ating mga miyembro na may multipurpose loan sa Pag-IBIG Fund at patuloy po nila itong binabayaran. Diyan po, yan po ang dahilan kung bakit tumataas po ang kita at net income ng Pag-IBIG Fund. Maliban pa po rito, yung pong ating mga investments ay kumikita rin po. Sa katunayan, sa investment income pa lamang po, 6 billion pesos na po ang kinita ng Pag-IBIG Fund muli sa unang anim na buwan pa lamang ng taon. At habang tumataas po, Yusek, Sir Joshua, yung ating kita, yung ating po namang mga gastusin, yung mga expenses po naman natin, ay napapamahalaan natin, namamanage po natin ng maayos at within budget. So ito po yung mga rason kung bakit po patuloy na tumatatag ang estado ng Pag-IBIG Fund at patuloy pong tumataas ang ating net income.
5: Okay. Sir, at kasabay nga po ng pagtaas ng inyong kita, isa pa magandang balita dahil ibinaba pa ng Pag-IBIG ang housing loan rates at itinaas naman sa 10 million pesos ang maximum housing loan. Now, with this being said, paano po ninyo napapanatiling financially sustainable ang Pag-IBIG habang ginagawa naman mas affordable o abot-kaya ang pangungutang para sa bahay?
7: Tama po, Sir Joshua. Sa katunayan po, ito ay binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address nitong nakaraang Hulyo. Ito po ay kanyang utos. Ito po ang kanyang direktiba. Malino po ang utos ng ating Pangulong Marcos na dapat palawakin yung maaaring makinabang at magbenepisyo sa Pag-IBIG housing loan. At dahil po rito ay ating itinaas ang maaaring mahiram ng isang miyembro ng Pag-IBIG Fund sa Pag-IBIG housing loan ngayon po ay up to 10 million pesos, 10 milyong piso yung maaaring mahiram sa ilalim po ng programang ito. Ito po, ang dahilan po nito ay para po ating tugunan din yung pangangailangan ng ating mga miyembro mula po sa middle class. Matagal na po nating natutugunan yung pangangailangan po ng ating low wage earners, minimum wage earners sa tulong po ng Pag-IBIG housing loan. At ngayon pong itinaas natin ang loan limit ng ating Pag-IBIG housing loan up to 10 million pesos, ito po ngayon ay makakatulong na sa mga miyembro ho natin na napapabilang sa middle class. At maliban po rito, habang itinaas po natin yung maaaring mahiram ng isang miyembro, ay pinapanatili po natin namang mababa yung interest rates. Patuloy po nating hinahatid. Ilalim po muli ng expanded pambantang pabahay para sa Pilipino program yung subsidized rate na 3% para sa socialized housing loans. Ibig sabihin po niyan, kung bibili po ang isang miyembro na house and lot na hanggang 950,000 pesos o kaya naman ay condominium unit na up to 1.8 million pesos, ang kanyang annual interest rate ay 3% po lamang. Ibig sabihin po niyan, lalong higit mababa yung kanyang monthly payments. At ngayon po, Yusek Aboy at Sir Joshua, meron po pa tayong promo rates, no? May promo rates po tayo para sa mga loans natin na kung ang Pag-IBIG housing loan ay mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos. Pangkaraniwan po ang interest rate diyan ay 6.25%. Sa mga private institutions, higit pang mas mataas. Ngunit dahil po sa ating promo rates, ang interest rate po diyan ay 4.5% na lamang po hanggang sa katapusan ng taon. At para naman po sa mga loans mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, ang interest rate po diyan 5.75% per annum na lamang po. Sa kabuuan po, bawat segment po ng ating sektor, ng ating mga manggagawa, whether a low-income earner, minimum wage earner, hanggang middle class, mayroon pong akmang Pag-IBIG housing loan po para sa inyo na kung saan yung pong interest rate ay lalo pa ho nating pinababa para maging mas abot kaya yung pagkakaroon ng sariling bahay.
6: Ako, Sir Jack, no, with the low interest rates, yung increased loan amount, at may promo pa. mukhang mapapabili na maglo-loan na to si Joshua. Pero hindi pa. Baka ito, makumbinsi na siya. Can you share us with the details nung tungkol sa partnership po ng Pag-ibig Fund ng Avida Land at Amaya, naku baka ayaw pa, at Amaya Land, ano ang benepisyo nito sa mga miyembro na naghahanap ng dekalidad pero abot kayang bahay?
7: Thank you po, Yusek Apoy. Alam po ninyo, sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary King Aliding, batid po natin na para matugunan yung pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan, mahalaga po yung partisipasyon at pagtutulungan sa private sector. Kaya po kami sa Pag-ibig Fund, maliban po sa mahigit 460 na accredited developers po natin, ay meron din po tayong bagong kasunduan. Kasama po yung mga Ayala brands na ito, Ayala Residential Brands na Avida at Amaya. Ngayon po ay nagseselect at naghahanap na po ng mga housing units ang mga nasabing partners natin na maaaring i-alok sa ating mga miyembro sa abot kaya na halaga na maaari pang mabili sa tulong ng mas pinagaan na Pag-ibig housing loan. At yan naman po, Yusek Aboy, Sir Joshua, ang diwa po ng expanded 4PH. Una po ay dapat paramihin ang mga housing units na abot kaya at dekalidad para mabili ng ating mga kababayan. Nariyan po ang Pag-ibig Fund para po magbigay ng financing support o pautang sa pabahay na mura para po mabili yung mga bahay na ito. At sa kabuuan po ay para po matupad ang hangarin po ng ating Pangulo na magkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay ang bawat Pilipino.
5: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Thank you, sir.
6: Salamat po.
7: Maraming salamat po. Ingat po kayo.
6: Samantala, alamin naman natin ang pag-iwas sa sintomas at paggamot sa leptospirosis. Uso-uso yan ngayon. Kasama natin si Infectious Disease Specialist Dr. Nympha Putong. Dr. Nympha, magandang tanghali po.
8: Magandang tanghali po, Yusek Apoy, Sir Josh.
6: Dok, dahil po sa sunod-sunod na ulan na nagdudulot ng pagbaha, ano po ulit yung unang senyales at sintomas ng leptospirosis na dapat agad i-monitor ng isang tao, lalo na kung kakalusong lang nito sa baha? May mga sintomas po ba ito na madalas na pagkakamal ng simpleng tangkaso lang?
8: Yes, Yusek. Usually, mga dalawang linggo after exposure, meron tayong tinatawag na clinical triad. Ito yung nilalagnat, merong conjunctival suffusion or namumula yung mata, at ang pangatlo, calf tenderness o nananakit yung binte. Therefore, nagkakaroon tayo ng suspecha na ito ay leptospirosis kapag may exposure nga sa baha, may lagnat, at may pananakit ng katawan. No? So, yung mga iyon equals leptospirosis. Subalit, mayroon din mga ibang simptomas na kahawig ng trangkaso. Ito yung mga aches and pains, katulad ng pananakit ng ulo. Bukod sa pananakit ng katawan, masakit din yung likod, masakit ang tiyan. At may pasyente rin po ako, Yusek, na nakita, leptospirosis siya, masakit ang katawan, nagtake ng analgesic, nilalagnat. Ang presentation is diarrhea o pagtatae. Okay. In around 90% ng leptospirosis, ito yung anecteric. Hindi mo makikita na naninilaw. Walang paninilaw ng katawan, walang paninilaw ng balat, ng mata. Subalit, ito yung sinasabi nila na mild in up to 90%, except kung ang presentation is meningitis o yung komplikasyon ng leptospirosis na umakyat sa utak. In around 10% naman, ito yung masasabi natin na severe o malala na leptospirosis.
5: Okay. No? Doc?
8: Na pwedeng mag-cause ng mortality in 5 to 15%.
5: Okay. Doc, ang katwiran kasi ng iba natin mga kababayan, wala naman akong sugat. Pwede akong lumusong sa baha. okay lang yan, hindi ako magkakaroon ng leptospirosis. Paano po ba, pakipaliwalad po, ano po ba yung transmission o paano makukuha itong leptospirosis at gaano po kalaki ang panganib kapag ang isang tao ay nakalubog sa tubig baha na maaaring kontaminado ng ihi ng dagaw ng iba pang infected animals?
8: Yes, Sir Josh. Yung transmission ng ating leptospirosis is through skin penetration. So, mas matagal na nakababad sa kontaminadong tubig, lalo na ang exposure ay isang maduming paligid, maraming basura. So, kung maraming basura, ibig sabihin, mas mataas ang chance na maraming mga daga na nagtatrive dyan. At yung ihi ng daga, pag na-contaminate nito, yung baha, doon pwede na magkaroon ng infection. So sabi nga natin, mas matagal na nakababad sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga, mas mataas ang chance na magkaroon ng leptospirosis. Pangalawa, lalo na nakikita natin, ginawa na nilang Olympics, nilangoy na nila at sinisisid na nila yung mga baha na iyan. So, lalo na kapag yung ulo ay inilagay mo sa baha, exposure naman ng mga mucous membrane natin. Ito yung exposure sa mata, sa ilong, sa bibig, at kahit din sa mga genitalia or private parts na ito. Pwedeng ma-penetrate nito yung balat at mag-cause ng leptospirosis. Pangatlo, hindi lang ito talaga kung walang sugat, hindi magkakaroon ng exposure. Kung nakainom din accidentally, na-ingest yung contaminated water o nakain yung pagkain na mayroong ihi ng daga, no? Pwedeng magkaroon ng leptospirosis.
6: Okay. Doc, yan. Paalala doon sa mga swimming pa kayo sa baha, no? Pero, Doc, we discuss yung environmental factors. Let's talk about naman yung human factors. May tao bang mas high risk sa leptospirosis?
8: Yes, Sir Yusek. Yung mga tao na madalas no, na-expose doon sa tubig, sa mga baha, katulad ng mga responders, mga rescuers natin, yung mga nasa sanitation, yung naglilinis ng ating mga sewage system, yung mga tao na mga na kumakatay ng mga hayop, mga baboy, no? Yung mga farmers, yung mga sports-oriented.
9: Kasi hindi lang sa atin, mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
10: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
9: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
10: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo? Oh.
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa'yo?
6: Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Ang nakaraan sa Campus Mike.
15: Kasama natin ang ilan sa mga bagong miyembro ng AB Communication family. Kasama rin natin ang ilan sa mga mahuhusay na mga aawit mula sa SEFI, ang apat sa mga miyembro ng The Kalayan Minstrels.
16: Makinig sa programang Boses ng Bagong Henerasyon, kung saan opinyon, kwento at pangarap mo may lugar. Mula akads at scholarships, hanggang trends, mental health at nation building. Lahat pag-uusapan natin. Dahil dito, hindi lang kayo nakikinig. Kayo ang bida! Kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Kalayan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mic. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ito ang programang Boses ng Bagong Henerasyon kung saan ang opinyon, kuwento at pangarap mo may lugar. Dahil dito, kayo ang bida. Ito ang
18: Campus Mic dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
17: Ako si Gads De Lumen.
18: At ako naman si Jana Ranuda. Teka, bakit naman masyadong formal?
17: Sorry na. Di ba Quezon Day ngayon tapos buwan pa ng wika, dapat, ano tayo, very straight Tagalog. Saka formal tayo, di ba?
18: Tama naman. Kaso, yung tono kasi natin parang patulani. Baka makatulog yung mga viewers natin dyan.
17: Oh, sorry po. Just trying to stay on theme lang naman ako. Pero, sa tingin ko, isa kasi ito sa mga paraan ko ba para kung paano natin masa-celebrate ang Quezon Day. Try nating mas gamitin ang Tagalog. Kasi, isipin mo ha, napakahirap magsalita ng sentence, pangungusap na Tagalog buo. minsan nakakagamit talaga tayo ng mga hirap na salita. Pero ikaw, Jana, paano mo kaya sineselebrate ang Quezon Day para sa'yo?
18: Simple lang. Nandito ko ngayon sa Campus Mike at kami ang inyong mga makakasama ngayong hapong punong-puno ng makabuluhang talastasan ngayong araw ng Quezon. Ikaw ba, Gads? May special na gagawin ka ba ngayong araw ng Quezon?
17: Ay, eto nga. Noong nakaraan eh, medyo napaisip-isip lang naman ako manaliksik. Manaliksik! Ay, diba? Manaliksik ng mga malalalim na salitang Tagalog. Medyo nawili kasi ako sa tunog ng yung makalumang salitang Tagalog. Nakakakilig ba? Ikaw, gusto mo bang banatan kita?
18: Sige nga, banatan mo nga ako ng malalalim na wordings mo dyan.
17: Sige. Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang agbarog?
18: Agbarog? Pwede mo bang gamitin sa pangungusap yan?
17: Sige, makinig ka ha. Isang beses ko lang ito sasabihin. Agbarog. Sabi ng lola ko, tayo daw ang agbarog ng ating buhay.
18: Agbarog? Nabarog? Hindi!
17: Mali.
18: Master, ganun?
17: Pwede. Kasi diba may kasabihan tayo sa English na we are the masters of our destiny or masters of our fate. Pero hindi. Agbarog is architect. Di ba?
18: Ngayon ko lang sabi narinig yun.
17: Nakinig mo na bang nagamit yun sa sentence before?
18: Hindi pa.
17: Natutunan ko din na meron pang mas malalim na word for ingeniero. Diyos ko po, ingeniero? Hirapan na ako sabihin.
18: Kakabulol yan.
17: Engineer. Ang kanyang mas malalim na salita ay aghikapin. Hindi ko lang alam kung tama ang pronunciation ko. Correct me if I'm wrong, mga viewers. Aghikapin?
18: Pero napakagandang mga salita, di ba? Kahit na... Talagang hirap niyang bigkasin.
17: Oo. Kasi nga, hindi na natin masyadong napapractice. Hindi na natin na-ensayo yung ating mga gantong salita. Kasi nga, marami na mga international influences dito sa Pilipinas. Isa pa sa mga na-research ko din. Ewan ko kung bakit puro mga workers yung mga na-research ko. Anluwage, which is carpintero. Oo, di ba? Meron din tayong mga salitang katulad ng hiraya, balintataw. Kala ko yung balintataw kay Nonong Imaw lang yun eh. Pero hindi pala. Salita para talaga siya sa Tagalog. Bathalaan. Tsaka mga ganong salita. Marami-rami pa akong mga nakita pero yun lang yung mga na-note ko for today.
18: At dahil dyan, at dahil araw ng Quezon ngayon, buwan ng wika, pag-uusapan natin ang mga kwento, tradisyon at kasaysayang bumubuo sa ating mga pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at Quezonian.
17: Tama. Kasi tayo mga Pilipino, bago tayo naging Quezonian, pinanganak tayong Pilipino at namuhay tayong mga Quezonian. So, yeah. Alamin natin kung anong kasaysayan ng ating pinakamamahal na lawigang Quezon. Kaya naman, maghanda na tayong matuto at makialam dito sa Campus Mike.
18: Campus Mike Fam, huwag na nating patagalin pa atin nang simulan ang lakbay sa kaalaman. Makakasama natin ang isang researcher na nagbigay sa atin ng makabuluhang usapan. Yan at ang iba pa sa pagbabalik ng Campus Mike.
7: At Sefi, we inspire. Nurture talent. Empower. Motivate. Age for success. Represents our mission to change your lives for the better.
13: Welcome to the College of Business and Management.
19: Welcome to the College of Criminology and Criminal Justice.
20: Welcome to the College of Medical Technology.
21: Welcome to the College of Health Sciences.

0: at maligayang pagbabalik dito sa Campus Mike. Kaya naman, simulan na natin ang mahaba-habang usapan patungkol sa ating history dito sa Quezon. Makakasama natin ngayong araw ang isang Teacher 5 mula sa DepEd Atimonan National Comprehensive High School at siya nga lang naman ang founder and president ng Atimonan Historical Society Incorporated.
1: At isa rin siyang board member ng Quezon Province Heritage Society Incorporated at isang member ng Philippine Historical Association. Please welcome Sir Christian Andrew C. Cervantes.
2: Magandang hapon, Gods and Jana, at sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas Lucena, isang makasaysayang araw sa ating lahat.
0: Ay, bet ko yun. Isang makasaysayan. Hindi ko naisip yun. That's very witty. I'll use that next year. Pero, Sir Christian, kamusta naman po kayo ngayong araw?
2: Ay, to, okay naman. Medyo nakapahinga dahil holiday. Dahil nga po ang ating araw na ito, ang Agosto 19, ay sineselebrate natin ang 184 na kapanganakan ng ating dating Pangulong Manuel Luis Quezon.
0: Kasandaan at walumpo.
2: At apat. 184.
0: Grabe, ang tagal na pang nabuhay ni Quezon. Buhay pa pala siya. Hindi ko nabate. Hindi, charot lang guys. Pero, yun sir, nagpapahinga din po pala kayo pag ano, kala ko po meron po kayong work pag po holidays ng Quezon.
2: Actually, may work din ako kanina. Kasi ako din ay trainer ng aking estudyante na lalaban this coming Division Schools Press Conference. So, yun. Kumbaga, yung holiday aming inilalaan din. Trabaho pa din. Kumbaga, pero pahinga sa pagtuturo.
0: Okay.
2: Pero tuloy-tuloy pa rin yung trabaho natin sa pagiging guro at pagiging tagapagtaguyod ng kasaysayan ng ating bayan at lalawigan.
0: Yeah. Mabuhay kayo, sir.
2: Salamat po.
1: Maraming salamat, sir, sa pagpaunlak sa aming imbitasyon kahit na napaka-busy mo palang tao. Kaya, Sir Christian, bago po tayo pumunta sa mas malalim na usapan tungkol sa kasaysayan ng Quezon, maaari po ba niyong ibahagi sa ating mga tagapakinig kung paano nagsimula ang inyong interes sa kasaysayan at heritage preservation?
2: Ayan. So, ang aking natatandaan, ang pinakauna kong naging hakbang kung bakit nandito ako sa track na ito ng kasaysayan, kasi paborito ko yung asignaturang Araling Panlipunan. So, na-inspired ako dun sa aking guro nung ako ay high school, na teacher din ng Araling Panlipunan. And even nung elementary days ko, kasi ako laging pinapanlaban sa quiz bee na ang subject ay Araling Panlipunan, yung hekasi dati. So, yun yung sa tingin ko naging una kong hakbang sa pagiging interesado sa kasaysayan. And nung ako'y mag-college, yung professor ko sa aking alma mater nung college sa SLSU Lukban, so na-inspire din ako sa kanya and ang dami ko nang na-meet na mga interested sa kasaysayan. So sila yung mga nag-inspired sa akin para tunguhin ko yung landas na ito ng pagtataguyod ng kasaysayan ng aming bayan at ng ating lalawigan ng Quezon.
0: Napakagandang sagot po, ano po sir? Kasi ngayon po kayo po ay isa rin pong teacher, hindi po ba?
2: Yes po.
0: Para pong it's a full circle moment kasi in-inspire kayo ng inyong mga guro at ngayon naman po kayo naman pong humihikayat sa mga tao na maging inspired din po sa kasaysayan. Of course, hindi lang po sa kasaysayan pero predominantly sa kasaysayan.
2: Yes.
0: Yan. Napakagandang sagot. Pero nabanggit nyo na rin naman po na mga guro niyo po ang nag-inspire sa inyo na maging active researcher of history. Pero meron po ba kayong mga unang natutunan about history na nag-leave mark po sa inyong isipan, which parang mas nag-drive po kayo, parang nagkaroon po kayo mas malaking go para maging ito na talaga, ito na yung ititake ko as my profession.
2: Ayun, so regarding naman doon sa yung binanggit, ano, nung naalala ko noong medyo bata pa ako ay lagi ako nakatingin doon sa mga lumang structure, lumang bahay, lumang gusali or lumang istruktura. Yun yung una kong naging curious ako doon sa mga bagay na ito. Sabi ko, bakit kaya may mga lumang bahay? Paano pa rin napapanatili nung may-ari ng bahay na luma yung kanilang bahay na walang binabago? And at the same time, may nakita din kasi ako one instance na merong isang structure na sira na napabayaan ng tao na doon ako napaisip bakit hindi ito inaalagaan. Kasi sayang, kasi nung binabasa ko yung mga, di ba merong mga tablet or mga marker, yung mga structure na yun, sabi ko, ang ganda naman yung nakasulat. Kumbaga, merong halaga sa ating kasaysayan, pero bakit hindi siya napapabayaan? And doon ko naisip, walang awareness ang tao sa history. So, doon yung aking naging drive para magpatuloy ako na dito sa aking tinatahak ngayon na pagtataguyod at pagpe-preserve ng ating mga natitirang mga heritage and culture na meron pa tayo ngayon sa kasalukuyan.
0: Sa totoo lang po talaga. Mahirap po kasi talagang mag-focus sa nakaraan po. Ano po? Kasi lalo na po ang mindset ng mga tao ngayon, very forward.
2: Yes.
0: AI kung AI eh. Kaso nga lang, of course, mahalaga din naman na tumingin tayo sa ating nakaraan dahil isa to sa mga lessons na pwede natin madala in the future. Kasi ako po, naniniwala ako. You can tell me if you also feel the same, sir. Pag po kasi hindi natin binalikan or hindi tayo natuto dun sa ating nakaraan, medyo mas malaki po yung chance na magkamali tayo in the future. And yun po kasi yung nakikita ko ngayon eh, lalo na po sa society natin, masyado po tayong looking forward to the future. We are not prioritizing also learning from the past. We don't have to live in the past, pero parang iniiwan na natin siya sa ano eh, sa dust. We're living it in the dust.
2: Yeah. Tama ka dyan. Dun sa sinabi mo, yan din yung isa kong na-realize nung habang nagsisimula ako dito sa kumbaga industriya ng history and research. So, paano mo makikilala yung sarili mo kung hindi mo alam yung pinagmulan mo? Yun yung ating tatandaan, di ba?
3: Sakit
2: yun. Di ba? Kumbaga, paano ka makaka-move on forward in the future kung hindi mo alam yung past mo? Di ba? Parang tulad ng sinabi mo, yung nangyari sa lipunan ngayon, doon natin makikita dapat na hindi na nakatingin sa nakaraan ng mga kasalukuyang namumuno o yung mga mamamayan in general. Kasi hindi natin nakikita or nakita yung past. Kaya nga may history, hindi lang para mag-memorize ng mga pangalan ng tao, ng places, events, kundi ano yung lesson behind doon sa history. Ano yung matututunan natin na hindi na natin gagawin yung mali at ating itatama. And at the same time, yung mga magaganda nangyari in the past, ipapagpatuloy natin at i-improve na natin in the present para in the future, yung next generation na susunod sa atin, sila yung makikinabang nung ating gagawing hakbang ngayon.
1: Kaya sir, sa tingin nyo po, ano ang nagpapaiba sa kasaysayan ng Quezon kumpara sa ibang mga lalawigan?
2: Ayan, so salamat dun sa tanong dyan. So ang isa dito sa identity kumbaga ng Quezon, yung pangalan nito. So konting background, So, before maging Quezon Province ang ating lalawigan, ay nagsimula tayo sa pangalan na Kalilayan. And then, sinundan ng Tayabas at the present ay Quezon in honor ng ating kababayan na si Manuel Luis Quezon. Kaya, presently, ang pangalan ng ating lalawigan ay Quezon. So, yun yung konting background dun. And next, ay meron tayong hero. Hindi lang siya local hero, kundi national hero. Actually, meron siyang busto or bust sa ating Rizal Park, Luneta. Ito ay si Hermano Puli. Na ating sineselebrate tuwing November 4. Naka-holiday din ba tayo tuwing November 4? So, si Apolinario de la Cruz or Hermano Puli lamang ang naging inspiration ng famous na tatlong pari na martyr, ang Gombursa. So, and then, nung nag-research din ako, nagbabasa-basa ako ng mga libro and other documents, si Rizal din. Possible na inspired si Rizal dahil dun sa naging kabayanihan ni Apolinario de la Cruz. Kasi nauna pa siya actually na mamatay para sa bansa before ng Gumbursa at ni Rizal. So sa tingin ko, yun yung isa sa kumbaga may ipagmamalaki ng ating lalawigan na may isang Hermano Puli na nagtaguyod sa kapwa Pilipino. Pinakita na kami din ay may puwang sa lipunan. So yun yung kanyang pinakang naging parang battle cry niya, na dapat ang mga Pilipino may karapatan din maging pari kasi siya ay pari nung time na yon. Pero hindi siya pinagbibigyan ng mga fraile nung mga panahon yun dahil alam naman natin sa kasaysayan na si Hermano Puli ay Pilipino. So, ang may karapatan lamang na maghawak ng mga parokya nung time na yon ay ang mga Espanyol na fraile. So, yun yung isa. Meron pa akong trivia. So, bukod sa kanila, meron din tayong mga naging legislator o mga Filipino diplomats at mga politician na sila yung isa sa mga naging parang pundasyon ng kasalukuyang Republika ng Pilipinas. Ito, syempre, ang pinagmamalaki natin ngayong araw, si Manuel Luis Quezon, na tubong Baler, Tayabas, pero ngayon ay ang Baler ay nasa bahagi na ng Aurora Province na dating bahagi ng Quezon.

0: nakinig ko na ang mga pangalan nila nung nag-aaral ako nung elementary, high school, pero hindi ko po naintindihan at the time na ganun po kalaki yung ambag ng mga taong ito sa ating lalawigan ng Quezon. Kasi Quezon Day, talagang ang alam ko lang talaga si Manuel El Quezon eh. Pero maraming tao pa rin talaga ang galing sa Quezon na patuloy, naging at patuloy na nagbibigay pugay sa ating lalawigan.
1: Yes. Tama. Kaya nga, ang Quezon ay hindi basta Quezon lang.
0: Yes, hindi siya basta Quezon lang. So, sir, tuwing araw ng Quezon, katulad po ng mga sinabi nyo kanina, marami po tayong mga makasaysayang impormasyon na laging binabaligtas sa TV o kaya naman sa radio, katulad po dito sa Campus Mic. Pero ano po kaya sa tingin nyo yung mga hindi gaano napapansing pieces of history dito sa Quezon na sa tingin nyo po ay siguro dapat din natin bigyan pansin kasi malaki rin naman po ang ambag sa current situation natin as Quezonians.
2: Okay. So, regarding dun sa iyong tanong, ang isa sa mga pwede nating sabihin, bigyan ng importansya, yung mga katipunerong Quezonian or Tayabasi nung time na yon. Kasi kundi dahil sa mga Tayabasing katipunero, hindi naman magtatagumpay yung kanilang hangarin na makalaya ang bayan o ang ating bansa. So, yung mga katipunero nating Tayabasin, na yun naman ay actually meron na tayo nitong marker sa loob ng Fort Santiago in honor of them. Yung mga bayani ng ng Tayabas or Quezon ngayon na dapat ay alalahanin natin din sila kundi dahil sa kanila wala tayo ngayon sa ating kinalalagyan ngayon bilang isang malayong probinsya. And then sa kasaysayan ng Pilipinas ay isa din ang lalawigan natin sa tumulong sa mga kalapit na probinsya, ang Cavite, Laguna at iba pa, para tuloy ang makalayang ating bayan. So, might as well na ating i-honor din

0: commemorations, ang purpose nito ay para alalahanin sila o yung event na nangyari na kumbaga sa kasalukuyan ay hindi na natin maranasan yung hirap at dusa na kanilang naranasan nung unang panahon. Na sana wag na mangyari ngayon. Ano? At sana this po. Time. Yes.
1: Yun. It warms my heart po na to think

0: So sana yun, yung simpleng bagay na yun na sa mga paaralan ay maibalik yung mga ganong simpleng programa. Ano? Para ba yung kaya nga nagse-celebrate tayo ng buwan ng wika, buwan ng kasaysayan, yung mga simpleng pamamaraan na kaya ng bawat isa ay gawin natin. Ano? Kumbaga tulungan tayo para maitaguyod yung ating identity, ang wikang Filipino na ang ating kababayang si Quezon ang siyang nagtaguyod nung time niya. Kaya tayo merong sariling pambansang wika, ang wikang Filipino.
1: Oo. Ako sir, personally naabutan ko yan, pero siguro elementary hanggang early high school lang. Nung padulo na ng high school, hindi na eh. Dati napaka-strict talaga ng mga Filipino teachers. Shoutout kay Miss Tess. Miss Tess, sana, sana you're still very alive and kicking because she's yes. old na. Pero hindi kita makakalimutan, Miss Tess, ang aking Filipino teacher. Ikaw ba, Jana, meron ka experience or meron ka bang kasaysayan patungkol sa mga sinabi ni sir? Yung katulad ng pinapagalitan ng teacher pag nagsasalita ng English tuwing buwan ng wika?
2: Siguro kasi sa panahon namin ngayon, hindi na masyadong yung mga ganyan ni. Pero alam mo tama si sir, gusto ko guri na maibalik yung mga tuwing buwan ng wika pag, or pag kahit subject ng Pilipino, kailangan salita mag-straight na magsalita ng Tagalog. Kasi mga kabataan ngayon, kayo, kaya nyo ba magsalita ng Tagalog na straight lang? Ikaw ba Kuya Kadi, kaya mo ba yon?
1: Hindi ako makasagot kasi sinabi mo yung henerasyon kasi namin na para daw bang sobrang tanda ako. Hindi naman. Tama lang. Magkasing, halos magkasing edad lang tayo. Grabe naman. Nakakalbo lang pero hindi naman matanda. Ayun. Ako, sa tingin ko kung may script, kaya ako magsalita kung may memorization ko siya. Pero siguro isa na rin yung sa mga bagay na hindi ko kayang gawin, lalo na kung hindi ko pag-iisipan ng mabuti. Kasi napakadaling magkamali pag nagsasalita ng Tagalog. Lalo na at, yun nga, babad na babad kasi tayo sa internet, influence ng ibang bansa. At ako, specifically, nung ako'y pinapalaki, mula Sanggol, kinakausap na ako ng English ng tito ko. Kaya naman nung lumaki ako, hindi ako nakakapagsalita ng English, pero nakakaintindi na ako. Kaya sa ngayon, lalo na babad ako sa internet, research, mga content creators, mas nahihirapan ako magsalita ng Tagalog, which is sad to say, pero it's very honest. And I think hindi lang naman ako yung nakakaranas nito, pero maraming Pilipino sa Pilipinas. Ayun. Sa tingin ko, sir, kailangan na muna natin mag-take ng break, pero muli natin itutuloy ang ating mga makabuluhang usapan sa pagbabalik ng Campus Mic. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang balita mula kay Selena Orate.
3: Pinagmalaki ng Kalayan Educational Foundation Incorporated ang kanilang alumna na si Jillian Alaurin matapos itong makamit ang degree na Doctor of Medicine mula sa Cavite State University. Ayon sa inilabas na pahayag ng CEFI noong 31 ng Hulyo, muling nagbigay ng karangalan si Alaurin sa institusyon matapos niyang makumpleto ang kanyang pag-aaral sa medisina. Bago maging doktor, nagtapos si Alaurin ng graduate in midwifery sa CEFI at nakamit ang top 3 sa 2018 Midwifery Licensure Examination. Pinahayag ng CEFI ang pagbati at pagkilala kay Alaurin sa kanyang tagumpay. Ito ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kasalukuyan at magiging mag-aaral ng institusyon. Para sa Campus Mic, Selena Orate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: At kami muli nagbabalik, nakatutok pa rin kayo dito sa Campus Mic. Kasama pa rin natin si Sir Christian. At bago tayo magpatuloy muna sa ating usapan, kasi talagang gusto ko nang patuloy na agad, batiin muna natin ating mga viewers sa ating live.
3: And hello sa ating mga nasa comment section. Hello kay Sir Joshua Miguel. Magandang hapon po. At ganun din po kay Sir Genesis. Yan. And then pati sa ating viewer mula sa Pambayang Aklata ng Ate Monan. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat.
2: At of course, ang ating ABCom fam na nanonood ng ating live na patuloy sumusuporta dito sa Campus Mic. Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po sa pagsubaybay sa Campus Mic. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating talakayan.
3: Yan, nasa usapang gawin na rin naman po tayo. Ano po yung isang tradisyon sa Quezon na sa tingin ng marami ay simple lumang gawi? Pero may napakalaking ambag pala sa ating kasaysayan.
4: Ang aking naalala, yung mga bawat bayan ay may mga pagtatanghal sa plaza nila or sa kanilang historical venue. So ngayon, unti-unting nawawala. So siguro dulot din ng nakaraang pandemya. So parang medyo naglaylo ang mga tao sa mga activities. Although, buhay na buhay. Example na lang yung Nyugnyugan Festival natin. Pero hindi na siya katulad nung dati na napakasigla ng mga tao tuwing celebration ng fiesta or ng pagtatanghal. Tapos nawawala na rin yung merong tugtugan. Although may mga Battle of the Bands, pero ba yung may rondalya, may kundima? Tapos di ba yung mga lolo't lola natin yung may mga dula sa plaza? Yung mga ganong simpleng bagay na kumbaga ay libre mo mapapanood pero meron kang matututunan at the end. So yun yung nakikita kong mga pwedeng ibalik na, sa ating bawat bayan na yun yung tinaguyo din ng mga, sa tingin ko ha, ng mga nakalipastas na mga teachers, yung mga pa-program sa mga schools. So dahil nga ang bago na yung curriculum natin sa basic education hanggang sa higher education din, so yun yung nakikita kong sana maibalik. Kasi ang gandang manood sa plaza ng mga, yung mga nakakatuwa kasi minsan makakita ka ng mga maliit na bata nanonood ng nagtatanghal sa stage na ngayon ay more on cellphone na kasi ang hawak ng mga bata ngayon. So sana ay maibalik yung mga yun para ba kahit tayo ay nagkakaroon ng modernisasyon, napapanatili natin yung kultura na meron tayo. So yun yung akin nakikita sa ngayon.
2: Sa totoo lang sir, Yan din yung napapansin ko in the recent years. Actually, hindi lang recent years, kahit mga before pandemic, parang nararamdaman ko ng medyo lumulungkot at lumulungkot na yung mga gantong holidays. Hindi katulad dati pag sinabing Quezon Day, parang fiesta eh. Maraming mga banderitas, yes. Maraming mga tugtog, maraming mga performance. Ikaw ba, Jana, may mga memories ka ba ng previous Quezon Days?
3: Yes, alam, pag narinig ko na talaga na ganito po, pasok na yung buwan ng Agosto, talagang nai-excite na talaga ako. Kasi syempre, maraming walang pasok. Pero syempre, hindi lang yun kasi maraming mga ganap, lalo na yung sabi nga ni Sir na nyug-nyuga. Nakakamiss rin yung mga sumasayaw sa kalsada, mga tumutugtog. Lagi ko rin yung inaabangan eh. Ikaw ba, Kuya Gadi?
2: Yung mga Yo. Maria Clara.
3: Yes.
2: Alam mo, kasi ako ha, Jana, saka sir. Ako kasi ay dito na lumaki sa Quezon. Dito ako pinanganak, dito ako lumaki. Pero ang aking dugo, hindi talaga sa Quezon yan. Ang aking mother ay from Mindanao. At ang aking father naman is anak ng isang Waray at Bicolano. So, wala talaga sa amin ang taga Quezon. Pero dito na ako lumaki eh. Pero nung nabisita ko kasi ang Mindanao nung nagfiesta doon, iba talaga yung fiesta sa kanila. Yun talagang ramdam-dam po yung may vibration in the air. Yun yung gusto ko ibalik natin sana dito sa Lucena. Hindi lang sa Lucena, sa Quezon in total. Kasi mas mauwiwili kasi yung mga tao pag nararamdaman nila na parang it's something na we can take a break from. Parang, kasi na, sa totoo lang, kahit naman babad na babad tayo sa cellphones natin, minsan nakakapagod din. Parang sarap na lang. Kasi lagi lang tayo nakatingin sa cellphone. Pero pag ba may magandang celebration, parang nabubuhay yung pagiging tao natin. Kasi interaction man po talaga yung reason kung bakit tayo may mga social media eh. Pero why not do it in person? Hindi lang basta online. Tama naman, sir. Tama naman. Ano po yung mga may iwang... paano po kaya nakikita ng Heritage Society yung mga pagprotekta sa mga gusali, yung mga heritage sites, paano po kayo nagbabase doon? Meron po ba kayong mga basehan kung gaano katagal na pong nakatayo yung structure bago po siya i-consider as a heritage site or a heritage building?
4: Okay. Sa simpleng salita, masasabi mong heritage ang isang structure, halimbawa ang gusali, kapag ito ay more than 50 years old na. So, pero depende pa din. Kasi kung yung gusaling ito ay merong makasaysayang pangyayari dun sa lugar na yon, sa building na yon, dun mo lang pwede siyang maituring na heritage building or tangible heritage structures. Yan. Pero lahat ay, kumbaga, binibigyan namin ng konsiderasyon and then nire-research namin yung background ng lugar before namin ma-declare yung isang lugar na kung ito ba ay heritage or significant sa isang lugar, sa lokal, sa probinsya, or sa buong Pilipinas. And then, meron kasi tayong mga batas na kumbaga pinapatupad sa ating bansa na isa dito yung Republic Act 166. Ito yung Heritage Act na nasundan na ito ng isa pang batas na amyendahan nito para sa pagpoprotekta, pagpapreserve, conserve ng mga heritage structure. Yun ay tangible or intangible man. Kasi kasama ang mga kwentong bayan, mga pangyayari sa ating kasaysayan na dapat maitala natin kasi yung iba hindi pa naitatala. And may mga government agencies tayo na sila ang nangunguna or nagmo-monitor, nagre-regulate ng kaugnay nito ang National Historical Commission of the Philippines or NHCP and then ang National Commission for Culture and the Arts or NCCA. Sila yung mga pangunahing ahensya na tumutulong din sa amin para maisagawa namin yung aming mission or adhikain na maipreserba natin yung ating kasaysayan. And of course, yung ating mga local government units. So, ang ginagawa namin, nakikipag-ugnayan kami sa local government unit para ba, kasi sila din yung, sila din yung inatasan by law or sa batas natin na magpatupad nito. Kasi kasama yun sa kanilang local governance. Kaya po, dapat maisulong din ang bawat munisipyo or city na magkaroon ng halimbawa cultural mapping activities para ba maitala, maidokumento natin yung mga nakikita natin built heritage at yung mga intangible cultures natin. So, yun yung aming mga ginagawa. And at the same time, may mga activities kami every year tulad ng Heritage Month, ngayong buwan ng kasaysayan, Araw ni Quezon, Araw ni Hermano Puli at iba pa para naman sa awareness ng community na tuloy-tuloy namin sinasagawa sa abot na aming makakaya kasi kami non-government organizations. So, kumbaga, humihingi din kami ng suporta sa mga partners namin and stakeholders and sa LGUs para maisakatupa rin ito. So, yun yung mga ginagawa namin every year na sa totoo, hindi siya madali. Mahirap siyang gawin. Lalo na kakaunti lang yung may interest sa kasaysayan. So, kaya ang ginagawa muna namin, awareness sa community before kami magsagawa na mas malaki pang project para, kumbaga, ma-aware yung community and then kasunod na. Kumbaga, palawak ng palawak hanggang sa, hopefully, ang buong lalawigan ng Quezon ay maging aware at alam kung ano ang meron sa ating lalawigan.
2: Ayan. Sir, sa tingin niyo po kaya, since kayo naman po ay researcher ng history dito sa Quezon, ano po kayang parte ng Quezon yung pinakamaraming mga heritage sites o yung pinakang dapat dayuhin ng mga tao para mas makilala nila ang Quezon?
4: Actually, lahat ng bayan.
2: Yes.
4: Kasi ang bawat bayan ay may natatagong kwento ng kasaysayan. True. Hindi lang bayan ko, hindi lang bayan ninyo, hindi lang ang Lucena, buong Quezon. Kasi nung habang ako ay nag-research, actually, ang bawat bayan sa Quezon ay magkakaugnay. Kaya kung ano yung history ng isang bayan, yung kapitbahay mong bayan, kakonekta ito. Kaya lahat ng bayan sa Quezon ay dapat nating alamin. Kasi meron natatago tayong kwento na pwede natin pagpalaki, hindi lang sa Calabar Zone, kundi sa buong Pilipinas.
2: Yeah, nakakatuwa naman, sir. Talagang ramdam ko na very proud ka not just being an Atimuanan but also a Quezonian. Yun. Ako, very proud din ako tapat-tapat ng sarili kong Lucenahin. Kasi dito na ako lumaki, dito na ako namulat, dito na ako tinuruan, dito na ako naging ako. Kaya naman, I give siguro mga 60-80% of myself growing up in the Philippines. Growing up in Quezon talaga. Yun yung what made me me. Ikaw ba, Jana? Tigalocena ka ba talaga? Or from another city?
3: Yes. Dito, actually, dito na talaga ako lumaki sa Lucena. And alam mo, kahit taga-Lucena ako, to be honest, hindi ko talaga alam yung mga iba't iba. Kahit nga sa Quezon Province, ilan pa lang talaga yung mga napupuntahan ko. And yun yung talaga yung gusto ko ngayon na mapuntahan. At alamin, ano nga ba talaga yung mga kwento ng bawat bayan talaga?
2: Mm, so totoo lang. Kasi makikita natin yan sa mga mukha ng tao, sa storya nila, sa mga lugar na ating mapupuntahan dito sa Quezon. So parang naging ano na tayo, no? Advertising for tourism.
3: Oh,
2: hindi naman sa history, tourism na punta kayo ng Lucena, punta kayo ng Quezon. Pero yun, sir, sa tingin niyo po kaya, meron po kayang, when it comes to, nabanggit niyo po kasi kanina yung hirap eh, gusto niyo po kasi yung ginagawa niyo kaya po okay lang po, ano po?
4: Yes, oo naman.
2: Mm-mm. Yun po yung gusto ko rin ipaalam sa ating mga Campus Mike fam na nanonood na kahit ano naman pong piliin yung tahak sa buhay, mahirap, mahirap talaga yan, pero as long as you love what you're doing, that will be very, very nice. Makagagawa nyo pa rin ang paraan yan. Jana, do we still have one more question or two more questions?
3: So, para naman po sa Heritage Society, ano ang hamon ng modernisasyon? Ano yung dapat nating yakapin at ano yung hindi natin dapat payagang mabura sa ating lalawigan?
4: Ayan. So dahil nga nasa age of AI na tayo, ano, lahat ng tao, actually, in-encourage siya sa mga campuses, sa higher education, kasi ako din yung nagtuturo sa higher education. So in-encourage din na gumamit ng AI. So yung AI, hindi siya kapalit na maglalagay ka ng prompt, yung sagot dun yun na hindi. Kaya nga may nakalagay dun sa AI natin, di ba? Hindi ito accurate, may nakalagay dun sa baba nun, di ba? Kailangan mo pa rin mag-research. Ang AI kasi is a tool. It will help you. Hindi ka aasa or dependent doon. Even kami, in-encourage kami sa Department of Education na gumamit ng AI kasi nandyan na siya. Ano, it makes our work easier for reports at iba pang mga kailangan namin sa aming pagtuturo, pero hindi pwede itong palitan ng tao. Kasi ang tao merong innate na uniqueness. Ano, ang AI kasi galing din naman sa tao. So, ang masasabi ko dito, even sa pagre-research din, nagagamit ko siya sometimes, pero hindi all the time kasi kailangan pag sa history, accurate, facts-based or evidence-based. Ano? So, hindi siya pwedeng kapalit kasi hindi siya accurate. Yun ang aking masasabi lang. Ano? And even na sa modern times na tayo, wag na kakalimutan yung, kumbaga, tayo bilang tao. Ano? Wag natin kakalimutan yan. And yung mga naituro sa atin sa paaralan, napaka-importante. Ano? Lahat ng payo ng mga guro ay napakahalaga yun. Ano? At yun yung mga katulong sa atin paglabas natin sa real life or sa pagiging isang magtatrabaho ka na, ano, in the future. Especially sa mga college students na ilang years na lang, kayo na yung next generation ng workers ng ating mundo, hindi lang na Pilipinas. So, lahat ng yun ay, kumbaga, yun yung pwede kong maiwan din sa inyo. Ano? And bilang tagapagtaguyod din na kasaysayan. So, hindi po madali ang aming ginagawa. Minsan, nakaka-burnout, di ba? Mga wordings natin, mga Gen Z, ano, millennials. So, nakaka-burnout po ang pag-aaral ng kasaysayan minsan and pagiging guro. Pero, nandun pa rin tayo sa ating core na, kumbaga, babalik tayo sa umpisa. Bakit nga ba ako nagsimula na gawin ito? So, yun yung aking pinaglaging panuntunan na kapag napapagod na tayo, learn to rest, magpahinga ka, and then lakad ka ulit. So yun, in general yun, hindi lang sa kasaysayan, sa buhay din natin, ano, na lahat, ano man ang ginagawa natin, whether you are nasa education, sa communications, at iba pang industry, so magpahinga lang, tapos tuloy ulit, kung ano yung advocacy na meron tayo. So yun lang, thank you.
2: Salamat po, sir. So, yun na rin po ang maiiwan yung mensahe po para po sa ating mga tagapakinig po ang hindi rin po.
4: Yes.
2: Yes. Pa sa mga gusto maging historian o kaya sa kung ano man yung tatahakan nila, yun na rin po yung mabibigay ninyong mensahe para sa kanila.
4: Mm-hmm.
2: Yan. Maraming salamat po, Sir Christian Andrew C. Cervantes, sa pagbibigay oras na makamakadalo dito sa Campus Mike. Maraming salamat po sa kaalaman, pati na rin po sa mga inspirasyon na inyong binigay. Mm-hmm.
3: Yan. Maraming salamat sa kaalaman, pati na rin sa inspirasyon, Sir Christian. Yes. Balik po kayo, ha, susunod.
2: Yes,
4: pag invite ulit tayo ng Campus Mic, willing naman akong bumalik.
3: Always, sir.
4: And pwede mag-shoutout.
2: Yes,
4: kasi sige, may mga gusto magpabati. Okay. And mabilisan lang po, binabati ko po ang aking kasamahan sa ating Monon Historical Society and then yung aming Municipal Library na nanonood ngayon. Thank you kay Ma'am Lovely. And then sa Quezon Province Heritage Society Incorporated. And then sa aking mga kaibigan na nag-akit sa akin dito, si Ma'am Analisa Hamilano of CEFI. Thank you, Ma'am. And then kay Ma'am Riba, Sir Pao, kay Ma'am Mila ng AHS. Sa lahat po. Ano? And then yung aking mga estudyante ng Supreme Student Learner Government ng ating Mona National Comprehensive High School. Hello sa inyo. Alam ko nanonood kayo ngayon. Ano? Yung nagpapabati daw sila kasi nung nakaraang buwan ata ay nandito din yung aking mga estudyante.
2: Ah, okay.
4: Sa senior high school, nag-campus mic din sila. So, shout out din sa mga estudyante natin. Sa
2: okay po. Maraming salamat ulit, sir. Maraming salamat. Atin naman po munang pakinggan ang balita ni Marcus Pagulayan at muling magbabalik ang Campus Mic.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal nang itinalaga bilang ikalimang pangulo ng Calayan Educational Foundation Incorporated, si Attorney Diana Maria Rachel Calayan sa ginanap na presidential investiture noong July 24, 2026 sa JVC Theater, Karanungan Hall. Sa kanyang pahayag, binigyang pugay ng bagong pangulo ang naging pamumuno ni Attorney Ronaldo Antonio Calayan kasabay ng pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro, empleyado at estudyante sa tagumpay ng paaralan.
7: I restore the highest praise for my father, president of this institution for 2 decades, and a steady captain who navigated our school through turbulent waters to safe harbors. You stood tall even when it was hard. To this day, your love for the school that you nurtured is steady and unbroken, and it is reflected in the determination and will to make CEFI the school of choice.
6: Layunin rin ng bagong pangulo na iangat ang CEFI sa pandaigdigang antas sa pamamagitan ng internationalization, global partnerships, at institutional autonomy. Bago matapos ang dekada, isang layuning kanyang aharapin kasama ang buong komunidad ng CEFI. Para sa Campus Mic, Marcus Pagulayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.

0: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may CCs ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Nakabahan.
3: Yan, maligayang pagbabalik dito sa Campus May.
2: Ayan, maligayang pagbabalik. Atin namang kasama ngayon si Nessus Jen Yubra, isang mag-aaral ng SEFI. At alam mo ba, guys, ay isa siyang grand finalist sa Pacific Mall Idol School Clash.
3: Ah, totoo ba dyan? Alam mo, alam ko yan. Tama ka dyan. Ang bag niya ay talino, pati na rin talento na nagbigay pugay sa ating institusyon na SEFI. Kaya naman, mas kilalanin na natin siya. Kamusta ka naman, Nessus Jen?
4: Hello po, good afternoon. Okay lang po.
3: Okay ka lang.
4: Huwag kabahan.
2: Okay na. Huwag kang kabahan. Pwede mo bang ibahagi sa amin kung paano yung proseso ng audition hanggang sa grand finals na ang inabot mo sa competition?
4: Okay, so nung una po nun, ang nangyari po sa amin is online audition. So hindi po siya personal audition. So online siya. Akala ko nga po hindi po ako makakasali dun eh. Kasi yun po ay parang the night before, pasahan na po yun ng audition. So dali-dali po akong nag-video and then nag-submit. And then kinabukasan po, akala ko po talaga hindi makakasali. Pero yun po, nakasali hanggang sa umabot po ng grand finals. And ayun, dun na po na ano.
3: So ever since kumakanta ka na talaga?
4: Opo, since parang sabi po nung parents ko, parang 3 years old daw po, ay nag-i-start na ako mag-hum and sing.
3: So very singer-singer talaga. Yun, Nessus Jen, tanong ko lang, kamusta naman yung life mo after the competition? Naapektuhan ba ang ACADS? Kasi I heard Allied Health Program ka, di ba? Ay, pinsan ko kasi Allied Health din eh, and talagang madugo talaga ang Allied Health courses. Pero mahirap pero very satisfying naman kung gusto mo talaga yung ginagawa mo.
4: Okay.
3: Pero naapektuhan ba yung ACADS mo after the competition?
4: Not exactly po. Pero when it comes to my academic life, mahirap nga po. Gaya po nang sabi mo, madugo. Kasi syempre madaming memorization. And most especially third year po ako ngayon. So basically, puro major na po ang aming ano ngayon, ang aming subjects. Wala na pong minor. So madugo po talaga.
3: Madugo talaga. Pero how about naman sa confidence mo? Mas tumaas ba confidence mo na naging grand finalist ka or ano na, take a break muna then audition ka na ulit in the next big thing?
4: Tumaas naman po yung confidence kasi nung semis namin dun sa Pacific, ang dami po kasi talaga magagaling nung nakita ko personally. Sabi ko, shucks, pambira parang hindi ako makasama dito sa grand finals. Pero nagulat po kasi nag-email sa akin yung Pacific. And then dun po ako natuwa na, wow, kaya ko pala makipagsabayan din pala kahit pa paano.
3: Tinatanong ko yan kasi it is August 21, aside sa it's Nino Aquino Day and birthday ko. It's going to be the audition day sa SM ng Tawag ng Tanghalan, school edition. So, meron ka bang interest na mag-audition para sa Tawag ng Tanghalan?
4: Yes po. Bala ko pong mag-audition dun.
3: Good luck sa iyo.
2: Yes.
3: Ikaw ba, Jana, may question ka pa kay Nessus Jen?
2: Pero napaisip kasi ako eh. Bakit hindi ka sumali ng TCM? Hindi ka ba umabot sa audition? So, ano bang preference mo about that? Tell us more about it.
4: Actually, narinig ko po siya last year. Mm-hmm. Pero hindi ko po masyadong pinansin. pero, nag-try po ako. Nag-ask po ako sa mga kaibigan ko. Nakasama rin po sa TCM. Nag-ask ako kung pwede pa po mag-audition ngayon. Kaso, ayun nga lang po, yung isa kong kabatch na kasali din po sa TCM, sabi niya mahihirapan daw po kasi una, schedule. Yan, maging yung schedule po namin kung pas-pas-pas-pas sa mga practices ng TCM. So, hindi na po ako nag-try na mag-ano kasi sayang din po eh. Kumbaga.
3: Totoo naman. Nasa sa'yo naman yun eh kung mabalance mo yung oras mo. Pero sayang din naman kasi TCM, there's also, I think, may scholarship ang TCM eh. So, bawas gastos din yan. Pero, I think we've interviewed you enough and talagang kinakabahan ka na. Pero wag kang kabahan pagkakanta ka ha. Kaya naman, mga tagapakinig ng Campus Mic, atin ang pakinggan ang awitin ni Eric Santos na inihanda ng ating guest. Kaya naman, Nessus Jen, this is your moment.
4: Thank you.

0: Ayan, woo! Galing!
1: Grabe.
0: Thank you so much, Nessus, dyan sa inyong, sa iyong pinakinig na kanta. Alam mo, Jana, I know a few little things about singing, pero iba yung atake niya. Grabe. Very classical yung vibrato niya. Napakagaling. Tapos iniwan niya yung kulot dun sa dulo para nga naman may explosive moment. Kaya naman, maraming salamat talaga, Nessus Jen. This is your moment talaga. Okay. Yan. Para naman sa ating panghuling balita, narito si Redelyn Alburo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Binisita ng Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation o PACOCOA, ang Kalayaan Educational Foundation Incorporated noong July 27 hanggang 28, 2026 bilang bahagi sa pagsusuri ng kalidad mga programa pang-akademiko ng institusyon. Pinangunahan ni Vice Chairperson Dr. Maria Charis Bernanya ang accrediting team na nagsigawa ng evaluation sa iba't ibang programa ng SEF.
4: This accreditation visit is an opportunity to validate the quality of your programs, recognize your best practices, and identify areas that can further strengthen your institution.
3: Kabilang sa pagsusuri ang Level 3 accreditation para sa Bachelor of Elementary Education at Bachelor of Secondary Education, Level 3 first accreditation para sa elementary and junior high school, at Level 2 first accreditation para sa BS Criminology. Sumailalim naman sa preliminary accreditation ang BS Psychology, Accountancy, Business Administration, Information System, Tourism Management at Senior High School Program. Layunin ng accreditation visit na masuri ang patuloy na pagsisikap ng SEP sa pananatili ng kalidad ng edukasyon at pagpapahusay sa mga servisyong pang-akademiko. Para sa Campus Mike, Redelyn Alburo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen.
2: Radyo Pilipinas, Report!
1: Yan, talagang marami tayong natutunan ngayong araw tungkol sa wika, kultura at kasaysayan. Maraming salamat muli sa ating mga espesyal na panauhin.
0: Yan, at sa ating mga Campus Mic listeners, sana may natutunan kayo. Lalo nyo mas nakita yung kung gaano kahalaga ang ating wika, kultura at kasaysayan. Kaya naman, mga Pilipino tayo. At kilalanin natin ang pagiging Pilipino.
1: Yeah, kaya gamitin natin ang wika upang pahalagahan ang ating kultura at huwag nating kalimutan ang mga kwentong nagbigay buhay sa ating bayan.
0: Muli, ako si Gads De Lumen.
1: At ako si Jana Ranuda.
0: Hanggang sa muling susunod na broadcast. Ito ang
1: Campus Mike dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Atin yung napakinggan ang isa namang makabuluhang usapan kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Kalayaan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mic. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo

0: technology na gamitin ng siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
5: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Siyam na minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
0: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Siyam na minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas! Kamusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, dito po sa Metro Manila. May panakanaka pa rin na pag-ulan. Talagang makulimlim pa rin. Kaya naman yung ating damit, pinili natin ngayon na medyo maging makulay para sakasakali. Magpakita na ang haring araw. Kamusta po kayo? Ngayon pong araw ng Miyerkules at wala pa rin pong impeachment trial. Pero hindi nalalayo sa impeachment ang atin pong pag-uusapan. Alam nyo naman, nitong mga nakaraan, di ba? Kung kayo po ay nakasubaybay sa Radyo Pilipinas o kung kayo po ay nakasubaybay mismo sa impeachment hearing, ang lagi pong nababanggit ay yung tinatawag na SDO, Special Disbursing Officer. Eh mamaya po, makikipag-usap tayo. Alamin natin, iba-iba pala yung disbursing officer na ito. Iba-iba pala yung kanilang papel. At mabuti na maunawaan po natin from the point of view din, no? Ano ba kung halimbawang gusto ninyo na pumasok sa gobyerno? And I think sa private din meron din ito, no? Disbursing officer. Ano ba ang responsibilidad nito at gaano kahalaga ang ginagampanan nilang papel sa pamahalaan or kahit siguro sa isang kumpanya, diba? At least meron lang ho tayong idea. Ano ba itong SDO na tinatawag? Yan po ang ating pag-uusapan at syempre makikibalita tayo dahil mga nag-uulan-ulan ngayon. Yung mga pinamimigay na tulong, ayan, napakahalaga po niyan, yung pinamimigay na tulong ng DSWD. Kaya naman, mamaya po makakapanayam natin ang National Resource and Logistics Management Bureau at ang DSWD sa atin pong programa. Ako po si Jamie Quinto, isang maulang hapon sa inyong lahat. Ito po ang One Trabaho. At syempre, napapakinggan po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. Ganon din sa lahat ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong social media platform, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Maraming salamat po sa ating mga kadalawang milyon. Sana po ay patuloy pang lumago. At patuloy ninyong i-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay napapanood din sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Maraming salamat po. Mukhang marami ang nanonood sa atin. Interesado siguro sila na malaman din talaga, no? Kasi ako ano eh, syempre ako broadcast. Sa broadcast ako. So kung ano lang yung mga ika ngay nasa organizational chart ng isang broadcasting company, yun lang yung pwede kong masagot, di ba? Pero yung when it comes to mga admin, sa mga personnel, accounting, finance, at kung ano-ano pa, di ba? Eh, iba kong forte yan. Kaya ho, maya-maya ay sinikap po natin, sisikapin po natin na makapanayam ito pong ating panauhin mula sa National Resource and Logistics Management Bureau. Ay, sa mga taga-Pandi pala, sa mga taga-Pandi Bulacan, napakaswerte nila. Hindi daw ho masyadong umuulan doon. Ayan, pati sa Hagonoy. Ayun. Okay. Makakapanayam din po natin ang DSWD Volunteers Management Unit. Ayan. Tamang-tama, no? Kasi sila, kung meron ho mga logistics tulad ng mga pagkain, mga ganon, yung mga relief goods, di ba? Siyempre, meron ho mga nagdi-distribute niyan, yung mga volunteers. So, mamaya ho, aalamin po natin sa kanila yung kanilang trabaho at makibalita na rin tayo. Syempre, alam niyo naman, dire-diretso yung ating mga nararanasan na pag-ulan ngayon. If I'm not mistaken, parang talaga ba? Parang mag-iisang buwan na ata, di ba? Na puro ulan. Oo. Anyway, huwag na nating panalangin na buhos na ulan, 'di ba? Wag na tumigil ka na. Ayan. Ay, magandang hapon. Magandang hapon kay Papa Quincy. Ayan si Quincy Kahilig. Ang kanyang program. Ayan, napapanood at napapakinggan din. Oo, sa Republika naman ni Juan. Ayan, yung kanyang ano bang title ng program ni Quincy, yung kanyang mga patrivia. Ayan, panoorin po ninyo at pakinggan po ninyo. Ayan si Quincy. O pa-plug naman, pakilagay yung oras. O maganda sana mag-comment din si Quincy. Ayan. Okay. Ayun, gets na with Papa Quincy. So gets ko na. Oo, gets ko na yung kanyang program. I gets na with Papa Quincy. 3:30. Ayan, 3:30 ng hapon, matututo ka na, matatawa ka pa. So yan po yung gets na with Papa Quincy sa Republika ni Juan Toy, di ba? Alam ko sa Republika ni Juan Toy. Sa 104, the capital din. Oo, okay. Ayan, sorry naman Quincy ah. Okay, mukhang mga nasa biyahe pa ako kapag nagpo-programa ka. O yun, so abangan po ninyo. Nandito na pala ako. Okay, 3:30 ng hapon. Okay, 3:30 ng hapon, gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Ayan, dito lamang po sa 104.3 The Capital. At syempre, napapakinggan din ang Radyo Pilipinas. Ayan, sa Radyo Magazine, 12:07:08 a.m. 2:17 ang ating oras. At habang inaantabayanan po natin, okay, ang atin pong panauhin. Again, dun po sa mga nag-aabang ng impeachment, eh dahil nga po sa sama ng panahon, no, naglabas po ng notice ang Senate Impeachment Court kahapon pa, no? Actually, nung isang araw, for yesterday, ay wala ring trial, no? So, kumbaga, nagpalabas na sila ng notice. And then, kagabi, naglabas din po sila ng notice ang Senate Impeachment Court na nagsasabi nga na wala din pong magiging pagdinig sa ngayon. Oh, because of inclement weather, sabi ni Senator presiding officer Cheese Escudero. Oo, parang talagang ang sama kasi ng panahon. Oo, at syempre mahihirapan din yung mga empleyado, no? Eh yung mga ano naman, mga senators naman natin, eh, for sure mga may sasakyan naman sila, 'di ba? So ang mahihirapan doon ay yung mga ordinaryo na mga empleyado ng Senado. So tutok lamang po kayo dito po sa One Trabaho sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
3: At makakapanayam na po natin, ayan, ready na sila ang ating mga panauhin. Unahin ko muna si Director Michael Christopher Matay. Ayan, si Director 3 ng National Resource and Logistics Management Bureau. Magandang hapon po, sir, and also kay Sir Vincent Z. Cabaluna. Siya po ang head ng DSWD Volunteers Management Unit. Magandang hapon po sa inyo, mga sirs. Ayan.
2: Magandang hapon, ma'am.
3: Opo, magandang hapon po. Opo. Si Director Michael muna, kasi nag-ring ng bell yung iyong last name, Matay. Kaano-ano ho kayo ng former ano mayor? Mayor Matay.
2: The former mayor, ma'am, Matay was my grandfather, ma'am.
3: Ah, okay. Ah, kaya pala hawig po kayo ni Aramina.
2: Kapatid ko po.
3: Ah, oh, okay. Ayun naman pala. Kaya naman pala. Okay. Anyway, Director, no? Siguro unahin ko po muna kayo para medyo hindi tayo magkagulo-gulo sa screen. Okay. Ano ho yung papel ng DSWD NRLMB, no? Sa pagmo-monitor at pag-coordinate ng relief operations sa mga apektadong lugar ng habagat.
2: Yes, ma'am. First, the meaning of NRLMB is the National Resource and Logistics Management Bureau, and from the word itself, we do the logistics of DSWD in terms of the food and non-food items. Yung food items namin ay yung famous family food packs that consists 6 kilos of rice and 10 canned goods, 5 sachets of instant coffee and 5 sachets of choco malt drink. And this is halal also. Okay din sa ating mga kapatid na Muslim na brothers and sisters. Aside from that, we also have yung non-food items. The non-food items are yung sleeping kit. Ang laman po nito ay mga banig. Meron nilagyan natin po natin to ng malong para sa mga Muslim brothers and sisters natin. Mm-hmm. And may kasama tong mosquito net. Yung kitchen sheet naman, mga kagamitan na pangluto, tawale, kaserola, tapos yung hygiene kit naman, which I heard is the most in demand. Uh-huh. Yung hygiene kit natin kasi mahilig tayong maligo ng mga Pilipino. Kaya yung hygiene kit ang pinaka in demand diyan. Mm-hmm. And so there's the sleeping kit, kitchen kit, hygiene kit, and the family clothing kit. Uh-huh. Ang laman po ng family clothing kit is just like its name, are clothings for the whole family. Kay tatay hanggang sa panganak. I'm sorry, emergency alert.
3: Pareho tayo, sabay tayong nakatanggap. Okay, si Sir Vincent naman po, no? Since siya naman po ang head ng DSWD Management Unit, no? Napag-alaman ho namin na nangangailangan daw ho ng volunteers. Ano po ba ito? Para sa Quezon City lamang po ba? Ilan po yung kinakailangan at ano ho yung requirement para po sa mga gustong maging volunteer?
4: Maraming salamat po, Ms. Jenny, sa pa-unlock na ito, no? So, this time po, nagko-call po tayo ng volunteers. And then, yung mga volunteers po na tinatanggap po namin ay yun pong mga volunteers that are physically fit and mentally fit dahil nga tayo ay nasa disaster sector. And yung pinaka-trabaho talaga ng ating mga volunteers ay mag-repack at mag-pack po ng ating mga family food packs. So lahat po ng mga family food packs po na ating pumakikita na dinidistribute po ng ating kawani at ang ating ahensya ay lahat po ay nanggaling po dito sa NRLMP na minamanage po yung mga warehouses po natin kagaya ng Luzon Disaster Resource Center, Visayas Disaster Resource Center, and also sa Mindanao po yung Mindanao Disaster Resource Center. So kasalukuyan po may 270 po kaming ano na requirement or at least na need ng mga volunteers every day. So yung mga qualifications po nito or requirements is dapat po ay at least 15 years old and above. Hindi po kami nag-discriminate kahit na senior citizen or PWD as long as kaya po yung mga activities po ng ating pag-repa po ating family food packs. And then also yun nga yung dapat physically fit and mentally fit. Hindi po fast-paced po yung ating ano, yung ating warehouses, yung ating production. So mas maaga po na mas mabilis din po yung kilos natin para mas mabilis din po yung maagap po na ating mga relief na mga initiatives and activities. So lahat po ay dito po sa Luzon Disaster Resource Center, located po kami dito sa Pasay po, sa Barangay 195 Chapel Road.
3: Okay. Pero yung mga deployment ng volunteer po ay kumbaga parang kung saan sila malapit na area?
4: Yes po.
3: I see.
4: Yes po.
3: Mm-hmm. So hanggang kailan po ba maaaring mag-work as volunteer at sabi nyo nga po no, although i-deploy

0: na pumunta at tumulong po sa pag, ano, sa pag-distribute ng ating mga family food box, eh pwede po silang pumunta sa pinakamalapit po na tanggapan ng DSWD or sa mga field offices po natin para po ay makipag-ugnayan, para po kung mas malaman nila kung ano pa yung mas need ng ating sa grounds po ng ating mga field offices. So doon po sila pwedeng lumapit. They can also contact us via our official social media accounts po. So 24/7 po na may sasagot dyan, na lahat po ng mga inquiries po natin ay masasagot po diretso po ng ating ano, ng ating mga kasama po sa DSW.
1: I see. Okay. Director Michael.
2: Yes, ma'am.
1: Oho. Ilan ho yung kumbaga nandiyan sa ngayon ano, na meron hong continuous ho ba yung pagre-repack, kasi na napakinggan niyo naman po siguro si Sir Vincent, no? So meron hong or ilan ho yung kabuuan ng mga nandiyan na nag-volunteer para po mag-repack at tumulong sa NRLMB.
2: NRLMB. Uh-huh. Yes, ma'am. Sa Pasay mega hub warehouse namin, there is a workforce manpower there of 200 people. And the production has been non-stop because of the rains.
1: Oo nga eh.
2: So the people are getting over fatigued already. So kaya kailangan na natin ng mga volunteers na tumulong sa pag-repack ng mga family food packs natin, kasi from the rate that we're going, rain is still non-stop also, so we have to non-stop produce family food packs also para sa mga kababayan natin.
1: Sir, pag halimbawa mag-volunteer sila diyan, syempre medyo may kalayuan, Pasay, ganun. Meron ho bang halimbawa yung at least service or mobility, paano po natin sila natutulungan?
2: Yes, ma'am. Meron naman po tayo noon. Meron tayong vehicle service for volunteers when needed, and we have partners with private companies also. Mm-mm. that does their part by donating food for our volunteers also.
1: Okay, so sa proseso naman, di ko po alam kung sino po ang sasagot sa inyo nito, pero sa proseso ho ng paghahatid ng tulong ng DSWD, especially po yung inyo pong department, no, NRLMB, kailangan po ba na isang LGU ay kumbaga official na magde-declare sila na uy, DSWD, NRLMB, nasa state of calamity na kami, baka naman pwede ninyo kaming mabigyan ng assistance?
2: And that is automatic already, ma'am. As soon as an LGU has declared the state of calamity, DSWD is automatically there already.
1: I see. Okay. Sir, siguro no, para mas maunawaan din ng ating mga nanonood at nakikinig, Director Mike, pwede niyo po ba muna kaming bigyan kasi ng idea, kasi ang pinag-uusapan nitong mga nakalipas sa impeachment, no, yung tinatawag na special disbursing officer. Diyan po ba sa inyo sa National Resource and Logistic Management Bureau, kayo po ba yung parang tumatay yung disbursing officer ng DSWD NRLMB?
2: No, ma'am. There's a different office or another office for the finances in NRLMB, getting a emergency alert again.
1: Okay.
2: Or it's rainfall. Oh, sa amin sa NRLMB, we just do the logistics, and if we have to procure, it goes through the bids and awards committee through the regular process procurement po.
1: Okay, so kumbaga parang kayo ho yung end product Tama po ba ng pagkakaintindi ko? Okay, so from SDO, kayo na yung parang magiging end product.

0: Adak na, oh, ito yung mga kailangan nyo, oh, nandito na lahat yung mga logistics. Pero kayo ho ba, as since kayo ho ay nandiyo dyan sa National Resource and Logistics, so meron din ho ba kayong pag-audit dyan na ginagawa? Like, syempre, no, kung halimbawa ho, itong, I don't know kung paano ho ginagawa ito, like, ngayon na nag-uulan, syempre hindi lang naman isang beses magbibigay ng food packs ang DSWD, di po ba? So, kumbaga parang continuous nga yan, mga ganon. So, paano ho yung ginagawa ho ninyo na, halimbawa, auditing na, oh, teka muna, dito sa gantong area, naka isang box na sila, so, after 2 days or 3 days, tsaka natin pwede sigurong balikan para mabigyan ulit. Ganon po ba? Paano pong sistema?
1: Ah, yes, ma'am. We have that monitoring and this is all automated and we have charts and graphs for this. So, alam namin pagka ang area ay nabigyan na ng family food pack or yung mga non-food items namin. And we know also when to give again because our family food packs is good for a family of 5 for 3 days only.
0: I see. Okay. So ang what you're saying, sir, is that yun pong trabaho ng SDO is more on financing, no, yung more on financial, and then sa inyo naman po kung ano na yung halimbawa ni request niyo o kailangan namin ng halimbawa isang toneladang bigas, mga ganon. So yun yung bibilhin sa inyo. I mean, bibilhin ng purchasing officer and then i-disburse ng SDO and then produkto na ninyong matatanggap.
1: Opo, kami po ang end user.
0: Okay. At least malinaw ho 'yon. Anyway, mamaya po, no, babalikan po namin kayo. Meron lamang po kaming mahalagang paalala para po sa ating himpilan. Maaari po ba mag-commercial lang po tayo, magpapaalala lang tayo and then we'll get back to you po.
1: Sige po, ma'am.
0: Okay, thank you po. Si Director Michael Christopher Matay and si Sir Vincent Cabaluna. Sila po ay from the DSWD. Si Sir Vincent ang head ng DSWD Volunteers Management Unit at si Director Michael naman ng National Resource and Logistics Management Bureau.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami, gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagpuan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:38 ang ating oras. Nagbabalik po ang inyong Juan Trabaho. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Kasama pa rin po natin ang National Resource and Logistics Management Bureau at maging ang DSWD Volunteers Management Unit. Kapwa po sila from the DSWD pero magkaiba ng trabaho. Ayan, para po doon sa mga interesado, syempre pa, ano nga ba ulit? Ayan, tanungin natin kay Director Michael, ano nga ba ang trabaho ng inyo pong National Resource and Logistics Management Bureau para po sa kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, sir?
1: Yes, ma'am. Ang trabaho ng NRLMB or the National Resource and Logistics Management Bureau is to make sure na makarating yung aming ating family food packs and non-food items sa mga tao na naapektuhan ng mga disasters. And these disasters are from natural hazards like earthquakes, floods, storms, and also human-induced disasters like fire and armed conflict. Ang trabaho namin ay masigurado na makarating ang assistance sa mga ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. I see. So, yun pong halimbawa mga paraan naman or sabihin natin mga uri ng mga inilalagay doon sa food packs, kayo din po yung namimili. Let's say yun pong mga brand ng ipapamigay, halimbawa yung ilan ang dami, sa inyo po yun. Kayo po ang parang namimili noon or sa madalit sabi nagpapakete ng food packs.
1: We have technical specifications for these products. We wanted the best quality. In terms of brands, in the procurement law, we cannot put brands in our terms of reference. So, mm-hmm. kung ano yung mga suppliers na technical specifications na nilagay namin na dapat ganito kalaki ang sardinas dapat yung laman ng instant coffee is specific grams. So these are specifications that we do to the top quality that we can because this is still to the lowest bidder po yung mananalo.
0: Uh-huh.
1: So we just give it the best technical specifications that we can and the supplier should follow these requirements kasi mm-hmm. kung hindi po hindi siya opo. So no brands and the best technical specifications of a product yun yung aming natrabaho po.
0: I see. So ano ho yung uri ng assistance na maaari hong ibigay sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat po? Lalo na ngayon, no? Sunod-sunod ho yung mga pag-ulan.
1: Yun ma'am, yung aming non-food and food items, especially to our kababayans in the evacuation centers, syempre yun yung una natin tinutulungan. And in those evacuation centers, we make sure that there is a camp coordination, camp management. This is a program of DSWD na sinisigurado natin yung peace, peace and order in the evacuation centers. May mga sinusunod tayo dyan, kaya namimigay din po tayo ng mga modular tents. Yung parang binaliktad na tent.
0: Ah, okay.
1: Yes, para families can still have as much as possible or they can still have privacy in these evacuation centers.
0: Mm-hmm.
1: Tapos na meron din tayong tinatawag na family tent. These are bigger tents na equipped for outdoor.
0: Mm.
1: Tapos meron din tayong women friendly space tents as the word itself these are safe spaces for women. Also yung child friendly space tents. These are tents for children so that in times of disaster may mga activities tayo doon. We have coloring materials, we have books, we have board games so that children won't be as much as possible traumatized sa disaster na nangyari. And like the women friendly space tents, they have safe spaces to stay in.
0: Uh-huh. Director Michael, nabanggit ho ninyo no na trabaho po ninyo from your end no diyan po sa National Resource and Logistics Management Bureau na makakarating ang tulong no. Paano ho natin natitiyak yung on time naman po yung pagdating ng tulong, especially sa mga isolated areas po.
1: Yes, ma'am. Through the brilliance and the leadership of our Secretary Rex Gatchalian, sinigurado niya na sa bawat barangay or yung mga GIDA places in geographically disadvantageous areas na we have yung mga small warehouses sa mga LGUs and may stockpiling po tayo in all these warehouses from the biggest warehouse, which is our hub, from yung smallest warehouse, which is called the 1 mile yung tawag sa smallest na warehouse.
0: Opo.
1: And we have a record breaking of 5,900,000 family food packs na naka-preposition at naka-stockpile sa buong bansa. So we are continuously replenishing, augmenting this stockpile para sa ganun pagka magkaroon ng disaster in this area, meron na pong malapit na mapupunan ng mga ayuda po.
0: Ah, okay. So ayun pong ano naman, mga lugar na kasalukuyan ho ay napagkalooban na ng assistance ng inyo pong tanggapan, ano, dahil po sa epekto ng habagat. Kamusta naman ho? Ano-ano na ho itong mga lugar na ito? Could you give us an update na rin po?
1: Yes, I think kasi Vince would be able to answer that, ma'am, better.
0: Okay. Tama naman. Pero yung okay, sige, go ahead po.
9: Miss Jamie, when it comes na po sa mga naresponde or sa mga natulungan na po nating mga kababayan at sa mga lugar po na nasaranta po ng Baguio this time. So the DSWD always ensure that we will have a swift po na respond. As, kagaya nga sinabi ni Director Matay kanina na may mga prepositions po kaming nakaabang sa bawat po na mga field offices or regional offices ng DSWD. Also, we have the RPA or Relief Prepositioning Agreement with LGUs. And also, may ano po kami sa last mile po. So, yung last mile yun po yung pinakamalayo ng talagang mga isla or mga lugar po na may mga preposition goods dito po tayo. So, sa mga tulungan po natin, we are so happy na naabot po ng mas agaran yung mga tulong from DSWD and across all of the agencies of the government. So, sa National Capital Region po, napaabot na po natin lahat. We also have for Calabarzon, okay, for the Region 4A, and then for the Memaropa, no, sa Region 4B, and then Central Luzon. And then, of course, we also have produced family food packs po and other po na mga relief assistance for the Ilocos regions, specifically for Bicol, and then sa iba pa pong mga bahagi ng ating bansa na nasaranta po ng bagyo this time. So, let's just make sure na lahat po ng ating mga family food packs na may receive ay nasa tama at maayos po na kondisyon, and the agency, the DSWD and RLMB always make sure na mga lahat po ng mga ni-release po natin ng mga family food packs are in well good condition, and yung mga laman po nito ay sapat po sa bilang ng mga pamilya, bilang ng household and family members, at sapat po sa buong bansa po na approach po natin, kasi may approach po yung bansa natin na buong bansa handa. Ito ay framework kung saan ito ay isang strategy ng ating gobyerno para mas mapalawak at mas mapabilis yung mga assistance po na atin pong dideliver sa atin pong mga beneficiaries or ating mga kapwa po ng mga Pilipino na kasalukuyan ay mga vulnerable po sa kalamidad na ating tinatamasa this time.
0: Okay. Nako, thank you so much. Gentlemen, wala na din tayong masyadong time, no, Sir Vincent. Baka po pwede na magbigay ka na lamang ng mensahe and anyayahan mo po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung may mga dugo dyan na buhayin ang voluntarismo.
9: Maraming salamat po. So, sa ating po mga kababayan, nais po namin ipaabot mula po sa DSWD sa pamamunod po ng ating Secretary Rex Cachalian na hindi po kayo nag-iisa. Patuloy po ang pagtatrabaho ng inyong pamalaan at ng DSWD and RLMB upang masigurado na may makakain ang bawat pamilyang apektado ng kalamidad. Sa ating pong, sa mga gusto pong mag-alay ng panahon at lakas para sa pag-volunteer sa ating pong pag-repack dito po sa Luzon Disaster Resource Center or kahit na doon sa Visayas Disaster Resource Center or Mindanao Disaster Resource Center. So bukas po ang inyong tanggapan mula Mondays hanggang Saturdays from 8 a.m. to 5 p.m. po. Kayo lang po yung aming hinihintay dito po sa ating tanggapan upang po mapabilis po yung agarang solusyon at relief po na ating maibibigay sa mga nasaranta po ng ating mga kababayan. Sa mga gusto po mag-alay ng panahon at lakas, you can also reach out or contact to us po sa mga official contacts po natin, especially po sa ating mga official Facebook pages or social media accounts. Huwag po kayong maghiya, magtanong, at mag-reach out po kasi yung ating pong tanggapan ay patuloy po na nag-reach out din po sa mga kababayan po natin na may sapat na lakas at tulong para po mapabilis ang ating relief assistance. Mag-register lamang po kayo sa mga rehistrado po nating mga links at mga official Facebook pages po at lahat po ng ating mga aktibidad po dito sa ating pamalaan at sa ating tanggapan ay lahat po ay libre. So, kung kayo po ay makaka-encounter na may pababayad po sa inyo, is hindi po yan galing po sa gobyerno po natin or sa ating tanggapan. Mula po sa DSWD, sana po ay maparating po namin ang yakap at ang pagtulong po sa pamamagitan po ng ating mga relief activities and initiatives. Dahil po, naniniwala po kami sa DSWD na sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Maraming maraming salamat po.
0: Okay, thank you so much si Mr. Vincent Z. Cabaluna, ang head po ng DSWD Volunteers Management Unit. Maraming salamat at magandang hapon. And syempre, kunan din natin ang mensahe ang Director 3 ng National Resource and Logistics Management Bureau. Sayang, Director, ano, ang dami pa ho sana natin pwedeng mapag-usapan, pero talagang wala na din ho kaming time. Nagpapasalamat po kami sa inyong oras din. Yung mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga volunteer din, ano, I understand na kailangan din po ninyo yan, yung mga magre-repack ng mga food packs.
1: Yes, ma'am. We need the volunteers. Our people are over-fatigued already. So, volunteers will really help sa pag-repack ng mga family food packs natin. Ma'am Jamie, I would like to take this opportunity to thank you para kami ay makapag-broadcast ng aming search for volunteers because the rain is not stopping and we yes. have to non-stop produce or repack our family food packs sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin dyan na naapektuhan itong mga disaster like flooding. So, ayun po, lagi po kayong mag-iingat and maraming salamat po sa pagbigay ng opportunity sa amin na makahikayat ng mga volunteers na tumulong sa repack ng mga family food packs natin.
0: Opo, maraming salamat po again sa inyong time, Director, at mabuhay po kayo dyan po sa DSWD.
1: Mabuhay po, ma'am. God bless.
0: Okay, sa inyo din po. Si Director 3, Michael Christopher Mathai, siya po ang National Resource and Logistics Management Bureau Director 3 ng DSWD.
8: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Ay, ito, very timely ito ha. Yun pong mga manggagawa na naaksidente at hindi nakapasok sa trabaho, may makukuha pa ring benepisyo mula po sa ECC. Pakinggan po ninyo ang ulat na yan. Ihahatid po sa atin ni Luisa Erispe.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: sinisiguro ng Employees Compensation Commission o ECC na may nakalaang benepisyo ang pamahalaan sa mga empleyado ng pribadong kumpanya na nasaktan o naaksidente pagpasok o pauwi ng trabaho, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa isang panayam kay Attorney Kaima Velasquez, Executive Director ng ECC, sinabi nito na kung sakali man na may madulas, mahulog o anumang aksidente na mangyari sa empleyado habang pauwi o papunta ito ng trabaho, ay pasok ito sa ECC compensation package. Kahit pa hindi nakapag-time in dahil sa aksidente, ay maaari pa rin makakuha ng benepisyo. Ang maaari naman nilang makuha ay income benefits para sa sahod na hindi nila nakuha dahil sa hindi nakapasok. At iba pa ito sa income benefits na binibigay ng Social Security System o SSS. Maaari rin magkaroon ng medical reimbursement ang mga manggagawa, kayang ibigay sa kanila hanggang 60% ng kanilang nagastos sa pagpapadoktor o pagpapaospital basta't may kaukulang resibo. Para naman maiproseso ang mga benepisyo, ay lalapit ang mga manggagawa sa kanilang employer o human resource officer upang makapagpatulong na makapag-apply sa ECC at SSS. Kahit naman mga delivery riders at virtual assistant ay makakakuha rin ng kanilang benepisyo, ngunit personal silang mag-a-apply sa SSS para sa claims at sa ECC. Ayon kay Velasquez, sisiguraduhin nilang mabilis na makukuha ng mga manggagawa ang kanilang benepisyo at sisikapin na iproseso ito sa loob lang ng 3 araw. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At bago tayo tuluyang magpaalam, syempre pa, babatiin natin ang ating minamahal dito po sa ating studio. Maligayang kaarawan, hindi ko nababanggitin, kayo naman, inilagay nyo pa yung birthday. O basta happy birthday kay kasamang Orlando V. Lopez, si Sir Orly namin dito. Ayan, thank you. Isa sa mga umaalalay sa atin. Hindi ko na sasabihin kung ilang taon. Ayan, happy happy birthday, Sir Orly. Enjoy your day. At syempre sa aking pinsan, happy happy birthday kay Jessica Joy Quinto. And with that, ayan, tayo po naman ay magpapaalam na maraming maraming salamat sa ating pong mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio. Kasama po natin si Engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, and Rosan Erno. At thank you sa ating mga nakasama sa production. Nandiyan po si Isabel Silang, si Aizadan, at si Ms. Tez Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan. Trabaho.
8: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sensitibo at maingat na pag-uulat kaugnay sa school violence, maaasahan ng publiko mula sa state media ayon sa Presidential Communications Office. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Siguro ng Presidential Communications Office ang maingat at sensitibong pag-uulat ng mga balitang mayroong kinalaman sa school violence kung saan involve ang mga minor de edad. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kung saan 2 estudyante ang nasawi. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang state media dapat na magpatupad ng pinakamataas na antas ng pag-iingat at responsibilidad sa kanilang pagbabalita sa ganitong insidente. Kailangan anya maging sensitibo sa paglalabas ng impormasyon upang hindi makompromiso ang dignidad, kaligtasan at privacy ng mga kabataan, pamilya ng mga biktima, maging ng isinasagong investigasyon at pagresponde ng gobyerno. At bagamat hindi maaaring atasan ng PCO ang private media, umaapila ito sa private media organizations na magpatupad din ng pinakamataas na antas ng pag-iingat at responsable sa kanilang pagbabalita sa ganitong insidente.
3: We appeal to them to exercise extreme care and responsibility in the coverage. In particular, we ask for strength in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Interior and Local Government at DepEd palalakasin ang seguridad sa loob ng mga paaralan. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkasundo ang Department of Interior and Local Government at Department of Education na palalakasin ang seguridad sa loob ng mga paaralan. Ayon kay DILG Secretary John B. Crimolya, kabilang sa panukala ang pagkakaroon ng presensya ng barangay tanod sa loob ng mga paaralan dahil mas pamilyar ang maito sa komunidad at mga estudyante. Sinabi ni Rimolya na kasalukuyang nakatuon ang presensya ng PNP sa labas o paligid ng mga paaralan, kaya kailangan ding palakasin ang seguridad sa loob ng school premises. Kasama rin sa kasunduan ang mga hakbang laban sa bullying na ayon sa DILG ay hindi dapat baliwalain. Ang hakbang ay isinulong kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DILG sa DepEd, PNP at mga lokal na pamahalaan para maprotektahan ang mga estudyante laban sa krimen, karahasan at iba pang banta sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga estudyante sa TESDA pinaalalahanan na kasama rin sa walang pasok kapag may suspension ng klase sa lahat ng level. Nagbabalita si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaalala ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na kabilang ang kanilang mga estudyante sa suspendido ang paso kapag nagdeklara ang mga lokal na pamahalaan o national government na walang klase in all levels. Sa inilabas na information video ng TESDA, inlaro ni Secretary Kiko Benitez na otomatikong kasama sa suspension ang mga technical vocation institutions, private learning centers at TESDA technology institutions. Ang TESDA ay kabilang sa tertiary level of education, kaya kapag all level ang deklarasyon ay wala itong pasok. Kapag naman anya may naka-schedule na assessment sa araw ng deklarasyon, nakadepende ito sa assessors at assessees kung itutuloy. Paalala ng TESDA, prioridad ang kapakanan ng kanilang mga enrollees, lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tuloy-tuloy na biyahe sa kabila ng matinding epekto ng habagat, tiniyak ng Department of Transportation o DOTR. Balita hatid sa atin ni Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR ang tuloy-tuloy na serbisyo ng mga pampublikong transportasyon sa kabila ng malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Ito ay matapos na magsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal ng DOTR sa MRT3, EDSA Busway, PITX at NAIA Terminal 3. Iniutos ni Transportation Secretary Banoy Lopez na tiyaking maayos ang serbisyo ng tren, busway, ports at mga paliparan para sa ligtas at komportableng biyahe ng mga pasahero. Sa isinagawang inspeksyon, walang naitalang pinsala sa mga nasabing pasilidad matapos ang malakas na pag-ulan, gayon din sa mga rail infrastructure project gaya ng MRT7, North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project at Common Station. Patuloy ding nagpapatupad ang DOTR ng libreng sakay para sa mga commuter at nagbibigay ng libreng pagkain, tubig at charging areas sa mga stranded na pasahero. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 5 canceled flight mula sa Cebu Pacific ang naitala ngayong araw habang patuloy ang pag-monitor nito sa lagay ng panahon at sa operasyon sa mga paliparan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paranaque Solon na nanawagan sa mabilis na pagpasa ng National Land Use Act para masolusyunan ang problema sa pagbaha. Balita hatid ni Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nawagan si Paranaque City 2nd District Representative Brian Raymond Yamzuan na mabilis na mapagtibay ang National Land Use Act o NLUA. Ayon kay Yamzuan, layo ng panukalang batas na magkaroon ng pambansang patakaran sa paggamit ng lupa upang matugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa mga mamababang komunidad. Malagaan niya ang isang nagkakaisang balangkas sa pamamahala at pagkaplano ng lupain upang makabuo ng isang comprehensive master plan na science-based laban sa mga pinsalang dulot ng baha. Inaasang pagsasamahin ng panukalang batas ang magkakahiwalay na plano ng LGUs at ng national government. Mapipigilan din ito ang pagkapatayo ng mga bahay, gusali at infrastruktura sa mga kritikal at protektadong lugar na nagpapalala ng pagbaha. Magbibigay din ito ng mas malakas na ngipin sa gobyerno upang ipatupad ang mga regulasyon sa tamang paggamit ng lupa. Iminungkahi rin ni Yamzuan ang isang komprehensibong pag-aaral na nakatutok sa behavioral, environmental at historical o BEH aspect ng mga komunidad na madalas bahain. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Health pinayuhan ang publiko na magpakonsulta agad kung lumusong sa baha kahit wala pang nararamdamang sintomas. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Hinikayat ng Department of Health ang publiko na magpakonsulta sa health center o doktor kung lumusong sa baha kahit walang sintomas. Ayon sa DOH, dapat magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o doktor sa loob ng 24 hours o 48 hours kahit wala silang nararamdamang sintomas kung lumusong sa baha o na-expose sa putik. Layo na nila nitong masuri ang kanilang risk level at mabigyan ng narapat na gamutan o prophylaxis laban sa leptospirosis. Sabi ng DOH, agad na mga dapat magpakonsulta ang mga nakakaranas ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng likod o binti at pamumula ng mga mata sa leptospirosis pass lane ng DOH sa pinakamalapit na health facility. Muli namang nagpaalala ang DOH na iwasang lumusong sa baha, lalo na kung may sugat o galo sa balat. Kung hindi naman maiwasan, inirekomendang magsuot ng bota at agad na maghugas ng kamay at katawan gamit ang sabon at malinis na tubig. Wala sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution Panel pabor na gawing hapon na lang ang impeachment trial. Mula Kamara, may ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pabor ang prosecution panel na ilipat sa hapon ang schedule ng impeachment trial upang hindi maapektuhan ang legislative work ng Kamara at Senado. Ayon sa prosecution advisor at spokesperson na si Robert Ace Barbers, mas mainam na magsimula ang paglilitis alas 3 ng hapon hanggang gabi para magamit ng mga mambabatas ang umaga sa sesyon at committee hearings. Bukas din anya sila sa posibilidad na ilaan ang buong araw ng Biyernes para sa impeachment trial dahil wala namang regular na pasok sa 2 kapulungan. Layunin nito na mapabilis ang paglilitis at maiwasang umabot pa ito hanggang Pasko. Sa panig naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, mainam ang hapon dahil karamihan sa mga tao ay nasa trabaho o naghahatid sundo ng mga anak tuwing umaga. Binigyan din ni Capunan na hindi dapat napuputol ang testimonya ng isang testigo, lalo na kung hostile witness, dahil maaari itong makotch habang nakabreak ang paglilitis. Mas mainam anya na tuloy-tuloy maisagawa sa isang setting ang direct examination, cross-examination, redirect at recross examination ng isang testigo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating pagpapatuloy, 16-vote threshold sa conviction sa impeachment trial, hindi na maaaring baguhin habang nagpapatuloy ang paglilitis ayon sa impeachment court spokesperson. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iginiit ng Senate Impeachment Court na hindi na maaaring baguhin sa kalagitan na paglilitis ang itinakdang 16 na boto ng mga senator judges na kailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court, spokesperson Attorney Reginald Tungol, set in stone na sa ngayon ang naging ruling ni Presiding Officer Chiss Escudero noong unang araw ng impeachment trial noong July 6. Anya, maaari lang itong questionin sa Korte Suprema kung may magsasampa ng kaso at aligasyong nagkaroon ng grave abuse of discretion. Sa ngayon, sinabi ni Tungol na wala pang ganitong hakbang kaya nananatiling umiiral ang 16-vote threshold. Tumutugon ito sa panukala sa panig ng prosecution na ibaba ang threshold dahil sa mga senador na hindi nakakadalo sa ilang trial days. Ayon pa kay Tungol, dangerous proposal ang pagbabago ng threshold habang nagpapatuloy ang paglilitis dahil nangangahulugan itong binabago ang rules of the game mid-trial. Binigyan din niya na hindi kumikilos ang impeachment court para sa kaginhawaan ng prosecution o defense kundi para tiyakin ang due process sa ilalim ng batas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tungol.
11: O hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So as of the moment, walang nangyayaring ganon. So that is already set in stone for the meantime that it is not overturned by the Supreme Court. Now, if a person or a party or a side, a counsel, proposes that, that is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid-trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan.
10: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: United Arab Emirates o UAE naglabas ng bagong guidelines para sa mga Pilipinong nais mag-apply ng visa on arrival. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ng abiso ang Department of Foreign Affairs na may bago ng guidelines para sa mga Pilipino o Philippine passport holders na maaari mag-avail ng visa on arrival sa United Arab Emirates. Sa ilalim ng panibagong guidelines, ang mga Pilipinong may valid na residency permit na lang sa Japan, Australia, Canada, South Korea, Singapore at New Zealand ang kasama sa maaaring mag-apply para sa visa on arrival sa entry points ng UAE. Kapag non-resident visa ay hindi na pasok na mag-apply para dito. Pero ang mga may valid visa at residence permit sa Estados Unidos, European Union at United Kingdom ay kasama pa rin naman sa maaaring makapag-avail ng visa on arrival. Kinakailangan naman valid na hindi bababa sa 6 na buwan ang visa at residence permit para makapag-apply nito. At ito lang ay para sa mga bibisita sa UAE ng 14 na araw na maaaring ma-extend ng 14 days muli at non-extendable naman na 60 days stay. Para naman makapag-apply, maaari itong gawin sa UAE airports via ICP Smart Services website. Paalala naman ng DFA, hindi pa rin automatic ang visa on arrival at ito pa rin ay kailangan maaproba ng UAE Immigration Authorities. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpapatawag kay Colonel La Chica bilang testigo sa impeachment trial, hindi pa kailangan sa ngayon ayon sa prosecution panel. Nagbabalik ang ating kasamang si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi pa nakikita ng prosekusyon ang pangangailangan na iharap bilang testigo si Colonel Raymond Nante La Chica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador del Norte, Representative at Prosecution Spokesperson Robert S. Borber, sapat pa ang mga testigong inihanda ng prosekusyon para patunayan ang alegasyon ng manimpaggamit at irregular na liquidation ng confidential funds. Nabanggit sila Chika matapos ihayag ni dating OVP Special Disbursing Officer Gene Acosta na sa kanya itinurn over ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Gayon man sinabi ni Barbers, maaari pa rin nilang hilingin ang pagharap ni Machika kung magkakaroon ng kakulangan sa ebidensya habang inilalahad ang Article 1. Maaari naman anya humingi ng pahintulot sa impeachment court para magdagdag na testigo alinsunod sa 5-day rule. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating mga huling balita, Department of Finance, isisentro ang privatization ng government assets sa fourth quarter ng taon. Muli nagbabalik ang ating kasamang si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakafocus ang Administrasyong Marcos Jr. sa privatization o pagbenta ng mga government assets sa huling tatlong buwan ng 2026. Layon nito nga maabot ang target na kita na 38.1 billion pesos. Ayon kay DOF Finance Undersecretary Chief Privatization Officer Michael Peter Alejandro, minamadali na nila ang proseso na maibenta ang ilang properties ng gobyerno. Kabilang dito ang Mylong Estate, isang 2.2 hectares na commercial estate sa Makati City, Food Terminal Incorporated Complex sa Taguig at ang South Luzon Expressway. Idinagdag din Alejandro na sa susunod na taon ay nakatutok naman ang pamahalaan sa disposition ng ilang power plants at mga nakalinyang public-private partnership para sa patuloy na paglalikom ng pondo ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
15: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
16: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon, usapang pajak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan, Sports Roundup, heavyweight na mga sports balita.
17: Magkakaalaman na
16: sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang.
17: Sports Roundup.
18: Philippine Standard Time, 7 minutes after 3 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato. This is your Sports News Roundup here on Sports Radio 918 AM, your sports connection. Live po napapakinggan sa 918 AM sa inyong mga talapitan at ganyan din po sa facebook.com/sportsradio918am. Share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates, Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service, sa aming live audio streaming sa PBS Receiver app na pwede nyo po ma-download sa Google Play Store for Android at sa App Store for iOS, and ICAP broadcast at the Capital 104.3 FM as we bring you sports stories from here and around the globe. Our headlines for the 19th day of August 2026, or President Manuel L. Quezon Day. Carlos and Eldro Yulo banner Philippine Gymnastics Squad in Japan Asian Games. Tenny Madis and Steffi Aludo named to Asian Games Tennis Team. Alex Ayala gets new doubles partner. Gilas Men earned silver in stop number 2 of FIBA 3x3 Youth Nations League. Alex Ayala projected to rise to world number 18 ahead of US Open. Alas Pilipinas women out for PVL Invitationals. And sports news abroad, Nakashima saves 3 match points to reach Cincinnati round of 16. Sabalenka secures 50th WTA 1000 career win. Those are the headlines of the sports stories in detail.
19: detalye ng mga naganap na sports matchups.
20: Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig?
19: Ating alamin dito sa Sports Roundup
20: 918
19: ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
18: For our top story, mga kababayan, sa larangan po ng gymnastics, brothers Carlos and Eldru Yulo are set for their first Asian Games campaign together as the highly decorated siblings lead the Philippine gymnastics team in Aichi, Nagoya, Japan in September. The 2026 ASEAN will be the second Asian Games appearance for the 26-year-old Carlos, who made his senior debut at the 2018 edition in Jakarta and Palembang, Indonesia, where he finished 4th in men's vault and 7th in floor exercise. 6 years after, Carlos made history at the 2024 Paris Olympic Games, becoming the first Filipino male athlete to win 2 Olympic gold medals in a single games, topping the men's floor exercise and vault events. For 18-year-old Eldru, meanwhile, the Aichi Nagoya Games will be his first following his move to the senior division earlier this year. He won floor exercise gold at the FIG Apparatus World Cup Antalya, followed by a pair of bronzes in the Cairo leg in Egypt. Last June, the Yulo brothers shared the podium for the first time after Carlos claimed gold and Eldru earned bronze in floor exercise at the 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships in Zunyi, China. Joining the brothers in the men's artistic gymnastics are Southeast Asian Games medalist Juancho Miguel Besana and Justin Ace De Leon plus Zachary Cortins Nunez. Meanwhile, the Philippines will also field a strong women's artistic gymnastics squad, led by Paris Olympian Levi Jung Ruvivivar and World Championship qualifier Haley Garcia. Kylie Kvami, Chiara Don Andrew, and Lauren Sapnet complete the team. In rhythmic gymnastics, Priyana Labadan and Jasmine Ramilo will represent the country, while Jerry Iliano Jr. and Luvicar Janine Padilla will compete in the men's and women's trampoline gymnastics events, respectively. The Philippines has yet to win a gymnastics medal in the Asian Games, making the Aichi Nagoya Games a potential breakthrough campaign for the country's gymnasts. Beyond their bid for Asian Games glory, the Aichi Nagoya Games will also be an important step in the Philippines' qualification pathway to the World Cup Series, which serves as one of the routes towards the 2028 Los Angeles Olympic Games. Mga kababayan, 31 araw na lang po bago po ang formal na pagbubukas ng 2026 Asian Games. Promising young talents Daniel Madis and Steffi Aludo were confirmed to make their ASEAN debut in Aichi, Nagoya, Japan. Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza told DZSR Sports Radio 918 that Madis and Aludo are joining Alexandra Alex Ayala, Shaira Hope Rivera, and Francis Casey Alcantara. The 19-year-old Madis from Malang, North Cotabato, is entered in singles and in doubles with Agusan del Sur's Aludo. The Philippine Tennis Academy graduates are bronze medalists in the 2025 Southeast Asian Games and incoming freshmen at the United States NCAA Division I school, University of Hawaii. Meanwhile, Filta confirmed that Ayala will play in singles but will not partner with Alcantara in mixed doubles, where they won bronze in 2023 held in Hangzhou in China. Instead, world number 20 Ayala will play in women's doubles with Rivera, a former University of West Alabama standout, in the US NCAA Division II, and Alcantara will team up with Rivera in the mixed doubles. We go to weightlifting. 20-year-old weightlifter Albert Ian De Los Santos is set for his first major test in the senior division next month in Japan. The full story from Arian Malyar.
21: Coming off a successful stint in Tashkent, Uzbekistan, Albert Ian De Los Santos said he is highly motivated for Asian Games debut next month in Aichi, Nagoya, Japan. Asked about his expectations for his first stint in the Asian Games, the rising weightlifting star admitted that he is feeling both nervous and excited, as this year's ASEAN will also be his first major competition in the senior ranks. The 20-year-old Zamboanga native recently capped his junior campaign with a triple gold medal performance at the 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, where he also set 4 new Asian and World Junior records after lifting 180 kg in clean and jerk and totaling 321 kg in the junior men's 70 kg division.
22: Nervous, at the same time excited, since it's Japan and it's Asian Games. Back then, when my sister was still competing, naka-Asian Games siya, nakita ko, wow, grabe, ganda ng settings and everything. And I just wished to be there. And now, look where I am.
21: With the Asian Fest approaching, De Los Santos plans to maximize his remaining training days, focusing on consistency, particularly in snatch, while making sure to stay healthy and injury-free. He is also keeping a close eye on the competition, identifying lifters from North Korea, Uzbekistan, and Japan as among his biggest rivals. Despite the pressure and anticipation, De Los Santos said he is most definitely looking forward to what lies ahead.
22: A medal. A medal talaga.
2: Yes. Sure.
22: And hopefully gold, but it's a delusional dream, but it's possible. It's possible.
21: That was Asian Games bound weightlifter Albert Ian De Los Santos. For Sports Radio 918, Aryan Malyare reporting.
3: Na mga sports balita, hindi ka mahuhuli.
4: Hindi ka matatalo.
3: Sports Roundup.
4: Sports Roundup.
3: 918 AM.
18: Thank you very much, Aryan Malyare. Seven Filipino Taekwondo jeans will compete in the 2026 Asian Games in Japan, according to Philippine Taekwondo Association Secretary General Rock Sampson. Sampson told DZSR Sports Radio the country officially qualified 2 athletes in Pumsei and 5 in Kyurugi. Pumsei athletes Gius Yape and Juliana Candelaria will make their Asia debut following several podium finishes in international competitions. Sampson said this year's Asian Games carries a new format in Pumsei with individual participants performing in both freestyle and recognized events.
23: Pumsei po si Gius Yape, ang male individual entry natin. Plus, meron pong extra event si Jayus. Is also an official event of the Asian Games, yung tawag namin yung virtual taekwondo. Female naman po for Pumsei si Juliana Candelaria. Yan po yung dalawa natin for Pumsei. But merong konting pagkakaiba dito sa Asian Games kasi they wanted each player to perform both the recognized and the freestyle event. So, hindi po madali yun kasi meron talagang player na dedicated to do the recognized Pumsei at iba naman yung player na gagawa dapat for freestyle. So, ang challenge po ngayong Asian Games, yung isang player sa round 1 will do the recognized and sa round 2, he will do the freestyle event. Ganun po. Kaya, double time po yung pagte-training ng mga athletes natin.
18: Panayam po kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Rock Sampson. Meanwhile, the Kyurugi squad will parade a lineup of battle-tested fighters. Junior World Champion Tatiana Mangin, the only first-timer in this edition, and Olympian Kurt Barbosa.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 24/7 monitoring ng dalawang pangunahing dam ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacañang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Itasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng magsagawa ng 24/7 monitoring sa Magat Dam, sa Isabela at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nagbaba ng direktiba ang Pangulo upang maprotektahan ang mga komunidad sa downstream areas. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa 178.27 meters above sea level ang water level ng Magat Dam, habang nasa 187.72 meters above sea level naman ang Pantabangan Dam. Iniulat ani ng NIA na walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala rin naitalang spillway discharge. Wala rin anyang malawakang pinsala sa mga taniman ng palay sa kabila ng patuloy na pag-ulan. Sabi ni Castro, nakatulong ang mga pag-ulan na ito sa agrikultura dahil napalakas nito ang supply ng tubig para sa irigasyon, partikular sa mga lugar na naapektuhan ng El Nino.
3: At wala rin naiulat na spill discharge. Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawak ang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Lubog sa baha na Aranque Public Market sa Santa Cruz, Manila, balik operasyon matapos aksyonan ng Manila DRRM Department. May ulat si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mabilis na nakabalik sa normal na operasyon ang Aranque Public Market dito sa Santa Cruz, Manila matapos agad na malinis at may saayo sa mga pasilidad na naperwisyo ng biglang pagbaha dahil sa malakas na buhos na ulan. Ayon kay Manila DRRM Department Chief Arnel Angeles, 3 PM ng August 17 nang lumubog sa bahang nasabing palengke. Agad silang nag-deploy ng submersible pump para agad humupa ang baha. Ano yan, mahalaga ang bawat segundo para maiwasan ang mas malaking pinsala. Sa tulong ng mga tindero, DEPS at ilang fire volunteer, agad humupa ang baha. Sa loob lamang ng 18 oras na pagpupuyad, agad na ibalik sa normalang sitwasyon sa Aranque Public Market. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Visayas Grid muling isa sa ilalim sa red at yellow alert ngayong hapon at mamayang gabi. Balita hatid sa atin ni Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isa sa ilalim sa red alert at yellow alert ang Visayas Grid ngayong hapon at mamayang gabi dahil sa inaasahang manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipatutupad ang red alert mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, habang ipatutupad naman ang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga dahilan ng red alert status ang unavailability ng malalaking coal plant sa Visayas, gayon din ang limitadong importasyon ng kuryente mula sa Mindanao. Tumaas din ng 53 megawatts ang forecasted power demand bandang alas 7 ng gabi. Umabot naman sa 819 megawatts ang kabuuang kapasidad na hindi magagamit ng grid dahil sa mga plantang nasa force outage at sa mga tumatakbo ng nasa rated capacities. para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bahagyang delayed na. Makeup days at extended hours pinag-aaralan. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aminado si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na bahagyang delayed na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang sunod-sunod na pagkansila dahil sa masamang panahon. Ayon kay Tunggol, nasa 2-3 araw na ang delay kumpara sa original na plotting schedule ng korte. Sa ilalim ng plano, may 31 days sa inilaan para sa presentasyon ng 27 witnesses ng prosecution para sa tinatalaki ngayong Article 1 ng Articles of Impeachment o yung allegation tungkol sa maling paggamit ng confidential fund. Gayunman, nasa 6 pa lang ang natatapos na witness samantalang dapat ay nasa 9 o 10 na witness base sana dun sa original na schedule ng proceedings. Paliwanag ni Tunggol, hindi lang ang cancellation ng trial ang dahilan ng pagkakaantala. Mampatid kasi sa isang araw ang sa inilalaan na oras ang ilang witnesses kabilang na si NACOA Auditors Roderick Wamil at Sailid Del Campo na parehong umabot ng tig 3 araw. Posible namang magkaroon ng adjustment sa trial schedule depende sa magiging takbo ng susunod na mga pagdiig at kung may mga witness na tatanggalin o hindi na ihaharap ng mga partido. Kabilang sa mga opsyon na pinag-aaralan din ang pagdadaos ng trial tuwing Webes, Biyernes o Sabado bilang makeup days, gayon din ang pagpapahaba o paglipat ng oras ng trial. Ayon kay Tunggol, maaaring umabot ng alas 4 o hanggang alas 5 ng hapon ng trial gaya ng nangyari kamakailan ng palawigin ng 1 oras ang pagdinig para matapos ang testimonya ng testigong si Del Campo. Sa ngayon ay wala pang pinal na desisyon ng Senator Judges sa magiging adjustment ng schedule ng impeachment trial. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Nympha Asuncion. Bangko Sentral ng Pilipinas nanawagan sa mga financial regulators sa ASEAN upang maging handa sa mga banta at panganib sa financial system. Balita hatid ni Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinawagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga financial regulators na maging handa sa mga banta sa financial system. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., kaakibat ng panganib ang mga banta sa ekonomiya, kaya dapat maging proactive at forward-looking ang mga regulators at kolaborasyon ng mga bansa sa ASEAN. Binigyan din ng BSP Governor ang 3 critical na usapin na kinakailangan ng mas matinding atensyon para sa mga central banks at tagapamahala. Kabilang dito ang hidwaan na atensyon sa pagitan ng mga bansa na nagdudulot ng epekto sa merkado, ang mas mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, kasama na rin ang epekto ng pagbabago ng klima sa kaligayang pampinansyal ng mga institusyon at mamamayan. Ayon sa BSP Chief bilang tugon, pinalalakas ng BSP ang paggamit nito ng data analytics, artificial intelligence at supervisory technology habang isinasama na rin ang pagsusuri sa climate risk sa kanilang opisyal na pag-audit at pangangasiwa. Ito ang mensahe ni Remolona sa ginanap na Southeast Asian Central Banks Center High Level Conference and Meeting of Deputy Governors for Financial Stability and Supervision. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, peace process sa Mindanao, suportado ng Malaysia. Nagbabalita si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpahayag ng patuloy na suporta ang Malaysia sa peace process na ginagawa sa Mindanao. Kabilang narito ang nakatakdang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa pagbisita ni Foreign Minister Datuk Seri Muhammad Hassan sa Pilipinas, sinabi nitong matagal na silang nakasuporta at nakikipagtulungan sa bansa para sa peace process. At ngayong mas lumalalim pa ang mga hakbang para maisagawa ito, nangako ang Malaysia na mananatili silang nakasuporta para sa kapayapaan, katatagan at pagpapaunlad ng Mindanao. Handa naman din ang Malaysia na magbahagi ng kanilang karanasan sa halal economy at Islamic finance para suportahan ang socio-economic development ng BARM. Pinahayag naman ang Foreign Minister sa 9th Philippine-Malaysia Joint Commission Meeting kasama si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kanilang suporta. Nagkasundo ang dalawang opisyal na ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM ay maituturing na malaki ang ambag para sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Social Security System o SSS nagbukas ng regional Facebook groups. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inilunsad ng Social Security System ang official regional Facebook groups para mas mapalapit sa mga miyembro ang mga impormasyon at serbisyo ng ahensya. Maiwalay na Facebook group ang SSS para sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dito ilalabas ang mga opisyal na anunsyo, updates sa mga programa at benepisyo, local activities at live streams ng SSS. Para sa Luzon, maaaring sumali sa Umay Kayon Official SSS Luzon Updates. Para naman sa Visayas, Dirinata Official SSS Visayas Updates. Habang Alina Official SSS Mindanao Updates. Ang para sa Mindanao, inikayat ng SSS ang mga miyembro na sumali sa kanilang regional Facebook groups para direkta makatanggap ng mga opisyal na update mula sa ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
15: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo.
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
14: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo sa
16: nag-training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Ang oras po natin sa buong Kapulang Pilipinas. 8 minuto 30 segundos makalipas ang alas 4.
11: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
19: Mark in!
11: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
19: Mark out!
11: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Update.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Wednesday, ikalabinsyam sa buwan ng Agosto taong 2026. It's Quezon Day, mga kababayan, kaya holiday po sa Quezon City, gayon din sa Quezon Province, paging sa lalawigan din po ng Aurora. Pagkat ngayon nga po ay ang araw ho ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel Luis Molina Quezon. Marami nagtataka eh, bakit daw ano raw ang middle name ni Pangulong Quezon? Eh Molina. Kasi yung kanyang pangalan ay dalawa. Manuel Luis. Ang kanyang middle name ay Molina. At ang apelido ay Quezon. Pero marami pa rin nagdeklara ng klase dahil sa patuloy hong sama ng panahon na ating nararanasan ngayong araw na ito. May bukod doon sa bahabagat, mayroon na tayong bagyong neneng at kaugnay nga po niyan. Kaya naman sa ating palatuntunan, makakasama po muna natin ang weather specialist ng PAGASA DOST, si Binibining Lori De La Cruz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Miss Lori, magandang hapon. J. Mark Dagala, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang hapon sa lahat.
0: Alright, ayusin natin ang linya ni Ma'am Lori.
2: Hello.
0: Yan. Yes, Ma'am Lori. Yan.
2: Hi po, good afternoon. Sir, update mo na dito kay Bagyong Neneng. Huling nakita sa layong 530 kilometers silangan, hilagang silangan ng Itbet, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. At ito po, sa kasalukuyan, wala namang direct impact sa anumang bahagi ng ating bansa. So, hindi po siya magdulot ng anumang hazard sa atin, maliban sa fact po na ito ay nag-i-enhance ng southwest monsoon. So, sa kasalukuyan, yung habagat, yun po ang nagpapaunan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Particular po dito sa Luzon, malalakas na pag-ulan pa rin sa Occidental Mindoro, sa Zambales at Bataan. But for Metro Manila and the rest of Luzon, possible pa rin yung mga light to moderate with at times heavy rains. Kasama dyan ang Aklan at Adike. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Dahil hindi pa po tapos yung episode ng habagat for this year. Talagang nasa kasagsagan pa tayo ng tag-ulan.
0: Mm-hmm. Miss Lori, yung nabanggit mo nga, no, ang bigat ng pag-ulan mararanasan dito sa bahagi ng Luzon. Bagamat meron pa rin naman, mararanasan pa rin sa bahagi po ng Visayas. How about sa Mindanao, ma'am? May epekto pa rin ho ba ang habagat doon o manaka-naka na lamang?
2: Opo, doon po medyo suppressed yung pag-ulan po natin doon. Wala pong gaano pag-ulan, medyo mataas nga po yung heat index po natin doon sa Mindanao.
0: Ayun, so maaliwalas ang panahon doon.
2: Oo, maaliwalas po at mainit.
0: Ayun. So, ma'am, ano pang mga tagubilin na pag-asa sa ating mga kababayan na bagamat wala ngang epekto itong bagyong Neneng, pero sabi nga, yung habagat talaga ang nagpapaulan sa atin ngayon?
2: Yes po, patuloy pa rin po tayong mag-ingat. Hindi pa rin po pwede maging kapati, especially kung ang inyong lugar, alam niyo po na medyo flood-prone po. So, hanggat maaari po ay maging vigilante po tayo at mag-ingat pa rin po.
0: Ayan, Miss Lori, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-update sa ating mga kababayan. Salamat. Si Ma'am Lori De La Cruz ng DOST PAGASA, ang ating pong nakapanayam.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update. Mark in, mark out.
0: Atin po muna silipin ang mga nagbabaga mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Bilang po ng mga napaulad na nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat at ng pinagsama mga bagyo. Pumalo na po sa 27 ayon po sa National Disaster Reduction and Management Council. Sapat na supply ng gamot, tiniyak naman ng Department of Health ngayong tag-ulan. Tuloy-tuloy na biyahe sa kabila po ng matinding epekto ng habagat, tiniyak po ng Department of Transportation. paglilinis ng ilog at mga estero, paigtingin pa ng Department of Environment and Natural Resources sa gitna po ng mga naranasang pag-ulan sa bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan po ang situational briefing sa tanggapan po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong araw. Yung pong Phil Sutek na katuwang daw po ng industriya ng asukal, pinapurihan ng agriculture chief. Usapin daw po sa two-thirds threshold ng botohan sa impeachment trial, maaari pa rin iakyat sa Korte Suprema ayon po sa prosecution. Yan daw pong Robin Padilla Law. Ito yung batas na nagluwag po, no, sa mga regulasyon na sa pagmamay-ari at pag-iingat po ng armas. Ipinanawagan po ng DILG na buwagin na! Pagpapalakaso sa seguridad sa loob po ng mga paaralan, seselyuhan daw po ng DILG at ang Department of Education. Ilang lugar po sa Taguig City mawawalan po ng tubig mamayang gabi para sa declogging operations. At Marikina River, patuloy hong binabantayan matapos hong sumampa sa unang alarma ang level ng tubig dito kanina.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Saan iba rin pagtutok sa epekto po ng masamang panahon dulot po ng pinagsama mga bagyo at abagat at syempre itong bantaho ng Bagyong Neneng. Tumampan ang araw ho sa 27 ang bilang po ng mga napaulat na nasawi dulot po ng masamang panahon dala ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay po ito sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kung saan nagmula sa isa ho sa mga nadagdag ay nagmula sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Dagdag pa ho ng ahensya. Bukod sa 17 napaulat na nasugatan, meron pang isa ang patuloy na nawawala at pinaghahanap po. Matara, abot naman sa isa't kalahating milyong pamilya o katumba sa mahigit 5.3 milyong individual ang apektado po ng sama ng panahon mula sa ilang rehiyon gaya po ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga, Peninsula, Calabarzon, Mimaropa at National Capital Region. Aabot po sa mahigit 12,000 pamilya o katumbaso ng mahigit 42,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa may 461 evacuation center sa mga nabanggit na rehiyon. Umalo na rin sa halos 2,000 kabayan na napinsala ng sama ng panahon habang nakapagtala naman ng ahensya ng 3.5 bilyong piso ng halaga ng pinsala sa infrastruktura habang mahigit 1.4 bilyong piso naman sa agrikultura. Samantala, abot naman po sa halos 800 milyong piso naman ang halaga na ipabot pong tulong ng pamahalaan sa mga apektado po ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Hinikayat po ng Department of the Interior and Local Government o DILG, malukal na pamahalaan na paigtingin ng paghahanda laban sa baha, flash flood at landslide dahil sa habagat at low pressure area na ngayon nga po ay Bagyong Neneng. Ayon po sa DNR Mines and Geosciences Bureau, mahigit 17,000 barangay ang may moderate hanggang very high susceptibility sa mga hazard mula Agosto 17 hanggang 19. Batay po sa datos sa PAGASA, posibleng maging tropical Bagyong Neneng na nga po. Itong binabantayang LPA, dulot nga po ng malalakas na pag-ulan. Inatasa na nga po ang mga LGU na magsagawa ng risk assessment at preemptive evacuation kung kinakailangan. Dapat ding ihanda ang mga tauhan at kagamitan at tiyaking ligtas at operational po ang mga evacuation center. Ligyan din pa ng DILG, na kailangan kumilos agad ang mga LGU upang maprotekta ang mga komunidad nasa tinatawag na high risk areas.
1: Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Labing siyam na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, tiniyak po ng Department of Social Welfare and Development. Sapat po ang mga relief supplies ito para sa mga lokal na pamahalaan na apektado po ng nagdaang bagyo at kasalukuyang weather disturbances. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may 4.2 million pamilya o family food packs ang national stockpile ng ahensya na nakakalat po sa may 1,000 warehouse sa buong bansa. Patuloy din po ang repacking at production ng family food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Centers upang mapanatiling sapat ang supply para sa mga nangangailangan. Batay ho sa Disaster Risk Operations Management Incident Center Report noong Agosto 18. Umabot po sa mahigit 717 milyong piso ang halaga po ng tulong na naipamahagi ng DSWD, kabilang na po ang mahigit 1 milyong family food packs. Samantala, 12,000 mahigit na pamilya o katumbaso na mahigit sa 42,000 individual ang kasalukuyan na nanunuluyan po sa 461 evacuation centers. Inactive po ng DSWD ang patuloy nitong pagsuporta sa mga apektadong pamilya at alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update. Mark in, mark out.
0: Samantala, sa ibang balita, kinukonsidera po ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagde-deploy po ng mga pulis sa mga pribadong paaralan sa bansa. Di kasunod na rin po na nangyaring shooting incident sa loob po ng isang pribadong universidad sa Zamboanga del Sur kahapon na nagresulta po sa pagkasawi ng isang grade 8 shooter at sa isang grade 10 na estudyante. Ayon sa kalihim, nabatid na nagkaroon po ng memorandum circular ang Philippine National Police sa Department of Education na payagan ng mga pulis sa labas ng mga public school kasunod na rin na nangyaring shooting incident dyan sa Tacloban City noong Hunyo. Sa tingin po ng kalihim, panahon na upang gawin na rin ito sa mga pribadong paaralan. Dalawang sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mahigit 2 kilo po ng hininalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 18 milyong piso ang nasamsam po sa 76 na drug personalities na naaresto po sa 63 anti-illegal drug operation sa Western Visayas mula Agosto 1 hanggang 15. 24 to sa mga naaresto ang high value individuals habang 52 naman po ang street level individuals. Bukod sa shabu, nakakumpiska rin po ng mabigit kumulang 14 gramo ng marijuana na nagkakahalaga po ng mahigit 1,600 piso. Nanguna po ang Iloilo City Police Office sa bilang ng mga operasyon na may 27. Sinundan naman po ng Iloilo Provincial Police Office. Nagsagawa rin po ng mga operasyon sa Aklan, Antique, Capiz at Guimaras, maging ang Regional Drug Enforcement Unit 6. Nanguna naman ang Iloilo Provincial Police Office sa may pinakamalaking halaga na nasamsam ng illegal na droga na pumapalo po sa mahigit 10.7 milyong piso. Binigyan din po ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ito po ay patunay lamang ng patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa intelligence-driven at targeted operations laban sa mga sangkot sa illegal na droga. Patuloy anya ang intelligence gathering, case build-up, ganyan din ang follow operations upang matukoy po at mapanagot ang iba pang sangkot sa illegal na droga sa kanilang rehiyon.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
0: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas
1: Radyo Publiko,
0: 24 na minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Asahan nyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko dati o inalalim na. Pero magkakawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
7: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng

0: Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
1: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong pagsubo. Hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
2: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
3: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan.

0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news.
6: Yay!
5: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
6: Fake news.
5: Disinformation.
6: Disinformation.
5: Mark out mo na yan.
7: Alas 4:32 ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas, mga kababayan. Kahapon nga po ay ginulantang ho tayo ng isang malalim na balita sapagkat may nangyari pong pamamaril nga sa isang prestiyosong pamantasan dyan sa Zamboanga del Sur na ang sangkot ay isang estudyante at minor de edad din po. Nagkalat po sa social media ang mga video at larawan po ng naturang insidente matapos hong i-live mismo ng naturang sangkot yung kanyang ginawa. Nagpalabas nga rin ho ng pahayag ang Presidential Communications Office kaugnay po nito. At muling iyong iginiit ang posisyon ng mga insidenteng kinasasangkutan po ng mga minor de edad. Ginagawa po ng lahat ho ng state media ang pinakamataas na level ng pag-iingat kung paano ho ibabalita ang naturang trahedya. Hindi po ito mag-i-impose ng mga restrictions sa private media organizations. Gayun pa man, ito po'y umaapila sa lahat na gawin po ang ibayong pag-iingat at responsableng paghahatid ng mga detalye kaugnay ho sa insidente. Hinihiling din po ng PCO ng restraint sa pag-uulat na maglalagay po sa kompromiso sa dignidad, kaligtasan at privacy ng mga minor de edad. Gayun din po ng mga nagluluksang pamilya. At ang patuloy pong pagtugon at pag-imbestigasyon ho dito upang maiwasan po na magkaroon po ng mga tinatawag na copycat acts o maulit-ulit ang kahalintulad pong insidente sa hinaharap. Kaugnay po nito, may pahayag din po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Makasama po natin ang kanilang pangulo, si Ginoong Ruperto Nicdao Jr. Sir Rupert, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sir Jun.
8: Maraming salamat, J. Mart. Maraming salamat sa ating mga nakikinig.
7: Opo. Sa panig po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ano po ang tindig at pahayag na inyo pong inilabas kaugnay nga po ng insidenteng ito sa Zamboanga del Sur kahapon na, Sir Jun?
8: Actually, basically, reminder lang sa mga miyembro natin at saka sa mga ibang mamamahayag na kahit na hindi miyembro ng KBP, yung mga alituntunan natin pag tayo ay nagko-cover ng mga balita tungkol sa mga minor de edad, no? Kasi dun, yung ating code of ethics, program standards ng KBP, maliwanag na tayo pag when we're dealing with children, meron tayong mga alituntunin na wag kung kunyari maraming nakalagay doon na we have to be more careful pag nagre-report tayo tungkol sa mga bata, whether they are biktima sila or sila ay in conflict with the law, no? So we have to be careful kasi very sensitive, alam natin sensitive pag nagdi-deal tayo sa mga minor de edad. So pinapaalala lang ito, J. Mart, nasa sa ating mga miyembro na kasi alam natin recently mayroong mga insidente na involve yung mga kabataan o mga minor de edad na either victim o ng karahasan at yung ating mga miyembro kahit either nalimutan nila or alam hindi ko alam kung nalimutan na yung ating code of ethics, medyo may mga violations, no, na may in-interview yung bata, wala, hindi kasama yung magulang and all that, no. So pag ganitong pangyayari, pinapaalala na natin yung mga members natin at saka yung ibang mamahayag na we have to be careful in the reporting about children. Yun lang naman, JMR.
7: Opo. Pero para at least mabigyan natin ng edukasyon ang ating mga kababayan, Sir Jun, no? Dahil kadalasan, no, kapag may mga ang insidente ay may kinalaman sa suicide, no? Kadalasan ito hindi na talaga ini-air ito, eh, di ho ba? Kahit na isinusulat sa mga periodiko, hindi na rin ho talaga lumalabas, ano, dahil masyado hong, sabi nga, traumatic, no, sa lalo na sa mga nanonood, nakikinig at nagbabasa, di ho ba, Sir Jun?
8: Tama 'yon, J-Mart, no? In fact, meron tayong, although hindi nakasad sa ating code of ethics yun, naglabas tayo ng mga circular when we're dealing with suicide, especially dealing with minor. Alam natin ngayon, lalong-lalo na sa panahon ng proliferation ng digital media, medyo worrisome na yung ibang mga insidente ginagaya, di ba?
7: Tama.
8: So, mas careful tayo. In fact, nabalitaan ko lang in the past 2 weeks, mga alam kong alam yung mga kilala namin, mga siguro mga 3-4 na insidente ng suicide, eh. So, pero hindi natin binabalita yan.
7: Yes.
8: Kasi baka ang tendency nga doon, parang nagiging gaya-gaya, di ba? Yung ang pinag-usapan tungkol sa dito sa latest incident natin, iniimbestiga pa nga ng ano, na baka yung nangyari sa Tacloban naging parang ginaya nung ano nung taga Zamboanga. Hindi pa tayo sigurado doon, but it's something that I think the authorities are looking into, na baka ganun, no. So hindi natin alam kung anong ang talagang pangyayari, but I think best for us to wait for the investigation ng authorities.
7: Mm-mm. At iwasan yung pagtatanong ng mga tinatawag na hypothetical question, di ho ba? Kasi yan din ang isa sa mga lalo pang nagpapaningas ng apoy, eh, di ho ba, Sir Jun?
8: Tama yan, J-Mart. No? So, again, yung paalala lang natin, let's not speculate, pabayaan muna natin matapos ang investigation, and let's be, maingat tayo, wag natin, in fact, medyo na-disappoint ako, may nakita akong post sa social media, nakalarawan na yung batang binaril, no? So, actually, sa mga alituntunin natin sa KBP, we shouldn't be doing those kinds of things, no? Kung tutusin mo lang. Pero, wala na tayong magawa, hindi natin sakop sa jurisdiction natin yung ibang mga naglabas ng mga ganong larawan, no?
7: Mm-mm.
8: Pero sa ating mga alituntunin, inaaboy natin yung mga ganyan na J-Mart. No?
7: So Jun, ito, in the course of discussion lang, ano, dahil alam naman natin, no, nagsimula itong mga ganitong kaso sa isang police report dahil insidente, ano ho, di ba? Kadalasang nauuna dyan ay yung mga nasa police beat, no? Dahil insidente ito, kadalasan sa mga police stories, no, ay talagang nilalahad nila na may ilan yung namatay, ilan yung nasugatan, paano nangyari, di ho ba, kailan, saan, di ho ba? Eh yung basic natin, yung ating 4 W's and 1 H, di ho ba, kung tawagin natin.
8: Tama yun, oo.
7: Oh. Pero ang pag-iingat kasi dito, lalo na yung mapangalanan, 'di ba? Lalo na yung mga minor de edad, 'di ho ba? Kadalasan yan talaga ang pinag-iingatan natin, yung mapangalanan, yung mga minor de edad at kung sino-sino pa yung ibang mga sangkot. At lalo tigit ang tanong dito ng ating mga kababayan, Sir Jun. Makapangyarihan ng social media. Kapag hindi nailabas ito, hindi nailatag yung katotohanan, yung facts of the case kung tawagin natin. Ang dami ng wala pang ano, hindi pa nga pumuputok sa mainstream media eh. Sa social media talagang putok na at kung ano-ano ng spekulasyon ang lumalabas. Sa panig po ba ng KBP, Sir Jun, ano bang guidance natin dito?
8: Well, ang guidance nga natin, maliwanag tayo, J-Mart, no? Nabanggit mo na kanina, hindi tayo naglalabas ng mga pangalan ng mga minor de edad, mga larawan nila, and we are careful not to speculate, no? Na kung hanggang hindi maliwanag sa investigasyon ng pulis kung ano talagang nangyari. Ang problema nga natin na napag-usapan natin kanina, ang I think a lot of the violation ng mga gold standards natin sa pamamahayag hindi nangyayari sa mainstream media. Karamihan nito nangyayari sa digital media kasi sa atin meron tayong gatekeeper, di ba?
7: Yes, oo. May editor pa tayo.
8: Oo. Pagdating sa digital, unfortunately, walang ganong klaseng gatekeeper, di ba? Mm-hmm. Walang ombudsman sa digital media, kanya-kanya.
7: Yes.
8: Kahit basta meron kang telepono, meron kang account, parang mamamahayag ka na kagad, di ba?
7: Mm-hmm.
8: Ang problema. So, I think it's up to you. Naglabas tayo ng statement na yun. Ang pakay natin hindi lang para sa ating mga miyembro.
7: Yes.
8: Kung napansin mo yung address niya hindi lang sa miyembro natin, pati na sa mga mamamahayag supposedly including na rin doon sa naglalabas ng mga sabi nila balita sa digital media, di ba?
7: Mm-hmm.
8: So sana sumunod din sila because ito hindi nakakasama kasi sa ating sa sociedad and it may have impact sa ating mga children.
7: Mm-mm. So, yung bang insidente sa Tacloban nagsimula ito doon sa insidente sa Tacloban eh. Kung ito ba ay sabi nga inilahad lang kung ano yung facts of the case at tapos nung tapos na, tingin nyo ba na kill na yung storya?
8: Sa akin, as far as I'm concerned, yung ating basta nilahad mo, sabi mo nga basta nilahad, sabihin mo lang facts of the case and wag mo lang sabihin yung mga pangalan kagad at wag ilahad yung mga gory details at saka yung larawan ng mga yung mga minor de edad na involved sa kaso. Walang problema. I think we should, in fact, it's our duty na sabihin yung facts of the case. Di ba, J-Mart?
7: Yes, yes.
8: As long as we abide by certain standards with regard to protecting the privacy ng mga minor de edad.
7: Mm-hmm. And, to move on na dun sa, kung ano na yung response ng mga government agencies concerned, di ho ba?
8: That's correct. Oo, yung report natin kung ano nang kung anong response, anong mga na establish nilang facts ng kaso, dapat ilahad natin 'yon. Just keeping in mind that we continue to protect privacy ng mga biktima lalong-lalo na ng mga minor de edad.
7: Mm-hmm. Ang TV5 prior pa lang dito, Sir Jun, naglabas na sila ng statement na hindi talaga nila ilalabas yung storya whatsoever, ano pang detalye kahit yung facts of the case, not to compromise but to, sabi nga para hindi na lumaki pa yung issue. Do you think yung mga ibang media networks, lalo na yung mga media giants natin, dapat din ba nilang gawin na yung bagamat nakapaghatid na sila, naihatid na nila yung storya, no? Yung iba hindi rin nila pinick up eh. Ano ho? Mas maganda ho ba na yung mga nakapaglabas na sabi nga maglaylo na doon sa kanilang naging reportage?
8: Sa akin naman na hindi naman natin sinasabi, even in our rules, hindi naman sinasabi bawal mag-i-report yung balita.
7: Yes.
8: Basta factual lang at as I said, we protect the privacy ng mga biktima, lalong-lalo ng mga minor de edad. Walang violation sa code natin yon, no? Pero kung ang isang media entity naging mas cautious siya, that is their call. Hindi natin
7: yun ang tinatawag editorial judgment nila, yun di ho ba?
8: That's correct. Oh, nasa kanila yun. Pero as long as we're factual, I don't think there's anything wrong as long as we abide by the rules on protecting nung mga minor de edad.
7: Mm-hmm. With this, lastly, Sir June, with this, no, dahil ang kalaban natin dito sa mainstream media ay yung mga blogger and social media. Hindi naman natin, hindi sa, ito ah, ilalagay ko lang sa konteksto. Hindi dahil, hindi ko sinabing kalaban is because kakompetensya or whatsoever. Ang sinasabi natin dito, kasi nabanggit nyo nga kanina, mas mabilis silang mag-spread ng information eh, sa social media. Do you think Sir June, mayroon bang pangangailangan, sabi nga, to somehow fine-tune? I don't want to use regulate eh, kasi parang it suppress the freedom of expression eh. Pero sabi nga to fine tune lang. Konting para at least eh, kahit sa mga social media may restraint din, no, na para maging cautious din sila doon sa kanilang mga pinopost at sineshare.
8: Actually, kung titingnan mo, may obligation din sila kaya, while they're not members of the KBP, JMART. Meron tayong mga batas regarding that, no? Kailangan sumunda din sila sa mga batas. For example, yung data privacy is something that they have to abide with, no? Meron din mga standards yung United Nations regarding reporting about children. Kung talagang sila'y responsible na mamamahayag, dapat sundan nila yon kahit na hindi sila miyembro ng kapisanan natin.
7: Yes,
8: where
7: yes.
8: We have our rules which are consistent with those yung batas, no, at saka yung mga standards ng United Nations. Kahit hindi sila sumunod sa atin, kailangan sumunod din naman sila. In my opinion, kung responsible sila, dapat sumunod din sa mga batas at saka sa standards ng pamamahayag na inilathala nung mga bodies like the United Nations.
7: Ayun. With that, Sir June, salamat to sa pagpapaliwanag at pagbibigay edukasyon sa ating mga listeners and viewer na sumusubaybay ho dito sa ating talakayan na ito. Gayunpaman, nakalagay nga dun sa ano, no, sa statement ng PCO at ng KBP na hindi naman natin ini-impose, pero sabi nga hinihikayat, we urge them na sabi nga to practice restraint and cautiousness doon sa paglalahad ng mga ganitong klaseng sensitibong mga balita. Sir, salamat po at magandang hapon po.
8: Maraming salamat. Thank you for having me, JMart. Salamat.
7: Salamat po. Mga kababayan, si Ginoong Ruperto Junik daw ang pangulo po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mark in, mark out.
7: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: Alas 4:49 ng hapon.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti,
5: mabuhay Pilipinas!
6: Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m.
5: Mabuhay Pilipinas!
6: Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam.
5: Mabuhay Pilipinas!
6: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Welcome aboard!
9: Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Good news!
11: Yay!
10: Good vibes! I-mark in muna yan!
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
12: report!
7: Pero po tayong 8 minuto bago alas 5 ng hapon, paglilinis ng ilog at mga estero. Paiigtingin po ng DNR sa gitna po ng mga nararanasang pag-ulan sa bansa. Detali mula kay Raquel Bayan. Raquel!
14: Paiigting ng Department of Environment and Natural Resources ng paglilinis at monitoring sa mga ilog, estero, drainage system at coastal areas. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin ang kaligtasan ng mga residente sa gitna ng patuloy na malakas na pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro sa pamamagitan ng Estero Rangers at River Warriors, kasama ang mga kapartner na organisasyon, pinalalakas ng DNR ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang makatulong sa pagbabawas ng tubig baha sa mga apektadong komunidad. Kung matatandaan, bahagi ang pinaigting na operasyon sa patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Patuloy din anyang nakikipag-ugnayan ng mga ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang pagbaha at iba pang panganib. Kaugnay nito, inatasan din ni Pangulo Marcos ang DPWH na makipag-ugnayan si Quezon City Government upang pagtugmain ang Flood Control Master Plan ng lungsod at makatulong na mapabilis ang pagbaba ng tubig baha sa mga apektadong lugar.
15: Ipinag-utos din ng Pangulo sa DPWH na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Quezon City upang maiayon ang Flood Control Master Plan ng lungsod upang lalo pang bumilis ang paghupa ng baha sa lugar. Pinapaalalahanan naman ng DILG sa panguna ni Secretary John Vic Remulla ang ilang regional and provincial directors sa mga LGU sa mga apektadong lugar na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council upang bantayan ang sama ng panahon. Pinapaalalahanan din ang lahat na maging alerto at magbantay upang maiwasan ang disgrasya.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
12: report!
7: Usapin naman ang two-thirds threshold ng butuan sa impeachment trial. Maaari pa rin iakyat sa Korte Suprema ayon po sa prosecution. Detali mula kay Kathleen Forbes. Kat?
16: Hindi isinasantabi ng prosecution panel ng pagdulog sa Supreme Court para questionin ang two-thirds threshold o 16 na boto ng mga senador para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barber, si isa sa alang-alang nila ang paghingi ng ruling sa usaping ito sa tamang panahon. Ayon yung mahalagang malinawan ng threshold dahil maraming senator judge ang hindi personal na nakakadalo sa mga pagdinig ng impeachment trial. Ani Barbers, mahirap para sa isang hukom na magpasya sa kaso kung hindi nito nakita at narinig mismo ang mga ebidensya at testimonya ng mga testigo. Ngayon man, hindi pa niya ito agad bubuksan ng prosecution dahil nasa ikalawang impeachment article pa lamang ang paglilitis. Maaari rin naman ang ibang grupo, kabilang interest groups o NGOs, ang unang dumulog sa Supreme Court para strain ang two-thirds requirement.
17: This issue will be raised at the appropriate time. Nasa kalagitnaan pa lamang tayo ng pangalawang article. No? So medyo mataas-taas pa at mahaba-haba pa yung dapat nating hintayin. But definitely, it is being considered, no, na magkaroon ng ruling tungkol dito sa threshold. No? Dito sa two-thirds na ito. But we're cognizant of the fact that kailangan ma-address itong usapin tungkol dyan sa threshold. Napakahirap naman siguro na ang isang hukom ay magdidesisyon sa isang paglilitis na hindi niya nakita, na dinig, na obserbahan kung ano yung mga ebidensya at mga testimonya ng mga witnesses. Diba? Hindi naman pwedeng trial in absentia yung judge.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Samantala, ang agriculture chief, pinuri po ang Phil Sutek bilang katuwang po sa industriya ng asukal. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
18: Iniayag ni Agriculture Secretary Francisco Chulaural Jr. ang mahalagang papel na Philippine Sugar Technologies Association sa pagpapalakas ng industriya ng asukal. Ayon kay Chulaural, makatutulong ang science at technology para mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Kabilang sa mga hamon ng industriya ang mataas na gasto sa produksyon, kakulangan sa manggagawa, climate change at pagkalat ng peste na Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Inihayag ng Sugar Regulatory Administration na maglalabas ito ng tatlong bagong uri ng tubo na mas mataas ang ani, na mamahagi rin ang SRA ng libreng organic fertilizer at biocontrol fungi para makatulong laban sa RSSI at mabawasan ang gastos ng mga magsasaka. Sinabi ni Chulaural na dapat makarating sa mga bukid ang mga bagong teknolohiya upang makatulong sa pagpapataas ng ani, pagpapababa ng gastos at pagpapalakas ng industriya ng asukal. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Impeachment Court spokesperson, itinanggi ang impormasyong panliligaw ni Presiding Officer Escudero sa mga senador para i-convict si Vice President Sara Duterte. Tali mula kay Nipa Asuncion, Nipa.
16: Itinanggi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court ang isang online article na nililigawan umano ni Presiding Officer Chris Escudero ang ilang senador para bumoto pabor sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, mismong si Escudero ay natawa lang nang tanungin tungkol sa naturang ulat at itinuturing itong walang katotohanan. Ititungol, mas sa pinagkakabalahan ni Escudero ang mga responsibilidad niya sa impeachment trial, lalo na't may mga trial dates na nakansila kesa mamuliti ka pa para magiging loto ng mga senator judges. Inawag rin niyang preposterous o kalokohan ang naturang insinuation dahil kalahati pa lang ng kaso ng prosecution sa Article 1 ang nahihaharap. Nangatanungin kung maaaring gawin ito ni Escudero kapag malapit ang botohan, sinabi ni Tungol na hindi niya nakikitang gagawin ito ng presiding officer. Sa mga ulat na lumabas na tila blind item at walang tinutukoy na source, sinabi ni Tungol na karaniwang binabaliwala lang ito ng mga senador dahil alam naman nila kung ano ang totoo sa loob ng impeachment proceedings. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tungol.
19: That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer na tawalan siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po, na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. Inawas busy po siya gawin yon kesa po mamuliti ka regarding that. At saka nung tinanong ko lang siya, parang ang ano niya lang, bakit mo pa ako tinatanong? Parang alam mo naman na wala namang ganyan. Alam mo naman na hindi totoo yan. So yun lang, parang so preposterous for me to even raise it up to him. So I think ganun din yung iniisip niya, na parang it's so preposterous na may ganung issue na logically, practically, hindi siya feasible for the meantime, or hindi gagawin ng isang matinong politician to do it this early on.
16: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimpa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kaso naman kay Congressman Marcy Chudoro, sa ilalim daw sa rules of court ayon po sa Department of Justice. Mga Marikenyo, promes back! Alamin natin ang balitang ating DDK sa rate. DDK!
20: Tinawag ng ilang grupo na pumumulitika ang pag-ayon ng reklamo laban kay Marikina Representative Marcy Chodoro. Sa isang payag, sinabi ng grupong sama na maangkan sa Marikina na nagdulot ng pagkadismaya sa komunidad ang tinawag nilang paulit-ulit na alegasyon. Naninindigan din itong grupo na itigil na ang pamumulitika at iginiit na dapat manatili ang lungsod sa pinapairal na dignidad, respeto at malasakit sa kapwa. Payag ito matapos kumpirmahin ng Justice Department na naiyain na sa magkakaiwayin na korte ang mga reklamo laban sa kongresista. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, apat sa mga ito ay iniyain sa Regional Trial Court ng Marikina habang isa sa Metropolitan Trial Court. Pagtitiyak ni Martinez na sasailalim ang mga kaso alinsunod sa rules of court para sa paglilitis ngayon nasa jurisdiction na ng korte. Una ng kwenestyon ng Kampo ni Chodoro ang hakbang kung saan na wala umanong sapat na batayan ang reklamo. Ayon kay Attorney Alma Malyonga, nakakagulat umano na nagkaroon ng isang resolusyon na hindi pinirmahan ng DOJ panel na nagsagawa ng investigasyon at sa halip ay pinirmahan ng state prosecutor. Mahigit 7 buwan na din aniya ang nakalipas matapos ang idinaos na hearing, kaya iginagulat nila ang naturang hakbang. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Umano'y irregularidad naman sa promosyon at parangal sa mga reserve personnel, iniimbestigahan na ng Philippine Air Force. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
22: Yes, Jean Mark, nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng Philippine Air Force kaugnay ng mga alegasyon ng irregularidad sa mga promosyon at parangal na iginagawad sa mga reserve personnel. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, nagpapatuloy ang investigasyon ng reserve command sa mga personnel records, orders sa promotion boards ng mga apektadong tauhan, katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Narito ang bahagi na pahayag ni Colonel Maria Cristina Basco.
23: Ongoing review to, no? Extensive ongoing review to. Covered na po nito lahat ng aspects, no, nung policy as well as the yung awards that were given to our service personnel.
22: Tadjie Mark, sa opisyal na pahayag nga ng PAF, sinabi nila na siniseryoso ang lahat ng administratibong proseso kaugnay sa mga promosyon at parangal ng mga reservists. Tiniyak ng PAF na pananagutin yung sino mang mapatutunayang lumabag sa mga umiiral na patakaran alinsunod sa itinakda ng batas upang mapangalagaan ang integridad ng Air Force Reserve Service. Matatandaan na nag-viral online ang larawan ni PAF Reservist Brigadier General Mikey Romero kasama ang ASP Chief of Staff General Antonio Navarrete, kung saan kinuwestiyon ng mga aktibo at dating uniform personnel ang dami ng medalya at badge nito. Sa kanya namang pahayag, ipinatanggol ni Romero ang kanyang service sa ASP na aninpatuon sa pagpapalakas ng militar at pagsuporta sa mga tauhan nito bilang dating mababatas at Reserve Force General. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat, Dayan Liar. Samantala, ilang lugar naman sa lungsod ng Taguig mawawala ng tubig mamayahong gabi dahil sa isa sa gawang declogging operations. Nakatutok naman dyan si Luisa Irispe. Luisa!
24: Ibinahagi ng Taguig City Local Government ang abiso ng Manila Water na magkakaroon ng water interruption sa Western Bicutan sa Taguig City. Mawawala ng tubig simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas, August 20. Ang water interruption ay para sa line meter declogging na gagawin sa Champaca Corner, Bayaba Street, Barangay Western Bicutan City. Kung maaari ay mag-ipon na ngayon pa lang ng tubig ang mga residente para sa kanilang supply sa panahon ng water interruption. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Happy

0: Ay, salamat nga pala sa pa-ice cream, Engineer Orly Lopez. Ay, siya'y naka-work from home. Pero gay pa man, hindi ho siya, sabi nga eh, basta nawala nga at tumakas. May iniwan ho siya rito. Oo. Salamat Kuyang Orly sa masarap na pansit palabok, donut at cake na iyong iniwan dito. Dapat kami magpapakain sa'yo. Ikaw nagpakain sa amin. Napakagalante mo talaga, Engineer Orly Lopez. Ano? Huwag mo nang dagdagan ng lechon sa Lunes, ha? Baka dagdagan mo pa ng lechon sa Lunes. Pagka ganyan eh, naku talaga. Labis-labis ang pagpapasalamat namin sa'yo nila, Aisa. Ano? At sa iba pa ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, sana'y humaba pa ang inyong buhay. At huwag muna kayong papahinga. Ayan. Happy birthday ha, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
1: Happy birthday! Mark in! Mark out!
2: Lagi na lang umuulan.
0: Pahupa na! Oo, pero
2: parang walang katapusan.
0: Pagka tumunog na. Alam nyo yung mga effective na ngayon yung mga warning signal ng NDRRMC ha. Pero ayon sa statistika, mukhang tataas daw ho ang mga may sakit sa puso. Hindi makakatulog sa gabi. Ang himbing-himbing ng tulog sa gabi, biglang tutunog yung mga cellphone ninyo. Ano? Hindi na ho bali. Okay. Yan nga ho ang purpose niyan dapat ho. Kailangan ay sabi nga, kailangan maabisuhan no kayo para kayo maging handa. Ano? Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot. Engineer Mateo Segovia, dalagang magayon, pero mas kalmado pa sa mayon. Siyempre, kay Binibining Rose and Erno. Maraming salamat kay Aisa Ace, Myla Grace Ace, from her grace. Ayun. Parang ano ha? Para parehas na lahat. Aisa, Ace, Isa at Ice. Sige na nga. Sabi nyo eh. Diba yung link ko, J. Martin, di parang AJ, nandito. Mukhang bandido, pero pero ano yan, romantiko yan. Ha? Muy simpatiko. Ayan. At abayan lang po ang palatuntunan post-game, kasama po si John Magol, atin po sa inyo ng Sports Rage. Bonyo ni ko, Jamer Dagala. Bye!
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Kasama pang update post-game sa Radyo Pilipinas 2.
7: 118 AM. Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: final score nito. At game winner pa ni Gemana o Gemana Meniano in buzzer beater game winner to eh. Anong nangyari dito, 16-14 lamang ang Pilipinas. But nakadalawang sunod na puntos, ito pong New Zealand. At about 3.4 seconds. All, huling mga segundo na. Now, galing sa offensive rebound, nakuha yan ni Man Meniano yung bola. And she was able to score the game winner para sa Pilipinas. So, ibig sabihin niya, lalaro sa championship game ng Stop 3, itong Gilas Women. Kasi tinalo nila earlier ang Thailand 21-9 sa Pool A. So, 2-0 ang record na hawak ng Gilas Women dito sa Stop 3. Ito namang Gilas Men kasalukuyan. On ay teka, bakit na iba? Okay, so ang sunod na kalaban ng Gilas Men ay na-move yung laro. Oh, dapat 505 to. Anyway, mamaya 555 pa kalaban ng Chinese Taipei. Pero at present 1-0 na ang Gilas Men. Tinalo nila ang Vietnam kanina 21-9. Best scorer ng Pilipinas dyan, si Luis Pablo with 9 points. Tapos tiga-apat na puntos, si Andrew Bongo, Ryel Melencio, at si David Dungo. So 1-0 Gilas Men, mamaya pa yung laro against Chinese Taipei. Gilas Women 2-0, 21-9 na panalo laban sa Thailand, 17-16 na panalo laban sa New Zealand. Ngayong 2026, maganda ang tinatakbo ng campaign ng ating Filipino high jumper na si Leonard Grospe. And I think internationally, maybe this could be his best year. Because last April, panalo siya ng gintong medalya sa Asian Beach Games. And then the following month, sa NCAA Season 101 Athletic Competition, syempre gold medal siya dyan. At nakapagtala pa siya ng bagong national record of 200 meters, grabe naman yan, 2.22 meters. That was in May ngayong taon. And then the following month, ni-reset niya yung sarili niyang record to 2.23 meters sa ICTSI Philippine Athletics Championship. So that's a stretch of 3 months na top results ang nakuha nitong si Leonard Grospe. So heading sa kanyang magiging Asian Games debut next month sa Japan. Maganda ang kumpiyansa nitong high jumper ng Pilipinas. Pero bago yun, meron pa siyang isang tinatarget sa isang upcoming tournament niya. And pag nagawa niya, that's going to be added confidence boost para dito sa number one high jumper ng Pilipinas na si Leonard Grospe. Ito yung panayam ng Sports Radio 918 kay Leonard Grospe together with his coach na si Coach Sean Guevara.
1: Hi! Magandang araw!
2: Good morning po.
1: Uy, long time no see. Kamusta ka na, Leonard? Kamusta?
2: Okay, okay naman na po, Mas.
1: Saan ba ang training venue natin ngayon habang papalapit na nga ang Asian Games? Saan ka nagtitraining?
2: Hindi pa po na-announce, pero mukhang hindi ko lang dito po siya. Ngayon po, ma'am, nasa ano po, Mapua,
1: Si Leonard ay nasa Mapua, doon siya nagti-training kasi syempre siya nga po isang scholar din ng Mapua University. Okay, so kumusta naman ang tinatakbo ng iyong training ngayon, Leonard?
2: Ma'am, okay naman po yung process, bali naayon naman po din sa schedule natin for Asian Games.
1: Sa huli mong mga attempts, ano na ang iyong talon na naitala? Tama ba na ang iyong record ay 2.23 meters?
2: Yes po, ma'am. 2.23 po last national open po.
1: O, ano na ngayon? Sa during practice, gaano na kaswabe ulit ang mga attempts mo? And what particular height ba ang iyong ini-aim na matalon?
2: Right now po, ma'am. Medyo smooth naman po. Bali, ang nangyari lang is medyo nag-struggle lang po ako since nandito po ako sa school na yun. And yung mga process naman po, medyo ano naman po, medyo na gagawa naman po ng paraan And

0: Yung goal ko po this, bago po mag-Asian Games is makatalong po ng 225 pataas.
1: 225 pataas. Okay, so kamusta naman yung mindset mo kahit wala pa nga mga announcement? How do you, papaano ka nagmo-motivate sa sarili mo sa mga goal na pwede nating punteryahin this time, Leonard?
0: Be positive lang, ma'am. Positive lang po. And since galing na rin po ako sa malalakas, malalaking tournament, then yun na rin po yung naging base ko na halos masanay na rin po yung katawan ko na be ready always.
1: Tama naman, Uy, ang galing mo naman ng Asian Beach Games. Di tayo nagkwentuhan after that, pati yung mga kasama natin sa media, definitely nakakwentuhan ka. Ano ba, paano nakatulong yung Asian Beach Games sa pag-build ng iyong moral going to different competitions after that Beach Games nga, Leonard?
0: That time, ma'am, sa Beach Games po, yung checkmark ko po that time is sobrang bago po. So, medyo nag-alanganin po ako that time. Pero, as na-build up po na rin po na, sige, ganito na lang. Eh, yung confidence ko po is naging high naman po. And, na-boost po lalo nung nakita ko po yung mga kalabang ko is medyo pababa po yung performance nila and nakakasabay po ako kahit papaano.
1: After that Beach Games ba, nagkaroon ka na ulit ng international competition? Di kita masyadong nasunda na after the Beach Games eh.
0: Nag-ano po ako, first Asian jumps po sa China and hindi po naging maganda yung run ko doon since sobrang hindi po ako naka-recover kaagad and medyo ano lang po, siguro sa travel po pero okay naman po sa as an experience po ma'am and alam ko na rin po yung gagawin ko next time na mangyari po ulit.
1: Okay, mamaya i-welcome natin si Coach Sean. Hindi mo nakasama si Coach Sean Guevara dun sa karamihan sa mga torneo mo, di ba? Sa mga competition mo. Paano na lang nagiging usapan niyo ni Coach Sean? Parang mahirap na sa Pilipinas si Coach Sean, yung totoo mong coach, tapos hindi mo nga siya kasama doon sa mga event na yon. How was the adjustment mo nung mga panahon na yon?
0: That time, meron na po yung assistant coach namin, si Coach Jindy po. He really helped me a lot since wala po si Coach Sean na to guide me. Eh, andun naman po si Coach Jindy na titignan yung ginagawa ko and kayang i-correct yung mga ginagawa ko din po na mali. Thankful din po kasi andun din po si Coach Jindy na laging nasa likod ko that time.
1: Naman. So gaano kalaki ang ambition mo ngayong nagsimula ka ng magpakitang gilas talaga kasi yung Asian Beach Games, that's the whole of Asia. Tapos yung mga iba-iba mo pang competition na nilalahukan, definitely halos andun ka na. So, sa SEA Games, may medal ka na, di ba? A bronze the last time around. So gaano pa kalaki ang pwedeng maging ambisyon ni Leonard sa iyong pagiging high jump athlete?
0: Hopefully ma'am yung nagiging ambition ko ngayon or yung nagiging motivation ko is to hit the standard of the Olympics. So, mayroon pa po tayong 2 years to hit that or pwede po natin i-climb yung pagkuha po ng points every event or mga major event po sa Asia or Southeast Asia.
1: Ano ba yung qualifying standard ng high jump kapag Olympics na ang ating pinupunteriya?
0: 2.33 po, pero meron pong isang paraan para makapasok din po sa Olympics since hindi naman po lahat mahihit po yung standard na ganun kataas. So meron po yung tinatawag na point system na kailangan mong ilaro ng ilaro para maipon yung points na yun.
1: Sa ranking, no? Pero tama ba ako, 2.23?
0: 2.33 po.
1: 33. 33. Okay. So, umaakyat naman yung iyong performance eh. So ganyan. Pero if and when nga, syempre sa Japan maglaro ka, ano kaya ang magiging ano mo lang? Ano yung magiging pinaka-realistic mo na pwede nating i-target?
0: Right now, ma'am, ang ano ko po, ang target ko po right now is makatalon lang po talaga ako ng PBIS or ma-hires po na ano. Even though na mas maganda rin po talaga na mag-medal para mas makahelp po sa points ko. And kahit na medyo mahirap po yun, eh, gagawin po natin yung paraan or gagawin ko po yung best ko.
1: Ini-scout mo ba yung mga makakalaban mo if and when? Sino ba ang pinaka-the best sa Asia? At ano ba yung talo ng pinaka-the best dito sa ating region?
0: Sa Asia, ma'am, is the best is yung Korea and Japan. Mga talon po nila is 236. So, number one po ngayon sa Asia is Cebu and Japan po. Tapos, sa ano naman po, sa Qatar po is si Mutas Esabarishin po. Yung dating, yung former po na Olympic champion and world champion po.
1: Grabe, so nandito pala the best in Asia, 'di ba? Ang makakalaban if and when, 'di ba, come the Asian Games. Pero ano na lang sinasabi mo sa sarili mo? Anong pampalakas loob mo, Leonard?
0: Sa akin po, ma'am, yung pinapapalasan po ng loob is yung, ano po, yung pagiging consistent ko po sa training and believing in God, believing to my coach, and believing to myself.
1: Yun, ganda nun, ano. Anyway, hi Coach Sean, kumusta na po?
0: Hello, Ma'am Judith. Okay lang po, Ma'am Judith.
1: How proud are you so far muna sa nagiging accomplishment na nga ni Leonard? Pataas ng pataas na yung talon, Coach.
0: Yes, ma'am. Very accomplished at saka siyempre very proud na rin na sa coach ni Leonard sa mga ano sa mga narating niyang ano performance lalong-lalo na ngayong taon two times niyang na gawang mabreak yung Philippine record po. And then he also ano won the Asian Beach Games last time in this year then.
1: Galing, galing, ano. Coach Sean, anong parating reminder mo kay ano kay Leonard habang ito nga papalapit yung games, bagamat wala pa yung formal announcement, but sino ba naman ang pinaka top high jumper natin? So, how do you prepare? Ano pong klaseng program ang meron ka para kay Leonard?
0: Actually, ma'am, confirm na po na kasama si Leonard for the Asian Games. Yun lang yung ano, yung lagi kong sinasabi kay Leonard yung ano namin na kailangan magpo-focus siya direct yung attention doon sa pinakamalaking competition ngayong taon which is the Asian Games nga almost mga ano na lang a month ago na lang before the Asian Games. So, ingat lang kami sa injury kasi actually almost prepared naman kami na kasi for the past months pinagandaan namin din talaga to yung Asian Games.
1: Saan po yung training nyo ngayon? Paano yung training ngayon ni Leonard? Lalo na na nag-aaral din siya, Mapua.
0: Yes ma'am, nagkaroon lang kami ng adjustment ngayon kasi nag-start na yung ano yung first quarter namin sa ano sa Mapua kasi nag-aaral pa siya at siya graduating na din. Ngayong calendar year yun kailangan lang talaga yung balance yung oras tapos sa konting disiplina lang talaga para ano para ma para makapag ano pa rin makapag-training pa rin kami ng maayos.
1: Leonard, graduating ka na pala nung nang ang course ni Leonard. Paano natin hinahati yung iyong oras sa studies at saka sa training mo, Leonard?
0: Ma'am, Bachelor in Physical Education po. So, ang nangyari po is pag may free time po ako sa hapon or umaga, doon po ako na te-training po.
1: Buti talagang ano, ang galing mo, ano, hindi ka nag-decide na pansamantala magpahinga muna sa studies dahil naka-focus sa ano sa training para sa Team Philippines. Leonard?
0: Sa akin po kasi, wala rin po kasing excuse kasi part po kasi siya ng life. Dito po tayo nag-aral kinuha po ko ng school para mag
1: We're losing yung audio ni Leonard. Ano? So, kinuha siya ng school para mag-aral, di ba? Scholarship first and foremost. Tapos yun na nga, yung kanyang servisyo din naman sa school. So, at least, magandang decision nito. Okay, so balik ba si Leonard? Yes, Leonard, you were saying, kinuha ka ng school para mag-aral and...
0: And to, ano po, to represent the school. And isa pong opportunity sa akin din kasi po nakuha, si coach siya po yung nakakuha sa akin and siya po yung nakatulong sa akin to improve more on sports po.
1: So, ikaw coach yan, mabuti naging ganun din decision, ano? Support, very much in support ka sa decision ni Leonard. Kahit ang daming competition, di mag-stop sa studies, kailangan tapusin yung pag-aaral and at the same time na nag-training, coach yan.
2: Yes po. Yun po talaga yung ano, yun po talaga yung kailangan natin na ano, kasi yung pagiging atleta eh, hindi naman po yun forever. There is a certain time lang na dadaanan nyo sa buhay nila yun at saka pinakamalaga talaga yung karir nila sa pag-aaral, hindi na po pabayaan. Para pag ano, pag dating ng time na mahina na or mag-retire na sa sports is mayroon silang ano, karir na mapupuntahan. Na secured po.
1: Tama, tama. Okay, so how do you see the Asian Games for Leonard, Coach Sean? Kanina pinag-usapan natin yung mga rivals, the best pala ay nandito sa Asia, katulad nung taga-Qatar.
2: Yes, ma'am. Ang one of the strongest niya at high jumper sa world ngayon is nandito sa Asia, which is yung from Qatar, si actually, he is an Olympic gold medalist, no? Si Barsim. Tapos yung reigning number one, yung taga-Korea din. So, nandyan din yung Korea. Pero, ano pa rin, hindi pa rin tayo nawawalan ng ano dyan, ng pag-asa dahil sa ngayon, mukhang ano eh, mukhang hindi maganda yung kondisyon ng Korea dahil wala siyang competition. Ilang buwan nang nakalipas, as I heard, meron siyang inindang injury. Tapos yung si ano naman si Barsim naman from Qatar actually ano retirable na po yun kasi nasa 35 years old na yata yung age niya. And then we have also one strong athlete from Thailand tumatalon din yun ng 226 is ano din may injury din so hindi pa fit palagay ko hindi pa fit magano yun maglaro ng full competition. So yun. As long na makuha namin yung best namin siguro or mag-improve pa, like tama yun sinasabi niya noon ni Leonard na around 225 or pataas, mas malaki yung ano yung chance na makakuha tayo ng medal dun sa Asian Games.
1: So 225 to 226 ang tina-target. Leonard, kailan ba? Ikaw, first time ka mag-Asian Games, di ba? Kasi Asian Beach Games yung una eh. Excited ka ba? Na Asian Games, hindi basta-basta nakakalaro sa Asian Games, di ba? Kailangan talagang may ano ka, maganda kang performance at qualified ka talaga dyan. So, how do you see yourself competing sa Asian Games?
0: Sobrang excited ako, ma'am, kasi napakakunti lang po yung nakapasok sa Asian Games o nakaka-qualify po. To be preparing lang po sa amin kasi ano lang po eh. Nangyari po kasi sa amin is unexpected din po kasi since galing din nga po talaga ako sa last time po, nasabi ko rin po galing po ako sa surgery and sobrang na-trauma po ako dun sa sakit po nung dala nung surgery na yun. And to be ano lang po, nag-pursue po kami na mag-train hard po talaga na halos hindi po ako umuwi ng isang taon sa amin sa probinsya. Para lang po maabot yung ganitong stage po.
1: Ang hirap din ang pinagdaanan mo, ano yung injury na yan. Sana nga ba, anong klaseng injury yung naranasan mo?
0: Bone spur po ma'am sa left ankle po. So removal po.
1: Removal, ilang months ka rin napahinga?
0: 3 months lang ma'am, pero yung recovery phase umabot po siya ng halos 1 year po.
1: Kapag nanggaling ba sa injury, wala ka bang takot na bumalik ulit sa aksyon? Ngayon ba talagang feel na feel mo na ulit yung high jump? Wala nang takot?
0: Ma'am, actually ma'am, sobrang takot po ako nung unang laro po. Bali, si coach lang po talaga yung nag-motivate sa akin na magpatuloy. Nasa isip ko na rin po, nakwento ko na rin kay coach na, coach, paano kung hindi na ako bumalik? Or ano, tuluyan nang mawala yung, ano, yung lakas ng katawan ko. And always na sinasabi lang sa akin ni coach na hindi na mawawala yan. At as long as ano, yung katawan mo is tama yung ginagawa, tama yung kinakain mo, or sa training natin, lagi mong ginagawa yung walang masakit.
1: Coach Sean, grabe din pala kaagad ang pinagdaanan ni Leonard, ano? And he's just starting, ano? Ngayon pa lang talaga nagbubunga yung mga sacrifices na yun. So, how to keep him, ano, healthy, physically fit, and all, ano, gaano ka-detalyado na po yung ginagawa nyo para kay Sean? Meron na bang team na dapat nag-aalaga kay Sean, especially siguro the scientific approach of things? Yes, Coach?
2: Yes, ma'am. Very supportive naman yung ano yung patapat sa amin. Actually, pinapahanap na kami dapat ng ano ng personal na PT na mag-attend personally kay Leonard. Pero ang hirap ng part doon is yung naghahanap kami kung sino yung pwedeng mag-serve. Pero for the meantime, ang physical therapist na lang ng Philippine Sports Commission yung ano namin. Inasahan namin. So na-attend naman yung ano niya, yung mga needs niya doon sa physical therapy. Tapos with regard doon sa nutrition, yung maganda rin kasi yung Philippine Sports Commission is nagpo-provide na rin sila ng pagkain ngayon. And then yung school is very supportive din sa ano kay Leonard kasi pag nasa school siya is mayroon din siyang mga meals doon. So, yun na lang. Yun yung ano talaga namin. Yung challenge na lang talaga namin ngayon is yung movement doon sa training. Kasi yung training venue natin, ma'am, hindi na ganun kaayos dito sa Manila. Yung may facility lang na nag-iisa ngayon is dito lang sa PhilSport Ultra, which is yung magandang training venue namin is nandun sa New Clark City, malayo-layo pa. Kung dito kami siya taralak, walang problema kasi malapit lang. That's why mga previous months, nag-recommend siya na kami sa Patapa na mag-train kami outside of the country. Kasi ang isang habol namin doon, maka more focus at saka yung facility at saka yung nutrition nga is maayos. Pero I don't think so kung matutuloy pa yon kasi 1 month ago na lang mag-Asian Games na at saka ano eh daming challenges kasi pag nag-training sa labas ang daming mga needs at saka mga ano mga negotiation na minsan hindi na ano hindi na po kumpleto, hindi na ayos. So
1: pero,
2: yun po.
1: Yeah, between today and the Asian Games, may training camp pa ba kayo? Pwede ba magpunta kayo ng Tarlac o pwede ba magpunta
2: yes,
1: pa kayo ng Baguio to acclimatize kasi medyo malamig din daw po sa Japan. Anong
2: yes,
1: plano?
2: Ano naman, wala naman problema doon sa ano sa pag-travel namin. Yun lang yung isang challenge ngayon kasi nag-start na yung klase. Si Leonard mayroon ng ano, mayroon ng pasok. Pero siguro by ano, by pagpasok ng September, we'll try to ano to make na a letter na lang requesting doon sa school na time to time ano kami. Baka kahit mag-online lang or mag-online siguro yung klase niya para makapag-train kami sa ano sa outside ng Manila ng maayos na sa maayos na venue whether dito sa ano po dito sa Tarlac siguro kasi yung Baguio ma'am hindi pa tapos yung field area niya eh yung track area pa lang yung tapos doon sa teachers camp so hindi pa talaga ano doon hindi pa kami maka-train doon so New Clark City lang talaga yung pinaka best venue pag nandito sa ano sa area ng Luzon.
1: Ah, ganun. Eh pag wala bang ibang training venue ang Mapua para mas madali para kay Leonard?
2: Wala po ma'am sa Ultra lang po kami nagano eh nagte-training pag ganun eh. Yung sa school, yung training venue namin sa Ultra or sa Ateneo. So, yun po. Yung Ateneo hindi na rin maganda kasi yung field area niya kasi medyo ano na rin yung ano, yung track. Luma na rin yung track.
1: Medyo.
2: Eh yung Ultra mabakbak na talaga yung ano yung field area niya.
1: Kaya,
2: nung last Saturday, tuloy nag-compete kami doon sa weekly relay. Tumalon si Leonard ng 2 ano, 212 at saka okay na tama na kasi ang rubber pag nag-take off is gumagalaw. So hindi na ano, hindi na maganda yung structure ng rubber.
1: Ako nako. Yan nga ang pinakamaganda, pinakamalaking challenge sa ating Coach Sean and Leonard. Tiyaga lang tayo eh. Kanyan talaga eh, di ba? Lahat
2: Opo.
1: Pagdadaanan natin. Anyway, hoping for the best na magkaroon pa talaga ng maganda training bago tayo lumipad patungo nga po ng Japan for the Asian Games. Kailan po ba, if and when, ang competition ng high jump? Meron na ba kayong idea kung anong parte ng schedule ng Asian Games yan naka-schedule?
2: Last week naman yan, ma'am, nung ano nang September, yung sa athletics na schedule. Pero
1: yes.
2: By the way, by next ngayon pala, ngayong linggo paalis din kami papuntang India. We have a competition sa Indian Open. So lalaro si Leonard doon ng high jump din. So ngayong August 22 po 'yon.
1: Wow, August 22, kailan po ang alis nyo?
2: Sa expected na travel namin August 20 po, ma'am.
1: August 20. Leonard, dun ka na lang mag-training din sa India sa mantalin pagkakataon, 'di ba? Leonard, 'di ba pwede 'yon? Habang andon, sige training ng training kasi 'yun lang talagang mapapractice mo 'yung mga talon mo eh. Leonard, pwede ba 'yon?
0: Hindi ko lang po share mong kung pwede.
1: To the max, sige mag-training ka.
0: May sinusunod din po kasi tayo sa
1: schedule, di ba? Ang bawat kalahok doon. So how do you see? Meron ka pa palang isang schedule ha? India na ba ang huling international exposure bago mag-Japan, Leonard?
0: Yes po, ma'am. Ayun na po yung magiging last po na trial ko po for Asian Games po. So hopefully po, doon po makatalon din po ng maayos and magandang performance na or makapuntos lang po ng maganda.
1: No, lahat naman yan may ganansya eh, points. O kaya definitely nga yun sa layunin nyo maka-record, di ba? O kaya yun na nga, definitely it's an exposure para sa Asian Games. Coach Sean, iisa lang atleta mo for the Asian Games, tama ba?
2: Yes ma'am, siya lang po. Si Leonard lang po.
1: Saan ka talaga naka-focus. Okay, so salamat po sa panahon. We are so proud. Kapag naririnig ko yung kwento nyo, kapag nakikita ko ang mga resulta ni Leonard, talaga naman, coach siya, nakaka-proud tong bata na to, no? Sa pagtsatsaga, di ba? At syempre, sa likas na kahusayan ni Leonard, di ba? Kita mo, nagsisimula ka palang alam ko, marami pang best results na matatamo si Leonard. Leonard, anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga marami ka na ngayong followers at syempre, marami nang humahanga sa iyo after that Asian Beach Games gold and after you keep on breaking the national mark in high jump. Anong gusto mong sabihin sa amin? Yes, Leonard, please.
0: Ma'am, nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng supporters ko and mga followers ko na nagpa-follow sa akin. Nagte-thank you din po ako kay President Patok sa TS po, sa kay Sir Terry, lalo na Sir Terry and kay Sir Jasper po na tumutulong sa amin kay Coach Sean. And kila Sir Lino, kay Sir Raymond, and Sir Inocado po na nagbibigay po sa akin ng sponsorship na kahit wala pong kapalit. And lalo na po kay Coach Sean, nagpapasalamat din po ako kasi he always helped me through hard time po. And kay Coach Jen din na rin po.
1: At salamat, mabuhay ka. Ingat lagi, Leonard. Sana magkita tayo sa Asian Games. And yes, Coach Sean. Okay, habang palapit ang Asian Games, ano po ang gusto niyong sabihin sa amin? Dahil kami ay tututok dito kay Leonard sa paglahok sa Asian Games. Siyempre, malaki ang expectation pero, well, hindi naman sa binibigyan namin kayo ng pressure. Minsan, good din yung pressure. Di ba sabi nila, privilege nga daw po yung magkaroon ng pressure sa kada competition. Yes, Coach Sean?
2: Yes ma'am, yun lang gusto ko sabihin na nagpapasalamat din po kami sa lahat ng suporta na binibigay sa amin. Siyempre yung NSA namin po, yung Patapa as a whole. And then nandyan lagi din yung Philippine Sports Commission na handang tumulong din sa amin. And then may mga private na individuals na binanggit na din ni Leonard na nag-assist din sa amin sa mga other needs namin. Yung hilingan na namin siguro sa mga taga-suporta na wala naman kami hiningi, dasal na lang siguro ma'am na malayo po kami sa ano sa injury fit kami mag-compete doon sa Asian Games at saka magawa namin yung pinaka-best namin. And then I think winning comes naturally na lang pag mangyari po yun.
1: Yes, yes. Salamat po, Coach Sean. And Leonard, mabuhay kayo, ano? Lagi kaming proud. Lagi akong proud sa accomplishment ni Sean at syempre ng iba pa natin mga atleta. Until next time po, and God bless po. Salamat sa panahon.
3: Leonard Grospe, our number one high jumper, together with his coach Sean Guevara sa Padayam ng Sports Radio 918. Bukas na pala, di ba? August 20. Ang lipad nila patungong India sa Bhubaneswar, Odisha. Diyan po gaganapin yung first ever Indian Open World Athletics Continental Tour Silver Level Meet. At ayon kay Leonard mismo, ang target niya rito at least 2.25 meters. 2.25 meters pataas. Yan ang kanyang goal in this competition. Ang kanyang huling tournament before yung Asian Games next month. So, ang record niya, 2.23 national record, 2.25 yung target. Kung tutusin mo, di ba, parang ang nipis-nipis na lang nun eh. Konting-konti na lang.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Iyan ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Ano natutunan ko po yung paggawa?
10: Sino nagturo
11: siya? Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST rin.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
13: Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayago ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan.

0: bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds?
1: Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer.
0: Wala hindi po ba sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
1: Hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagtatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor.
2: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang situation briefing kasama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para alamin ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng habagat. Alamin ang pinakahuling update sa galaw ng bagyong Neneng at habagat na patuloy na nagpapaulan sa bansa. Kasunod na nangyaring insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City, Department of Education Secretary Sani Angara personal na nagtungo at nag-inspeksyon sa pinangyarihan ng insidente, kooperasyon at pagtutulungan ng mga magulang at eskwelahan para masolusyonan ang karahasan ay pinanawagan din ng kalihim. Malacañang, tiniyak na paglalaanan ng pondo ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Impeachment Court, may mga hakbang nang kinukonsidera para mapunan ang mga araw na nakansila ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte dahil sa epekto ng masamang panahon. At sa Ulat Probinsya, mga programang layo ihanda ang mga residente pagdating sa iba't ibang kalamidad ay sinagawa ng FIBOX sa Sultan Kudarat.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinaplano na ng pamahalaanat ng isang engineering company mula sa The Netherlands ang pagbuo ng nature-based solution projects para tugunan ang problema sa baha, ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Sa harap pa rin ng banta ng habagat at mga bagyo sa loob at labas ng bansa, kaliwat kanan na rin ang mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyante.
4: Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes, bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ng situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas-anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ang pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig.
5: May nakita natin, may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ang baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang 2 hood na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw ay wala na.
4: Resultaan niya yan ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha, gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system, at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station.
5: We have 73 pumping stations all of them are functioning now. Marami dun ay hindi pa nakapag-function, hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile no na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using.
4: May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa The Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang.
5: Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, kampaginal para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nasa, kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
4: Oras-anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad-anya ito para agad na makita ang epekto.
5: We are already at the present time conferring and speaking to the areas kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar.
4: Sinabi naman ng Malacanang na tuloy-tuloy ang mga Estero Ranger at River Warrior sa pangunguna ng DNR sa paglilinis at pagbabantay sa mga ilog at estero, habang tuloy din ang pag-iikot ng DPWH sa mga apektadong lugar para magbigay ng karampatang solusyon. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang national counterpart para sa maayos na reporting. Nakalerto na rin ang Health Department.
6: Nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong centers for health development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan.
4: Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 2.3 million pesos na tulong sa mga apektadong individual at nasa 832 million pesos naman ang standby funds ng gobyerno. Nakabuti naman daw sa mga dam at irigasyon ng ulan.
6: Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino.
4: Samantala, suportado naman ng Malacanang ang plano ng DepEd kaugnay ng pagbibigay ng otoridad sa mga eskwelahan na ipagpatuloy ang mga klase matapos ang sakuna o kalamidad.
6: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Muling ipinag-utos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat bukas po yan, August 20. Ayon sa Memorandum Circular No. 131 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, epektibong alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, sa Pampanga, Tarlac, Zambales, maging sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Inatasan din ang pagsasagawa ng alternative learning mode sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direktiba ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo.
3: Kung may pera sa basura, may kuryente rin mula sa basura. Ito po ang isa sa mga inisyatibang pinag-aaralan ng pamahalaan para mapakinabangan ang mga nako-kolektang basura na isa sa nagiging sanhi ng matinding pagbaha sa bansa. Kung paano at ano yan, alamin sa ulat ni Gab Villegas.
7: Isa sa malaking problema ng Metro Manila ang toneladang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig, lalo na tuwing tag-ulan. Ngayon, plano ng pamahalaan na gawing mapagkukunan ng enerhiya ang basura sa pamamagitan ng Waste to Energy Program. Nasa 400 megawatts ang inaasahang kapasidad para sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Gagawing kuryente ang nakokolektang basura at mababawasan ang basurang dinadala sa landfill. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 500 proponents mula sa iba't ibang lungsod ang nagsumite ng aplikasyon para sa programa. May ilang bentahe rin anya ang waste to energy bilang alternatibong source ng kuryente.
8: Pwede siyang base load. Hindi siya parang solar na pag may araw lang, pero it can constantly supply energy 24 hours a day.
7: Sa Metro Manila, tinati ang 9,000 metriko tonelada ng basura ang nalilikha kada araw kung saan kaya nitong makapag-generate ng nasa 200 megawatts ng kuryente sa pamamagitan ng waste to energy. Ang bawat pasilidad ay dapat makapag-comply sa mga environmental laws at standards, pati rin sa mga permitting requirements.
8: The Climate Change Commission, DNR, will constantly be monitoring the facilities. At the same time, ang bago pa nila ipatayo, DOST will come in to make sure that the facility is compliant. And DOE, in the terms of reference or in the contract, will specify also ano lang yung allowable or hindi yung maximum na allowable for their emissions or any requirements that we have.
7: Sa Oktubre, target ng DOE na magsagawa ng auction para sa mga developers na nais sumali sa waste to energy. Ang mga mananalo sa auction o bidding ay inaasahang matatapos ang pagtatayo ng kanilang mga pasilidad bago matapos ang 2028. At inaasahan naman na magsisimula itong maghatid ng kuryente sa huling quarter ng 2029. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Tiniyak mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon na gumagana ang Remedios Pumping Station sa Maynila, nakatutulong sa paghupa ng baha lalo't patuloy ang pag-ulan. Uumpisa na rin ang kagawaran ng pagpapalawak ng drainage inlet sa buong Metro Manila. Inaulat ni J.M. Thompson.
9: Isa lang ang pumping station sa mga paraan para mas mapabilis humupa ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Kaya kung hindi ito gumagana, ayon kay Secretary Dizon, malaki ang tsansa na bumagal ang paghupa ng tubig baha. Sa kanyang inspeksyon sa Remedios Pumping Station sa lungsod ng Maynila, kanyang tiniyak na operational ang mga pumps ngayong hindi tumitigil ang pag-ulan.
10: Very important kanyang gumagana lahat ng pumps kasi yan ang tagahigop all the way to Taft Avenue. Pag yan hindi gumana, garantisado baha dito. Pero pag gumagana, hindi masyadong babahain itong area na ito. Kaya ngayon, kahit na makakasimulan, since nag-pump out tayo, walang baha dito ngayon. So, ano lang naman eh, kailangan ng tagaga, gumagana yung mga pumping stations.
9: Ayon sa Kalihim, habang may ilan pang inaayos na pumping station sa lungsod, may mga dineploy ang DPWH at MMDA ng mga mobile pumps para tuloy-tuloy pa rin itong makatulong na humigop ng tubig ulan.
10: Kasi laging nasisira yung mga pump dahil pinapasok ng basura. No, yung mga pump na nasisira, ang number one cause ng pagkasira ng pump, hindi lang tubig ang nahihigop eh, pati basura nahihigop. Pagka yung basura, lalo na yung mga malaking basura, pinasok yung pump, nasisira yung pump.
9: Dagdag pa ng Kalihim, maglalagay na rin ang detention basin sa lungsod na kayang sumalo ng 3 million liters na tubig ulan bago dumiretso sa Manila Bay. Bukod pa rito, sa oras na tumigil ang mga pag-ulan, sisimula na rin ang pagpapalawak ng mga drainage inlet sa buong Metro Manila para mas mabilis na dumaloy ang tubig ulan.
10: Start with the major, the national roads, Ross Boulevard, EDSA, C5, Taft, Espanya, Quezon Avenue, Commonwealth, lahat ng mga major, malalaking kalye. And mag-umpisa tayo dun sa mga flood-prone areas sa mga kalye na yan.
9: Ayon kay Dizon, hindi lang drainage system ang nagkakaaberya dahil sa basura, kundi maging ang mga pumping station. Kaya kung magkakaroon man anya ng single ticketing system sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa buong Metro Manila,
10: kailangan nating multahan. Pero kailangan ding pakita ng gobyerno na ginagawa niya yung part niya para ayusin itong problema sa basura at saka sa problema sa pagbaha. Diba? Kasi mas mabigat ang responsibilidad ng gobyerno kaysa sa responsibilidad ng tao. So, sama-sama tayo dito.
9: Binigyang diin din ni Secretary Dizon na walang isang solusyon ang makapagpapabago ng sitwasyon ng bansa. Pero kung magtutulungan niya ang mga Pilipino kasama ang gobyerno sa mga inisyatibo nito, kahit papano'y mababawasan ang suliranin sa baha. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Patuloy na nagbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga commuter ngayong araw ng Miyerkules. Muling nagbigay ng serbisyo ang mga ahensya ng pamahalaan para mas mapadali ang biyahe ng ating mga kababayan sa gitna po ng masamang panahon. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 6 ng umaga at matatapos naman ang serbisyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Nasa 27 mga sasakyan ng gobyerno ang nagbibigay ng libreng sakay sa 11 ruta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Secretary Banoy Lopez, ipinagpapatuloy ng pamahalaan ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga commuter na kailangang pumasok sa kanilang trabaho para matiyak na may maayos at ligtas silang masasakyan, lalo na ngayong tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Kabi-kabila pa rin ang nararanasang pag-ulan dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtulong sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Sa kuha ni John Eric Reyes, makikita ang 4 na bahay na nasira sa Zone 1 sa Barangay Poblasyon Abra de Ilog, Occidental Mindoro matapos lumakas ang agos ng Lawaan River dahil sa mga naanod na troso mula sa kabundukan dulot ng malakas na ulan. Ayon sa uploader, lumihis ang agos ng ilog patungo sa komunidad matapos maipon ang mga troso. Wala namang naiulat na nasaktan o nawawala. Nagpadala na ang LGU ng heavy equipment para linisin ang daluyan ng ilog at maiwasan ang karagdagang pinsala. Nasira naman ang kalsada na paakyat sa Barangay Ponderosa sa bayan ng Puerto Galera matapos magkaroon ng malalaking bitak at mga bahaging bumigay sa daan kasunod ng patuloy na pag-ulan. Pinag-iingat ang mga motorista at residente sa pagdaan sa naturang lugar at iwasan ang mga bahaging nasira upang maiwasan ang aksidente. 2 bahay din ang nasira matapos anuri ng baha sa Barangay Bagto sa Nauhan, Oriental Mindoro dahil pa rin sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Neneng at habagat. Makikita sa mga larawan na kuha ni Arlene Panaligan Nigad na kakaunti na bahagi ng mga bahay na lamang ang natira sa lugar. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon sa lugar. Nagsagawa ng evacuation, pumping, clearing at rescue operations ang Philippine Coast Guard sa mga komunidad na apektado ng habagat sa mga bayan ng Lian, Lemery at San Luis sa Batangas, gayon din sa mga bayan ng Puerto Galera at Calapan sa Oriental Mindoro. Ayon sa PCG, aabot sa 104 na individual na nakatira sa flood-prone area sa Lian ang kanilang inilikas. Aabot sa 77 pamilya mula sa 5 barangay sa Calatagan, Batangas ang nabigyan naman ng relief goods ng PCG Substation Calatagan. Inilikas naman ang nasa 13 individual na nakatira sa landslide prone area sa Barangay Halang sa Lipa City sa Batangas dulot pa rin ng habagat. Dinala ang mga ito sa Cipriano M. Andal Memorial Elementary School. Naglagay na ng warning sign ang mga tauhan ng Lobo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan matapos gumuho ang lupa sa bahagi ng Barangay San Miguel sa Lobo, Batangas. Patuloy rin ang pagsasaayos ng Batangas Electric Cooperative 2 sa linya ng kuryente sa lugar matapos mahulog ang poste sa gumuhong lupa. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng family food packs, ready-to-eat food, hygiene, kitchen kits at cash assistance sa mga pamilyang apektado ng habagat sa Mimaropa, La Union, Pampanga, Quezon City, Cordillera at Bulacan. Nagsasagawa rin ang DSWD ng assessment para sa financial assistance at inihahanda rin ang karagdagan pang supply. Patuloy rin na inaalam ang pangangailangan ng mga evacuee at mga pamilyang naapektuhan upang maibigay ang kanilang kinakailangan na suporta. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Samantala, nananatili sa mahigit 5 milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay at patuloy na habagat. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Ngayong araw, mahigit sa 40,000 individual ang nananatili sa 400 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang aabot naman sa 797 million pesos ang halaga ng naipaabot na tulong ng gobyerno. Pumalo na sa 3.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 1.4 billion pesos naman sa agrikultura. Nadagdagan naman ang bilang ng mga naiulat na patay na umabot sa 27 dahil sa iba't ibang sani, kabilang ang pagkalunod, pagguho ng lupa at mga nahulog na debris.
2: At susunod, Malacañang tiniyak na paglalaanan ng pondo ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City.
3: At ano-anong mga hakbang ang kinukonsidera ng impeachment court para punan ang mga nakansilang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
12: Dagdag panapasan ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
13: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, niya akong pababayaan.
14: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
15: Na hindi patas ang lipunan.
16: Leadership starts from the top.
17: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
18: Good governance, because good governance is a matter of right.
19: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
20: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
21: At matuto sa iba't ibang karanasan.
22: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
11: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
23: Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayon Hunyo. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito.

pamantapos ang pagkilang ng habagat, may tatlong bagyo pang binabantayan ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na sa tinututukan po ng hensyang bagyong Neneng na patuloy na lumalapit sa extreme northern Luzon at Taiwan.

0: there are patungo sa may northern coast ng Taiwan kung saan ito posible nga mag-landfall or mag-pass close, posible tomorrow ng gabi o Friday ng umaga. Hindi nga po ito mag-landfall sa ating bansa at malayo po ito kaya wala po tayo nakataas na anumang wind signal. Ngunit ito pong bagyong Neneng ay hinihila yung habagat patungo sa may Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya patuloy pa rin po yung mga pag-ulan dulot nitong habagat. Especially po pinakamatataas o malalakas yung ating mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung saan ay sa ngayon meron po tayong red heavy rainfall warning. Aside po dyan sa Metro Manila naman ay pati na rin po dito po sa Tarlac, Pampanga, some parts of Bulacan. Maging sa Cavite at Batangas ay meron po tayong orange heavy rainfall warning. Samantala sa Nueva Ecija, some parts din po ng Bulacan, Tarlac, some parts of Pampanga, Rizal, and dito rin po sa may Cavite at Batangas. Meron din po tayong mga lugar dyan na nasa yellow heavy rainfall warning. So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa tulot nitong mga pag-unan ng habagat. Other parts ng Luzon, maging sa Antique at Aklan ay makakaranas din po ng mga maulap na panahon, kalat-kalat ng mga pag-unan, pagkulog at pagilat. But for Mindanao and the rest of Visayas, inaasa naman po natin yung generally mainit at malinsang panahon. At inaasahan na po natin, no, aside po dito sa bagyo or sa bagyong Neneng at sa habagat, at ay meron pa po tayong bagyo na binabantayan. Una po itong tropical storm na may international name na Southern na nasa labas pa ng ating area of responsibility. Mahigit 3,000 kilometers sila nga ng Mindanao. Sa ngayon nga po, inaasahan po natin, no, ay hindi pa naman po ito makakaapekto sa ating bansa in the next 3 days. But possible po, simula next week, ay itong tropical storm Southern naman po ang makakaapekto at magdadala ng enhancement dun sa ating habagat next week. So, kumbaga, basically po, starting tomorrow until over the weekend, possible, mas humina yung habagat, but lalakas muli ito next week dulot nitong panibagong bagyo natin dinatantayan. Yung isa pa pong bagyo na nasa kanluran naman po ng extreme northern Luzon ay wala naman po epekto sa ating bansa. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi.
1: So Ms. Lian, gaganda-ganda konti yung panahon over the weekend pero nabanggit nga po nyo next week ay medyo talagang sasama muli yung panahon. Ito pong bagyong Neneng, Ma'am Lian, kailan po ang labas po nito ng PAR?
0: Sa ngayon po, no, itong bagyong Neneng ay inaasa nga po natin maglalandfall po ito sa may Taiwan tomorrow evening po or Friday morning. So hindi, yung paghila lamang po talaga yung kanyang epekto dun sa habagat natin.
1: Right, well, on that note, maraming salamat po sa update sa ating panahon, Pag-asa Weather Specialist Ms. Lian Loreto. Sa ibang balita, nilinaw ni PC Undersecretary Claire Castro ang naging unang payag niya kaugnay sa mga guro matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Hinimok din ng palasyo ang mga news media outlet na maging maingat at responsable sa pag-uulat ng mga balitang sangkot ang mga kabataan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
3: Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers ang pahayag na yan ni Palace Press Officer Claire Castro matapos ang nangyaring pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Zamboanga City. Sabi ni House Deputy Minority at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, hindi katanggap-tanggap at wala sa lugar ang tila paninisis sa mga guro sa pagkabigo ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Hindi anya ito pagrespeto sa dedikasyon ng mga guro, kaya dapat mag-sorry si Castro. Paglilinaw naman dyan ng Palace Press Officer.
2: Nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang.

0: ang mga guro.
1: Ang pinaghuhugutan daw ni Castro sa pagpuna sa ilang guro, ang insidenteng nangyari sa isang paaralan sa Davao City kung saan binato ng masasamang salita si Pangulong Marcos nang bumisita roon. Kasama rin ang pagpost sa social media ng isang teacher na nagtuturo ng nakakainsultong salita.
0: Ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo.
1: Kaya kung may dapat daw na mag-sorry.
0: Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yun ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi.
1: Hinikayat ng Malacañang ang mga alagad ng media na maging maingat at responsable sa pagbabalita ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa krimen. Paalala ni Castro, dapat isaalang-alang ang dignidad, kaligtasan at privacy ng mga menor at ng kanilang mga pamilyang naiwan.
0: At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez.
1: Siniguro naman ang Malacañang na paglalaanan ng pondo ang mas mahigpit na pagpapatupad sa seguridad ng mga paaralan sa susunod na taon. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Isolated case na may tuturing ng mga pulisya ang nangyaring insidente ng karahasan sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa kabila nito, personal na nagtungo sa Department of Education Secretary Sonny Angara sa pinangyarihan ng insidente para inspeksyonin ito. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng TTV Cotabato.
3: Isolated case ang nangyaring pamamaril kahapon sa Ateneo de Zamboanga University. Ito ang sinabi ng hepe ng Zamboanga PNP na maayos at mabilis na pagtugon at security measures sa nasabing paaralan.
4: Yung shooting incident naman po, isolated siya and na-manage naman po natin yung police response and yung sa security ng mga iba pang mga kabataan po ng mga estudyante.
3: Patuloy rin ang pagbabantay ng pulisya upang maiwasan ang anumang karahasan o banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sinuspende ang klase sa Zamboanga City bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Ayon kay Zamboanga City Mayor Kimmer Ulaso, patuloy niyang sinusubaybayan ang sitwasyon. Mahalagaan niya na mapanatiling kalmado ang publiko habang isinasagawa ang investigasyon. Nananawagan din ito na iwasang magpakalat ng mga hindi pa beripikadong impormasyon upang hindi lalo pang magdulot ang pangamba sa publiko.
5: We will pray for them. Pagdasal natin sila, walang may gusto nito. Nobody wants this to happen. They are all victims. These children are all victims. Neither you or me may gusto nito. Walang may gusto nito.
3: Samantala, personal na pumunta at nagsagawa ng inspeksyon sa Ateneo de Zamboanga University sa Department of Education Secretary Sonny Angara.
6: Kami nakikiramay din po sa City of Zamboanga, sa Ateneo Community at dito sa napakalungkot na nangyari. At handa rin kaming tumulong sa eskwelahan, sa pamilya, bagamat private school ito. Tingin po rin namin bilang isang komunidad dapat i-approach itong problema dahil problema ito ng hindi lang ng isang eskwelahan kundi palagay ko ng ating kabataan. Super at bill kasi problema nga siya ng kabataan, problema din po siya ng komunidad.
3: Nagpaabot din ng pakikiramay ang kalihim sa mga pamilya na biktima ng insidente. Aminado si Angara na hindi palubos na nauunawaan ng mga otoridad ang mga nangyayari sa isip at damdamin ng ilang kabataan na nauugnay sa ganitong uri ng insidente.
7: We talk a lot about external security, but we should also talk about the how we build our communities and how we mentor and guide our young people, given that they're exposed to things that we were not exposed to. Social media, a lot of violence at a very young age.
3: Dahil dito, binigyan din ng DepEd ang kahalagahan ng mas malapit na gabay at suporta mula sa mga magulang, guro at paaralan sa mga kabataan. Nananawagan din ng kalihim sa mga magulang na bigyang pansin ang kalagayan at pag-uugali ng kanilang mga anak, lalo na kung may mga senyales ng matinding emosyon, galit o ibang suliranin. Ayon sa DepEd, mahalagang mapag-usapan at maagapang matugunan ang isyung kinakaharap ng mga kabataan upang mapigilan na mauwi sa karahasan.
2: Hiniling din ng PCO na iwasan ang mga impormasyon na maaaring makagambala sa imbestigasyon o maghikayat ng mga kapikat na insidente. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
8: Posible umanong may impluensya ng online games ang nangyaring pamamaril ng child in conflict with the law sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Sa kabila nito, hiniling ng DILG sa Kongreso ang mas mabigat na parusa para sa mga gun owner na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang armas. Narito ang aking ulat. Inaalam na ng Philippine National Police o PNP kung may impluensya sa grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University ang online game na Roblox. Hindi pa tapos ang isinasagawang forensic examination ng PNP sa lahat ng gadgets ng child in conflict with the law. Pero ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, malaki ang posibilidad na maimpluwensya ng Roblox ang ginawa ng CICL. Giit ni Rimulya na may mga witness umano silang hawak na nagsasabi na nakita ang CICL na naglalaro ng Roblox.
9: Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
8: Malaki din umano ang posibilidad na na-radicalized ang shooter dahil inilive pa niya sa website na watchpeopledie.com ang pamamaril.
9: It gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game, first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-livestream niya.
8: Tukoy na rin ang PNP ang mga baril na ginamit ng shooter. Kabilang dito ang caliber 40 pistol at isang 9mm na issued firearm ng Bureau of Customs. 9 putok ng baril ang pinakawalan ng shooter kung saan nakuha sa crime scene ang 4 basyo mula sa 9mm pistol at 5 sa caliber 40 pistol kasama ang 2 deformed fire bullet. Lumalabas sa investigasyon na nakuha ng bata ang mga baril ng kanyang ama na isang customs police sa loob ng sasakyan na ginamit sa paghatid ng bata sa paaralan. Ito na ang 2 insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan kabilang ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 ang namatay at mahigit 20 naman ang nasugatan. Kaya naman hihilingin ng kalihim sa Kongreso na higpitan ang parusa sa mga gun owner na magpapabaya sa safekeeping ng kanilang mga armas.
9: Number 1, all gun owners whether armed, whether uniformed or private should have a punitive damage or should have penalties kung may ibang gumamit ng baril nila at nakapatay. Dapat yan. It is not as simple as a car na nakabangga. ito ay buhay ang nakasalalay. So, dapat may accessory penalties yan kung may ibang gumamit ng baril nila. Dapat, na number two, we are looking at only one incident. But 98% of the incidents are loose firearms.
8: Muli ding hihilingin ng opisyal sa Kongreso na tulungan silang i-regulate ang mga mararahas na online games na nakaka-impluensya sa mga kabataan. Ryan Lisigas, para sa Bayan. Sa kaugnay na balita, pinalalahanan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga news media outlet at ang publiko na iprioridad ang kapakanan ng mga apektadong kabataan kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Paghihimok ng KBP sa lahat, protektahan ang mga kabataan sa kanilang pagkakakilanlan, respetuhin ang mga pamilya ng biktima at pairalin ang pagiging makatao. Nanawagan naman ang CICC na huwag nang i-share o i-report ang nangyaring shooting incident at nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa social media platforms na i-take down na kaagad ang live stream ng pamamaril sa paaralan.
10: Una-una ho, no, bantayin natin yung mga behavior ng anak natin. No. If they become reclusive or parang lumalayo na ho sa atin, mag-start na tayong mag-worry at start na tayong mag-open up na line of communication sa ating mga anak. Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga groomers, usually from other countries,
11: kasunod ng naganap na shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City, nagsagawa ng spot inspection ng mga tauhan ng Davao City Police Office sa ilang paaralan sa lungsod ng Davao. Sa naturang paaralan sa Davao City, ilang mga magulang ang sinundo ang kanilang mga anak dahil sa pangamba matapos ang shooting incident. Dahil dito, isinagawa ng Davao City Police Office ang inspeksyon sa mga police personnel ng Mobile Patrol Unit sa isang senior high school sa Bangkal. Ayon din sa Police Station 15 sa Ecolan na nagbabantay sa isang elementary and high school department sa MacArthur Highway. Inaalalahanan ng mga police personnel ng agarang ipatupad ang lockdown protocols at may higpit na koordinasyon sa iba pang miyembro ng security cluster. Nakipag-ugnay na rin ang mga otoridad sa school security para sa pagpapalakas ng security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng komunidad.
8: Ipinanawagan naman ni Senator Chis Escudero na isama sa mga priority bill ang pagrepaso sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasunod ng ilang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng ilang kabataan. Binigyan din ng senador na bagamat may umiiral na mekanismo para sa accountability at rehabilitasyon ng mga minoridad, tungkulin ng mga mambabatas na tiyakin at punaan ang mga puwang sa implementasyon nito. Hinimok ni Senator Escudero ang Senado na umaksyon agad at iakma ang mga batas sa kasalukuyang panahon para mas maprotektahan ang kapakanan ng mamamayan at ng kabataan. Bukod naman sa pagrepaso sa naturang batas, itinutulak din ang agarang pagtugon sa usapin ng seguridad sa paaralan, gun safekeeping, mental health at ang exposure ng mga kabataan sa marahas na online content at e-games.
11: Pinag-aaralan na ng impeachment court ang pagkakaroon ng pagbabago sa oras at araw ng paglilitis, maging ang make-up days at posibleng extension hours. Isa rin sa tinitingnan ng korte ang pagbabawas ng bilang ng testigong representa ng prosekusyon matapos bahagyan maantala ang impeachment trial dahil sa epekto ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
12: Bahagyan ng naantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa epekto ng masamang panahon. Gayunman, may mahakbang ng kinukonsidera ang impeachment court para mapunuan ang mga araw na nakansila ang paglilitis. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol, kabilang sa mga opsyon ang pagkakaroon ng make-up days, gaya ng pagdaraos ng pagdinig tuwing Webes, Biyernes o Sabado. Posible rin anilang palawigin ng isa o dalawang oras ang schedule ng impeachment trial.
13: Yung impeachment court naman, sanay naman ng mga, lalo pa kami mga abogado, no? Sanay kami na nauurong talaga yung mga dates na yan. So yung number of days allotted for the prosecution will just be extended and will eat up some of the days that the nakalaan naman doon sa depensa at uurong lang naman yung number of days ng depensa. So ganun lang yung mangyayari dyan. Magkakaroon lang ng konting adjustment.
12: Tinitingnan din ang posibilidad na bawasan ang bilang ng mga testigong ipepresenta ng prosekusyon para mapabilis ang paglilitis. Sa ngayon, tatlong araw na ang nawala sa impeachment trial dahil sa mga kanselasyon dahil sa masamang panahon. Humahaba rin ang oras ng presentasyon ng mga testigo kung saan may ilang testigo na umaabot ng tatlong araw ang pagtatanong. Sa halip na isang araw lamang sana bawat witness. Hindi naman kinukonsidera ang paghasagawa ng online impeachment trial dahil sa mga legal at logistical issues. Samantala, hindi pa na pag-uusapan ang posibilidad na ibaba ang kinakailangan bilang ng mga boto para sa conviction o acquittal. Pinabulaanan din ito ang walang kumakalat impormasyon na nililigawan umano ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, sina Senators Loren Legarda, Chinggoy Estrada, Camille Villar at Mark Villar kaugnay ng mga boto para sa conviction laban sa Vice Presidente.
13: That is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and he is his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas.
12: Bernard Ferrer para sa Bayan.
14: Samantala, dapat munang sagutin ni Vice President Sara Duterte ang paggastos sa inilang pondo sa OVP. Pahayag yan ng House Prosecution Panel kasunod ng paghingi ng bise ng transparency sa lahat ng gobyerno habang sang-ayon naman ang prosecution sa pagbabago ng oras at araw ng impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
15: Thank you, Vice President. If you want transparency, you should start with yourself.
16: Yan ang tugon ni Counsel for the Prosecutors Attorney Lorna Capunan sa paghingi ni Vice President Sara Duterte ng transparency sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kasunod ng mga ulat patungkol sa nakatakdang biyahe ng pangalawang pangulo sa Japan na kalaunay kinansela ng Office of the President. Ayon kay Capunan, muli umanong inililihis ng Vice Presidente ang atensyon ng publiko mula sa mga naisisiwalat sa kanyang impeachment trial. Dagdag pa niya na kung transparency ang pag-uusapan, dapat munang maipaliwanag ni Vice President Duterte kung paano niya ginagamit ang malaking pondong inilalaan sa Office of the Vice President.
15: In 2023, ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was 2.3 billion. Ang confidential funds dyan na linilitis natin ngayon 612.5 million lang. No? Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President? That is where we require transparency. No?
16: Sinagot din ng impeachment manager at spokesperson former Representative Robert Ace Barbers ang pahayag ng bise. Pag-anunsyo umano ng Office of the President ng kanyang mga biyahe ay posibleng magdulot ng banta sa kanyang seguridad.
17: Kaya nga in-announce no, na merong scheduled trip no, ang ating Vice Presidente because that exactly is transparency. No? You're a public official. People must know where you are kasi sa panahon na merong dilubyo kagaya nitong nangyayari sa atin na baha, bagyo. So I guess kung sinasabing sinisingle out, when the president travels, every time he travels, sinasabi naman kung saan siya din pupunta. So there's no difference actually. And this is part of the transparency that this government is now espousing.
16: Ayon pa sa prosekusyon, maaaring masuri na impeachment trial ang paggastos ng pangalawang pangulo sa sunod-sunod niyang biyahe sa ibang bansa.
15: Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, aba, panay ang biyahe niya sa Hague, sa Europe, dami niyang dinadalaw sa Middle East, ngayon sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka na, ayan na yung unexplained wealth mo. But then how do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo? Di unexplained yon, Di exciting ang storya sa next article natin sa impeachment.
16: Samantala, bukas ang prosekusyon na gawing alas 3 ng hapon ng impeachment trial para mas mahabang oras ang mailaan sa paglilitis at mas maraming makasubaybay dito. Payag din ang prosekusyon na dagdagan ang araw ng impeachment trial at ilaan ito tuwing Biyernes dahil parehong walang committee hearing ang Senado at Kongreso sa nasabing araw. Paraan ito para mapabilis ang proseso ng paglilitis at maiwasan ang pagkautlod ng testimonya ng mga sumasalang na testigo. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Interesado at pag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang umano'y list of proponents ng umano'y Senate Leadership Fund ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Samantala, kailangan ding maging visible para sa ahensyang budget process kasunod ng kanilang payag na gusto nitong maging bahagi sa naturang proseso. Inaulat ni Rod Lagusa.
18: Nais ng Office of the Ombudsman na maging bahagi ng budget process para mas maiwasan na magamit ang pondo ng bayan sa korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kailangan ng visibility sa lahat ng bahagi ng budget process lalo na ngayong papasok na ang budget season.
19: From the NEP to the budget briefings to any insertions to the BICAM and finally as it reaches the GAA. No? So kailangan or hinihingi po ni Ombudsman na kasali ho ang opisina namin sa budget process para masigurado natin na hindi mauulit yung nangyari dun sa 2025 budget.
18: Ngayong may pondo ng inilaan sa flood control projects para sa susunod na taon na kailangan anya para matugunan ng mga pagbang nararanasan ng bansa, iginit ni Clavano na hindi dapat mapondohan ng mga flood control projects na hindi naman nakakatulong na masolusyonan ang problema.
19: The Ombudsman has already sent messages to the House leadership to provide us copies of documents, outputs that they may have every budget hearing and even the NEP. No? We've asked DBM to provide us a copy of the NEP. So every step of the way and whoever office holds that part of the process, we would want to get in touch with.
18: Maituturing din anya na vulnerable na bahagi ng budget ang program fund. Hihintayin ngayon ng Office of the Ombudsman kung anong klaseng mekanismo ang gagawin ng Kongreso pagdating sa budget na kanilang masusing pag-aaralan. Samantala, patuloy pa rin ang pagtutok ng anti-graft body sa issue ng 2025 budget. Ayon kay Clavano, nasa fact-finding investigation ng investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Kasama rin sa kanilang tinitingnan ang sinabi ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na convergence and special supports program kung saan namang infrastructure project ay umano'y walang required na support technical studies. Interesado naman ang Office of the Ombudsman sa umano'y listahan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga proponents ng leadership fund sa Senado at kahalintulad na pondo sa Kamara base sa kanyang isinumiting judicial affidavit sa Sandigan Bayan 3rd Division.
19: We have taken steps to obtain that affidavit so that we can study the allegations therein further. The negotiations or the talks, discussions with former Secretary Bonoan are still ongoing. The Ombudsman would like to see a very open and voluntary statement on his part without leaving out any details.
18: Ito'y may kaugnayan pa rin sa layon ng anti-graft body na maging state witness si Bonoan. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Mas piniling manatili sa evacuation center ng ilang pamilya sa Barangay Tatalon sa Quezon City matapos makaranas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Kasabay nito, patuloy ang rescue and relief operations ng lokal na pamahalaan at pagbibigay ng gamot kontra leptospirosis. Inaulat ni Sheila Natividad.
20: Kita pa sa mga pader na ito sa Barangay Tatalon sa Quezon City ang bakas ng lampastaong baha na naranasan ng mga residente. Buhat pa nitong Lunes ay walang tigil ang pag-ulan dahil sa habagat. Mas pinalalakas din ito ng bagyong Neneng na binabantayan ng pag-asa. Ang mga residente sa lugar umuwi lang saglit nang humupa ang lampastaong baha pero bumalik ulit simula kagabi sa evacuation centers. Si Marge, dahil stay-in ang asawa sa trabaho at malayo sa kanila ng tatlo niyang anak, mas piniling siguraduhin ang kanilang kaligtasan.
21: At the same time po, pumasok na po sa loob po ng bahay namin po yung tubig, ma'am. Kaya hirap din po kami mag-evacuate kasi may mga anak po ako dito. Nagpatulong po ako sa ipag ko, sabihanan ko po na lumikas na po kami dito dahil wala na po kami matutulugan doon dahil nga po binanat yung mga gamit po namin is nalubog na rin po.
20: Gustuhin man niyang umuwi na sila ng pamilya, mas maiging sa evacuation center na lang muna anya para accessible sa kanila ang mga pangunahing pangangailangan.
21: Actually, ma'am, gusto na rin namin po siyempre umuwi kasi mas maganda po, mas magaganda sa bahay. Yun nga lang po, hindi lang kami makauwi. Gawa lang po na hindi pa po namin nalilinis yung bahay namin at yung ulam, ma'am, pabalik-balik po. Katulad po kagabi, bumahana naman po.
20: Si Tatay Jose naman, dahil may iniinda na rin sakit sa magkabilang binti, nagtungo na sa evacuation center kagabi.
0: Hindi nga ako lumalabas ang bahay. Ang ginawa ko para magano. Pinasala ko yung bata. Kung di ako bababa, di ako kakain.
20: May apat na evacuation centers na nag-ooperate sa Barangay Tatalon. Nasa halos 500 pamilya ang apektado ng pagbaha, kaya't nagpapatuloy simula pa noong Lunes ang rescue operations ng pamahalaang barangay. Wala ring naitalang casualty sa lugar dahil sa pananalasa ng habagat. Namahagi ng hot meals para sa almusal, tanghalian at hapunan ng QCLGU sa mga lumikas na residente. Mayroon ding gamot na ibinigay ang health centers kontra leptospirosis.
1: As of now po, sa mga evacuation center natin, okay naman po. They are well taken. Taken po na tayo araw-araw na nag-iikot. Tayo po araw-araw na nagpapakain sa kanila. Tuloy-tuloy po with the coordination po ng ating city government, no? Kay Mayor Joy Belmonte, hindi naman po pinababayaan yung ating mga evacuees. Yung pondo naman ng barangay, ginamit natin para po makakain ng maayos po yung mga evacuees namin dito sa Barangay Tatalon.
20: Nagkaroon man ng gutter deep na baha kaninang umaga ay humupa na rin ito pagtigil ng matinding buhos ng ulan. Wala pa rin naitatalang pag-apaw ng ilog sa ngayon. Patuloy naman ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development para makapagpamahagi ng tulong. Nasa 41 million pesos ang ipinondo ng DSWD-NCR para sa humanitarian assistance dahil na rin sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Wala rin naitalang nasirang kabahayan dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Nilinis din ng Department of Sanitation and Cleanup Works ang mga pangunahing kalsada sa lungsod. Sheila Natividad, para sa Bayan.
14: Nagsagawa ng mga aktibidad ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIBOX sa Lebak, Sultan Kudarat para ihanda ang mga residente sa kalamidad. Kabilang sa mga ginawa ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga komunidad hinggil sa mga aral na iniwan ng nangyaring magnitude 8.1 Morogoff earthquake at tsunami o ang tinatawag nilang Midnight Killer. Nangyari ito noong August 17, 1976 kung saan isang malakas na lindol ang tumama sa Sultan Kudarat at mga kalakip na lugar na sinundan ng isang tsunami. Kaugnay nito, isang seremonya rin ang ginanap para ipakita ang tsunami marker sa Provincial Capital Extension sa Barangay Tibpuan, Lebak, Sultan Kudarat. Nagsagawa rin ang ahensya ng Project Earthquake, Tsunami and Volcano Disaster Narratives for Experimental Knowledge-Based Science Communication kasabay ng pag-roll out ng information products.
2: Sumailalim sa pagsusuri ng UNESCO ang Mount Apo na kilala bilang pinakamataas na bundok na may mayamang kalikasan. Layon po nito na isulong ang pagkilala sa bundok bilang UNESCO Global Geopark na nararapat na mapreserba at makilala sa international level. Yan ang ulat ni Jay Tayanas ng PTV Davao.
22: Dumating na sa Davao City noong August 16 ang mga evaluator mula sa UNESCO na sina Dr. Guy Martin Martini, isang French geologist, at Cheng Zhan, isang environmental scientist mula China. Sila ang magsasagawa ng field validation mission bilang bahagi ng hakbang para sa pagkilala ng Mount Apo bilang UNESCO Global Geopark. Dumalo sa pagpupulong ang Mount Apo Protected Area Management Board, DENR Regions 11 at 12, mga lokal na komunidad, iba pang ahensya, civil society groups at academic institutions. Binigyang diin ang natatanging geological features ng Mount Apo, kabilang na ang tectonic setting na naghubog sa aktibong volcanic at hydrothermal systems nito.
23: Its volcanic origins shape magnificent landforms, fertile soils, rivers and ecosystems that sustain extraordinary biodiversity. These same landscapes nurture cultures, traditions, and ways of life that continue to flourish today.
4: Noong taong 2022, sinimula ng DENR Regions 11 at 12 ang paghahanda ng proposal para sa pagkilala ng Mount Apo bilang UNESCO Global Geopark at patuloy na tinutugunan ang mga pamantayan ng UNESCO. Ayon sa DENR, malaki ang geological, biological at cultural value ng Mount Apo na dapat mapreserba at makilala sa international level. Pinaigting din ang geoconservation sa pamamagitan ng pagprotekta sa natatanging geological features at landscapes nito. Suportado rin ng Department of Tourism Region 11 at Davao City LGU ang bid.
5: In full support ang DOT, so if there's anything that is needed from us that we can provide, definitely we will provide for that. If there's any materials or write-ups or stories.
4: Kung magtatagumpay ang bid, inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng Mount Apo. Maaari rin itong magpatingkad sa pagpreserba ng kultura at tradisyon ng mga indigenous cultural communities sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang cultural heritage bilang bahagi ng kahalagahan ng lugar.
6: Mo gani na ang kinanglan namo dito, suporta gyud, no? So kung pasagdahan lang mi, mahimo man pero kanus apa? Oh, pero mo tabang ang atong gobyerno, kasi klase nga ahensya sa gobyerno, o unsa pa mga private nga pundok, so madali ang pag-unlad.
4: Kahit hindi pa nagsisimula ang aktual na field validation, kinilala na ng UNESCO evaluators ang kagandahan ng Mount Apo. Sa mga susunod na araw, isasagawa ang field validation kasama ang mga stakeholders at DENR teams mula sa Region 11 at 12. Susuriin dito ang natural na pamana, kultura at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng Mount Apo. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng mga evaluator sa mga lokal na guide at porters sa Sitio Colan, Cebulan, Santa Cruz para alamin ang epekto ng geotourism sa komunidad. Inaasahang makatutulong ang pagkilala sa Mount Apo bilang UNESCO Global Geopark sa turismo, pangangalaga ng kalikasan at preserbasyon ng kultura. Jay Tayanes, para sa Bayan.
2: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
14: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goroseta, ako po si Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: So,
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
5: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST din.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Driz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas. May 3.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 1.4 billion pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Nakaranas din ang power interruption sa 5 lugar, habang merong 117 na kalsada. Siyam na seaports at 11 tulay ang naapektuhan. Bukod dito, 450 barangays ang binaha at 39 naman ang nakaranas ng pagguho ng lupa.
2: Hindi po hihinto yung ating mga member agencies, yung ating mga LGUs and ang another partners, no, sa pagbibigay suporta o pagbibigay relief sa mga apektadong lugar. So kami po sa NDRMC kasama ang iba't ibang mga ahensya tulad ng DSWD, yung ating Armed Forces, yung ating Coast Guard, PNP, yung ating DOH na nagbibigay or nag-address ng ating mga health concerns ay tuloy-tuloy po. Yung ating DPWH ay continuous ang kanilang clearing operation.
1: Yan po si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na magdadala ng malalakas na pag-ulan ng southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw ayon sa PAGASA. Maaring makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters ng pag-ulan ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Posibleng mas mataas ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Posible na rin lumala ang epekto nito dahil sa mga naunang pag-ulan na nakaapekto na sa ilang lugar. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Offices na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente. Pinapayuhan naman ng mga o ang publiko na manatiling alerto at sabaybayan ng mga abiso ng PAGASA, kabilang ang heavy rainfall warnings at thunderstorm advisories para sa pinakahuling impormasyon sa kanilang lugar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, tatlong tropical cyclones ang patuloy na minomonitor ng PAGASA sa paligid ng Pilipinas, kabilang ang dalawang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Wala naman direktang epekto sa bansang mga ito sa ngayon, ngunit maaari nilang palakasin ang habagat at magdulot ng malalakas na pag-ulan. Kabilang sa mga binabantayan ng Tropical Depression Neneng na nasa loob ng PAR, Tropical Storm Saudel at isa pang Tropical Depression na nasa layong 880 kilometers sa kanluran ng Extreme Northern Luzon. Ayon sa weather forecast, posibleng magpatuloy ang malalakas na pag-ulan hanggang weekend at maaaring umabot pa sa susunod na linggo. Inaasahan namang magpapalit-palit ang lakas ng ulan. May mga araw na hihina ito bago muling lalakas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantalang Tropical Storm Saudel ay tinatayang nasa 3,000 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Posibleng lumakas pa ito. Habang nasa karagatan at kapag pumasok sa PAR, tatawagin itong OBIT. Pumasok man o hindi sa PAR, maaari pa rin itong magpalakas ng habagat. Ang Tropical Depression naman sa kanluran ng Extreme Northern Luzon ay hindi inaasang papasok sa PAR at tutungo sa Southern China. Samantala, ang Tropical Depression Neneng ay huling namataan 375 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito pangkanluran hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers bawat oras. Inaasang dadaan ito patungong Northern Taiwan bago tuloy ang lumabas ng PAR.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing hinggil sa epekto ng habagat o enhanced southwest monsoon, kabilang ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Iniulat sa briefing na mas mabilis ng humuhupang baha dahil sa patuloy na dredging, pagpapalawak ng mga drainage system at tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Inatasan ng Pangulong mga concerned agencies na ipagpatuloy ang dredging at pumping operations. Palitan ang mga lumang drainage, i-upgrade ang mga seawall at iba pang pasilidad na ginagamit sa flood management.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkumpleto ngayong buwan ng detailed engineering para sa 30 lugar na pagtatayuan ng underground water storage facilities. Layunin itong makatulong sa mas epektibong pagkontrol sa tubig ulan at sa pagbaha. Pinagutos din ng Pangulo na pag-aralan ang water capture and reuse system upang mapakinabangan ang makukulekt ng tubig para sa mga tahanan, industriya at irigasyon sa halip na direktang itapon sa dagat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 30 sites na tukoy na maaring gawing flood basin sign kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon ang natukoy na mga lugar na maaaring gawing flood basins. Ang mga ito ayon kay Pangulong Marcos ay mga naririyan ng mga pasilidad gaya ng football at open fields na maaaring gawa ng hukay. Ilan sa 30 sites, sabi ng Pangulo, ay ang Raha Sulaiman, Rizal Memorial, Campo Aguinaldo at maging ang UST kung saan ay may football field. Maaari yan ang hukay ng mga ito at ibabalik din sa dating anyo. Sa ngayon ayon sa Pangulo ay may ginagawa ng pag-usap sa mga namamahala ng nasabing sites para makumbinsing mahukay na ang kanilang lugar at gawing basins. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Within this month, matatapos na yung detailed engineering. Pag natapos na yung detailed engineering, titignan namin, ipaprioritize na namin, sisimulan na namin ang paghukay.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon sa ilang lugar sa Luzon. Sa Kalumpit, Bulacan na bahagi ang DSWD Field Office 3 ng mayigit sa 6,000 family food packs sa mga residente ng Barangay Balite, Bugion, Kalumpang at Lungos. Sa Infanta Pangasinan, dalawang pamilyang nasiraan ng tirahan ang nakatanggap ng tig 10,000 pisong financial assistance. 11 pamilya naman na may partially damaged houses ang tumanggap ng tig 5,000 piso. Nagpabuti ng DSWD Field Office 3 na ang umabot sa 2,200 family food packs sa mga residente ng apat na barangay sa Lubao, Pampanga na patuloy na nakakaranas ng epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, patuloy nilang tinutukoy ang mga pamilyang nangangailangan ng karagdagang tulong, katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan at makatulong sa pagbangon mula sa kalamidad.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit sa 1.3 million family food packs na ipamahagi na ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng pagulan at pagbaha. Darito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Sa kabila ng patuloy na pag-ulan na nanatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad, ayon sa DSWD, umabot na sa 1.3 milyong family food packs. Nasa 17,000 ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Habagat at pati na ng bagyong Neneng. Umabot na rin sa 784 milyon piso ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi sa mga residenteng nasa lanta. Samantala, nagpapatuloy ang bayanihan sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Cebu kung saan tumutulong ang mga volunteer sa repacking ng family food packs. Agad ding ipinapadala ang mga ito sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Patuloy din ang DSWD sa replenishment ng relief supplies para matiyak na sapat ang stockpile na maaaring mabilis na maipadala sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Remedios Pumping Station sa Ross Boulevard upang matiyak na maayos ang operasyon ng mga pumping station habang patuloy ang malakas na pag-ulan sa Metro Manila. Layunin ng mga pumping station na mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong sa mabilis na pagpapababa ng umaapaw na baha sa Taft Avenue, Calao Avenue, Ross Boulevard at mga kalapit na lugar sa Maynila. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang lahat ng pumping station sa bansa upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar at mga komunidad na madaling bahain ngayong panahon ng habagat. Samantala, muling nagtungo si Dizon sa Taft Avenue malapit sa Santa Isabel College, Manila matapos ang malawakang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. Sa Quezon City naman, bumuti ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos alisin ang mga basurang nakabara sa waterway. Bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na panatiling malinis sa mga estero, creek, kanal at ilog upang mapabilis ang paghupa ng baha.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inatasan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pag-re-redesign at pagpapalaki ng mga inlet sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila upang mapabilis ang pag-agos at paghupa ng baha. Sa pag-iinspeksyon niya sa Remedios Pumping Station sa Maynila, sinabi ni Dizon na uunahin ang mga flood-prone areas sa Ross Boulevard, EDSA, C5, Taft Avenue, Espanya, Quezon Avenue at Commonwealth. Ayon pa kay Dizon, gagamitin ang maintenance funds ng DPWH para may sagawa ang mga proyekto dahil wala umanong nakalaang flood control funds para sa 2026. Sinabi rin niyang nagsimula na ang ilang gawain sa EDSA at C5 sa Pasig City.
10: Tuwi-tuwigan tayo. Paglilinis, dredging. Pinapunta lang ako dito ni Pangulo para i-check lang kung ayon na to sa drainage master plan ng QC. Di tulad ng dati na kung ano-ano lang ang flood control ang tinatayo dito sa QC saka sa Metro Manila. Ngayon, lahat tayo coordinated sa LGUs.
1: Samantala, sinabi pa ni Secretary Dizon na bibilisan ng DPWH ang pagkukumpuni sa mga kalsadang napinsala ng malalakas na pag-ulan. Gayunman, kailangan munang humupa ang masamang panahon dahil hindi maaring magsagawa ng maayos na road repairs habang basa at binabaha ang mga kalsada. Iniulat din ni Dizon na dalawang bagong bombang dumating ilalagay sa operation kapag bumilin o bumuti na ang panahon. Ayon pa sa kanya, gumagana naman ng maayos sa mga kasalukuyang pumping stations na kumukuha ng tubig mula sa Taft Avenue at Remedios Circle patungo sa Manila Bay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Muling nagpatupad ang Malacañang ng alternative work arrangement sa ilang opisina ng gobyerno ngayong Huwebes, Agosto 20. Ito'y dahil sa epekto ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Inatasan din ang mga pampubliko at pribadong paaralan na gumamit ng alternative learning modes at iba pang learning continuity measures upang hindi mantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Sa klaw ng kautusan ng Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon, kabilang ang Abra, Benguet, Ilocos Region, ang Central Luzon, Calabarzon at Occidental Mindoro. Ito'y bilang paghanda sa inaasang patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, kabilang ang health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang tanggapan. Nakasaad sa andilabas na memorandum na mananatili ang sahod ng mga contract of service at job order workers na sakop ng alternative work arrangements alinsunod sa umiiral na patakaran.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Outpatient department ng ilang ospital sa lungsod ng Maynila sarado ngayong araw hanggang bukas. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nagpatupad ng magkakaibang schedule sa outpatient department o yung OPD ang ilang pampublikong ospital sa lungsod ng Maynila ngayong araw, Huwebes, Agosto 20, dahil sa nararanasang sama ng panahon. Sarado ang OPD ng Ospital ng Maynila Medical Center o yung OMMC, President Corazon Aquino General Hospital o yung PCAGH, Justice Jose Abad Santos General Hospital o yung JJASGH, at Ospital ng Tondo. Limitado naman hanggang tanghali ang OPD ng Gat Andres Bonifacio Medical Center o yung GABMC, Ospital ng Sampaloc o OSAM, at Santa Ana Hospital. Bukas naman ang GABMC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, habang alas 7 ng umaga hanggang alas 12 naman ng tanghali ang OPD ng Santa Ana Hospital. Mananatiling bukas ang mga emergency rooms at iba pang mahalagang serbisyong medikal ng mga nabanggit na ospital na nag-anunsyo nito. Wala ring OPD sa OMMC, PCAGH, JJASGH at Ospital ng Tondo bukas, Agosto 21, bilang paggunita naman sa Ninoy Aquino Day. Magbabalik ang normal na operasyon o normal na operasyon ng kanilang mga OPD sa araw ng Lunes, Agosto 24. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga panuntunan para sa pagsususpinde ng trabaho sa pribadong sektor dahil sa sama ng panahon. Batay sa Labor Advisory No. 14 na nilabas ni Labor Secretary Francis Tolentino, maring suspindihin ang mga employer ang trabaho kapag may bagyo, malakas na pag-ulan o iba pang weather disturbances upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi nakapasok ay hindi makakatanggap ng regular na sahod maliban kung may umiiral na company policy, practice, collective bargaining agreement o gagamiting accrued leave credits. Samantala, makakatanggap naman ng buong regular na sahod ang mga empleyadong nakapagtrabaho ng 6 na oras o higit pa. Para naman sa mga nagtrabaho ng wala pang 6 na oras, proportional ang matatanggap na bayad batay sa aktual na oras ng kanilang trabaho. Nilinaw din ng DOLE na hindi dapat patawan ng administrative sanction ang mga manggagawang hindi pumasok o tumangging magtrabaho dahil sa panganib na dulot ng masamang panahon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kamara, nagpatupad ng adjustment sa schedule ng pagtalakay ng panukalang 2027 budget. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Binago ng Kamara ang schedule ng mga pagdinig sa panukalang 7.2 trillion 2027 national budget matapos maantala ang ilang budget hearing dahil sa masamang panahon. Ang Ye House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing magpapatuloy ang budget briefing sa August 24 kung saan haharap sa komite ang PAGCOR, Department of Trade and Industry, DOJ, PCSO, at Department of Science and Technology. Sinabi ni Swansing na kailangan pagsabayin ng Kamara masusing pagsusuri ng budget at ang pagsunod sa itinakdang timetable, kaya ilang hearing ang pagsasabay-sabayin. Kabilan sa mga ahensya na katakdang humarap sa mga susunod na araw, ang Department of National Defense, Office of the Ombudsman, DPWH, DENR, Department of Migrant Workers, Office of the President, DILG, CHED, at ng Presidential Communications Office. Magpapatuloy ang mga pagdinig hanggang September 8. Binigyan din ni Swansing na hindi isasakripisyo ang masusing pagsusuri ng panukan ng budget. budget para lamang makahabol sa schedule at hitiyakin ng komite na maayos na masusuri ang bawat ahensya at mga account na bawat pisong hinihingi ng pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga gasto sa biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte magbubukas sa isa sa aligasyon ng impeachment ang unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman. Daritong report ni Melanie Valdos-Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Niyak ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na ang pag-iit ni Vice President Sara Duterte na personal na pera ang ginagastos sa mga biyahe abroad ang magbubukas ng pinto para busisiin ang kanyang inituring-turing na unexplained wealth. Ginawa ni Capuna ng pahayag kasunod na nakansilang planong biyahe ng pangalawang pangulo patungong Japan, ngunit kalaunan ay ikinansila. Ayon sa veteran lawyer, magiging crucial ang depensa ng pangalawang pangulo kapag sinimulan na ang pagpresenta ng Article 2, ang articles ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth o di maipaliwanag na yaman. Giit niya ang mga umano'y personal na gastos sa pagbiyahe sa ibang bansa ay direktang mayuugnay at magiging bahagi ng pagsusuri sa kanyang salin at ari-arian. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capuna.
13: Yung pag-travel naman ng Vice President, hindi naman gumagamit ng public funds, gumagamit ng personal funds, no? Alam naman natin ang sweldo ng Vice President. So pupunta tayo sa susunod na article, unexplained wealth. Sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds. Aba, panayang biyahe niya sa Hague, sa Europe. Dami niyang dinadalaw sa Middle East. Ngayon, sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka ayan na yung unexplained wealth mo. Yan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your salary kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, e saan ang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo?
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sapat na pondo upang paigdingin ang seguridad sa mga paaralan, tiniyak ng Malacañang. Daritong report ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Patataas ang mga Pilipino na pinaglaanan ng sapat na pondo ng Marcos Administration ang pagtitiyak ng seguridad sa mga paaralan sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program na isinumite ng Ehekutibo sa Kongreso. Kung matatandaan, muling naging usapin ng campus security kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa paaralan na nagarap sa Ateneo de Zamboanga University nitong Martes na kumitil ng buhay ng dalawang mag-aaral. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa DepEd mismo nanggaling ang commitment upang ponduhan ang mga hakbang na magpapatatag sa seguridad ng mga paaralan. Ang DepEd sinimulan na anya ngayong taon ang pagsasagawa ng nationwide safety drills upang masiguro ang kahandaan ng mga mag-aaral at school personnel sa panahon ng emergency.
15: The proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally lodged under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo-lalo na sa mga eskwela.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Education nanawagan ang bayanihan para sa seguridad at mental health kasunod ng tragedya sa Ateneo de Zamboanga. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Rikayat ni Education Secretary Sanya Angara, mga magulang na pakatutukan maigi ang kanilang mga anak at ibigay sa mga ito ang ibang support ng higit na kinakailangan. Ito ang pahig na kalihim kasunod ng kanyang pagbisita sa Zamboanga City kahapon para personal na alamin ang sitwasyon upang tugunan ang mga sugliranin sa seguridad at taansan ng PNP ang police visibility sa paligid ng mga paaralan habang itatalaga naman ang mga barangay tanod upang magpatupad ng karagdagang seguridad lalo na sa mga paaralang may walang security guard. Nanawagan din siya sa buong komunidad na magpatupad ng good of nation approach para sa kaligtasan ng mga campus at kapakanan ng mga kabataan. Kinakailangan din anyang palawagan palawakin ng mga socio-emotional learning at mental health initiative sa lahat ng paaralan, kasabay na rin ng kasalukuyang pagbibigay ng psychosocial support interventions ng universidad sa mga apektadong individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senator Erwin Tulfo, tinutulak ang criminal liability para sa mga pabayang gun owners. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Report.
17: Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang panukal ng batas na magpapataw ng criminal liability sa mga may-ari ng baril na pabaya. Dahilan para ma-access sa mga minor de edad ang kanilang mga baril at magamit ito sa para makapatay o makapanakit. Sa isang privilege speech, binigyang di ni Tulfo ang magkakasunod na insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga City na kapwa kinasasangkutan ng mga minor de edad at mga baril na pagmamayari ng mga matatanda. Binigyan din ni Tulfo na dapat suriin kung sapat ang kasalukuyang safeguards para mapigilan ang mga bata na makakuha ng mga baril at na pagmamayari ng mga nasa hustong gulang. Anya, kapag ang isang minor de edad ay nakakuha ng baril na rehistrado sa pangalan ng isang licensee at ginamit ito para makasakit o makapatay, dapat managot ang may-ari kung mapapatunayang naging pabaya ito sa pag-iingat ng kanyang armas. Binigyang diin ni Senator Erwin na hindi ordinaryong pag-aari ang baril dahil maaari itong magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala sa loob lamang ng ilang segundo. Binigyang diin ni Senator Erwin na hindi layunin panukala na basta parusahan ng isang gun owner kapag nanakaw o nagamit ang baril ng walang pahintulot. Anya, dapat may ebidensyang nagpapakitang napigo ang may-ari o ang lawful custodian na gawin ang makatwirang pag-iingat sa pag-iimbak ng armas. Ngayong araw, tatalakayin na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kahalagahan ng tamang impormasyon at mga dokumento, isang hakbang sa paglaban sa lumalalang historical revisionism sa bansa. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
3: Radyo Pilipinas. Report.
18: Malawakang panawagan ngayon ng mga historiador sa bansa ang paigtingin ng paglaban sa historical revisionism o ang sistematikong pagbaluktot sa mga totoong kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Binigyang diin ng kilalang genealogist at content creator na si Mona Magdovellos o maski

0: krasya ng bansa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
1: So, there is that need to triangulate, and the only way you can do that, primary sources ka, meron kang resibo na
0: pinapakita. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, United States at Korea, binawasan ang kanilang military drills matapos ipagutos ni U.S. President Donald Trump. Narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinaikli at binawasan ng Estados Unidos at South Korea ang kanilang taunang military exercises matapos iutos ni U.S. President Donald Trump ang malaking pagbawas sa partisipasyon ng Amerika. Ayon sa mga opisyal ng South Korea at ng Pentagon, ang Ultra Freedom Shield ay tatagal na lamang ng 5 araw kung saan nagsimula na nitong Agosto 17 at matatapos sa Agosto 21. Sinabi rin ni South Korean Defense Minister Ahn Kyu-bak na kabilang sa mga pagbabago ang pagkansela sa ikalawang bahagi ng drills na inaasahan sanang may kasamang counter-attack operations. Sinabi naman ng isang opisyal ng U.S. Defense Department na babawasan din ang ilang field training at ang ibang aktibidad ay gagawin na lamang simulation habang kapaloob pa rin ang pangunahing layunin ng pagsasanay at kahandaan ng mga tropa. Samantala, muling kinundinan ng North Korea ang military exercises na tinawag nitong banta sa seguridad ng Korean Peninsula. Iginit naman ng Washington at Seoul na depensa lamang layo ng drills at mahalagaan nila ito upang mapanatili ang kanilang kahandaan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Team Pilipinas target na makapag-uwi ng higit sa 4 na ginto sa darating na 2026 Asian Games sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Sa naging media briefing noong Miyerkules, inihayag ni Philippine Olympic Committee President Pambol Tolentino na kaya ng ating delegasyon na makapag-uwi ng mahigit na 4 na gold medals sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Paliwanag ni Ginoong Tolentino, kahit na alanganin ng tsansa na madepensa ang men's basketball title, umaasa siya ng mga panalo mula sina Alex Ayala ng tennis, EJ Obiena sa athletics pole vault, Yulo brothers sina Carlos at Carl Eldrew sa gymnastics, ang ating mga jiu-jitsu fighters, boxers at tracksters, gayon din mula sa sports na esports at judo. Sa kasalukuyan, 450 Philippine athletes ang kumpirmado na lalahok sa 38 sporting events ng Asian Games. Formal na magsisimula ang Asian Games 2026 sa September 19 at tatagal hanggang October 4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginran per barangay. yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100

0: 10,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Lalawigan ng Batanes, pinagtibay ang mga hakbang para sa kapayapaan, seguridad at anti-drug campaign. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Maizel Estoy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Maizel.
6: Pinagtibay ng Provincial Government of Batanes ang mga hakbang para higit pang palakasin ang peace and order, seguridad at kampanya kontra illegal na droga sa lalawigan. Kabilang sa mga napagkasunduan sa isinagawang third quarter joint peace and order, anti-drug and PTFL ka-council meeting ay ang pagpapalakas ng seguridad sa palikparan, partikular na ang mas higpit na monitoring at inspection sa mga kargamento at pasaherong dumarating mula sa Binalonan. Inirekomenda rin ang paggamit ng X-ray machine sa arrival area dahil sa limitadong deployment ng aviation security at quarantine personnel. Pinagtibay din ng konseho ang Program of Instructions ng Batanes Provincial Balaysilangan upang higit na mapalakas ang rehabilitation at reintegration programs para sa mga individual na naapektuhan ng illegal na droga. Samantala, hiniling naman sa Department of Health ang positibong konsiderasyon sa aplikasyon ng mga munisipalidad ng Batanes para sa drug-cleared municipality status sa kabila ng kasalukuyang kawalan ng kinakailangang CBDRP training. Binigyang diin ang pagpapalakas ng maritime inspection sa mga sasakyang dagat na dumarating mula sa Babuyan at Calayan, Cagayan bilang bahagi ng mas pinaigting na maritime security at anti-illegal drug measures. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, layunin ng konseho na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholders tungo sa mas ligtas, mapayapa at maayos na probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: DSWD Cordillera, tuloy-tuloy ang replenishment ng relief supplies upang mapabilis pa ang tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Joseph.
7: Patuloy na pinagtitibay ng Department of Social Welfare and Development Cordillera ang kahandaan sa pagtugon sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad sa pamagitan ng regular na replenishment ng mga relief supplies sa regional warehouse. Kamakailan dumating ang karagdagang relief supplies mula sa Logistics and Disaster Response Center upang maibalik sa sapat na antas ang stockpile ng pangunahing relief items ng ahensya. Sa nakalipas na tatlong linggo, nasa 71,917 na pamilya ang naabutan ng tulong ng DSWD. Kabilang sa mga nabigyan ng assistance ang pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at mga residenteng nasira ang tahanan dahil sa kalamidad. Sa kabuuan, umabot sa 42.4 million pesos na humanitarian assistance ang naipagkaloob ng DSWD. Samantala, nasa 87.3 na milyong piso ang kasalukuyang halaga ng relief resources na nakahanda para sa pangangailangan at response operation sa rehiyon. Ayon sa DSWD CAR, mahalagang bahagi ng disaster response ang regular na replenishment ng relief supplies upang matiyak na may sapat na resources ang ahensya at mabilis itong maihatid sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Karagdagang 7,000 Dagupenyo na apektado ng baha na hatiran ng tulong ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Verna Beltran Adaban.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Verna.
6: Kabuang 7,725 Dagupenyo sa limang barangay ng lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development bilang bahagi ng pagpapatuloy ng pagbigay na ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 2,837 residente ng barangay Pantala, 1,638 sa barangay Bunuan Binlok, 1,091 sa Kalmay, 765 sa barangay 2 at 3 at 674 sa residente ng barangay 4. Isinagawa ang pamahagi sa panguna ng DSWD sa ilalim ni Secretary Rex Gatchelian at DSWD Region 1 Director Marie Angela Gupalan katuwang ang lokal na pamalaan ng Dagupan. Nagpapatuloy ang distribusyon matapos ideklara ang Dagupan City na nasa ilalim ng State of Calamity noong August 10 dahil sa epekto ng pagbaha. Katuwang sa operasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga konseho ng barangay, Dagupan City Police Office, Bureau of Fire Protection, DSWD personnel at mga voluntaryo sa mga barangay. Ayon sa LGU, patuloy namang isinasago ang relief operations sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha upang maihatid ang pangunahing pangailangan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tatlong mangingisda sa Occidental Mindoro, ligtas na nakabalik sa pamilya matapos na mawala dahil sa epekto ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Darito ang balitang atid ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Mara.
8: Nakabalik ng ligtas sa kanilang pamilya sa barangay Barahan, Santa Cruz, Occidental Mindoro ang tatlong mangingisdang nawala matapos pumalaot sakay ng isang bangka. Ayon sa pabatid ng Coast Guard Station Occidental Mindoro, kinilala ang mga mangingisda bilang sina Mark Anthony Asilum, kapitan ng bangka, Dennis Luyaon Asilum at Emilio Peña Fila Takuyan. Pumalaot anila ang tatlo patungo sa kanilang lugar pangisdaan noong August 7 at nakaranas ng malalakas na alon at hangin dahil sa southwest monsoon o habagat. Nasira ang timon ng kanilang bangka dahil sa masamang panahon, dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa paglalayag. Noong August 18, matagumpay na nakarating ang tatlo sa dalampasigan ng barangay Poblasyon sa Sablayan, kung saan agad silang natulungan ni Ginoong Alberto Herrera, isang miyembro ng Bantay Dagat ng Sablayan. Nasa maayos at ligtas na kondisyon ang tatlong mangingisda ng masuri ng MDRRMO sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, Bantay Dagat ng Sablayan at MDRRMO na ihatid ang mga mangingisda pabalik sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kabataang Palawenyo hinubog sa pamumuno at paglilingkod ng 3rd Marine Brigade. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, darito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Jillian.
8: Dinaluhan ng mga kabataan mula Quezon, Palawan ng isang educational tour sa headquarters ng 3rd Marine Brigade sa Puerto Princesa City kamakailan. Sinalubong sila ng 3rd Marine Brigade at 6th Civil Relations Group bilang bahagi ng Youth Leadership Summit kasama ang Piglas Palawan, MYDO at MSWDO Youth. Ayon sa pamunuan ng 3rd Marine Brigade, ipinakilala sa mga kalahok ang kasaysayan ng grupo bilang bahagi ng pagpapalalim ng kanilang kaalaman sa Philippine Marine Corps. Tinalakay rin ang Marine Corps qualifications, recruitment opportunities at mulat campaign upang maunawaan ng kabataan ang mga tungkulin at oportunidad sa Marines. Ipinamalas naman sa static display ang mga kagamitang pandigma at kakayahan ng Marines bilang bahagi ng aktual na pagkilala sa kanilang operasyon. Ipinakita rin ng 3rd Marine Brigade ang Pegiti Tirsia Kali demonstration na nagbibigay diin sa disiplina, husay at katumpakan ng mga tauhan ng Marine Corps. Ayon sa pamunuan, layunin ng gawain na hubugin ng mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang karanasan sa mas malalim na pangunawa sa misyon, pagpapahalaga at paglilingkod ng Marines sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. LGU ng Kalbiga, Samar, nagpatupad ng mandatory drug testing sa mga empleyado nito. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito report ni Suzette Pretensio.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Suzette.
10: Nagpatupad ang lokal na pamalaan ng bayan ng Kalbiga, Samar ng mandatory drug testing para sa lahat ng permanent, contract of service at job order employees. Isinagawa ang aktibidad alinsunod sa direktiba ni Municipal Mayor Red Nacario bilang bahagi ng pagsisikap ng LGU na mapanatili ang isang drug-free, disiplinado at responsableng workforce. Tinalakay naman ni Municipal Administrator Yan Pumida Nacario ang epekto ng illegal drug use sa performance ng mga empleyado, integridad sa trabaho at kalidad ng serbisyong pampubliko. Binigyang din niya na ang sino mang empleyadong magpupositibo sa drug test ay pananagutin alinsunod sa umiiral na mga batas, regulasyon at due process. Ayon sa LGU, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang accountability at workplace safety ng mga empleyado sa pagbibigay ng serbisyo sa mga residente ng Kalbiga. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: DSWD and the Secretary Kahipe dumalo sa ASEAN Forum sa Tacloban City. Social protection sa panahon ng climate emergencies binigyan diin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Aljon Malot.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Aljon.
11: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Disaster Response Management Group Undersecretary Diana Rose Kahipe ang paglahok ng ahensya sa ASEAN Multisectoral Forum sa Eastern Visayas noong Agosto 19 sa Tacloban City. Sa forum na inorganisa ng Philippine Information Agency o PIA Regional Office 8, tinalakay ni Kahipe ang humanitarian assistance at social protection services ng DSWD para sa mga komunidad na apektado ng climate emergencies. Binigyang diin ng Undersecretary ang kahalagahan ng maagap na pagbibigay ng tulong sa mga vulnerableng individual at pamilya bago, habang at pagkatapos ng mga emergency na may kaugnayan sa klima. May temang Building Resilient Communities from Early Warning to Recovery. Dinaluhan ang forum ng mga opisyal ng barangay, estudyante, media practitioners, civil society organizations, government officials, information officers at iba pang stakeholders. Layunin ng forum na mapalakas ang koordinasyon at pagbabahagi ng kaalaman ng mga stakeholder upang makabuo ng mas matatag na mga komunidad na may kakayahang maghanda, tumugon at makabangon mula sa mga kalamidad at climate-related emergencies. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. modified school schedule ipinatutupad sa Tandag City, Surigao del Sur dahil naman sa init ng panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Raymond.
12: Ipinatutupad ngayon dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang Executive Order No. 31, Series of 2026, nag-uuto sa mga paaralan na mag-adapt ng temporary modified school schedule para sa kanilang mga mag-aaral. Ito ay dahil sa mataas na heat index na dulot ng El Nino. Batay sa naitalang heat index ng lungsod itong mga nakarang araw, naglalaro sa 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius ang naitalang temperatura na pasok na sa danger level. Kaugnay nito, ang face-to-face classes para sa kindergarten hanggang sa senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 na lang ng tanghali. Pagkatapos nito, ang mga klase ay pagpapatuloy sa pamamagitan ng mga alternative learning modalities alinsunod sa mga patakaran ng Department of Education o DepEd. Pinapayuhan din ang lahat na uminom na maraming tubig, manatiling magpalamig at iwasan ang matagal na pagkababad sa init. Mas narapat ding mag-monitor sa kalusugan. Ginawa na sa aming hakbang upang masigurado ang kapakanan ng mga estudyante, guro at mga kawani ng paralan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi patuloy sa pagpapaalala sa mga alituntunin sa nalalapit na BARMM parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito report ni Laila Shari Nami.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
5: Laila.
13: Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan Tawi-Tawi ang pagpapaalala sa mga alituntunin sa nalalapit na halalang parlamentaryo sa Rehiyong BAR. Una ang panahon ng kampanya, nag-umpisa noong 30 ng Hulyo hanggang 12 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa panahong ito, inaasahan ang pangangampanya, pagpupulong-pulong sa bawat barangay at pamamahagi pagpapakita ng campaign materials ng mga kandidato at partidong lumahok sa darating na halalang BAR. Kasunod dito ang election gun ban, nagsimula noong 16 ng Hulyo at magtatapos sa 29 ng Setyembre ngayong taon. Ang anumang uri ng baril sa panahong ito ay hindi pinahihintulutang dalhin ninuman maliban sa mga individual na autorisadong humawak at magdala ng baril ng COMELEC. Hinimok ni Governor Ismael Mangsali ang mga nasasakupan na makipagtulungan sa kinaukulan kapag may checkpoints at inspections. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, August 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo sa
18: training po kami sa DOST.
19: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga o alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Webes, August 20, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Tayo po isang bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Bambungad natin ngayong Thursday morning. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then moderate to heavy po tayo simula po dito sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate traffic na rin po tayo simula po dito sa tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkakas po natin yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy po tayo simula po dyan sa may C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po natin yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then pagkalagpas po natin yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas lang din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Odigal hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalagpas po natin yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang natin sa ating mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron pa rin po tayong pinapa-implement na number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayong tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Muntok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Roger. May number coding ngayon, ha? Meron?
7: Meron po.
5: Okay, thank you, Roger Muntok. Direktang mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 13 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, update muna mula sa Campo Aguinaldo. Irregularities sa paggawad ng awards at promotion sa mga reservists. Iniimbestigan na ng Armed Forces of the Philippines.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Usala, magandang umaga. Sinisiyas sa tanga ng Santatahan Lakas ng Pilipinas kung may nangyari bang irregularidad sa paggagawad ng parangal at promosyon sa ilang tauhan ng kanilang reserve force. Ito'y kasunod na rin ang pagpuna ng mga retiradong sundalo sa tila umano mas mataas at mas marami pang medalya ng isang politikong reservist kaysa kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete Jr. Partikular itong nasita ng mga netizen itong si Brigadier General Air Force Reservist na si dating Congressman Michael Romero. Ayon kay AFP Public Information o Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, kanilang tutugnan ang kahit anong paglabag batay sa umiiral na patakaran ng militar. Nauna na nagsagawa ng review ng mga polisiya ang hukbong panghimpapawid at iginit na may tamang documentation at ang bawat award at badges na ibinibigay sa mga miyembro ng hanay. Sakaling mapatunayan na nagkaroon nga ng pagdabag, depende dito ang magiging sanction, pero ang pinakamabigat dito, Basanan, ay ang delistment sa reserve force. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Si J. Mark Dagala, nagatid po ng update mula diyan sa Campo Aguinaldo.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po yung makikipag-ugnayan sa Pag-ibig Fund. Makakausap natin ang Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr. Yan po maya-maya sa pagbabalik pa rin ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 18 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po ay makikibalita naman sa Pag-ibig Fund. Baka kausap natin ang kanilang Vice President for Public and Member Relations Group, VP Jack Jacinto Jr. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Sana po yung nasa mga mabuting kalagayan po ang lahat.
5: Opo, VP Jack, una, hingi lang kami ng update. Ngayon pong panahon ng kalamidad, oh, we understand meron kayong mga programa na inihanda naman diyan sa Pag-ibig Fund para makatulong doon po sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong nagdaang mga kalamidad, VP Jack, sir.
11: Tama po kayo, Sir Alan. O mga ganitong panahon po ay nakaantabay at nakahanda ang Pag-ibig Fund na tumulong sa ating mga miyembro. Kaya po sa mga ating mga miyembro na nasa mga lugar na idiniklara under state of calamity. Kung kayo po ay nagtatrabaho o nakatira sa mga lugar na under state of calamity, yung pong Pag-ibig Calamity Loan ay bukas po para po sa inyo. Dito po sa Pag-ibig Calamity Loan, ang maaaring mahiram ng ating miyembro ay hanggang 9% ng ipon. Ibig sabihin po niyan, ang bumubuo po diyan ay yung contribution ng miyembro, kasama na po yung hinulog ng kanyang employer, pati ho yung dividendong kinita ng kanyang ipon. So suma total ho niyan, up to 90% ang maaari pong mahiram ng member muli sa ilalim ng Pag-ibig Calamity Loan. Qualified po diyan yung mga may 12 buwang hulog at aktibong naghuhulog sa Pag-ibig Fund. Mm-hmm. Maliban po diyan, Sir Alan,
5: opo,
11: kahit po hindi ho under state of calamity yung lugar, para naman po sa ating insurance coverage sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan. Yung pong ating mga Pag-ibig Housing Loan borrowers na nagbabayad, kasalukuyang binabayaran yung kanilang mga properties. Kung ito po ay napinsala dahil sa dulot ng baha o dahil sa pinsala ng bagyo, ay kung ito ay napinsala, yung damages po, yung cost para po i-repair yung damages sa inyong property ay maaari pong ma-cover ng insurance na nakapaloob sa inyong Pag-ibig Housing Loan. So yan naman po ay para sa ating mga Pag-ibig Housing Loan borrowers. So yan po yung ating mga programang laging bukas para sa ating mga miyembro, lalo na po sa mga ganitong panahon.
5: Ayan, okay. Well, meron din bang kung sakali may offer na moratorium sa paghulog ng kanilang monthly amortization yung mga naging biktima ng kalamidad, VP Jack, sir?
11: Patuloy po nating pinag-aaralan, Sir Alan, yung mga ganitong uwi ng benepisyo. Nung mga nakaraang kalamidad, mayroon po tayong mga ine-extend na ganitong programa at patuloy po natin yung pinag-aaralan.
5: Ayun. Okay. Well, we understand na dito sa unang bahagi ng taong kasalukuyan, 2026, malaki ang iniakyat ng net income, ika nga, ng Pag-ibig. VP Jack, please share with us additional details tungkol dito, sir.
11: Salamat po. Salamat po, Sir Alan. At bagamat ay maulan at mabagyo nitong mga nakaraang araw, ay magandang balita naman po mula sa inyong Pag-ibig Fund, dahil po sa unang anim na buwan ng taon ay kumita po ng mahigit 41 billion pesos ang inyong pondo. Magandang senyales po ito, Sir Alan, sapagkat alam naman po ng karamihan na ang kita ng Pag-ibig Fund ang siyang pinagmumulan po ng dividendo na napupunta po sa ipo ng ating mga miyembro. Sa kami nga ho, yung tagumpay ho ng Pag-ibig Fund ay tagumpay po ng miyembro.
5: Ayun. So ibig sabihin, itong mas malaking income ng Pag-ibig Fund, makikinabang dito ang lahat ng miyembro by way of mas malaking dividends, Pag-ibig dividends sa VP.
11: Tama po, sapagkat ayon po sa aming charter, hindi po bababa sa 70% ng net income ng Pag-ibig Fund ang siyang dapat ibalik sa ating miyembro bilang dividendo po sa kanilang mga ipon. Sa katunayan po, Sir Alan,
5: opo,
11: last year, no, dahil matatag po ang estado ng Pag-ibig Fund, hindi lamang po 70% yung binalik ng Pag-ibig Fund mula sa net income nito. Umabot pa ho sa mahigit 98% yung binalik sa ating mga miyembro mula sa aming net income bilang dividendo po ng ating mga miyembro. At ito naman po ay lahat po ito yung pong ating response sa yung mga benepisyo ho natin pagka may kalamidad, yung pong ating benepisyo dulot po ng ating magandang performance na mataas na net income. Lahat po naman ito ay tugon ho natin sa utos ng ating Pangulo. May sabi nga ho ng ating Pangulong Marcos, dapat maramdaman, dapat maipaabot sa dapat at maipaalam sa ating mga kababayan yung pong benepisyo yung mga tulong sa ating mga kababayan. At kaya po ito po ang hinahatid ng Pag-ibig Fund.
5: Opo. And maliban dyan, we understand ito naman po taunan ito yung from the Commission on Audit, we understand na nakamit ng Pag-ibig Fund, and this is pang ilang sunod-sunod na yung unmodified opinion mula sa ating Commission on Audit. Ano po ang kahalagahan nito? Anong significance nito, lalo tigit para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, VP Jack, sir?
11: Ay, salamat. Nabanggit po ninyo yan, Sir Alan. Maga po sa amin yan. Napakahalaga po sa amin yan. Tinuturing po natin partner in governance ang Commission on Audit. At yung pong unmodified opinion na ipinilabas po para sa taong 2025 ng COA para sa Pag-ibig Fund ay mahalaga sapagkat hawak po natin, Sir Alan, hawak po ng Pag-ibig Fund ang mahigit 1.3 trillion pesos na total assets na mula po yan sa pinaghirapang ipon ng ating mga miyembro. At napakahalaga po ng unmodified opinion yan para sa isang ahensyang napakalaki na halaga ang hawak, na ang halagang ito pa ay mula sa pinaghirapang ipon ng ating mga miyembro. At ibig sabihin po nito ay maayos po yung ating pagtatala, yung ating financial statements, yung pagsunod po natin sa mga pulisiya at patakaran pagdating po sa pagpapatakbo ng ating mga transaksyon. Yan po ang ibig sabihin po niyan, at nagpapakita po yan ng patuloy na maayos na pamamahala ng pondo ng manggagawang Pilipino.
5: Ayun. Okay. Isang pundos pa, BP Jack, pagdating naman dito sa housing loans ng Pag-ibig Fund. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po, merong nabanggit din na tinaas ng Pag-ibig Fund yung halaga ng maaring mahiram ng mga miyembro nito. Ano po? Give us additional details tungkol dito, BP Jack, please.
11: Ay, opo, tama po, Sir Alan, nung pong nakalipas na State of the Nation address, binanggit po iyan ng ating Pangulo, na itinaas po ng Pag-ibig Fund yung maaaring mahiram ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Housing Loan. 10 milyong piso na po, Sir Alan, up to 10 million pesos na po ang maaaring mahiram ng isang miyembro. Yun po yung maximum loan limit kada miyembro. At habang itinaas po natin yung loan limit na yan, yung loan ceiling na iyan, ay lalo pa ho natin at pinapanatili ho nating mababa yung interest ng loan. So, yan po naman muli ay lahat po yan ay sa ilalim ho ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, sa ilalim po naman ng pamumuno ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aling. So, yun po yung direksyon ni Secretary Aliling yan eh. Habang pinaparami po natin, Sir Alan, yung mga socialized housing units, yung dekalidad at affordable na housing units,
5: opo,
11: pinagtatagpuho natin ito sa pangangailangan ng mga miyembro, ng mga kababayan natin na maaaring mabili yung mga housing units na ito sa abot kayang halaga dahil nga po pinababa, pinapanatiling mababa ng Pag-ibig Fund yung interest rates po sa ating housing loan.
5: Ayun. At syempre, baka yung mga nanonood at nakikinig sa atin ay biglang, uy, subukan ko kaya. Paano po ang pag-apply ka nga ng ating mga kababayan dito sa Pag-ibig Housing Loan, sir?
11: Ah, tama po. Maliban po sa affordability. Sir Alan, tama po kayo. Accessibility. Ano, dapat po ay abot kamay ng ating mga miyembro yung pag-a-apply para sa Pag-ibig Housing Loan.
5: Opo.
11: Isa ho dyan, isang paraan ho dyan ay yung pong makikita ho ng ating mga kababayan sa ating website. Ang website ho natin, www.pagibigfund.gov.ph. Diyan po, Sir Alan, makikita ho nila yung mga socialized housing projects ho natin. Ibig sabihin, mga house and lot na hanggang 950,000 pesos.
5: Mm-hmm.
11: At mga condominium units na hanggang 1.8 million pesos. At dyan po nila makikita na ang mga properties na ito, dyan po nila makikita yung pictures nito, yung location,
5: yes,
11: kung magkano at kung magkano yung monthly, kung ano yung mga sukat ng mga properties na ito. At kung ito po ay gusto po nilang bilhin, ay maaari na silang magpalista o mag-sign up doon po mismo sa website po natin para sila po ay ma-pre-qualify, Sir Alan, para po tumuloy-tuloy na yung kanilang pagbili sa napili nilang housing unit, pati na rin po yung susunod na mga hakbang para mag-apply for a housing loan ay malaman nila.
5: Ayun.
11: Kung mayroon pa naman silang mga ibang properties na makikita, ay sa katunayan, mayroon po tayong mahigit 460 accredited partner developers. Katulong din po natin sila, maaari pong isubmit yung application nila for housing loan para mabili yung mapipili nilang property. Pwede pong isubmit yung kanilang application either sa Pag-ibig Fund branch na malapit sa kanila o mismong sa tulong ng developer na pinagbibilhan nila nung napili nilang housing unit.
5: Ayun, so online na. Hindi na falling in line na. Ano na lang, going online. Ganun na kadali, VP Jack, ano?
11: Opo, mayroon pong online. Nandyan din pa rin po yung branches po natin. Pero ang dulo po nito, sa kaalan, talagang para maging accessible para sa ating mga miyembrong magkaroon ng sariling bahay sa tulong ng pag-ibig.
5: Ayan, okay. Yes, sir. VP Jack Jacinto Jr., salamat po na marami for the updates mula sa Pag-ibig Fund, sir.
11: Sir Alan, ingat po kayo at magandang umaga po.
5: Thank you. Good morning. Pag-ibig Fund, Vice President for Public and Member Relations Group, si Sir Jack Jacinto Jr.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa NIA, National Irrigation Administration. Makibalita tayo sa status ng mga dam na pinangangasiwaan po ng National Irrigation Administration. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kayahan naman kung may banta ng storm surge sa inyong lugar. Mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
15: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration. Baka kausap natin NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
16: Sir, na-imbigat. Good morning po.
5: Yes, sir. Una, sir, ingilang kami ng update from your end sa NIA kaugnay ng status

0: ating tulong po ito sa para sa ating mga magsasaka. At of course, alam naman natin, bago dumating yung pang-tag-ulan na ito, talagang namumroblema na yung ating mga farmers sa patubig. At ang kagandahan lamang po dito is nasa vegetative states pa yung ating mga palay. So okay lang na may mga ibang areas na may nabaha. Ang mahirap po kasi dyan pagka ang palay ay nasa fruiting states na, yun, nasisira siya. No? So ito, okay naman. And then ito pong pantabangan dam natin, mataas din po ang tiras ng tubig natin dito, yung water elevation, pero nasa 30 meters pa eh, bago mapuno yung dam. So kahit po malalakas ang tag-ulan at may mga pagbahana dyan sa Central Luzon, yung ating dam ay hindi pa po nagre-release ng tubig. In fact, mataas pa po yung fill up natin. So imagine na, sir, kung wala itong mga to, ay talagang grabe po sana ang baha, no? Buti nandito yung mga dam na tumulong para ma-impound yung tubig.
1: Ayun. So yung magat is 10 meters pa magmula doon sa, anong tawag doon?
0: Season high level, yung spilling level po.
1: Yes. Samantalang yung pantabangan is about how many meters pa, sir?
0: Around 30 meters po. Malaki pa ang pupunuin natin dito. Ayun. Sa pantabangan na.
1: Opo. Pero gaya na nabanggit nyo, malaking tulong pa rin kahit papano yung naging pagbuhos ng ulan dito sa pagpapataas ng kahit magya ng water level natin doon sa nabanggit po ninyo ng mga dam, sir.
0: Apo, at saka yung direktang patubig sa ating mga magsasaka, dahil alam nyo naman, planting season mo ngayon.
1: Opo.
0: Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad na sisira yan. Yung mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung ano eh, yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa sira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
1: Ayun. Okay. On another matter, Administrator Gillian, sir, we understand. Ito po, no? Nung press briefing po ni Undersecretary Claire Castro, I think this was Tuesday, nabanggit niya na may mga panukalang construction ng mga dam. Halimbawa, malapit dito sa Pampanga River at dito sa gawi ng Marikina River para makatulong kung sakali sa pagmitigate ng flooding sa Central Luzon at maging dito sa atin sa Metro Manila, Engineer, sir.
0: Tama po yun. Kasi ang isa pong marami kasing ilog ang bumabagsak po dito sa ano eh, dito sa Pampanga River, na nagkukusta ang baha dito sa Pampanga. Ang malaking ilog pa po dyan na, of course, ang pinakamalaki itong angat, ano? Pero nandiyan na po yung, itong pantabangan natin. Nandiyan na po yung pantabangan dam eh, ano po. But meron pa pong isang malaking ilog dyan, itong Sumakbaw River. Babagsak po yan sa Peñaranda eh, Peñaranda River, tapos babagsak ulit sa Pampanga River. Ito po ang proposed dam ng NIA. Ang laman po nito kung magawa natin ay nasa 570 million cubic meters. No? Mm-hmm. So 570 billion liters yan ng tubig pag napuno mo yan. At napakalaking tulong po niyan para sa ating mga magsasaka. And of course, malaking kabawasan po yan sa tubig na nagkukos ng baha dito sa Central Luzon. At makakatulong din po sa hydropower production. Yan ang kagandahan po ng high dams eh.
1: Mm-hmm.
0: Meron ding dam diyan sa may, General team po ang location po na to, sir, ha?
1: Opo.
0: At meron din pong dam sa may isa pang gusto nating itayo, yung tinatawag natin na Maringalo Dam. Katabi naman po ito ang pantabangan na river din, pantabangan dam natin. At babagsak din po yung ilog na yan sa may ano eh, sa may Pampanga River. So, yun po yung dalawang dams po na malalaki na proposal po natin dyan. Bukod dyan, may mga pinapagawa na po ang ating Pangulo sa President BBM na mga projects po dyan, yung mga impoundment, ano po, dyan sa Cabiao, ng tabi po mismo ng Pampanga River.

0: Pero yan, ongoing na po yung construction yan, ano po. At may mga dam style po na naitayo ang NIA sa mismong Pampanga, yung sa may Purak, Gumaen River na yan. Eh, nakakatulong daw. Nakausap ko nga po si Governor Pineda noong nakaraan.
1: Opo.
0: Nagpapasalamat po siya at malaking tulong daw yung mga dam na pinagawa ng NIA dyan. Eh, sabi ko, full support kasi ang ating presidente sa pondo ng NIA. Kaya marami po tayong gagawa ngayon.
1: Ayun. So, kumbaga itong mga panukalang dams na ito, Pampanga, Central Luzon, magkakaroon tayo ng karagdagang ipon na tubig, makakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng pagbaha at posibleng source pa ng enerhiya, Engineer Gillian, sir.
0: Ay, tama po yun. Yan po yung gagandahan po ng ano eh. Gagandahan po ng mga high dam natin. Ano? Yung isang dam naman na sinasabi ko kanina ay yun po yung sa Sumacbaw River, no? Yung isang dam na sinasabi ko kanina sa Talavera River naman. No?
1: Opo.
0: Lahat ito, babagsak po ito sa Pampanga River. So imagine na lang po ang impact, no? Sa pagbaha dyan sa Pampanga kung yung malalaking ilog na ito ay ma-impound natin kagad ang tubig doon po sa taas, no? Ating tulong po talaga ito sa ating mga magsasaka at sa flood control.
1: Ayun, okay. Well, Administrator Eddie Gillian, sir, salamat po ng marami ha, sa mga impormasyon na ito at mga update mula po sa inyo sa National Irrigation Administration, sir.
0: Salamat po, Mr. Ginapo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. NIA, National Irrigation Administration Administrator, si Engineer Eddie Gillian.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
9: king of the road.
8: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin this morning, Deputy Spokesperson, si Sir Diego Mariano. Sir, magandang umaga po.
14: Opo, magandang umaga.
6: Mag po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes sir. Hingi lang kami ng update from your end diyan po sa OCD dito po sa nagdaang mga kalamidad at patuloy pa rin ang mga babala sa malakas na pag-ulan in various parts of the country, sir.
6: Opo, no. As of latest report po natin this morning, itong nagdaang bagyong Luis Maymay at patuloy na pag-ulan po ng hangin habagat is nagkaroon po ng tala po ng epekto sa ating mga kababayan. Una po is meron na pong 1.8 million na pamilya or 6.5 million na katao po ang naapektuhan po nitong mga nagdaang pag-ulan. Sa numero po iyan is nasa 14,000 na pamilya or 47,300 na katao po ay siya pong nanunuluyan sa ating mga evacuation centers po natin. Sa kasamang palad naman po, itong mga nagdaang pag-uulan is nag-iwan po ng mga casualties po. Meron po tayo na itala na 29 na namatay, 19 na injured at 3 pong nawawala.
1: Okay, sir, itong nabanggit mong mga bilang ng nasawi, nasaktan, nasugatan at may nawawala. Ito po, kumbaga as we speak, ito po ay verified na rin ng down to the local government unit, sir.
6: Ang mga numero po natin ng casualties is patuloy po na ongoing pa rin po ang validation po niyan. Naisama lang po yan dahil meron na pong initial na verification na or validation na nagawa. Pero patuloy pa rin po yung pagva-validate po natin kung ito pong mga naitala po natin is may kinalaman po talaga dito sa mga nagdaang pag-ulan po.
1: Yes, sir. Ano naman po ang latest, sir, sa pinsalang tinamo ng mga infrastructure natin? We understand dito po sa bandang CAR, Cordillera Administrative Region, nakapagtala tayo ng mga landslides dyan, Sir Diego.
6: Opo na, pagdating po sa ating mga damage, ang damage sa ating infrastructure is nakapagtala po ng 4.7 billion worth of damage. Sa agrikultura naman po, meron na po tayo na itala na 1.4 billion worth of damage. Sa mga kabahayan naman po nasira, meron po tayo na itala na 2,100 or mayigit 2,000 mayigit na kabayan ang nasira po. At totally damage po dyan is nasa 226 and yung partially damage naman po ay nasa mayigit 1,000 po.
1: Okay. Sa aspeto naman po ng patuloy na pagkakaloob natin ng supplies, lalo tigit dun sa mga kababayan nating nananatili pa rin sa mga evacuation center, mga food packs, inuming tubig at iba pang mga non-food items sa Sir Diego.
6: Po, ang ating mga kababayan naman pong especially yung mga nasa loob pa ng ating mga evacuation centers, isa patuloy naman pong binibigyan ng assistance especially ng ating mga LGUs. Sa katunayan nga po, meron na pong naipamahagi na 957 million worth of assistance na po ang naipamahagi sa mga ating mga kababayan na apektuhan po. No? Yan po ay galing po sa Office of Civil Defense, sa LGU mismo, then sa ating iba pat ibang national government and the agencies tulad po ng DSWD.
1: Okay, isang puntos pa, Sir Diego. Meron bang mga komunidad o mga barangay na hanggang ngayon ay tinuturing pa rin na isolated? O kaya dahil halimbawa yung mga lugar o mga kalye, mga daanan papunta sa kanila ay impassable pa rin, sir?
6: Meron po tayong isang area na reported po na isolated sa may bandang Region 3. I don't have the exact location ngayon. Dalang report pa lang po sa amin is yung region. So sa Region 3, meron pong isa pong barangay. If I'm not mistaken, na isolated po dahil yung kanilang tulay is medyo may debris or may damage po. So ngayon po, ay naabot pa rin naman po sila ng ating mga kawani ng local DRM po nila na maabot pa rin po ng assistance, no, kahit na sila po ay isolated, no, pero napapasok naman po sila by foot naman po.
1: Ayun, so ibig sabihin nararating pa rin kahit papano. Yun nga lang, bababa ka muna nung kiilog o creek, pero mararating pa rin na Sir Diego, ano po?
6: Opo, no. Yung mga isolated areas na reported naman po is nararating naman po, do mahirap lang po dahil hindi po nakakadaan yung sasakyan. So, lalakarin po talaga.
1: Okay. At meron po bang, let's say, mga LGU o mga lalawigan na inaaral na kung sakali baka mag-declare sila ng state of calamity matapos itong nagdaang mga kalamidad, sir?
6: So ngayon po, no, meron po tayong 53 na cities and or municipalities na nagdeklara na po ng state of calamity. Karamihan po dyan ay nasa regions 1, 3 at Calabarzon po ng mga city at municipalities po.
1: Ayun. Okay. In closing, Sir Diego, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas. Please go ahead, sir.
6: Opo, ang mensahe lamang po ng Office of Civil Defense sa ating mga kababayan, lalo na po ngayon is meron pa rin pong pag-uulan na nagaganap. Una po is tayo po is sana maging cooperative na sana is kapag ating mga authorities is nagtawag po ng evacuation, is sana po tayo po ay sumama para maiwasan pa po natin yung mga dagdag na injuries or mga casualties na maaaring maganap sakaling tayo po ay lumikas habang tumataas pa po yung tubig baha. Then pangalawa po is tayo po sana maging informative na alamin po natin yung kapaligiran natin na kung ano po yung hazard or panganib na nakapaligid po sa atin. At then from that, makapag-prepare po tayo accordingly. No? Then pag-prepared po tayo, ligtas po tayo or makakabawas po tayo sa mga maaaring maging casualties. Then maging informative na alamin po natin or kumuha po tayo ng mga impormasyon sa tamang pagkukunan ng impormasyon. No? Nandiyan naman po ang mga Facebook pages ng ating mga pamahalaan from PAGASA, from OCD, then yung sa ating mga government media, yan po yung mga totoo at nag-release po ng mga tamang information. No? Kaya sa ating mga kababayan po na apektuhan, huwag po kang mag-alala at ang ating pamahalaan naman po ay meron naman pong utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung sino man po ang nangangailangan ng tulong is kagyat po dapat bigyan po ng tulong. Kaya lahat po ng ating naapektuhan is huwag po mangamba dahil sama-sama po tayo dito.
1: Okay. Sir, salamat po ng marami sa mga update, mga impormasyon mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
6: Opo, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.
1: Thank you, sir. Si Sir Diego Mariano, ang Deputy Spokesperson po ng Office of Civil Defense. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 53 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kaibigan, update sa Sandigan Bayan, ha? Pagdinig sa kaso ni Senator Mark Coleta, muling iniurong ng Sandigan Bayan. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
14: At ang muling kinatilan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang nakatakdang pagdinig sana ngayong Webes sa mosyon kaugnay ng kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng panibagong work suspension ngayong araw dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Nireset ng pagdinig sa September 3, alas 8:30 ng umaga kasabay ng unang araw ng bail hearing sa plunder case. Si Marcoleta ay naharap sa reklamong plunder sa ilalim ng RA 7080 na nagtatakda ng preventive suspension sa mga opisyal na naharap sa ganitong kaso. Matatandaan noong August 3 ay naghain si Marcoleta ng kanyang manifestation para tutulan ang pag-i-issue ng preventive suspension laban sa kanya bilang senador. Samantala, Alan, dito naman sa bahagi ng East Avenue dito sa Quezon City ay ito ha, sumisilip na ang haring araw ngayong umaga. Kani-kanina ang mga pasado alas 6 ng umaga ay nakaranas pa tayo ng mga pabugso-bugsong ulan. Pero ngayon ha, medyo maaraw na at walang ulan at sana magtuloy-tuloy na to hanggang mamaya. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Mary Ann Bastasa, mula po dyan sa Sandigan Bayan. Oh, bago tayo mag-bye-bye, ha? Bago tayo mag-bye-bye time ngayong umagang ito ng Thursday, August 20, 2026. Happy birthday muna. Happy birthday, madam. Happy birthday po. Kay Luz Biminda Antulin. Yan. Mami po ni, ano, ni kasamang Paula Antulin. Happy, happy birthday, ma'am. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Happy birthday. At belated happy birthday din sa aming bagong kasama rito sa Radyo Pilipinas. Birthday naman niya kahapon. ka-birthday ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Ellen May Buena. Happy belated, happy birthday ha. Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Webes, August 20. Thank you sa ating mga executive producer, si Paolo Antolin, Ali Gumatay, at si Ellen Buena. Welcome to Radyo Pilipinas. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
18: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon nakumikita na siya. She's at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa.
21: Sino nagturo sa?
20: Nag-training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.